0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
9: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
10: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
9: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
10: sa Radyo Magazine.
9: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
10: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang umaga, good morning sa inyo lahat. Kayo ay nakikinig dito sa panibagong episode natin, mga bata, ang School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha. Magandang morning. Kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, maganda ang inyong gising. Samahan niyo ako at syempre ang ating mga kaibigan dito sa Radyo Magazine. Sa Master Control na rin yan, Ms. Marisol Malimban and Ms. Camille Umali. 8 a.m. until 9 a.m. today, hatid natin ang mga kaalaman at ang mga segment na tsak na kapupulutan ninyo ng aral. Bago natin simulan ang ating lessons of the day at ang ating kwentuhan, please like and follow. Sabihin na sa inyong mga kaibigan na i-follow na ang Radyo Magazine. Lahat ng social media accounts kung nasan tayo, nasa screen natin ngayon. Kung may mga katanungan kayo sa amin, may tanong kayo kay Teacher Cha, pwede kayong mag-email sa radyomagazine@gmail.com. Kung wala namang radyo sa bahay, aba, pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito ay sa pamamagitan ng ating mobile app. Available ito sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Yun lang yung kailangan ninyo. Kaya ano pang hinihintay? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy. Sana lahat ay naka-PBS receiver na.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, kasama rin natin live sa studio ngayon ang inyong best friend dahil sabay-sabay natin siyang batiin ng isang magandang umaga. Wala iba kung hindi si Engoy. Good morning, Engoy!
8: Hi! Magandang umaga! Good morning!
0: Good morning sa'yo. Kamusta ikaw?
8: Ay, mabuti po!
0: Buti naman, mabuti si Engoy, ano? At talaga namang si Engoy ay sasamahan tayo sa loob ng isang oras. So sa loob ng isang oras na yan, hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa mga bata ngayon. Engoy, ready ka na ba? Ready na para sa mga lessons of the day.
8: Yes!
0: Dapat lang naman, ano? At samantala, Engoy, alam mo ba kung anong word of the day natin ngayon?
8: Ay, ano po?
0: Mindfulness.
8: Mindfulness.
0: Oo, kapag ka naririnig mo yung salitang mindfulness, ano yung naiisip mo? Ano yung pagkakahulugan nito para sa'yo?
8: Maging ma-sharp yung mind.
0: Tama, maging sharp yung mind. Kumbaga, Engoy, yung parang lagi kang present. Kasi may mga ibang estudyante, may mga ibang bata, lalo na kapag lesson of the day na, no, nasa harapan na si teacher. Pero sila, ay, wala yung concentration nila doon sa mga sinasabi ni teacher. Yung ibang estudyante, nakatingin sa labas ng bintana. Yung iba naglalaro ng lapis. Yung iba naman habang nagsasalita si teacher sa harapan, nagdo-drawing. Engoy, tama ba 'yon?
8: Mali po 'yon.
0: Oh, mali 'yon. Dapat nating i-practice ang pagiging mindful, ano? O yung mindfulness. Ito yung focus o pagbibigay ng atensyon sa kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. So, dapat lagi kang attentive. Isa pa yan, ano, sa
8: alerto.
0: Alerto, attentive, focus, concentration ay laging naroon. So, bakit nga ba mahalaga ang pagiging mindfulness? O yung sabi nga ni Engoy, dapat sharp daw yung pag-iisip. Why do kids need to be mindful? Ito yung tanong na sasagutin natin ngayong umaga. Unang-una na dyan, syempre, dapat mindful ka para ikaw ay merong better mood. Masaya, hindi ka nagtatantrums. Magaan yung pakiramdam mo, magaan yung isipan mo. Kasi nga, dahil focus ka, wala kang distraction sa paligid mo, laging naka-align yung mood, yung concentration mo. So, better mood, check yung number one natin. Isa pa, Engoy, better social skills.
8: Ha?
0: Dahil ikaw ay nakafocus sa isang bagay, lessons man yan ni teacher, aba syempre hindi magagalit si teacher sa'yo. Doon pa lang, meron ka ng mas improved at mas pinaganda at pinabuti na social skill sa iyong guro at sa iyong mga kamag-aral. Ano pa ba, Engoy?
8: Ayan, decreased worry.
0: Oh, hindi ka nag-aalala.
8: Yes!
0: Dahil focus ka, yung mga bagay na, di ba yung ibang mga bata, pagka hindi sila focus or attentive, minsan nawawalan pa ng gamit.
8: Ayaw nga, no?
0: Nakakalimot ng assignment o kaya ng project. Nag-aalala sila ngayon sa grade nila, di ba? So kapag ka mindful ka, mababawasan yung mga pag-aalala mo na, oh, baka bumagsak ka sa school, o kaya naman baka mapagalitan ka ni teacher kasi alam mo na ginagawa mo lahat ng efforts bilang isang estudyante. Ano pa, Engoy?
8: Yan! Better decision making!
0: Totoo yan, mga bata. Ano? Nakakapag-decide ka on your own kapag ikaw ay may focus at ang isipan mo talaga ay nasa iyong pag-aaral at sa mga activities mo everyday. So, hindi mo na kailangan yung tulong ni mommy and daddy para mag-decide para sa'yo. Dahil alam mo na kung ano ang tama. At pinakahuli sa lahat, improved concentration. Yan talaga yung pinakamahalaga. Kapag mindful ka, talagang lahat ng concentration na kinakailangan para ikaw ay matuto, ay magagawa mo. So sa lahat ng mga estudyante na maaaring makapakinig ng ating lesson ngayon, hinihikayat namin kayo ni Engoy na mag-engage din sa mga activities para matulungan ang inyong utak o ang inyong isipan na mag-concentrate at mag-focus. Una-una na dyan, Engoy, alam mo ba yung yoga? Alam mo ba yung yoga?
8: Ay! Yun po yung isang uri ng exercise?
0: Yes, yoga. Ayan, ano. Ito yung nakakatulong din, no, para ma-clear yung ating utak at makapag-focus talaga tayo. Yoga, yung pag-inhale, pag-exhale, pag-exercise. Ito yung mga activities ano, na nakakapag-tulong sa ating utak at nakakapagbigay ng focus sa atin. Alam mo ba, mayroong mga YouTube tutorial para sa yoga sa mga estudyante, sa mga bata. Tapos yun ay specific na ginagawa lang talaga ng mga estudyante para makatulong sa kanilang pag-aaral. So, yung breathing, proper breathing, inhale, exhale, pag-exercise, at yung paglalaro nga din ng mga simpleng puzzle. Nakakatulong ito ano, para sa maging mindful tayo at maging focus tayo sa lahat ng bagay. And also, alam mo, Engoy, ang isa pang bagay na nakikita ko makakatulong sa mga estudyante para maging focus sila.
8: Ano pa?
0: Yung pagiging organized.
8: Ay, oo.
0: Kasi alam nyo, mga bata, kapag ka-organize kasi talaga kayo ng inyong mga gamit at ng routine na ginagawa ninyo araw-araw, hindi kayo malilihis eh. Hindi kayo mawawala sa kung ano man yung mga kailangan at dapat ninyong gawin. So, dapat nagbe-build talaga kayo ng routine, ng habit na makakatulong sa inyo para maging productive at mas matulungan pa ang inyong mga sarili. Ano? Hindi lamang sa pag-aaral, pati na rin sa inyong kalusugan. Kasi, Engoy, ano, kapag lagi kang tuliro, nako,
8: wala!
0: Oh,
8: wala sa wisyo.
0: Oo, at saka laging sasakit yung ulo mo. Lagi kang magkakaroon ng emotional stress and mental stress. Yan ang iiwasan ninyo. Kaya habang bata pa, dapat nagbibuild na kayo ng tamang habit hanggang sa inyong paglaki. Unang bahagi pa lamang ito ng ating mga lessons at paalala dito sa School on the Air. Huwag kayong maalis. Magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
8: School on the Air!
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
10: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
11: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
10: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
12: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
10: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
13: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
10: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
12: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
13: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
14: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
15: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
16: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
15: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
14: Huwag!
17: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: Okay class, recess, break time!
19: Yay!
20: Tignan mo tong baon ko.
19: Anong baon mo? Pahingi naman.
18: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
20: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
21: Teacher?
18: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
20: Naku, nakakatakot naman po.
19: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
22: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
6: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: We're back. Narito pa rin kami ni Engoy para sa lahat ng mga batang nakikinig ngayon. At sa tuloy-tuloy nating lessons ngayong umaga, pag-uusapan naman natin, it's English time! Oh, paborito niya. Magsabi ka nga na isang English sentence, Engoy, para mapatunayan mong favorite subject mo yung English.
8: My name is Engoy!
0: Oh, totoo naman, very English talaga yan. Hindi kasi na-on the spot natin si Engoy eh. Pero kung hindi natin na-on the spot yan, baka mag-nosebleed tayo ngayon.
8: Yes.
0: So ngayong English lesson natin, ang pag-uusapan natin, Engoy, ay poetry. Poetry. So pag sinabi natin poetry, ito yung pagbigkas ng tula. Kung ito ay isasali natin sa Filipino o Tagalog. At napaka-ganda, no, Engoy, kapag nakakapakinig tayo ng mga poem o ng mga tula na talagang tumatago sa puso natin. So alam mo, ang isang kahalagahan din ng poetry bilang isang manunulat na ilalabas mo dito yung iyong emosyon at yung iyong mga isipan, yung mga ideas na meron ka sa pamamagitan ng pagsusulat. At bilang mambabasa naman, ang poetry ay nakakatulong para mapagaan yung nararamdaman natin kasi minsan madalas sa mga tula na nababasa natin ay nakaka-relate tayo. Pwedeng hango ito sa tunay na buhay, o kaya mga pangarap, o kaya mga sakit na pinagdadaanan natin sa buhay. So sa pamamagitan ng mga salitang pinagsama-sama, tayo ay nakakabuo ng poem o ng tula. At ngayong umagang ito, Ingoy, pag-uusapan natin ano nga ba ang mga bahagi ng tula. What are the parts of a poem? Dalawang bahagi lang, Ingoy. Alam mo ba kung ano ito?
8: Ano po yan?
0: May dalawang bahagi lamang ang poem o ang poem o ang poetry. Unang-una na dyan, lines o verse. Ito yung mga linya. Ito yung isang linya na nababasa natin sa mga poem na nakikita natin sa mga English books o kaya sa literature books. At yung isa naman na bahagi nito, ang tawag dito ay stanza. Ang stanza, ito na yung grupo ng mga linya. Oo, so two parts po ang meron sa poem. Mga bata, the first part is lines o yung mga verse, yung mga linya ng mga salita sa poem. At yung stanza naman, ito yung grupo ng mga linya. At para mas maunawaan natin ito, Ingoy, pinaghandaan kita ng tula.
8: Hi!
0: Yes, magbibigkas tayo ngayon ng isang tula. It's a poem. At kapag nabasa natin itong poem na ito, ay isa-isa nating babanggitin kung ano ba dito yung lines at ano ba dito yung stanza. So ipakita na natin, ayan, nasa screen natin ngayon ang isa sa mga examples ng poem. Ang title nito, An Old Woman Who Lived in a Shoe. Ready ka na ba, Ingoy?
8: Yes!
0: Okay, bibigkasin ko na ito, Ingoy, para sa'yo. At dahil na-define ko na kung ano yung mga parts ng poem, tatanungin kita mamaya kung alin dyan ang lines at alin naman dyan ang stanza. Kaya paghandaan mo ito, Ingoy, okay? There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, kissed them all soundly, and sent them to bed. Ulitin ko, Ingoy. At habang inuulit ko, pag-isipan mo, alin dito yung lines at ano dyan ang stanza. There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children, she didn't know what to do. She gave them some broth without any bread, kissed them all soundly, and sent them to bed.
8: Ayan na!
0: Eto na, Ingoy. Alin dito sa binasa kong poem ang lines o verse?
8: Yung una, there was an old woman who lived in a shoe.
0: Tama ka dyan, Ingoy. Tama si Ingoy doon, yung first. Pero Ingoy, tama ka na yung first na line ay yan yung line o yan yung verse. Pero yung mga sumusunod, ang tawag pa rin dito ay lines o verse. Kapag ito ay pinag-isa-isa mo na, yung there was an old woman who lived in a shoe, that's a line. Another line is, she had so many children, she didn't know what to do. That's another line. And so on. At kapag

0: kung ito din ay nakagrupo sa apat na linya. Ayan, mga bata! At kapag kayo ay magre-recite ng poem ngayon sa harapan man ng klase, ay syempre hindi lang dapat nire-recite nyo ito. Dapat alam nyo rin kung ano ba yung mga bahagi ng mga linya na inyong binabasa. Ikaw ba, Engoy? Meron ka bang alam na poem? English dapat.
1: Ay, English?
0: Oo. Alam mo ba, Engoy, nung nagre-research ako about dito sa poetry, nalaman ko na ang Twinkle Twinkle Little Star pala, hindi kanta. It's a poem.
1: Ah, it's a poem!
0: It's a poem, oo. Nung naghahanap ako, sabi ko, tingin nga ako ng mga tulang pambata. Tapos nung hinahanap ko ito, aba, nakita ko doon na marami palang mga nursery rhymes, yung kinakanta natin sa school. Ang akala natin,
1: Kanta,
0: pero it turned out na tula pala ito, poem pala ito. So yun,
1: poem na nilapatan ng music.
0: Tama, poem na nilapatan ng music. So yung Twinkle Twinkle Little Star, ano pala siya, isa siya sa mga poem na pwede rin nating ulit-uliting bigkasin. No? Pwede mo nang tulain, pwede mo pang kantahin. That's the beauty of it. So ayan mga bata, may natutunan na naman tayo ngayong umaga. Ang poetry, at hinihikayat ko kayo na magsulat, malay mo, kayo na ang susunod na poet. Tama ba?
1: Correct.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School of the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganto? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na.

0: Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
1: Huwag!
2: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
6: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
10: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
11: 66 Informasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
13: Sports Radio. 918.
14: Radyo Magazine. 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
20: Radyo Pilipinas World Service.
21: Sports Radio.
22: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
27: And Capital 104.3 Colab.
28: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
29: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
30: We're back! Ayan, habang kayo ay naghihintay sa amin kami ni Engoy, nagkukwentuhan din dito. At ngayon nga, meron tayong hatid para sa ating kwentong pambata. Engoy, balita ko, meron kang kwento ano, na ibabahagi sa amin ngayong umaga. Ano ba ang pamagat ng ating kwentong pambata?
31: Ang pamagat po ay yung Bohol.
30: Alamat ng Bohol. Mm-hmm. Nakapunta ka na ba sa Bohol?
31: Ay, di pa po.
30: Nako, si teacher siya.
31: Sa picture lang.
30: Ako, nakapunta na ako ng Bohol. Ah! Napakaganda ng Bohol at yung chocolate hills na napakasikat sa Bohol. Ay, nakita ko na yan. At talaga, Engoy, napakaganda niya sa litrato at ang mas lalo siyang maganda sa personal.
31: Ah.
30: At syempre, nandyan din sa Bohol yung pinagmamalaki nating Tarsier.
31: Ay, yung maliit na unggoy.
30: Nakita ko rin yan, ano, yung Tarsier natin dahil may Tarsier Sanctuary sa Bohol. At nandyan din sa Bohol ang ilan sa napakagandang mga beaches o mga dagat.
31: Ay, okay, ah.
30: Lalo na sa Panglao, Bohol.
31: Ah.
30: Kaya naman ako, kayo mga bata, no? Kailangan mag-aral kayong mabuti para pagdating ng panahon, nako, mas magkakaroon kayo ng means para makapag-travel at makita kung gaano talaga kaganda ang Pilipinas.
31: Ah. Pero yan din po ba yung ano, yung sikat na choir ng mga bata?
30: Yan ang hindi ako familiar, Engoy, ano, pero mamaya titingnan natin kung kung dyan din ba sa Bohol natin makikilala yung sikat na choir dito sa bansa natin. Pero kasi pag sinabi mong Bohol, ang una talagang pumapasok sa isipan mo ay ang Chocolate Hills.
31: Ayo.
30: Kaya naman ngayon, Engoy, sige nga, alamin natin ano ba ang kwento o saan ba talaga nagmula ang probinsya ng Bohol. Sabay-sabay tayo makinig mga bata sa ating kaibigang si Engoy.
31: Ang alamat ng Bohol. Noong unang panahon, sa isang pulo sa Kabisayaan, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Boha. Siya ay kilala hindi lamang sa angking ganda, kundi sa busilak sa puso. Maraming kabataang lalaki ang nanliligaw sa kanya. Mga prinsipe, mandirikma, at anak ng datu. Ngunit wala ni isa ang kanyang pinili. Sa pampang ng pulo na kilala ni Boha ang isang mangingisdang si Holon. Hindi siya makapangyarihan o mayaman, ngunit siya ay mas sipag, matapat at may malasakit. Sa araw-araw na pagdadala niya ng huli, nag-uusap sila ni Boha hanggang sa magkahulog ng loob. Ang kanilang pagmamahalan ay lihim na nagsimula, ngunit kalaunan ay naging hayagan. Nabalitaan ito ng isang mayamang dayo na nangalang Datu Mogan. Nais rin niyang mapangasawa si Boha at dahil sa kayamanan at impluwensya, akala niya'y agad siyang tatanggapin. Ngunit tumanggi ang dalaga. Nasaktan ang kanyang pagmamataas at nagbitiw siya ng sumpa. Kung hindi ka mapapa sa akin, hindi ka rin magiging masaya sa piling ng mangingislang iyon. Lumipas ang araw at lalo pang tumibay ang pagmamahalan ni Naboha at Hulon. Ngunit isang gabi ng malakas na bagyo, pumalaot si Hulon upang mangisda. Hindi na siya nakabalik. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangka na wasak at inanod sa dalampasigan. Nagluksa si Boha. Araw at gabi siyang pumupunta sa tabing dagat upang hanapin si Hulon. Doon siya umiyak nang umiyak hanggang sa ang kanyang mga luha ay hindi na mapigilan. Ang mga luha ay nagmistulang mga burol na unti-unting umangat mula sa lupa. Daang-daang burol ang nabuo sa kanyang pag-iyak. Nang tuluyang naubos ang kanyang luha, hindi na rin siya nakita ng mga tao. Sabi ng matatanda, naging bahagi siya ng hangin at ulap na lagi nakatanaw sa mga burol na bunga ng kanyang pag-ibig. Tinawag ng mga tao ang lupain na Boha Hulon. Tanda ng kanilang kwento. Sa pagdaan ng panahon, naging buhol. Ang mga burol na iyon ay tinawag na Chocolate Hills na hanggang ngayon ay patunay ng pag-ibig at sakripisyo.
30: Napakaganda ng ating kwentong pambata ngayon, Engoy, ang alamat ng buhol. Ayun pala yun. Ano ito pala? Ito palang Chocolate Hills ayon sa kwento ni Engoy ay mula sa mga luha. Oo, yung mga luha na yan ano, nabuo. At ngayon ito ay naging Chocolate Hills na. Pero alam mo, Engoy, napakadami talagang Chocolate Hills doon. Nakala ko nga daan lang eh. Pero sabi ng mga locals doon, parang almost 1,000 daw. Sabi ko talaga po ba? Pero hindi ko kasi namamasid lahat, hindi eh. Kasi kaduluduluhan, meron pa rin daw Chocolate Hills eh. Kapag ka nandun ka sa mismong peak, kung saan na pwedeng pumunta yung mga turista. Pero kasi, bukod doon sa nakikita mo from there, ay meron pa rin daw sa kalikod, likuran. May mga Chocolate Hills pa rin daw doon. Sabi ko, wow, napakarami pala. At ito pala ay tanda ng sakripisyo ng mula sa kwento ng pagmamahalan. Siguro, Engoy, kung may isang aral na nais ibahagi yung ating kwentong pambata ngayon, siguro yung sobra-sobra masama, no?
31: Ayoko.
30: Yung kasi sobra-sobra niyang pagmamahal. Doon sa, pwede ba nating mahiram, Engoy, yung ating kwentong pambata? Ito ay sobra-sobrang pagmamahal. Kaya naman, dahil dito, nako, hindi na napigilan na isumpa yung prinsesa. Kaya sa lahat ng bagay talaga, even sa love, mahirap at masama ang sobra.
31: Yan. At ang pag-ibig ay walang pinipiling estado.
30: Totoo yan. Diba? Isa rin yan ano, sa kwento natin ngayon. Kapag ka nagmahal ka, kapag ka umiibig ka, syempre masyado pang advance para pag-usapan ng mga bata. Pero kasi ito naman ay pwedeng love sa friendship, di ba? Ikaw ba, Engoy, mamimili ka ng kaibigan na mamahalin?
31: Ay, syempre hindi!
30: Hindi! Ito bang yung pakikipagkaibigan mo ba ay depende sa kung ano yung estado ng kaklase o kaibigan mo?
31: Ay, hindi ah!
30: Masama yun! Kaya mga bata, tandaan ninyo, tama si Engoy, ano, ang pag-ibig ay wala yan sa estado ng buhay. Hindi ito sa nakabase kung sa kung ano man ang katangian o ang anyo niya. Pag nagmamahal ka, dapat tunay kang nagmamahal. At yun nga, wag ding sobra. Dahil ang tunay na pagmamahal, syempre dapat marunong ka ding magpatawad, magpalaya, di ba?
31: Ayoko!
30: O yan naman yung isa sa mga dapat nating tandaan. So, napakalalim yan kapag kausapang pag-ibig. Pero syempre, yung usapang pag-ibig na yan, pwede naman din nating i-apply sa kung paano tayo bilang isang kaibigan. Maraming salamat, Engoy. At napakaganda ng ating kwentong pambata ngayon. At sana ay marami kayong natutunan. Siyempre, ay pangako namin ni Engoy at lahat ng mga kapartner natin dito sa School on the Air na laging magbibigay sa inyo ng ating makabuluhang kwentong pambata. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
31: School on the Air!
0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa... Binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
3: Huwag!
4: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
5: Okay class, recess, break time!
6: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
6: Anong baon mo? Pahingi naman!
5: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
8: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
11: Teacher?
5: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
11: Naku, nakakatakot naman po.
6: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
17: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary Dictionary, and Grammar Book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, Elye, Enye, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters, what you'd recognize as our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
28: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
29: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Nasa huling bahagi na tayo ng ating kwentuhan at lessons of the day. Samantala, Engoy, meron na lamang ako ditong school on the air advisories. At ito naman ay mga paalala. Syempre, bukod sa edukasyon, sinisigurado rin naman natin yung kaligtasan at isinusulong natin ang kapakanan ng bawat estudyante o mga bata. So ito, meron tayong paalala, Engoy, sa mga katulad natin na nasa larangan ng pamamahayag. Sa kung paano ba dapat magbalita kapag ang involved ay bata o estudyante. Ito yung mga dapat ninyong tandaan. Kapag bata ay sangkot o may kaugnayan sa anumang insidente. Hindi dapat daw mabuo ang pagkakakilanlan ng isang bata batay lamang sa isang insidente. Iwasang tukuyin ang bata sa mga sumusunod, kagaya ng batay sa nangyari o sa aligasyon laban sa kanya. Pag-label sa bata bilang biktima o kung anumang kategorya na kung saan siya ay nakapailalim at wala namang kasiguraduhan. Ang bawat bata din ay may kwento, pamilya at kinabukasan, kaya dapat natin pangalagaan ang kanilang dignidad. Huwag ding mag-share ng litrato o videos o personal na impormasyon. Yes, na impormasyon ng mga minor de edad. Tandaan ninyo, kung ano man ang kumakalat online, kapag involved ay mga estudyante o bata, dapat naka-blurred yung photos nila. Pati videos, screenshots ng accounts, group chats, mga impormasyon matutukoy yung kanilang pagkakakilanlan, dapat ito ay nakatago sa publiko. Ang trauma ng bata ay hindi din dapat i-content. Ito para naman sa mga social media content creator. Ang videos ng mga bata habang nasa gitna ng takot o kaya panganib o matinding emosyon ay dapat hindi ibahagi lamang kung may malinaw na layunin para sa kapakanan ng publiko. Tandaan natin, ang responsableng pagbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa mga bata ay dapat na laging pagkaingatan. At syempre, hindi dapat lahat ay kailangang i-post sa social media. Hindi rin lahat ng bata ay handang ma-interview. Ayan, para sa mga katulad natin na nasa media. So, tandaan natin itong mga paalala mula sa CWC, Council for the Welfare of Children. At isa pa dito, Engoy, isa sa mga pinag-uusapan kasi ngayon yung Engoy, yung pagkakaiba ng child labor at child work. Kung paano ba malalaman kung ang isang estudyante o bata ay biktima ng child labor. Engoy, ito tatandaan mo ha, ang child labor ay illegal dahil ito ay nagbibigay ng bigat sa kalusugan ng bata, napapabayaan yung kanyang pag-aaral at kumakain ng mahabang oras. Ang child work naman, ito ay legal, pinapayagan ng pamahalaan. Ang child work mula sa edad na 5 years old to 17 years old ay okay lang dahil ito ay naayon sa edad, ligtas, limitado lang yung oras para sila ay makapaghanap buhay at hindi nakahahadlang sa kanilang pag-aaral at pagpapahinga. Alam mo yung mga example ng child work?
31: Yung mga artist ng bata.
30: Yung mga child actors natin. Yan. Yung mga napapanood natin sa TV na mga bata. Ayan, ang isa sa mga example ng child work. Kasi legal yun. Dumaan yun sa documentation.
31: May permit.
30: May permit yun. Kaya naman hindi ito tinututulan talaga, no? At hindi naman ito dapat na bigyan ng kaukulang parusa.
12: Okay, class. Recess. Break time.
13: Yay!
11: Tignan mo tong baon ko.
6: Anong baon mo? Pahingi naman.
12: Oops. Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
8: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
11: Teacher?
12: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
11: Naku, nakakatakot naman po.
6: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
17: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
28: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Samantala, Engoy, munti ko na makalimutan. Ano? Nakaka-proud kasi ito. Yung Philippine Space Agency ay meron silang inilabas na children's book. Ang tawag o ang pamagat nito, Engoy, ay Si Tala at ang Kanyang Lakbay Kalawakan. Alam mo ba, Engoy, itong libro na ginawa o pinublish ng Philippine Space Agency ay inilathala ngayon ng UN sa 6 na wika.
31: Ay, ang galing!
30: Ang galing, nakaka-proud nga. At ang nakakatuwa nito, Engoy, ay naimbitahan rin natin ang Philippine Space Agency dito sa programa natin.
31: Ay, ganoon!
30: Oo, kaya excited ako dito, ano, dahil ibabahagi nila itong kanilang kwento. Imaginin mo, Engoy, 6 languages.
31: At ito nga. Ay... Ano kayang language yan?
30: Ito, Engoy, yung mga lengguwahe na naisalin itong librong Si Tala at ang Kanyang Lakbay Kalawakan. Ang mga ito ay English, French, Arabic, Chinese, Spanish, at Russian.
31: Wow!
30: Oo, ang galing! Mas marami ng kabataan ngayon sa buong mundo ang makakakilala kay Tala. Ito yan. Ay character na hango sa Pilipinas. Ang batang astronaut matapos ilunsad ng United Nations Office for Outer Space Affairs, ang United Nations version na aklat na Si Tala at ang Kanyang Lakbay Kalawakan. Sa pamagitan ng paglalakbay ni Tala sa kalawakan, ipinapakilala sa mga batang mambabasa ang outer space, ang papel ng United Nations sa space cooperation, ang kahalagahan ng satellite technology sa sustainable development at ang mga batas patungkol sa pangangalaga sa kalawakan. At alam mo kasi, Engo, yung mga bata mahilig talaga sa outer space, di ba?
31: Oo.
30: Pagka tinanong mo yan, I want to be an astronaut someday. So dahil sa kwento ni Tala, mas lalong mai-inspire sila na malay mo balang araw ay maging astronaut nga sila. Patuloy ding pinalawak ng United Nations Office for Outer Space Affairs ang abot ng aklat na ito sa pamagitan ng pagsasali nito sa iba't iba pang pambansang wika sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa.
31: Yeah.
30: Kaya naman, congratulations sa Philippine Space Agency at natutuwa tayo sa lahat ng mga bata na magkakaroon ng pagkakataong mabasa ang tungkol kay Tala. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa.
31: Yeah. Yan ang tinatawag na Pinoy! Ang galing mo!
30: Wow.
31: Diba?
30: Tama ka dyan, Engo, yan, no? Filipino pride talaga.
31: Yes.
30: So ayan, excited ako na matutunan ang tungkol sa libro ni Tala. At congratulations sa Philippine Space Agency sa napakagandang proyekto na ito para sa lahat ng mga bata. Maraming salamat po.
31: Salamat!
30: At sa pamagitan yan, magpapasalamat na rin kami,
31: yes,
30: sa inyo. Yes! Thank you so much. Maraming salamat, Miss Marisol Malimban, Miss Camille Omani. Thank you sa lahat ng mga bulilit na nakikinig sa atin. At itong mga episodes na ito, naku, mapapanood nyo pa ito sa ating Facebook page at sa ating YouTube account. Thank you so much, Engo!
31: Wala nga naman po!
30: Samantala, mga bata, bukas muli, buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay kayong matuto. Tayong lahat. Dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa...
31: School on the Air!
28: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
29: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
18: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
18: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
20: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
22: Maganda bang takbo?
20: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
18: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
23: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
18: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
22: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
24: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
22: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
24: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
9: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
0: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
9: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
0: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
9: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
0: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
9: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
0: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
16: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Magazine, 1278.
33: Bubungad sa umaga.
34: Trending issues na pinag-uusapan.
35: Mga programang aabangan.
36: Agahan.
37: Six Information, GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Jesse. 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
1: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline ito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: para sa ulo ng ating mga balita, flood control master plan na para sa mga major river basins. Sapat na dahilan na para suportahan ang 2027 budget para sa flood control efforts ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Para sa detalye, may ulat si Alvin Batazara.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Iginiit ng Malacanang na sapat ang flood control master plan para sa mga major river basins para mabigyan ng tamang pondo ang pamahalaan at maikasa ang flood control efforts nito. Ang pahayag ay ginawa kasunod ng sinabi ni Senador JV Ejercito na mahirap gumawa o suportahan ang 2027 budget kung walang National Flood Control Master Plan. Gayong maaari umano itong maging avenue ng korupsyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman nangangahulugan na kapag wala ang pinaka-master plan o ang National Flood Control Master Plan ay hindi na susuportaan ang budget para sa infrastruktura. Tanong ni Castro, paano masosolusyonan ang problema sa baha kung hindi mapopondohan ang flood control efforts dahil wala pang National Flood Management Master Plan? Duda rin sila, dagdag ni Castro, na gagawa ng anomalya si Secretary Vince Dison sa gitna ng marami pang trabahong dapat atupagin para maibsan ang problema sa pagbaha. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: O hindi naman nangangahulugan na wala ang pinaka-master plan na iisa, dapat hindi na suportahan ang budget para sa infrastruktura. Paano masosolusyonan yung flood control problem kung hindi mabibigyan ng tamang pondo?
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, pamilyang nakaligtas sa pagguho ng Agana Bridge sa Tarlaca, inalalaya na ng DSWD. Para sa detalye, may ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Agad na umalalay ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ni Nathaniel Taborlupa Dizo na nakaligtas sa pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac sa kasagsagan ng habagat noong August 29. Sa koordinasyon ng DSWD Field Office 3 sa SWAD sa Tarlac, nakatanggap ang pamilya ng 10,000 pisong cash assistance at medical assistance para sa kanilang pangangailangan. Binigyan din sila ng psychological first aid para matulungan silang harapin ang takot at trauma na dulot ng insidente. Patuloy na mga nakikipag-ugnayan ng DSWD sa pamilya para matukoy ang ipapangtulong na maaari nilang matanggap. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At sa iba pang balita, panukalang executive order para sa bagong panuntunan sa suspensyon at pagbabalik ng klase, inihain ng DepEd kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Inilatag ni Education Secretary Sonny Angara kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang panukalang executive order para i-update ang mga panuntunan sa suspensyon at pagbabalik ng face-to-face classes gayon din ng on-site work sa mga paaralan. Ito ay ayon sa Department of Education ay sa isa sa gawang pagpupulong ng Economic and Development Council sa Palasyo ng Malacanang. Sa ilalim ng panukala, pinaamyendahan ito ang ilang pangunahing probisyon gaya ng pagpapalawak ng saklonang hazards mula sa mga bagyo patungo sa malalakas na ulan, baha, lindol, daluyong, gayon din sa kapag masama ang kalidad ng hangin dulot ng forest fires at pag-aalboroto ng mga bulkan hanggang sa pagpalo ng heat index sa 40 degrees Celsius o higit pa. Pananatilihin naman ang patakaran ng ang kapangyarihan ng mga paaralan na magsuspende ng face-to-face classes batay sa validated site-specific assessment at sa pagsang-ayon na rin ng kanilang school's division superintendent. May nakatalaga rin guidelines sa mga school head hinggil sa pagpapasya naman ng pagbabalik ng in-person classes depende sa sitwasyon sa iba't ibang lugar na may pagsang-ayon naman sa local chief executives. Habang may kalayaang magdeklara ng pagbabalik ng klase ang mga pribadong paaralan sa pagkipag-ugnayan na rin sa kanilang mga lokalidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.

0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, House Prosecution Panel kumpiyansa na nailatag na nila ang pananagutan ni Vice President Sara Duterte sa Article 1 and 4 o misuse of confidential funds at pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Pakinggan natin ang ulat ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Kumpiyansa ang House Prosecution Team na matagumpay nilang naipakita o nailatag sa Senate Impeachment Court ang umano'y pag-abuso sa confidential funds, pati na ang direktang pananagutan ni Vice President Sara Duterte, maging ang Article 4 na grave threat. Ito ay sa gitna ng kanilang paghahanda sa pagpresenta ng ebidensya sa kasong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman o Article 2. Ayon kay House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong, sapat at matatag na ang mga naipresentang ebidensya at testimonya ng mga saksi ukol sa paghawak sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Binigyan din ni Adyong na layunin nilang maipakita sa taong bayan kung paano ginastos at saan napunta ang pampublikong pondo. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
3: Kami, from the point of view of the House Prosecution Panel, kung nailatag pa yung mga ebidensya, testimonya corroborated by these witnesses, yung kaso na inalatag po natin sa impeachment court, but confident po kami as far as the evidence that we have presented ay na-establish po yung fact una. Pagdating po, we just specifically talk about itong confidential funds kasi naririto po tayo sa article na to. Na-establish na po yung misuse na yon. Pangalawa, na-establish na rin po yung accountability.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.

0: At para sa ating pangwakas na balita, pagtutok ng kamera sa trabaho, nakatulong para makuha muli ang tiwala ng publiko ayon sa House Leader. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Malaki ang naitulong ng pagtutok sa trabaho ni Speaker Faustino D. III para muling makuha ng kamera ang tiwala ng publiko. Ito ang tinura ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez kasunod ng resulta ng Octa Research tugon ng Mass Survey kung saan tumaas mula 36% sa unang quarter ng taon tungo sa 38% sa ikalawang quarter ang tiwala sa kamera. Mula naman 33% ay bumaba sa 28% yung mga hindi nagtitiwala sa institusyon habang umakyat mula 35% patungo sa 37% ang satisfaction rating ito. Ayon kay Hernandez, patunay ito na unti-unti nang nakikita ng mga Pilipino ang trabaho ng kamera sa ilalim ni D. Anya, nananatiling simple ang approach ng speaker at ito ay magtrabaho, magpasa ng mga halagang batas at hayaang ang resulta ang magsalita para sa kanila. Sa ilalim ng liderato ni D, 28 panukalang batas na kabilang sa LEDAC priority ang naaprubahan na rin anya ng kamera. Gayunman, sinabi ni Hernandez na kailangan pang pagbutihin ng buong institusyon ang trabaho upang tuluya makuha muli ang tiwala ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 12 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, na hindi boring.
1: Radyo Magazine.
8: 1278 AM.
9: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
10: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka, Mare. At ngayon nga po ay araw na ng Biyernes. Today is Friday, mga mare, mga pare. It's September 4, 2026. Ayan, napakabilis ng araw. Anong biruin nyo? Ika-apat na araw na nga sa pagpasok ng buwan ng Setyembre. And imagine, ano, Ber month na. Simula na ng Ber months. Ano? Kaya nga po, patuloy pa rin ang siguro yung ilan sa atin ng pag-worry ng iba. Ano? Nag-worry kasi hala, Ber months na, ano na nangyari sa life ko. Pero of course, tuloy-tuloy mga mare, mga pare, kahit na ano mangyari. Ano, tuloy-tuloy po hanggang hanggang kaya natin, syempre. Ano? So kahit na regardless kung Ber month man 'yan or simula January hanggang August, ayan. Kahit ano pa man 'di ba? Kahit ano namang araw or kahit anong panahon, ayan, patuloy tayong lumalaban, ano. And speaking of paglaban, mga mare, mga pare, ano? Ayan, patuloy na naman muli na nakararanas ng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Particularly, ano, sa Bulacan area, Caloocan, Quezon City, dito sa QC, ano, malakas sa kaso ang buhos ng ulan. Kaya po, pinapaalala natin muli sa mga kumare at kumpare natin na magdala po ng mga pananggalang sa ulan, payong specifically, ano, kapote, and kung hindi naman na po kinakailangang lumabas, ay huwag nang lumabas ng inyong tahanan. And of course, patuloy na paalala natin sa lahat, makinig sa LGU kung ano man ang kanilang patakaran, sundin po natin kung pinapalikas na, let's follow them. And of course, manood, makinig ng mga balita, ano, maging updated para alaman natin kung ano ang nangyayari, ano, sa lagayan ng panahon. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko rin kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede po sa pamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. So with that, mga mare, mga pare, gusto ko kayong imbitahan, ano, na magpadala ng letter o ng liham sa atin, dahil welcome na welcome nga po ang mga kumare at kumpare natin na magkuwento, magbahagi ng kanilang istorya. So kung meron kayong gustong i-share, mga mare, mga pare, or gustong hinging tips or advice, pwedeng-pwede po, ano, dito sa ating programa. So kung meron man kayong kwentong nakakatawa, nakakalungkot, nakakatakot, nakakakilig, anything under the sun, ayan, welcome na welcome po. And again, hindi lang ito para sa mga kumare natin, ano, maging sa mga kumpare po natin ay pwedeng-pwedeng magpadala sa atin. So kung gusto ninyo, sa ating SOCMED, ang username ay @radiomagazine, and pwede rin sa email natin na radiomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages at ating email address, ay patuloy nyo nga rin po kaming masusubaybayan sa pamagitan naman ng ating mobile application na PBS Receiver app. So, isearch nyo lang po itong PBS Receiver app, ano, sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store po kung kayo ay Apple or iOS user. Ito po ay libre lamang, wala po itong bayad, ano, so para po sa mga mga walang talapihitan, walang radyo for instance, or hindi makapakinig sa kanilang or makapanood sa Facebook and YouTube live streaming, ay pwedeng-pwede nyo pa nga rin po kaming masubaybayan sa pamagitan ng PBS Receiver app. So again, ito po ay downloadable sa Google Play at sa App Store regardless, ano? So pwede yan sa lahat kung kayo ay Android or Apple or iOS user. And syempre mga mare, mga pare, bukod po riyan ay inaanihan ko rin kayo na bisitahin naman ang ating website. I-search lamang po ang radiopilipinos.ph/radiomagazine. So para po ano, sa mga kumare at kumpare natin na mahilig magbasa, mga articles, mga feature stories, light stories, ay dito nyo po makikita sa ating website. Ano, dahil tayo nga ang the general information station. So lahat ng mga trending viral stories ay makikita or mababasa po natin dito. So ito po ay sinulat hindi lamang ng inyong lingkod, syempre kasama natin dyan ang ating buong radio magazine team, ano? So lahat ng mga istorya, mapa education man, women empowerment, tourism, culture, environment, parenting, lahat halos ayan dyan po natin makikita. Kung mahilig kayo magbasa-basa, ano, again, visit lang po ang radiopilipinos.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radio Magazine 1278.
0: Alright, ang oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po, umagang ito, mga mare, mga pare, ay isang masaya at makabuluhang talakayan po muli ang ating gagawin. Ano? So, I believe marami sa inyo ang mahilig, marami sa atin, sa mga kumare at kumpare natin, ang mahilig magbasa. Pero, do you guys know, ano, minsan ba naging curious na kayo? Kasi syempre, bago maging libro, bago ito ma-publish, bago ito mailathala, 'di ba? May istorya behind that. Paano ba yung proseso? Paano ba yung process bago mo makuha yung paborito mong libro, bago mo mabasa yung paborito mong libro, ano? So syempre nariyan yung author, magsusulat, yung writer, ano? And syempre bukod diyan na may process pa yan, ano, sa pagbuo ng

tayo. Isa po sa mga na-feature natin noong nakaraan lang, ano, ay ito nga po nga, EduHeart Knowledge Network and Publishing Incorporated. So, kumakailan lang ay ipinagdiwang nga po nila ang kanilang 5th anniversary. So, nakakatawa, ano. So, with that, gusto ko natin na siguro i-congratulate, ano? Ayan. Congratulations po sa EduHeart Knowledge Network and Publishing Incorporated. Siyempre, ano, ibatiin natin ang isa sa mga tagapamuno nito nga pong EduHeart, ano, na si Miss or si Doc Jeff Chua. So, ayan po, good morning, Doc. Ano kung kayo po ay nakatutok or nakasubaybay ngayon? And dahil nga po dyan, ano, bago natin ipagpatuloy itong diskusyon natin, ay syempre, nakapanayam natin dahil nga dumalo tayo sa kanilang anniversary at nakausap natin ang iba't ibang manunulat, researchers at nasa larangan ng academia. Actually, napakarami. Napakaraming matatalinong tao noong mga panahong yun. Ano? So, na-imagine yung mga pare, ano, so nandoon lahat, nakausap ko ang mga manunulat na ang goal talaga nila is mag-share ng knowledge, mag-share o magbahagi ng kanilang mga natutunan. May mga doktor, may mga commander, actually iba-iba, ano, iba't iba. Nakakatuwa lang na yung kanilang designation, yung kanilang tinapos, ano, bilang isang manggagawa, hindi lang doon nagtapos, ano, hindi lang sila doktor, hindi lang sila worker, hindi lang sila commander or maybe in the military field, kumaga nag-expand pa sila eh. Kasi ang goal nga nila is matuto pa ang mas maraming tao. At parang nga po, ano, mas subos pa nating maunawaan itong binabanggit ko ngayon, mga mare, mga pare. Alamin natin, ano, kumusta nga ba o ano ba yung naging pananaw ng ating mga nakapanayam ukol nga po dito sa 5th anibersaryo ng EduHeart Knowledge Network and the Publishing Incorporated. Ayan, basahin at or panoorin, rather, ano, panoorin at pakinggan po natin ang maikling panayam na ito.

0: Tamang impormasyon.
1: Tanggal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
7: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
6: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
7: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
6: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
7: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pangapat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
6: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
7: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
8: This is a public service announcement.
9: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
11: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
12: Updated ka ba?
13: Swap na budget recipes.
12: Life na buong family.
14: Dala kayang makakalikasan.
15: Anything under the sun.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. And again, mga mare, mga pare, ano, ay para po sa kalaman ng lahat, ngayon nga po ay araw na ng Biyernes. Today is Friday, September 4, 2026. Ang oras po natin, 9:38 in the morning. And kanina po, ano, ay napakinggan at napanood para sa mga nakatutok sa atin sa live streaming. Ito nga pong mensahe ng ilan sa mga nakapanayam natin ukol nga, ano, sa kanilang experience with EduHeart. Nakakatuwa, ano, kasi yun nga, ulitin ko, iba't ibang designation, iba't iba sila ng pinagkakaabalahan sa buhay. May lieutenant, may dean, ano, may dean ng school, may doktor, ano, ang dami, iba-iba, pero isa sila lahat ng goal. Diba? Yun nga ay makapagsulat, makapaglathala ng aklat at maibahagi ang kanilang kaalaman para sa nakararami, para sa future generation. Eh, nakakatuwa rin yung mensahe ng ilan, ano, ng mga nagbahagi sa atin ng kanilang istorya kung paano ba sila nagsimula with EduHeart. Yun nga, eh, kasagsagan daw yun, ng pandemic. Eh. Diba? Yun talaga yung simula kasi itong EduHeart. So, tignan nyo kung 5 years ago, diba? So, today, this year, diba? It's 2026. So, that was around 2021, mga ganun, diba? So, kasagsagan din talaga ng kung saan marami sa atin, diba? Ang nahirapan dahil nga sa pandemya. Pero look at EduHeart now. Ano? Once again, congratulations. Kasi nga, nakaabot na sila sa 5th year. Napakalaking milestone po nito, ano? Lalo na nga po para sa isang publishing company. And gusto ko lang din na i-share kasi siguro ang pinaka napulot ko talagang kwento, 'di ba? Or aral. More like aral dito nga sa naging panayam ko is to never stop writing. So, kasi yun yung main point, ano, ng panayam natin. Ano ba yung mensahe nila para sa mga manunulat, ano, para sa mga researchers na, yun nga, gustong ipagpatuloy yung ganitong larangan hanggang sa hinaharap, ano. They said, never stop writing. Tuloy lang ng tuloy, ano, ang pagsusulat. Sulat lang ng sulat. And sabi nga nila, diba, ang libro talaga ang pinaka maiiwanan nating legacy, ano, sa pagdating ng panahon. Kumbaga, mawala man ang lahat, but you have your book, you have your name written sa librong yun, ba? Diba? So, yung legacy mo ay may iwan at may iwan na. Pero, kanina nga mga mare, mga pare, ano, ay nandito na, itong pinag-uusapan natin is about publishing. So, syempre, para lang din, ano, meron tayong backstory. Bakit nga ba natin ito pinag-uusapan? Kasi nga, kanina, di ba, during the intro, I was saying na may ilan sa atin na maybe curious kung paano ba nabubuo ang isang libro. Kasi, most of us, especially sa mga bookworms, sa mga readers, di ba, ang goal lang talaga nila is to read the book, to finish the book. Pero, paano nga ba nagsisimula ang lahat? Ito ba ay bigla na lang, ay, gusto ko mag-publish. Ay, gusto ko magsulat ng libro. Di ba, may mga ganyang questions tayo. Siyempre, unang-una po, nagsisimula yan sa tanong na ano ang gusto kong sabihin? Sino ang makikinabang dito? Those two things, ano? You have to know your audience. Sino yung mga makikinabang dito? Sino yung mga readers? Sino yung mga posible o potensyal na magbabasa nito? And secondly, ano yung topic? Ano yung pag-uusapan, ano, dito sa librong gagawin ko? That's the two main questions, ano, na kailangan natin masagot. So, syempre, nagsisimula po ang lahat sa idea. Dito po binubuo yung concept, topic, target readers, at yung purpose ng libro. That's what it takes, di ba? Yun yung panimula kung paano ba nabubuo ang isang aklat, ang isang libro. Syempre, idea muna. Idea mula sa author, sa researcher, ano, or sa isang manunulat. And of course, ayan, bukod po dyan, ang kasunod, ano, na proseso is research and planning. Of course, nandito nakasama yung pag-collect ng information, sources, references, even interviews, ano? At iba pang materyales. And dito na rin ho gumagawa ng outline o structure ng chapters. So, itong binabanggit nating libro, it's more on sa mga academic, ano, mga pare. It's not just the feature stories na madalas natin o yung mga fiction, non-fiction stories na babasa natin. Of course, after knowing the topic, after knowing who's your audience are, who your audience are, syempre, kasunod nga po nito is to know kung ano ba yung mga sources, yung mga interviews na pwede nyong pagkuhaan. Kasi, ang isang manunod at hindi lang nagtatapos sa kung anong idea or thoughts ang meron siya. Ano? Ito po ay kasunod nito, dapat meron ding matinding pagpaplano talaga. And again, research. Ano? Research, dapat never stop learning. Ano? Hindi sapat yung kung ano lang yung nalalaman natin. Dapat magkaroon pa tayo ng mas malawak na pananaw at kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. And of course, kasunod na nga po nito, ayan, meron ka ng idea. Kilala mo na kung sino yung readers mo, yung audience mo. And syempre, nagkaroon ka na ng panahon para makapag-research, para magkaroon ng mga sources at interviews. Syempre, pwede ka na magsimula sa pagsusulat. Dito na ho papasok yung writing, ano? At dito na ho sinusulat yung tinatawag na manuscript. Ayan po, ano? So, chapter by chapter po ito. And hindi naman kailangan na perfect agad, ano? Yung mga draft natin. Ang mahalaga ay mailabas muna natin yung idea na meron tayo. Kaya di ba mga mare, mga pare, may mga libro na it takes years for an author to publish a book kasi ang dami niyang idea, ang dami niyang thoughts na wala lang, sulat lang siya ng sulat. But of course, mahirap din naman yung sulat ka lang ng sulat. Kailangan may direction. May patutunguhan, di ba? Yung isinusulat mong libro o yung akda mo. Kaya po, ano, dito na nagsisimula yung writing. And yes, again, it's chapter by chapter. And then, hindi naman kailangan perfect agad. Kasi after that, dun mo pa sasalain uli. Dun mo pa ipoproofread uli. Di ba? Kaya po, yan ang proseso pagkadating sa pagsusulat o sa writing. And kanina, yun nga, I was telling yung proofreading, syempre after writing, dito naman papasok yung editing. Isa po ito sa pinaka, as in, pinaka mahalagang bahagi, ano, mga mare, mga pare. Kasi, tinitignan dito yung grammar, number one, yan. Ano, clarity. Pagbabinasa to ng readers, kung may intindihan ba nila, ano, syempre, ganyan din, or kasama rin dito yung organization, organized ba? Ano, hindi ba magulo, hindi ba parang yung idea, yung thoughts ay halo-halo na confusing na para sa readers? And of course, yung consistency. Ayan, kailangan consistent din, ano? Kasi baka mamaya, yung kwento mo dito sa unang chapter, iba na dun sa kasunod na chapter. Ano, mga confusing readers natin. Yung facts, ayan, kasama rin yung facts. But depende, di ba? If it's a non-fiction or fiction story, depende po yun, ano? And panghuli, of course, yung overall flow ng manuscript. And may iba't iba pong uri ng editing, depende sa pangangailangan. So, ito po, ano, after the writing, ito na, papasok na dito yung editing. And of course, kasunod nga po dito yung peer review. O ito po, ano, yung content review din na tinatawag. Lalo na ho para sa mga academic, research, technical, o educational books. Maari pong dumaan sa review ng experts para masigurong accurate at credible ang content. Ito po, ano, kasi nga we're talking about not just yung mga fiction or non-fiction stories. We're also talking or we're also tackling ito nga pong mga libro na may kinalaman sa academic, research, mga technical at educational books, ano? Kaya po napakahalaga. Kaya 'di ba mga mare, mga pare, napapansin ninyo pagka especially pagka yung libro ay for schooling, for example, ano? Hindi lang iisa yung author, madami yung author, ano? Kasi hindi mas maganda kung mas marami yung kumbaga nakikialam doon sa librong 'yon. Kasi 'di ba, especially sa mga technical na paraan, minsan kasi yung isa, ito yung alam niya, tama rin naman. Yung isa naman, ito yung alam niya, pero tama rin. Both tama. Diba? Kaya confusing pagka ganun. Minsan sinasabi natin na, ay, ito yung sinabi ng expert dun sa librong nabasa ko. But at the end of the day, may iba rin sinasabi yung expert. Pero, well, again, nothing is constant. Palaging may changes. Palaging posibleng magkaroon ng mga pagbabago. Kaya yung content review or yung peer review talaga napakahalaga para ma-check din ang mga kapwa experts. Kapwa nakakaalam doon sa topic na yon ay kung accurate o tama ba yung ilathalang libro bago ilathala or bago i-publish, of course. And after ma-review, syempre, dyan na po papasok yung layout and design. So, kapag okay na yung manuscript, inaayos na itsura ng libro, dito na po papasok yung fonts, yung spacing, chapter headings, images, tables, illustrations, at iba pa. And of course, kasama na rin ho dito yung cover design. So pag basically, nabuo mo na yung libro, ano? Well, hindi pa yung mismong libro, yung nilalaman ng libro, yan na, pwede na magsimula para sa layout and design. And of course, dyan din, ano, pagka as in buong-buo ng halos lahat, siguro mga 80%, tama ba yun? 80? I could be wrong though. Pero dito na po papasok, ito namang tinatawag na proof reading. So iba pa po ito dito sa binanggit nating editing kanina, ano? Kasi sa editing, it's more on yung mga technicalities like the grammar, clarity, organization, and consistency ng mga facts, ano? Sa proofreading po, ito yung final check bago i-print o i-release. At hinahanap dito yung mga typo, maling punctuation, formatting errors, at iba pang mga maliliit na pagkakamali. Minsan hindi natin napapansin yung spelling, diba? Dumoble pala yung E, dumoble pala yung A, diba? Minsan may mga ganyan. So dito po, ano, papasok yung proofreading. And of course, nandito na nga rin itong ISBN and publishing. So para po sa mga formal publications, especially if gusto ninyo na syempre may ownership, may tatak na sa inyo talaga yung libro, dito na po inaasikaso yung mga kinakailangan na publication details gaya nga po nito na ISBN, copyright information at iba pang requirements. Depende sa publishing setups. Depende pa rin sa kung paano ba yung publishing setup natin. And of course, ayan, pagka okay na ang lahat, okay na, nakapagsulat ka na, naayos na yung design, yung cover, and ayos na rin, ano, yung ISBN, tsaka ipopublish na lang. Syempre, nandyan na yung printing and digital publication. Kapag final na po yung book file, maaari na itong iprint. O, yung iba ngayon, sa panahon ngayon, ginagawa ng e-book, diba, or digital publication. But I remember a few years back, mga mare, mga pare, sobrang uso na rin talaga eh, diba, itong digital publication. Especially, for example, on Wattpad. Ano, siguro marami sa mga millennials for sure ang nakapagbasa ng Wattpad or yung mga nasa early Gen Z era, ano, for sure may mga ilan sa inyo na nakapagbasa ng Wattpad, di ba? Nakakatuwa lang kasi akala natin, ay, hindi naman ako bookworm, ay, hindi naman ako book reader, pero magulat ka. So Wattpad, nakailang chapters na yan, natatapos pa yung isang buong kwento in just a day, in just a night, ano. So I guess that's the reality, ano. Kasi nga, minsan, akala natin, hindi tayo nagbabasa, pero palabasa naman talaga tayo. Akala lang natin hindi. Minsan parang feeling mo hindi valid yung nagbabasa ka online. But it is valid, mga mare, mga pare. Diba? Kasi basically, binasa mo pa rin, tinapos mo pa rin. And of course, panghuli po dito, ayan na, dito na papasok yung distribution and promotion. Kailangan din pong makarating syempre ng libro sa mga readers. So dyan nyo na po i-distribute, dyan nyo na ipopromote, ano, sa pamamagitan ng mga bookstores, online platforms, mga schools, organizations, events, book launches, social media, at iba pa. So I guess that's the process, mga mare, mga pare. Ano, nagsimula ka sa idea hanggang sa ma-print mo na yung librong ginawa mo at ma-distribute mo na sa publiko. Alright, it's 9:52 in the morning. At siguro, ano, mga mare, mga pare, tutuloy-tuloy na nga natin itong usapan natin. Ano? At sa pagkakataon nga pong ito ay bigyandaan naman po natin ng ilang mga paalala o balita upang alamin ng mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa. Unang-una na nga po rito, ano, para po sa ating kasamahan mula Radyo Pilipinas Tayug, 28,550 kilo ng karne ng baboy isinailalim sa rendering ng NMIS RTOC1. Pakinggan po natin ang ulat mula kay Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Nakasamsam at nag-condemn ang National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 1 ng nasa 28,550 kilo ng imported frozen pork mass matapos matukoy ang mga food safety issue na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mamimili. Upang ma-check na hindi na makakarating sa pampublikong merkado ang mga kontaminadong karne, agad na dinila ang mga ito sa isang nakalang pasilidad para sa proseso ng rendering. Sinaksihan ang pagwasak at rendering ng mga kinatawan mula sa NMIS RTOC1, Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement at iba pang kaugnay na ahensya. Ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng patuloy na pagpapairal na mahigpit na meat safety standards ng NMIS sa Ilocos Region upang mapangalagaan ang kalidad ng karne at matiyak ang kaligtasan ng publikong kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
0: report. At sa iba pang balita, mula naman ho sa ating kasamahan mula Radyo Pilipinas Iligan, mga nagwaging kabataan o kabataang mag-aaral ng Northern Mindanao sa 2026 DICT Region 10 Cybersecurity Awareness Video Competition, inilabas na at suportado ng Department of Education Region 10. Mula naman po again sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Inilabas na ng Department of Information and Communications Technology o DICT Region 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director City Rakma Alawi ang mga kabataang mag-aaral ng Northern Mindanao na nalo sa ginanap na 2026 DICT Region 10 Cybersecurity Awareness Video Competition. Lumabas na regional winner si Audrey Isabel E. Gutierrez ng Misamis Occidental National High School, first runner-up si Kirby B. Navarez ng Mindanao State University MSU Maigo College of Education, Science and Technology Lano del Norte, at second runner-up si BJP Ogabang ng Kalilangan National High School Bukidnon. Ginanap ang kompetisyon Setyembre 1 at kahapon lumabas ang resulta. Ang DICT 10 Regional Cybersecurity Awareness Competition nakaangkla sa layuning Northern Mindanao Creators Build a Safer Digital Space, naghahangad na paghusayin ang pagkamalikhain ng mga kabataan para itaguyod ang malinis na cyber engagement o cyber hygiene, responsibleng digital citizenship at kamalayan sa mga makabagong banta o online threats. Itaguyod ang responsibleng asal sa cyberspace sa mga kabataan hindi lamang ng Northern Mindanao kundi ng buong bansa. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, Philippine Coconut Authority inilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga magnunyog sa mga barangay sa Sursogon. Mula po sa Radyo Pilipinas Albay, may ulat si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Ilang rehistradong magniniyog at kanilang pamilya mula sa mga geographically isolated and disadvantaged areas barangay ng Barcelona, Sorsogon ang nakatanggap ng libreng serbisyong medikal sa isinagawang mobile health services ng Philippine Coconut Authority Region 5 at PCA Sorsogon Provincial Office sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Health and Medical Program. Ayon sa PCA Bicol, layunin ng programa na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga magniniyog at kanilang pamilya, partikular sa mga komunidad na limitado ang akses sa mga pangunahing serbisyong medikal. Katuwang sa paghahatid ng serbisyo, ang Municipal Local Government Unit ng Barcelona sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office at Rural Health Unit, Barangay Local Government Unit ng Poblasyon at PhilHealth Local Health Insurance Office ng Sorsogon. Bahagi ang mobile health services ng patuloy na pagpapatupad ng health and medical program ng PCA sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Ayon sa ahensya, nakatakda ring isagawa ang mga serbisyo sa Castilla, Sorsogon, Masbate City, Daraga Albay at Panganiban Catanduanes. Patuloy na isinusulong ng ahensya at mga katuwang na institusyon ang mas accessible na serbisyong medikal para sa mga coconut farmers at kanilang pamilya tungo sa mas matatag, masagana at progresibong industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Alright, maraming salamat po sa ating mga kasamahan, sa ating mga provincial reporters. At sa pagkakataon nga pong ito, pansamantala na rin ho ako magpapaalam, mga mare, mga pare. Thank you so much po sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa ating programa. At salamat din po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sana maring Mercio Malimban, Sam Reyes or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
5: Mare, anong latest? Napalitaan mo na ba?
6: Musta ka Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life, magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
1: Suave.
11: Learning from home na hindi boring.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Pasyal Pinas.
8: Pasyal.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
24: Love the Philippines.
1: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan, nilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Ms. Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marula Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radiomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil ang aming pong mga nakakakwentuhan sa aming programa ay inyo na rin pong mababasa sa aming website. It's radiopilipinas.ph/radiomagazine. Again, radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito mga beshies? Naku, meron ho tayong hatid na good news, especially para sa ating mga travelers. Na-discover nyo na ba ang Clark International Airport? Alam nyo, hindi lang yan kalayuan dito sa Metro Manila. At isa po yan sa mga pwede nating, paliparan na gamitin, ano? Para makaiwas tayo dun sa dami ng tao dito sa NAIA. And a good option yan mga beshies, lalo pa. At patuloy ho nilang pinaparami yung kanilang mga ruta. And good news po ngayong umagang ito dahil meron pong hatid na kwento ang ating mga kaibigan mula po sa Clark International Airport. We are very grateful this morning dahil nasa linya po ng ating komunikasyon si Ms. Terry Flores ng Corporate Communications of Clark International Airport. Good morning po ma'am at welcome po sa programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Hazel. Good morning sa inyong lahat at sa iyong mga taga-subaybay.
0: Nako, I'm very happy, ma'am, na kakwentuhan ko ho kayo ngayong umaga. Alam ko ho, napaka-busy ni Misteria, no? Pero tayo po ay napaunlakan this morning. Ma'am, first good news for today. Magbabalik na ho ang Clark-Hanoi route. Ma'am, gaano po ka-significant ang pagbabalik ng ruta na ito? At bakit po magandang balita ito, especially para sa ating mga kababayan o mga biyahero mula Central Luzon at nearby areas?
2: Well, unang-una, ang Clark-Hanoi route will be brought to us by our very own Cebu Pacific, no? So, local airline ito na babiyahe na naman sa isang destination sa Vietnam. So, that's something to be proud of for all Filipinos. Pangalawa, alam natin na ang Hanoi at ang mga kalapitbayan nito katulad ng Sapa at Danang ay paborito ng mga Pilipino ngayon na puntahan. So, alam natin na maraming magiging opportunity para sa mga Pilipino na makapag-travel dun sa mga lugar na yan.
0: Nako, eh, very exciting, ma'am. Ako po ay isa sa mga gusto makarating ng Hanoi actually. Ano? Narating ko lang yung Ho Chi Minh eh. Pero itong Hanoi, hindi ko pa na-try at na-realize ko dahil ako ay taga Bulacan, Mystery. Oh, ano? Kaya sabi ko, ba't nga ba pupunta pa ako ng South? Ang layo-layo ng South.
2: Tama, subukan mong lumipad mula sa Clark.
0: Exactly. Lalo pa ho at meron ng ganito itong napakagandang balita for us na mga taga-North din. And also, ma'am, ano, this will drive lots of passengers, especially para sa mga kababayan natin na gagamit ng Clark International Airport. Gaano po karami yung inbound passengers din, yung ini-expect naman natin na makikinabang din sa rutang ito. Of course, may mga outbound, pero kasabay ho nito dito, may inbound din yan, Mystery, of course.
2: So, Hazel, if base natin sa capacity, no, ang ine-expect nating inflow of arrivals from these flights would be around mga 1,500 passengers per month.
0: Mm-hmm.
2: Pero we are basing those estimates on capacity. Katulad ng sinabi ko, 3 times a week ito. Pero kung estimahin natin buo parehong arrival at departure, nasa mga 3,000 yan.
0: Dami din. Ako ma'am, ito po ay very exciting for all of us. And nakita ko ma'am sa Facebook page ng Clark International Airport, hindi nyo lang po ini-improve yung interconnectivity ng mga bansa, even yung facilities mismo ng airport. Tell us more about it, ma'am.
2: Tama ka. Sorry?
0: Tell us more about it po. Yung mga bagong amenities, facilities na meron po tayo dito sa Clark International Airport.
2: Oo. Well, I hope alam na ng lahat na ang Clark International Airport ay nag-ooperate sa isang napakabagong terminal. Binuksan namin ito noong 2020, sa kalagitnaan ng pandemic, at nung nag-assume ng operations and management ang lipad ng Clark International Airport, talaga namang isa sa mga priority, hindi lang yung pag-strengthen ng mga destinations, ay ang pagpapaganda ng services sa mga pasahero na dumadaan sa Clark International Airport. And at the same time, to ensure na ang facility natin, ang terminal natin, ay safe and comfortable.
0: Ayan, magandang marinig yan from Clark International Airport mismo na safe. Ano, ito pong paliparan. Nakarating ako ma'am dyan, 2019. So, nung nag-take over pala kayo po dito, ay hindi ko pa nakikita yung pagbabago. So, dapat pala.
2: Totoo. 2019, so doon ka pa sa lumang terminal na kapunta. Hindi ka puntahan mo ako, dalawin mo ako dito.
0: Ayan, ayan. Inibita tuloy tayo ng Mystery. Opo, pupuntahan ko kayo dyan nang makita ko talaga yung pagbabago kasi ang memory ko yung dati pa eh. So sa mga pictures ko na lang po nakikita yung mga pagbabago dito sa Clark International Airport. Pero ma'am, going back doon sa kwentuhan natin with Clark and Hanoi route, ito po ay of course magbubukas din ng opportunity para sa mga tourism businesses dito naman sa Central Luzon. Kasi meron din po mga Vietnamese na pupunta rin dito sa ating bansa. Gaano po kalaki itong oportunidad na ito for other businesses?
2: Well, kakabit ng pagpo-promote natin ng Clark International Airport bilang isang gateway to Hanoi is yung pagpo-promote din ng Central Luzon at yung mga tourist destinations na makikita ng mga tao dito. Isa na nga dyan, yung proud na proud tayo, syempre located tayo sa Pampanga at alam ng lahat na pag sinabi mong Pampanga, ano ang unang-una nating naiisip, di ba, pagkain?
0: Yes.
2: Mm-hmm. So, isa yan sa mga pinopromote natin ngayon, yung food tourism dito sa Pampanga at may mga ino-offer ng food tours ang Department of Tourism Region 3 para ma-experience ng mga kababayan natin at mga turistang dumadalaw dito. Dito lang sa loob ng Clark, marami rin mga activities na pwedeng gawin, maraming mga adventure activities at mga tours. At syempre, hindi papahuli yung mga magagandang hotel na nandito sa paligid ng Clark.
0: Ayan, kasi parang yung Clark, ma'am, parang ano na rin siya, no? Isang ecosystem na rin na kumpleto na yung lahat. May mga modern hotels, merong iba't ibang mga activities. Pero at the same time, yung luxury ng ikaw ay nasa province-like area pa rin, ay mararamdaman mo pa rin. Bilang ayaw naman natin, no? Yung hustle and bustle ng Metro Manila ay dala-dala pa rin sa mga province.
2: Lagi ko nga sinasabi sa mga kaibigan ko pag nagda-drive ako dito sa Clark, walang traffic, ang makikita mo lang baka.
0: Oh, di ba? May kasabihan, Mystery, na pag nakakita ka ron ng baka, ay bulsa mo daw kasi it will...
2: Ay, sandali, paano naman natin gagawin yun?
0: Hindi, I mean, virtually, ibubulsa mo daw.
2: Oh, ano daw mangyayari?
0: Ano daw yun, dadami daw yung pera mo, depende kung gano'ng karaming baka.
2: Lalo na mabalitaan kita pag dumami yung pera ko.
0: Yeah. imbitahan mo ako dyan, Mystery, ha? Para
2: let me know. Sabihan mo lang ako kung kailan ka libre at itutour kita dito sa Clark International Airport.
0: Oh, maganda yan. Maganda po yan. And ma'am, since ito pong bagong ruta na ito ay ilo-launch natin on November. Tama po ba ako? At ito po ay in time sa holiday season.
2: Yes.
0: Especially para sa mga travelers na talagang yan po yung inaabangan. Gaano po kalaki ang impact nito dun sa ika nga ay travel demand at sa mga tourism businesses sa bansa? Marami nag-iipon, Mystery, para makapag-travel ng per month, di ba po?
2: Well, ang itong route na to talaga naman ay matagal nang nai-announce ng Cebu Pacific. Una siyang in-announce bago nagkaroon ng conflict sa Middle East, hindi ba? Kaya lang, dahil nga doon sa mga challenges sa fuel, medyo nireschedule siya. So, ina-expect naman natin na lahat ng kababayan natin excited para dito. Ngayon, maaga siyang in-announce ulit na magre-resume na siya ngayong November. So, ang expectation would be marami nang nakabook, lalo na't nag-sale. Si Cebu Pacific pa naman, madalas mag-sale. So, maraming nakapag-take ng advantage dun sa sale prices na yan. So, hindi na tayo dapat magulat kung marami tayong makikitang picture sa social media ng mga kababayan natin na nag-travel sa Hanoi ngayong Pasko.
0: Mm-hmm. And isa po sa options nyo, mga beshies, ha, yung mag-travel from Clark to Hanoi. Kasi baka yung mga beshies natin ay medyo litong-lito, no? Baka akala nyo po sa Maynila lang pwede. Marami pong destination near Manila na pwede hunin yung panggalingan patungo sa naturang bansa. A perfect example po ang Clark. And also, ma'am, ano, speaking of social media, nakikita ko rin po sa social media ng Clark International Airport, very active ho kayo. Ano? Napakarami yung mga social media content. Ma'am, ano ang storya behind this? Bakit po tayo ay gumagamit na ng social media as a marketing strategy din ng mga airports kagaya ho ninyo?
2: Well, gusto una kasi gusto nating ipakita kung gaano kaganda yung ating terminal. So, tatlong principles yan ang ina-apply natin sa ating mga social media strategies. Number one, syempre, as a source of information, dyan kami nag-share ng mga information na dapat malaman ng mga pasahero natin. Kung sa kaalaman ng lahat, ang mga Pilipino, ang number one source of information po niyan ay Facebook.
0: Yes.
2: More than our website, napapansin po namin na sa Facebook po talaga sila tumitingin kung may mga kailangan silang malaman na information. Number two, gusto rin natin tulungan at ipromote ang mga nandito na mga stores or mga restaurants at yung mga tindahan na nasa loob ng Clark International Airport. At pangatlo, syempre, gusto nating ibigay dun sa mga tumitingin sa social media na hindi pa nakarating dito sa terminal, yung feeling na ano ba talaga yung itsura ng airport? Ano ba yung feeling pag nag-travel ka mula Clark International Airport? Katulad mo, 'di ba? Sabi mo nga hindi ka pa nakakarating dito pero nakikita mo siya sa social media. So somehow meron kang idea ano ang itsura at ano ang nararanasan ng mga pasahero lumilipad mula Clark.
0: Yes, kumbaga alam mo na mga beshies kung ano yung ine-expect mo pagdating mo doon, i-affirm mo na lang, i-verify mo na lang. Ayun nga, bago yung carpet.
2: Bago yung carpet.
0: Oo nga, may mga charging ports sa mga upuan, di ba? So, ito yung mga bagay na i-verify mo dahil nakita mo na online eh. So, i-verify mo na lang.
2: Pwede rin po kayong maglaro at hanapin yung mga pinopost namin. Ay, dito pala yon. Yes. Ay, nandito pala itong nilagay nila. So, di ba? Marami rin nagme-message sa atin ng ganyan na nakita nila sa social media yung mga posts namin.
0: Right. At yan po ay napakagandang pagkakataon para yung mga beshies natin, alam nila yung tamang impormasyon patungkol sa Clark International Airport. And ma'am, ito pong inyong social media ay bukod po rito, meron din po kayong website. Tama po ba ako, ma'am?
2: Yes po.
0: Mm-hmm. Ano po ang website ng Clark International Airport?
2: Ang ating website po ay www.clarkinternationalairport.com. Diyan naman po sa website, makikita nyo yung live updates ng mga flights. So, meron po tayong tab dyan na pag kinlik nila, makikita nila kung umalis na yung flight, hindi pa umaalis yung flight, or kung arrival naman yan at magsusundo, makikita nila kung nag-arrive na yung flight ng pasahero na sinusundo nila.
0: Ayan. Ako, real time, mga beshies. So, pwede nyo po yan i-check sa website ng Clark International Airport. Ms. Terry, ano, ang one thing that I noticed dito po sa Metro Manila, sa mga airports that we have, lalo na yung mga maraming tao, yung 3-4 hours before your flight, nandun ka na sa airport. It's because napakahaba ho ng pila. Ito ho ba ay natutugunan sa Clark International Airport? Ganon din po ba yung may experience namin bilang mga pasahero? Dapat 5 oras bago yung flight mo, nandiyan ka na para siguradong makasakay ka.
2: I-clarify ko muna yan. Ano? Yung rule na 3 hours before your flight for international flights ay rule ng airline. So kung makikita nyo po sa mga tickets nyo, nandiyan po yung reminder na yan. For domestic flights, 2 hours before your flight. So, nire-recommend po natin sa mga pasahero natin na sundin yon para po hindi tayo napapagsarahan ng check-in counter. Ngayon, yung pangalawang tanong mo, kung mararanasan mo rin ba sa Clark and hindi. Kasi, dito po sa Clark International Airport, may sinusunod po tayong standard. So, naka-enroll po tayo sa ACI, Airport Council International. Ito po ay organization na mga airport sa buong mundo na meron tayong nakaset na standard. Ang tawag po doon ay ASQ, Airport Service Quality Standards. Mm-hmm. Inoorasan po natin yung mga pila. So, hindi po, meron pong nakaset na maximum number of minutes lang dapat yung pila sa bawat touch point na tinatawag. Yan po yung check-in counter, immigration, custom security check. So, inoorasan po natin yan at hindi po tayo dapat lumampas dun sa nakatalagang number of minutes. So, ina-assure po namin na although you are recommended to be at the airport 3 hours or 2 hours before your flight, yung number of hours po na yon ay masuspend nyo sa pag-e-enjoy sa mga facilities ng Clark International Airport at hindi rin kayo malilate sa flight nyo.
0: Ayun, kumbaga, misteryo, no? Hindi mabubore yung ating mga kababayan dahil maraming food stalls, di ba?
2: Marami rin pong time na mag-take ng mga OOTD shots.
0: Di ba? Maganda yan eh, pang social media ng ating mga, yes, mga Gen Zs natin na gusto pong updated ang kanilang mga followers. Isa naman po talaga yan sa mga dahilan, Terry, bakit dinaray yung isang lugar, di ba? Kasi Instagrammable. So, kapag ang international airport natin ay very Instagrammable, maaga ka talagang pupunta. Kasi okay lang maaga. Kasi maganda naman.
2: At kahit maaga kang pumunta, okay lang sa'yo. Kasi hindi ka mai-inconvenience pagdating mo dito sa airport. Comfortable ang aming mga facilities at marami kang pwedeng gawin.
0: Ayan. Isa rin po sa mga concerns, Miss Terry, ng ating mga travelers ay yung maayos na palikuran. And I know ito po ay isang malaking pagsubok din dun sa ating mga tourist destinations. Kaya nga po nagtatayo ang Department of Tourism ng mga tourist-stressed areas. Kasi yun po yung idea eh. May maganda at maayos na palikuran. Kamusta po ang palikuran sa Clark? Ito po ba
2: ay talagang napakaganda po at pinapanatili namin na malinis at maayos yung mga toilets dito sa Clark International Airport. Alam mo, nung tinatayo namin tong bagong terminal na to, number one yan sa priority.
0: Yes.
2: Dapat maganda kasi nga yan yung unang-unang pinapansin ng mga tao, hindi ba? So kung natatandaan ko pa nung yung dating DOTR secretary, si Secretary Arthur Tugade, ang sinasabi niya, kailangan maganda yung banyo, lagi niyang ini-inspect yung banyo. Kahit naman ngayon ng ating mga secretaries ay unang-unang tinatanong, kumusta yung banyo? Yung lumang terminal ng Clark International Airport ang isa sa mga nagsimula na magkaroon ng gender-neutral toilets at niretain natin yan dito sa ating bagong terminal. Meron pa ngang isang, nakalimutan ko na kung sino ito, pero na inilibot namin siya dito sa terminal ng Clark. Mm-hmm. At ang sabi niya ay, bakit napakadami yung banyo?
0: Yeah.
2: Ang sabi namin, kasi gusto namin na lahat ng mga pasahero hindi na kailangan pumila ng matagal sa banyo.
0: Wow, yeah. Naku, narelieve ako, Miss Terry. Kasi isa din yan sa mga hinahanap ko kapag pupunta ako kahit saang lugar. Kamusta kaya yung banyo situation dito? Kasi isa po yan sa mga concerns natin. And it's good to
2: hear. At ang hinahanap ng mga Pinoy, ang bidet, may bidet ang banyo, yeah, sa Clark International Airport.
0: Perfect! Nako, wala na tayong hahanapin, mga beshies, ha? Nasagot na yung tanong nyo kasi may mga nag-message po sa akin, kamusta po yung banyo situation sa Clark International Airport? Kasi isa po talaga yan sa concerns ng ating mga travelers. Pero
2: naku, huwag po kayo mag-alala. Alam mo, yung isang engineer namin, nung minsan, para lang ipakita kung gano'ng kalinis ang banyo, humiga siya sa banyo. So, ganito po natin inaalagaan ang banyo ng Clark International Airport.
0: Ayan, mga beshi ha, malinis and comfortable and also marami. Dahil of course, marami mga pasahero, kailangan kabi-kabila rin yung ating mga banyo, ano, for everyone's accessibility. Also, ma'am, ano, nakita ko rin sa Facebook, na daming yung post eh, sa totoo lang. Ang daming mga
2: updates. Kasi pag yung mga kasamahan ko dito sa office,
0: Masipag sa pagpo-post ng mga content at isa po sa mga pinost ninyo. Ay tina, parang meron kayong pasilip ano, sa bagong ruta na naman na bubuksan at maaaring ma-access ng ating mga kababayan from Clark International Airport. At ako ay may idea na because yung picture na naka-flash, mga Ate Camille, i-flash mo nga. Yung video, yung photo na naka-flash ay medyo familiar sa aking mga mata. Ito po ba ay pwede nyo nang i-announce kung saan hong ruta ito o medyo secret muna?
2: Alam mo,
0: muna?
2: Hindi ko naman na yata maitatago yan kasi nag-announce na sila sa sarili nilang website.
0: Right.
2: So ito po ay ang Vietjet, panibago sa ating pandinig dito sa Clark International Airport, pero talagang nag-ooperate na dito sa Pilipinas at mag-ooperate siya ng Clark Ho Chi Minh flight. So meron tayong Hanoi at magkakaroon din tayo ng Ho Chi Minh.
0: And good news, Ms. Terry, dahil po ang Vietjet ay isa rin pong budget airline, di ba po? At lahat po...
2: Correct. Oo, isa siyang budget airline. So inaasahan natin na sobrang affordable ang magiging airfare.

0: I think gaganapin yan ngayong November at tinitingnan nila yung mga facilities na dadaanan ng ating mga bisita who are all top officials of ASEAN member countries. So ine-expect natin na may mga dadaan dito sa Clark International Airport, kaya sinisiguro lang ni Secretary Dita na maayos ang Clark International Airport. Luckily, nung pinakita natin sa kanya ang ating facilities, ay natuwa naman siya at nasabi nga nila na wala na palang aayusin dito, handang-handa na ang Clark.
1: Hindi mapapahiya, Mr. Yano, yung ating yung Pilipinas kapag ginamit natin ng Clark International Airport.
0: Totoo kasi yan. Sinasabi nga namin noon na ang airport ay ang window to the Philippines, kaya dapat ang paglapag pa lang ng mga bisita mula sa ibang bansa, maganda na yung makita nila at ma-experience nila. Mm-hmm.
1: Especially ma'am na top leaders, ano, yung atin pong i-welcome. Lalo pa
0: yes.
1: po at napakahalagang event eh, dahil ang Pilipinas ang host ng ASEAN this year. Also,
0: yes.
1: Mama, no, bukod po dyan, alam ko maganda na ang Clark International Airport. Meron pa po ba tayong mga upgrade na ina-expect this year or for the coming years para po sa Clark International Airport?
0: Well, patuloy yung pagpapalawak natin nung ating service quality, kasi nga mas dumadami, syempre mas dumadami yung pasahero, mas humihirap yung pagbibigay ng mas magandang service, dahil syempre tagsana yung mga nagtatanong sa'yo, pati yung pagpapanatili ng kalinisan ng Clark International Airport. Pero ang isa sa mga pinaprioritize natin ngayon, which alam naman natin at naririnig natin, nakikita natin sa social media na kinocomment ng mga kababayan natin, ay ang transportation papunta ng Clark International
1: yeah.
0: Airport. Kung tutuusin, kumpleto na po tayo. Meron na tayong bus, meron ng mga malawak na parking, meron ng mga transportation sa paligid ng Clark, meron pong tinatawag na Clark Loop. So, may P2P coming from different points of Metro Manila and North and Central Luzon. Ang kulang na lang na inaabangan ng mga tao, yung train na ginagawa pa rin hanggang sa ngayon. Pero ina-assure ko po yung mga kababayan natin na kahit wala pa po yung train, napakadali po, in less than 2 hours, nandito na po kayo sa Clark from Makati or from the south of Metro Manila. Madaling-madali lang pong pumunta. At syempre, katulad ng sinabi ko, wala po kayong makakasalubong na traffic. Baka lang ang makakasalubong nyo.
1: Ang naalala ko, ma'am, nung nagpunta kami ng Clark, ang sinakin namin bus mula sa Trinoma yata yun.
0: Yan
1: mabilis
0: po,
1: lang.
0: Yung sinasabi kong P2P service. Opo.
1: Sumakay
0: po kayo sa Trinoma papunta ng Clark International Airport, dadaan lang po yan saglit sa SM Clark.
1: Mm-mm.
0: Tapos didiretso na po, ibababa na po kayo sa harapan mismo ng airport.
1: Exactly. Mabilis lang mga beshies. Baka akala nyo ang tagal-tagal. Kasi Clark pa eh, sa Pampanga pa eh. Hindi ho, mabilis lang.
0: Opo. Matutulog ka lang po sa bus. Tapos in less than 2 hours, nasa airport ka na po.
1: Exactly. Ayan. Kaya huwag ho kayong matakot mag-book from Clark ha. Kasi again, mas konti yung tao. Kasi mga beshies natin ngayon, ayaw na ng unnecessary stress, mystery. Kapag minsan ang daming tao sa airport, nasa stress ka na, hindi ka pa umaalis, diba? So kung gusto mo yung mas tahimik at mas lesser yung volume ng tao, pwede ho kayong mag-book from Clark International Airport. Sige ma'am, alam ko busy ho kayo, kaya ho, pakakawalan ko na kayo this morning. Pero para po sa mga viewers and listeners natin, imbitahan ho natin sila, i-encourage po natin sila na piliin din po ang Clark International Airport bilang kanilang kumbaga ay paliparan sa pag-alis at paglabas ng bansa.
0: Opo, so yun nga po, iniimbitahan ko ang mga kababayan natin, subukan nyo pong lumipad mula Clark International Airport. Alam nyo, yung mga nandito sa paligid, mga na taga North Luzon at Central Luzon, ina-enjoy na po nila ang facilities na ito, but open po ito sa lahat ng Pilipino. Sinisikapan namin na patuloy na maging komportable, malinis, at maayos yung ating pasilidad para hindi pa man kayo lumalabas ng bansa o hindi pa man kayo lumalabas ng Clark patungo sa inyong mga destinasyon, nag-e-enjoy na po kayo airport pa lang.
1: Yan. Para na kayo agad nakapunta sa ibang lugar kasi nga malinis ang Clark International Airport. And with that, Ms. Terry, maraming salamat po sa panahon at oras na ibinigay niyo po dito sa aming programang Pasyal Pinas. Kapag ho may mga announcement pa ang Clark International Airport, please free to tap ang ating programa para ho ma-share natin yan sa ating mga beshies na mga travelers. Thank you again.
0: Salamat, Hazel.
1: Thank you again,
0: Mr. Antayin ka namin dito sa Clark.
1: Opo. Bisitahin.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera. Pasyal Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Paano kung sabihin kong may pottery studio sa Antipolo na habang nag-enjoy ka ay nakakatulong ka pa sa rescued animals? Meron akong info. Welcome to Pottery Studio and Arts. Dito, pwede kang gumawa ng sarili mong pottery piece kahit

0: So right now, all of our dogs are in-house na lang. Especially most of them are in special treatment. And then for the cats naman, most of them are up for adoption. If you want to adopt a cat, you can message us on Instagram and then visit here personally for screening. Then we just really want to make sure that if merong mag-a-adopt sa kanila, they're onto a better home. No, kasi most people neglect talaga strays. And especially if, oh my God, I'm so sorry. Especially if they have conditions. And especially here in the Philippines. Especially cats. That's why there are so many incidents na namamatay yung mga cats in the streets, ganyan. Tapos, or like, pag nasasagasaan, iniiwan na lang sa daan. But here in our Pottery Studio, we want people to see na they're not just animals. They are living creatures. They are loving creatures. Kaya, I think our students naman, people who have been here can attest to that, na they really feel the love from our rescues. Kasi sobrang sweet nila, sobrang fun nila kasama.
1: Kaya bawat pottery experience mo dito ay may mas malalim na kahulugan. Dahil hindi lang ikaw ang may naiuuwing alaala. Nakakatulong ka pa sa mga hayop na nangangailangan.
2: Magandang araw, Julia. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda sa suot mong barot saya. Tila bago ang pagkakahabi ng iyong panuelo, ah.
3: Salamat sa pagpuna, Elias. Tama ka. Ito ay yari sa pinuntin niya na sadyang ipinadala pa ni Tia Isabel mula sa Bisaya. Ngunit, tignan mo rin ang iyong sarili. Napakakisig mo sa iyong barong.
2: Nako, salamat. Pinagmamalaki nga ng aking ina ang burda nito sa harap. Medyo mainit nga lamang ang tela, pero kailangan natin maging kagalang-galang para sa pista.
3: Bagay na bagay sa iyo. At huwag mong kakalimutan ang iyong salukod mamaya dahil matindi ang sikat ng araw sa plaza.
2: Salamat, Julia. At ikaw rin, huwag mong iwawaglit ang iyong pamaypay at baka mahilo ka sa dami ng tao sa simbahan.
4: Hubi, OA naman sa pag-relax, mga ka-friendly. Meron akong info.
5: Gusto niyo rin ba na masubukan ang kanilang kasuotan? Merong bagong costume rental shop na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Yan ang Traje de Intramuros. Binibigyan nito ang mga turista at mga lokal ng pagkakataong isuot ang kasaysayan habang namamasyal sa makasaysayang walled city of Manila. Nag-aalok ang Traje de Intramuros ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino tulad ng Traje de Mestiza o ang Maria Clara-inspired gown para sa mga babae at Barong Tagalog ensemble para sa mga lalaki. Ang konseptong ito ay binuo ni Ginoong Archie de Maala at ng cultural group na La Manila Dance Ambassadors and Rondalia. Inspirasyon nila ang mga costume rentals sa ibang bansa tulad ng hanbok sa Korea o kimono sa Japan. Karaniwang nagsisimula sa 499 pesos para sa mga lalaki at 799 pesos naman para sa mga babae at maaaring rentahan mula sa 2 hanggang 4 na oras sa loob ng Intramuros. Kasama na sa bayad ang kasuotan, dressing assistance at access sa mga heritage spaces sa loob ng Fort Santiago para sa mga litrato. Maaari ring magdagdag ng bayad para sa accessories, hair and makeup, o professional photography packages.
2: Julia! Sandali lamang! Tila ba'y napakabilis mo yatang maglakad? Hindi ba't mabigat ang saya mo dahil sa haba nito?
3: Hindi naman, Elias. Sanay na ako. Isa pa, sadyang kailangan nga na dahan-dahan ang aking paghakbang nang sa ganun na hindi marunayan ang laylayan ng aking kasuotan. O siya, mauuna na ako, Elias.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Atin ang suotin ang ating kasaysayan.
6: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
7: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
8: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po, no? Itong July. In celebration din po ito, no? Tamang-tama, Plastic Free Month, no? Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback Program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BEST.
7: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ng iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
8: Ito po ay food waste converter. And ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
7: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinamimigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakaligasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
8: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilos Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
7: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas sa Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
6: Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw, ay malaking tulong para sa kaligasan.
9: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na po tayo para sa edisyon ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po muli sa ating naging panauhin kay Ms. Terry Flores, Corporate Communications ng Clark International Airport. Gayun din po sa ating Executive Producer, Ms. Mary Rose Rosero, ng ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Ronabel Esperanza, Camilo Mali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli sa ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat!
3: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines!
3: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon.
14: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabutihan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacañang ipinatupad ang alternative learning mode sa National Capital Region at 15 lalawigan dahil sa masamang panahon.
0: Headlines.
19: Mga tauhan ng Office of Civil Defense at Armed Forces of the Philippines magtutungo para tulungan ng mga lugar na nasalanta ng mga bagyo at habagat.
0: Headlines.
18: Department of Labor and Employment naglaan ng higit 386 million pesos para tulungan ang mga manggagawa sa Central Luzon na nasalanta ng kalamidad.
0: Headlines.
19: Inflation rate o antas ng pagtaas ng bilihin noong Agosto bumaba sa 6.1% ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Headlines.
18: Iba't ibang ospital patuloy na nagdaragdag ng mga kama para matanggap ang mga pasyenteng may leptospirosis ayon sa Department of Health.
0: Headlines.
19: Malacañang nagpaabot ang pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng Pinoy seamen na nasawi sa Hormuz attack.
0: Headlines.
18: At Department of Foreign Affairs nakikipag-ugnayan na sa New Delhi at Kathmandu para sa kalagayan ng mga Pinoy na apektado ng flash flood sa Nepal.
16: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
18: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyerde, September 4, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
19: At ako naman po si Ched Oliva.
18: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act na mas magpapalawak pa sa tertiary education subsidy. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Ilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aamyenda sa Republic Act No. 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang pag-aamyenda ay naglalayong mas palawakin pa hindi lamang ang tulong pinansyal sa mga estudyante lalo na sa mga mahihirap na mag-aaral. Kabilang sa palalawakin pang assistance sa mga kwalipikadong senior high graduates mula sa 40 households, kasunod ng pag-aamyenda ay ang dagdag na subsidiya para sa iba pang expenses ng mga mag-aaral. Sa naging talumpati naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sinabi nitong titiyakin ng inamyendahang batas na ang tulong ng pamahalaan ay mapupunta sa mga higit na nangangailangan, lalo na sa mga estudyanteng nagmula sa mahihirap at kapuspalad. Paniniguro ng punong ekutibo, mananatilang edukasyon na pangunahing itataguyod ng kanyang administrasyon at una sa listahan ng kanyang prioridad. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Tulad lang ng nabanggit ko sa aking sona ngayong taon, ang edukasyon pa rin ang pangunahing nagtataguyod ng kakayahan, kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng aking administrasyon. At patuloy natin tutuparin ang pangakong ito.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Naglabas ang Malacanang ng Memorandum Circular Number 134 na nag-aatas sa pagpapatupad ng alternative learning modes at mga learning continuity measure sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa National Capital Region o NCR at 15 lalawigan sa Luzon ngayong Biyernes, September 4, 2026. Ayon sa Malacanang, isinagawa ang hakbang na ito dahil sa inaasahang patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Bukod dito, pinaalala rin ang kalagayan sa NCR ng mababang o pinalala rin ang kalagayan sa NCR ng mababang kalidad ng hangin dahil sa haze mula sa matitinding forest at peatland fire sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Kabilang sa mga walang in-person classes ngayong araw, ang mga sumusunod na lugar: National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Cebu City. Nilinaw ng palasyo na maipapatupad ang alternative learning modes sa mga sumusunod na rehiyon at lalawigan maliban na lamang kung mag-aatas ang direktang kanselasyon o suspensyon ng klase ang kani-kanila mga local chief executive. Ipinaalala rin ng pamahalaan na ang localized na kanselasyon o suspensyon ng classes ay upang lugar na hindi kabilang sa listahan ay nananatiling nasa diskresyon ng kani-kanilang mga local chief executive.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Nagtaas na ng red rainfall warning ang pag-asa sa ilang bahagi ng Zambales at Bataan kung saan inaasahan ang malakas na pagbuhos ng ulan na posibleng sundan ng mga pagbaha at landslide. Nasa orange rainfall warning category naman ang Tarlac, Pampanga at mga bahagi ng Zambales, Bataan at Bulacan na nangangahulugang dapat nang maghanda ang mga nasabing lugar sa buhos ng ulan. Pasok naman sa yellow rainfall warning ang buong Metro Manila, Rizal, Cavite at ilang bahagi ng Bulacan, Laguna, Batangas at Nueva Ecija. Sa ilalim ng yellow rainfall warning ay pinapayuhan na ang publiko na maging alerto dahil sa buhos ng ulan. Patuloy ang paalala ng pag-asa sa publiko na manatiling updated sa mga inilalabas na weather bulletin pagdating sa epekto ng habagat.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Ilang biyahe ng barko kanselado ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Kanselado ang ilang biyahe ng barko ngayong umaga dahil sa habagat ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Sa Port of Lubang sa Occidental Mindoro, kanselado ang lahat ng biyahe matapos ipatupad ng lokal na pamahalaan ng no-sail policy. Kanselado rin ang biyahe ng MV City of Bacolod mula Puerto Galera patungong Batangas sa nakatakdang bumiyahe alas 7:15 ng umaga kanina at alas 12:30 mamayang tanghali. Sa Port of Abra de Ilog naman, kanselado rin ang biyahe ng Montenegro Shipping Lines patungo sa ng Batangas sa nakdang umalis kaninang umaga alas 7 at mamayang alas 11:30 ng umaga. Samantala, kanselado rin ang biyahe ng Ocean Fast Ferries Incorporated sa rutang Maasin, Surigao at pabalik. Nilinaw ng PPA na hindi nito direktang kinakansela ang mga biyahe at otomatikong nahihinto ang pagliyag kapag may no-sail policy ang Philippine Coast Guard o ang lokal na pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
18: Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga napapaulat na nasawi dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umakyat na sa 41 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa Cordillera Administrative Region na sinunda naman ng Calabarzon, Central Luzon, Ilocos, Mimaropa, NCR at Negros Island Region. Aabot naman sa 18 ang mga napaulat na nasugatan dahil sa masamang panahon, habang nananatili naman sa 3 ang bilang ng mga napaulat na nawawala. Samantala, papalo naman sa 609 na lugar sa bansa ang nananatiling lubog sa baha, kung saan pinakamarami rito ay buhat sa Central Luzon. Nasa 83 road sections ang cleared o passable na sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at NCR, habang nasa 6 ang hindi pa rin madaanan sa Benguet, Pangasinan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
19: Magtutungo ang mga tauhan ng Office of Civil Defense o OCD at Armed Forces of the Philippines sa mga lugar na apektado ng masamang panahon gaya ng habagat, gayon din ng mga nagdaang bagyo. Ngayong umaga, pinangunahan ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros ang send-off ceremony para sa hatid tulong para sa sambayanan sa Campo Aguinaldo para palakasin ang nagpapatuloy na relief efforts ng pamahalaan. 10 military trucks kargang sakong-sakong bigas at inuming tubig na ipinadala ng OCD ang tutulak sa Central Luzon, partikular sa mga bayan ng Pulilan, Kalumpit, Hagonoy, Bulacan at Paumbong sa Bulacan. Inaasahang nasa 300 pamilya o katumbas sa 1,500 individual ang makikinabang sa ipinadalang tulong ng pamahalaan.
22: Karga ng bigas, tubig at mga hygiene kits. So yun muna yung first wave natin, and ang target natin ay 5 munisipyo ng Bulacan muna. And then second, third and fourth sorties sa ibang lugar naman na affected ng ating mga pagbaha ng pagulan ng habagat at saka ng mga nakaraang bagyo.
19: Si OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
18: Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD nagpadala ng water tank sa mga evacuees sa Pampanga. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
23: Patuloy pa rin ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Central Luzon, partikular na sa lalawigan ng Pampanga. Nag-deploy ang DSWD Field Office 7 ng isang mobile water tank bilang dagdag na suporta sa DSWD Field Office sa Central Luzon, habang naglaan din ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mobile water filtration system. Nakapreposisyon ang 2 kagamitan sa Pampanga Food Security Complex malapit sa mga evacuation center para agad na magamit para supply ng malinis at likas na tubig sa mga evacuee. Ayon sa DSWD, mahalaga ang access sa malinis na tubig para maiwasan ang anumang waterborne diseases lalo sa mga bata at tatanda sa evacuation centers. Kaugnay nito, nagpapatuloy rin ang hot meal operations ng DSWD para sa mga pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation sites, gayon din ang pamahagi ng family food pack na ngayon ay nasa 2 wave na sa Pampanga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
19: Dilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lamang ang mga pamilyang nasa evacuation centers ang kabilang sa prioridad sa pamamahagi ng family food packs, kundi maging ang mga apektadong pamilyang nananatili sa labas sa evacuation sites. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at Municipal Social Welfare and Development Offices o MSWDOs para matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang nasa labas ng evacuation centers. Sa pinakuling tala ng DSWD, nasa 20,000 na pamilya o katumbas ng 71,000 na individual ang nananatili sa mga evacuation center, habang nasa 26,000 na pamilya o mahigit 100,000 residente ang displaced population na pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak.

0: distribution. But mostly the only thing we have not come to comprehension yet, our MSWD knows, so we can request and we can contact the needs of those outside also of our population centers.
1: Si DSWD Assistant Secretary Leo Quintilia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, binigyang diin ng DSWD na sumusunod sa prinsipyo ng tama, tapat at may integridad ang procurement ng Family Food Packs o FFPs. Paliwanag ni Attorney Karina Antoinette Agudo, Director ng DSWD Admin Service at Concurrent OIC ng Procurement Management Division, dumadaan sa competitive bidding at transparent na proseso ang procurement alinsunod sa Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Sa kasalukuyan, ang Go Global International Corporation ang supplier ng food packs ng DSWD sa halagang 797 pesos at 80 centavos kada kahon. Ayon kay Agudo, hindi dapat ikumpara ang presyo ng FFP sa retail prices sa grocery dahil kasama sa halaga ang laman ng food pack, packaging, delivery, warehousing, manpower at iba pang gastusin sa pagbuo at paghahatid nito. Nilino din niyang hindi nakabase sa particular na brand ang pagpili ng mga produkto. Sa halip, kailangang tumugma ang mga ito sa itinakdang specifications at quality standards ng DSWD.
4: Even po the conduct of the procurement process, yung bawat step, pwede po silang mag-attend para makita po nila paano dinideliberate, ma-observe po nila yung proceedings na ginagawa ng ating Bids and Awards Committee. Ganun po ka-open and transparent.
3: Si Attorney Karina Antoinette Agudo, ang Director ng DSWD Admin Service at Concurrent OIC ng Procurement Management Division.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Naglaan ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 386.6 na milyong piso para sa emergency employment at livelihood assistance ng may 49,879 na manggagawa sa Central Luzon na naapektuhan ng pinalakas na southwest monsoon o habagat. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ipinatutupad ang ayuda sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD at DOLE Integrated Livelihood Program o DILP upang tulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng agarang kita at makabangon ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng TUPAD, 357.85 na milyong piso ang inilaan para sa 48,667 na benepisaryo sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Bibigyan sila ng pansamantalang trabaho kabilang ang community-based cleanup activities. Samantala, 28.79 na milyong piso ang inilaan sa livelihood assistance para sa 1,212 na benepisaryo sa Central Luzon. Kabilang sa mga suportatong kabuhayan, ang farming equipment, sari-sari store na may bigasan, food vending, pangingisda, livestock processing, repair services at iba pang maliliit na negosyo. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong may iwan lalo na sa panahon ng kalamidad habang patuloy na tinutulungan ng mga komunidad na makabangon mula sa pagbaha at malalakas na ulan.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Patuloy na nakaalalay ang Department of Agriculture o DA sa mga magsasaka at mangingisdang lubos na naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batay sa tala ng DA, umabot na sa 3.62 billion pesos ang pinsala at production losses sa walong rehiyon na nakaapekto sa 86,466 na magsasaka at mangingisda. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang interventions ng DA, kabilang ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi at planting materials at pamamahagi ng 9,260 na sako ng palay milled rice mula sa National Food Authority o NFA sa mga apektadong LGU. Mayroon ding 35.67 million pesos na indemnification para sa 5,005 na insured farmers at fisher folk sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Patuloy din ang koordinasyon ng DA sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmomobilisa ng logistical support at kadiwa trucks, monitoring sa presyo at market flow at pagtatayo ng help desk para sa mga magsasakang nangangailangan ng impormasyon at assistance.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Patuloy ang pagtuklas at pagrekomenda ng UP Resilience Institute na mga konsepto para mas mapahusay pa ang pagresponde ng pamahalaan sa mga pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay UP Resilience Institute, NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay, isa ang konsepto ng sponge road sa posibleng maging solusyon sa dekadekada ng problema sa pagbaha bukod sa mga nakasanayan ng flood control structure gaya ng mga dike, pumping station at drainage system. Ani Lagmay, kung maipapatupad ang konseptong ito, ay hindi na mabibilaukan ang mga nauna ng flood control structures dahil sa dami ng daloy ng tubig. Kung may kukonsidera kasi ang sponge road sa pagbuo ng layout o plano sa mga komunidad, ay magiging malaking tulong ito na maiwasan ang pagragasa ng tubig dahil mas nasisipsip na nito ang ibinabagsak na ulan.
6: So dahil sinimentohan na natin, kinongkretohan na natin lahat, hindi na maka-absorb yung lupa. So ang gagawin natin, meron mga paraan, hindi lang naman dike, pumping station ang mga pwedeng gawin, di ba? Yung sponge road ay isa pa sa mga paraan na pwede natin gawin para ma-manage ng mabuti ang baka. So meron mga kalye na pwedeng idisenyo na sumisip-sip ng tubig ulan para hindi na siya nasasama doon sa tubig na nasa ilog na pag dumami ng katakot-takot yan ay nagkakaroon ng baha.
1: Si UP Resilience Institute NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Apektado pa rin ng baha ang malaking bahagi ng Tarlac. Bunsod pa rin ang epekto ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat na nagdala naman ng walang tigil na ulan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Tarlac PDRRMO Head Marvin Giang, sinabi nito ang apektado ng masamang panahon ang lahat ng munisipalidad ng Tarlac kung saan aabot sa higit 300 barangay ang labis na naapektuhan. Pinaka-apektado naman sa mga munisipalidad ang Paniki, Moncada at Kamiling na tinututukan na ngayon ng pamahalaang panlalawigan. Pagdating sa casualty ay 2 pa lang ang kanilang naitala habang may 2 rin ang naitalang nawawala. Nasa 40 evacuation centers naman ang nananatiling bukas kung saan nasa higit 2,000 pamilya ang mga nananatili.
7: Sa infrastructure naman po, no? Base po sa report ng DPWH, meron po tayo 43 na flood control structure, yung mga slope protection na na-damage. At saka po meron tayong 2 national roads. So kung susamahin po, kasama na po dito yung 2 tulay na naputol. So meron po tayong total estimated needs po or damages na 2,582,000,000 po yung estimated damage po na nireport po ng ating DPWH dito sa probinsya ng Tarlac.
3: Yan ang pahayag ni Tarlac PDRRMO Head Marvin Giang.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Puspusan na ang ginagawang adjustment ng mga ospital, lalo na rito sa Metro Manila, para makapagpapalit.

0: 68 dito ang nasawi. Gayunman, mas mababa pa rin ito ng 12% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
1: Siyempre, pag dumadami yung ating mga kaso, yung beds ng ating hospitals, kasi even during normal times, talagang more than the bed capacity na nga, no, ang ating mga hospitals. Pero nag-a-adjust sila depende dun sa ano yung mas maraming sakit. So ngayon, kung mas maraming leptospirosis cases, may ina-allocate silang lacto beds, ang sinasabi. So, naghahanda na sila dyan.
0: Si Department of Health Undersecretary Gloria Balboa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:24 ng umaga. Commission on Audit, walang nakitang link kay Senador Joel Villanueva sa mga flood control project na isinailalim sa fraud audit sa lalawigan ng Bulacan. Mula Senado, mag-uulat si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Walang nakitang koneksyon ng Commission on Audit o COA kay Senador Joel Villanueva sa mga flood control projects sa Bulacan na kasalukuyang isinailalim sa fraud audit. Ito ang tinumpirmahan ni COA Chairperson Gamaliel Cordova matapos direktang itanong ni Villanueva sa pagdinig ng Senado ng panukalang 2027 budget ng COA. Ayon kay Cordova, nakatuon ang fraud audit nila sa Department of Public Works and Highways o DPWH na siyang implementing agency ng mga flood control projects sa Bulacan. Anya, mga tauhan ng DPWH sa Bulacan ang nagpatupad ng mga proyekto dahil nakapaloob ang pondo sa budget ng ahensya. Iginit ni Cordova na hindi sangkot si Villanueva sa implementasyon ng mga proyekto at hindi siya natukoy ng COA kaugnay ng mga findings nito. Sa ngayon, sinabi ng COA na halos 50 flood control projects sa Bulacan ang kanilang nasuri. May mga notice of allowance na rin anyang inilabas batay sa findings ng ilan sa mga audit na ipasa na rin ng COA sa Office of the Ombudsman ang ilang resulta ng kanilang fraud audit. At ayon kay Cordova, handa ang komisyon na magbigay ng kopya ng mga ulat na ito sa Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bumagal ang inflation o antas ng pagtaas ng bilihin sa ikaapat na sunod na buwan noong Agosto ng taong kasalukuyan. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, punso dito ng pagbagal ng antas ng pagtaas sa presyo ng pagkain at utilities noong isang buwan. Sa punong balitaan, sinabi ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na bumaba ang inflation rate sa 6.1% noong Agosto mula sa 6.2% noong July 2026. Pangunahing salikan niya ng pagbaba ng inflation rate noong nakalipas na buwan, ang mabagal na pagtaas ng food at non-alcoholic beverages na pumalo lang sa 4.6%.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagbaba ng presyo ng pagkain at kuryente nakatulong sa pagpapatatag ng inflation ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kumpiyansa ang Department of Economy, Planning and Development na ang pagbaba ng presyo ng pagkain at kuryente ang naging susi upang mapanatili matatag ang inflation sa bansa. Ito'y matapos maitala ng Philippine Statistics Authority ang 6.1% na headline inflation nitong Agosto na bahagyang mababa kumpara sa 6.2% nitong buwan ng Hulyo. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan, sa kabila ng pananatili matatag ng inflation, magpapatuloy pa rin ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para makatulong sa mga Pilipino. Kabilang na riyan ang pagpapalakas ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Program, pagpapalawak ng kadiwa sa 700 outlets, gayon din ang pamamahagi ng libreng bigas sa nasa 20 milyong Pilipino. Sa ilalim naman ng programang bawat bayan makikinabang at pagbibigay ng 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon. Patuloy din pinaghahandaan ng Department of Agriculture ang epekto ng El Nino upang mapanatiling sapat ng supply ng pagkain sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpaabot ang pakikiramay ang Malacañang sa naiwang pamilya at malalapit sa buhay ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake sa Saudi Flag Crude Oil Tanker SIDR habang bumabagtas ito sa Strait of Hormuz. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW na nasa 16 ang mga Pilipinong tripulante na sakay ng tanker. Nagawa nila makontain ang naganap na sunog na resulta ng pag-atake, ngunit nasawi ang dalawang Filipino seafarer. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, mahigpit ang utos ni Pangulong Ferdinand

0: Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Migrant Workers na ibigay ang lahat ng tulong, benepisyo at kompensasyon sa pamilya na nasawing seafarers. Ang pangako ng administrasyon, hindi pababayaan ng gobyerno ang pamilya ng nasawing seafarers.
1: Ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers.
0: Si Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, binisita at nakadaupang palad na ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang mga kaanak ng dalawang seafarer na nasawi dahil sa missile attack sa sinasakyan nilang barko sa Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, kinumpirma nitong nagtungo na sa Cavite at Cebu si Secretary Kakdak para personal na kumustahin ang pamilyang naulila ng dalawang Pilipinong marino. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bibigay ng DMW ang mga nararapat na tulong at benepisyo para sa mga naiwang kaanak ng dalawang nasuwing Pinoy seafarer. Dagdag pa ni Olalia, ginagawa na rin ng pamahalaan ang lahat ng makakain nito para agad na maiuwi sa bansa ang labi ng dalawang nasawing Pilipinong marino.
4: Tayo ay nakikipag-ugnayan sa LMA, yung Licensed Mining Agencies, at ginagawa natin ang lahat para lang sa ganon, maiuwi natin sa agaran yung ating dalawang kababayan. Ano? Importante po yun kasi ang mga pamilya ay nag-aantay na at kinakailangan nating matulungan sila.
3: Yan ang tinig ni DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyan diin ang Department of Migrant Workers o DMW na umiiral pa rin ang regulasyon patungkol sa right to refuse to sail sa mga marino, lalo na kung daraan ang kanilang mga sasakyang barko sa mga delikadong ruta tulad ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Olalia, mahigpit nang ipinatutupad ito ng bansa upang matiyak na magiging ligtas sa mga Pilipinong manlalayag. Nakikipag-ugnayan na rin ng kagawaran sa mga licensed manning agency na kung maaari maasistihan ang mga manlalayag na natanging sumampa ng barko at maibaba ito ng maayos. Hindi rin hahayaan ng pamahalaan ang anumang uri ng retaliatory actions o pamimilit sa mga Filipino seafarer na tatangging sumampa sa barkong maglalayag sa mga warlike areas tulad ng Red Sea at Strait of Hormuz.
4: Kapag alam ng tripulante nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga lalayag doon sa nabanggit ng mga lugar na warlike areas, yung sa Strait of Hormuz, no? Sa Red Sea, no? Sa Black Sea, talagang ipinatutupad natin ang maayos yan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kapag nag-elect ang ating seafarer na huwag sasampa at huwag tutuloy, sila po ay maayos na ibababa at i-repatriate at tutulungan at hindi bibigyan ng retaliatory action. No? Yun po yung matipay na pinatutupad.
0: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakikipag-ugnayan ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga counterpart nito sa New Delhi at Kathmandu para matukoy ang kalagayan ng mga Pilipinong naapektuhan ng landslide at flash flood sa Nepal. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, isang Pilipino ang napaulat na nawawala sa insidente. Sinabi ni Lazaro na walang foreign service post ang Pilipinas sa Nepal, kaya't umaasa ang DFA sa Philippine Embassy sa New Delhi na may jurisdiction sa bansa. Humingi na ang DFA ng DNA sample mula sa pamilya ng nawawalang Pilipino para maikumpara sa mga labi na mariretrieve sa lugar.
5: All efforts now have been, all the resources, international organizations as well as the local authorities are still in the process of searching as there are many, reports said that there are about 4,000 missing persons. So now I think we ask the family for the DNA so that we can match it with those bodies.
3: Yan ang pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:34 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Gandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, mga paghahanda para sa Salaknib at Balikatan 2027, ikinakasana ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Magbabalita muli si J. Mark Daggala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maaga pa lamang, pinaghahandaan ng Philippine Army ang malalaking mga pagsasanay militar kasama ang mga kaalyadong bansa nito. Yan ay isa isinagawang Salaknib Balikatan o SABAC 2027 Commander Summit para planchahin ang mga plano kasama ang Amerika, Japan at Australia. Sa kanyang mensahe, nilatag ni Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Donald Gumiran ang kanyang guidance para sa strategic planning at epektibong pagpapatupad ng Army-to-Army Salaknib exercise. Ang Salaknib ang magsisilbing paghanda bago ang mas malawak na combined at joint barikatan exercises. Sinuri rin ng mga opisyal ang resulta ng initial planning conferences at initial site surveys para sa SABAC 2027. Dito rin napagkasunduan ang mga layunin ng pagsasanay na mahalagang desisyon sa pagpaplano, koordinasyon ng multinational training activities at padlalaan ng resources sa pamamagitan ng bilateral at multilateral training target ng Philippine Army na higit pang mapaunlad ang kakayahan ng mga ground force at maihanda ang mga ito sa external security operations. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Daggala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hinimok ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Department of Education o DepEd na ituro sa mga kabataan at mag-aaral ang paggamit ng Emergency 911. Sa pagdalo ni DILG Secretary John Vicrimulla sa ginanap na National Simultaneous School Safety Drill, iginit nitong mahalagang malaman ng mga mag-aaral ang kanilang tatawagan tuwing merong karahasan sa loob at labas ng paaralan. Mula na mangyari ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, nagpakalat na sila ng mga tauhan ng Philippine National Police sa labas ng mga paaralan. Maging ang mga barangay tanod ay tumutulong na rin sa mga pampublikong paaralan para tingnan ang mga bag ng mga estudyante at matiyak na walang mga armas na dala ang mga ito. Hirit pa ni Rimulla, gumagana ang Emergency 911 anuman ang gamiting dialekto at nakahandang rumisponde 24/7.
9: Luwano natin ang ating mga bata na gumamit ng 911. Nationwide na po yan. Nationwide. Dati po, 400 na numero ang tatawagan nyo basta may emergency. Ngayon, isang numero na lang, 911. Sasagutin kayo kung Tagalog kayo, Tagalog ang sagot. Kung Bisaya, Bisaya. Kung Tausug, Tausug. Kung nasaan ka man sa Pilipinas, kanong lingwahe mo, naka-adjust na ang PNP, ang BFP sa emergency response. Para alam namin kung anong gagawin. Trust the system. Kung meron tayong kailangan matutunan dito, trust the system.
0: Si DILG Secretary John Vic Rimulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sasampahan na ng kaso ang minor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, 4 counts ng frustrated murder at 6 na bilang ng attempted murder ang ihahain laban sa 15 anyos na child in conflict with the law o CICL. Ayon kay Dato, nakita ng prosekusyon na alam ng estudyante ang kanyang ginawa ng mamaril ito sa San Jose National High School at kasabwat ang kapwa minor de edad. 2 mag-aaral ang nasawi habang mahigit 20 ang napaulat na sugatan sa school shooting noong June 22. Dahil dito ihahain na ang mga kaso laban sa 15 anyos na estudyante sa Tacloban City Regional Trial Court.
10: Our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
3: Yan ang pahayag ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Minimum age of criminal responsibility ipinanukalang ibaba sa 12 anyos. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Ipinatulak na public health whitelist Representative Alfredo Garbin Jr. na ibaba sa 12 anyos. Nilasak sa lukuyang 15 anyos ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Garbin, kailangan ito para mapanagot yung mga menor de edad na sangkot sa karunong dumal ng mga krimen na may kakayahang umunawa sa bunga ng kanilang mga ginawa. Kasunod na rin ito ng mga insidente yung kinasangkutan ng mga menor de edad sa pamamaril sa Tacloban at Zamboanga. Hindi ang layunin ng panukala na talikunan ang mga prinsipyo nakasentro sa katakanan ng bata at restorative justice na nakapaloob sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa ilalim ng kanya House Bill 10334, mananatiling hindi makakasuhan yung mga batang 12 anyos pababa. Habang maaari naman sampahan ng kaso ang higit 12 anyos sa ilang mabibigat na krimen kung mapapatunayan may discernment. Kabilang dito yung murder, kidnapping, parricide, infanticide, kidnapping na nagresulta sa kamatayan at ilang mabibigat na drug offenses. Mananatili pa rin naman anya ang mga proteksyon para sa mga bata tulad ng diversion programs, confidentiality ng juvenile records at intervention para sa children in conflict with the law. Para sa Balong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Impeachment Advisor naniniwalang ang mas mabilis na paglilitis ay kinakailangan para iwasan ang hearing fatigue ng publiko. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Naniniwala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesman Ace Barbers na mas magiging epektibo ang binagong schedule ng impeachment trial sa darating na Oktubre dahil mas mabilis nitong matatapos ang proseso. Ayon sa kanya, layunin ng prosecution na maging mabilis at epektibo ang paglilitis upang hindi mawala ng interes ang publiko basta't sapat na ang mga naipresentang ebidensya. Binigyan din ni Barbers na bagamat pinag-aaralan pa ang paglalabas sa ilang saksi at ang posibleng pag-drop sa bribery charges, wala pa itong pinal na desisyon. Importante anya na kung sapat na ang mga ebidensya, hindi na kailangan pang pahabain ito. Sakali namang matuloy ang mga hakbang na ito, inaasahan ng prosecution panel na matatapos nila ang paghaharap ng ebidensya bago sumapit ang Nobyembre. Panawagan ni Barbers dapat maging balanse ang trial, pabilisin ang proseso upang mas madaling maunawa ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilagay sa red alert ang Visayas at Mindanao Power Grids ngayong Biyernes dahil sa limitadong supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 mamayang gabi. Yellow alert naman mula alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at mula alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Red alert naman sa Mindanao mula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Yellow alert sa Mindanao mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon at mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi mamaya.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Energy Secretary Sharon Garin nangakong mababawasan na ang yellow at red alert status sa Visayas at Mindanao Grid sa susunod na buwan. Si AJ Ignacio para sa balita.
2: Radyo Pilipinas Report.
13: Yes, John, nangako nga si Energy Secretary Sharon Garin sa publiko na mababawasan na ang yellow at red alert status sa Visayas Grid at Mindanao Grid sa susunod na buwan. Ito'y matapos ngang maitala ang sunod-sunod na power interruption sa dalawang peninsula. Ayon nga kay Secretary Garin na patuloy na isinasapinal ang gagawing plano para sa mga transmission lines na itatayo sa Visayas at Mindanao Grid. Ito'y upang maisawala na ang mga power interruptions at mas magiging stable na ang supply ng mga enerhiya. inaayos na lamang ayon pa kay Secretary Garin ang mga grid sa mga isla gaya ng Panay at Marinduque na isa sa mga lubharing nakakaranas ng malawakang power interruption. At kabilang din ang Negros Occidental. Yan muna pinakuling balita mula pa rin sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ipinunto ni Energy Secretary Sharon Garina na nananatili ang commitment ng Administrasyong Marcos upang pataasin pa ang share ng renewable energy sa kasalukuyang energy mix ng bansa kung saan isa sa key factors ang geothermal energy. Sa isinagawang 7th Philippine International Geothermal Conference sa Lipa City, Batangas, hinimok ni Energy Secretary Garina na mga investor na samantalahin ang mga inihahaing programa ng pamahalaan, partikular na sa exploration ng karagdagan pang geothermal sites. Ani Garina, maraming positibong epekto sa bansa ang pagpapalawak pa ng geothermal development para mapataas pa ang energy security status ng Pilipinas. Isa rin itong paraan para patuloy na mamayagpag ang Pilipinas bilang world's second largest geothermal energy producer.
14: We want more projects. We want more geothermal. As we work towards increasing the share of renewable energy in our power generation mix to at least 35% by 2030 and 50% by 2040, developing these geothermal resources will be important to strengthening the country's energy security and uniting while advancing the cleaner energy.
0: Pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Library of the Philippines hinimok ang publiko na gumamit ng silid-aklatan para sa access sa totoong impormasyon. Ang reported din sa atin ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Bilang bahagi ng pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maitaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa, hinihibok ng National Library of the Philippines o NLP ang publiko, lalo na ang mga kabataan, na gamitin ang serbisyo ng mga silid-aklatan sa bansa. Ayon kay Maricel Ureña, Chief Librarian ng Research and Publications Division ng NLP, importante ang papel ng mga library dahil makasisiguro ang publiko na totoong impormasyon ang mga nakalathala sa mga print and digital references sa silid-aklatan. Bukod dito ay nagsasagawa rin ng NLP ng storytelling activities para engganyuhin ang mga bata na magbasa. Narito ang pahayag ni Jose Tomasito Fernando, head ng Children's Section ng NLP.
16: Bilang ganun, napupukaw yung interest nila na may mga kwento palang ganito, may mga libro palang ganito, na nagigising natin yung interest nila na baka pag nabasa ko yung libro na yan, pumunta ako sa National Library of the Philippines yun, para ma-promote po natin ang pagkakaroon ng kilig sa pagbabasa.
15: Samantala, inilunsad din ng National Library ang mga aktibidad nito para sa paggunita ng Library and Information Services Month 2026 sa Nobyembre, kung saan kasama ang skills training para sa mga librarian sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, Alex Ayala nakabawi kay Alexandra Olinikova para umusad sa third round ng US Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
17: Nakabawi si Alex Ayala laban kay Alexandra Olinikova ng Ukraine sa score na 6-1, 6-4 para makarating sa third round ng US Open kaninang umaga. Mas agresibo si Ayala sa pagkakataong ito kumpara noong una silang nagharap noong Mayo sa first round ng International Strasbourg sa France, kung saan itinakas ng Ukrainian player ang 3-set win. Sinandala ng Filipina tennis star ang 4-0 lead sa first set bago kunin ang 5-3 advantage sa second para tapusin ang laban sa loob lamang ng 1 oras at 4 na minuto. Ito na ang kasalukuyang best finish ni Ayala sa US Open dahil noong isang taon ay hanggang second round lang ang kanyang narating. Magiging mahirap ang laban ni Ayala sa third round kung saan makakaharap niya sa 3rd pagkakataon ang matalik na kaibigang si Iva Jovic ng USA. Hindi pa nananalo si Ayala kay Jovic. 2 beses tinalo ng American ang Pinay ngayong taon sa first round ng French Open at round of 16 ng HSBC Championships sa London. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan po ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
19: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
20: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isasarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras po natin, 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon. Central Luzon po mangalawa sa may mga pinakamaraming kaso ng leptospirosis. Kabilang na ang 7 namatay. Mula Radyo Pilipinas tayo, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Umakyat na sa 632 ang kabuang kaso ng leptospirosis sa Central Luzon ngayong taon matapos magdulot ng patuloy na pagbaha ang mga matitinding pag-ulan at habagat. Dahil dito, ang Region 3 na ang ikalawa sa may pinakamataas na naitalang may sakit sa bansa. Kasunod ng National Capital Region na may 1,733 cases. Sa Nueva Ecija, mayroong 103 na kaso ng leptospirosis mula January 1 to July 11 at 7 ang nasawi. Mas mababa ang bilang ng mga nasawi kumpara sa 12 pasyente sa parehong panahon noong 2025. May 58 cases lamang ang naitalang kaso sa parehong panahon. Batay sa record, ang mga nasawi mula sa mga lungsod ng Cabanatuan, San Jose at Muñoz, ganyan din sa mga bayan ng Piñaranda, Santo Domingo, Talavera at General Mamerto, Natividad. Naapektuhan ng sakit ang mga pasyenteng may edad 3 hanggang 73. Ang kay Dr. Christian Salazar, pinuno ng Nueva Ecija Provincial Health Office, maigpit silang nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan partikular sa mga kampanya na impormasyon at pamimigay ng doxycycline. Hinimok din ng publiko na agad kumonsulta sa doktor kapag lumitaw ang mga sintomas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Punta naman tayo sa Bicol bushfire sa Patitinan Tiwi Road sa Sangay, Camarines Sur na ideklarang fire out bandang hating gabi ng Huwebes. Si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Naidiklarang fire out bandang hating gabi ang bushfire na nangyari sa Matarik na Dalisdias sa bahagi ng Patitinan Tiwi Road sa Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Batay sa inisyal na ulat, bandang alas 5:34 kahapon, September 3, 2026, nang maitala ang sunog sa lugar. Kaagad naman, rumesponde ang Bureau of Fire Protection at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sangay at naging katuwang din sa operasyon ang BFP sa Karatig Bayan ng Tigaon, Goa, San Jose, Camarines Sur at ang BFP at MDRMOT sa Albay. Upang makatulong sa pag-apula ng apoy kagabi, nagpahiram ng boom truck ang local government unit ng Tiwi. Ngunit naging pahirapan ang naging operasyon ng mga otoridad dahil sa malakas na hangin at matarik ang lugar. Samantala, labis naman ang pagpapasalamat ni Sangay Mayor Jovi Fuentebella sa lahat ng mga ahensya at LGUs na tumulong upang maapula ang apoy. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa Visayas naman, Eastern Samar nangunguna pa rin sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Region 8. Vaccination drive pinalawig hanggang unang linggo ng Setyembre. Ang detalye mula kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy na nangungunang Eastern Samar sa buong Region 8 sa implementasyon ng 2026 Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA habang pinalawig ang kampanya hanggang unang linggo ng Setyembre. Batay sa pinakahuling datos, nasa mahigit 29,000 ng mga bata ang nabakunahan sa lalawigan mula sa target na mahigit 44,000, katumbas ng 65.40% accomplishment. Ayon kay Mark Greg Rodriguez, Provincial National Immunization Program Coordinator ng PHO Eastern Samar, na nanatiling numero 1 ang lalawigan sa Region 8 sa MRCA accomplishment. Pinakamataas naman ang accomplishment rate ng Bayan ng Hipapad na nasa 93.39%, sinundan ng Arteche 79.60% at Bayan ng Sulat sa 75.29%. Hinimok ni Rodriguez ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak na kabilang sa target ng programa upang maprotektahan laban sa measles at rubella na maaring magdulot ng seryosong komplikasyon. Libre ang bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng Department of Health. Maaring magtungo ang mga magulang sa pinakamalapit na health center o makipag-ugnayan sa barangay health workers para sa pagbabakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, 3 barangay apektado sa naganap na grass fire sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte. Ang ulat mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: 3 barangay ang naapektuhan ng naganap na grass fire sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte noong Agosto 31. Nasunog ang mga bahagi ng Barangay Santo Niño, Barangay Badzangon at Barangay Manalog. Batay sa ulat ng Hinunangan Fire Station, nagsimula ang sunog pasado alas 10:30 ng umaga, ngunit alas 3:30 na ng hapon ang ito ay naiulat sa mga otoridad. Agad namang rumisponde ang unang responding team pasado alas 3:30 ng hapon at nagsagawa ng fire suppression at containment operation upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Tinatayang umabot sa 70,000 square meters na agricultural lands at vegetation ang naapektuhan ng sunog. Nakipagtulungan sa Hinunangan Fire Station, ang Hinundayan Fire Station at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa isinagawang operasyon. Ayon sa ulat, na-control ang sunog pasado la 1:40 ng madaling araw noong Setyembre 1 at tuluyang naapula alas 2:10 ng madaling araw. Tinatayang umabot sa 50,000 piso ang halaga ng pinsala. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Wala rin bahay o establishmento ang naapektuhan ng sunog. Kasunod nito, nagpaalala ang Bureau of Fire Protection o BFP sa publiko na maging maingat sa mga gawain na maaaring pagmula ng sunog, lalo na sa mga lugar na may tuyong damo at halaman upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, sa Mindanao, Department of Agriculture Region 11, itinampok ang Philippine Halal Products sa Saba International Expo. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Marcel Dasalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Lumahok ang Department of Agriculture Region 11 sa Saba International Expo 2026 na ginanap mula Setyembre 2 hanggang sa 1 sa Kota Kinabalu, Saba, Malaysia. Layunin ng Expo na palawakin ang networking at trade connections sa pagitan ng mga negosyo mula sa BIM, IAGA at ASEAN. Itinatampok ng DA-11 ang mga produktong pang-agrikultura ng Pilipinas, partikular ang mga halal certified products upang mabuksan ang mas maraming oportunidad para sa international market. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas, Iligan. May report si Sheriff Timhar, Department of Education, Region 10. Itinuturing na seryoso ang dalawang text message threat sa mga paaralan sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Seryoso ang pagturing ng Department of Education o DepEd Region 10 sa dalawang text message na banta sa mga paaralan na naitala sa dalawang lungsod sa rehiyon. Ito ang kinumpirma ni OIC Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drills sa Iligan City National High School. Anya, agad na nakikipag-ugnayan ang DepEd sa mga awtoridad, biniberipika ang mga ulat at pinapalakas ang seguridad sa mga paaralan. Kabilang dito ang agarang pagsuspinde ng face-to-face classes kapag kinakailangan bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Naaksyonan naman na anya ang dalawang banta habang napigilan din ang iba pang lokal na ulat. Binigyan din naman ni Dragon na seryoso ang anumang banta, prank man o hindi, dahil nakasalalay rito ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Sa kasalukuyan, wala nang banta sa mga paaralan sa rehiyon. Nananatiling nakatutok at alerto naman ang gagawaran upang protektahan ang mga paaralan sa anumang banta, partikular na matapos ang mga malagim na insidente ng karahasan sa Tacloban at Zamboanga City. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: CSC Tandag maglulunsad ng libreng seminar bilang bahagi ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Si Angel Luisa Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Magkakaroon ng libreng seminar ang Civil Service Commission o CSC Tandag sa September 17 sa Cortes at September 28 sa Hinatuan, Surigao del Sur. Bilang bahagi ito ng pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Ayon kay CSC Tandag Director 2 Evangeline B. Gulindang, kabilang sa mga tatalakayin ang Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, pati na rin ang iba pang special eligibilities para sa mga kawanin ng gobyerno. Layunin ng seminar na dagdagan ang kaalaman ng mga government workers sa kanilang mga tungkulin, responsibilidad at tamang asal sa paglilingkod sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 4, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto matapos po ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.
9: pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Batas ang tulong pinansyal sa pamamagitan ng tertiary education subsidy at ang tulong dunong program. Sa naturang amyenda, pinapalawak ang subsidiya at nagbibigay ng karagdagang tulong sa mga mag-aaral kabilang na mga kwalipikadong benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bahagi ito ng layunin na tulungan ang mga Pilipino sa mga gastusin sa paaralan para maipagpatuloy ang tertiary education.
11: Update sa cash gift distribution para sa mga senior citizens. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Attorney Gutierrez, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
23: Ay, magandang tanghali naman sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa mga senior citizens.
11: Yes, magandang tanghali po, Attorney. Si Joshua po ito, together with Asi Kueng. Attorney, ano po ang pinakahuling update natin sa distribusyon ng cash gift para po sa mga senior citizens na may edad na 80, 85, 90, 95 at 100? Ilan na po ang nakatanggap at ilan pa po yung mga nakapila?
23: Oo. Sa 2025, ang mga nakatanggap sa age na 80, 95,464. Yung 90 years old, 22,682. At 100 naman, ang nakatanggap may bilang ng 1,240. At tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay, pagpaproseso at pagbibigay ng cash gift sa mga lahat na nag-a-apply.
10: Mm-hmm. Ma'am, nagsimula na po yung malawakang cash gift distribution sa Metro Manila noong September 2. Ano po yung naging resulta nito at gaano karami ang target na mabigyan sa NCR?
23: Dali ko say, yung 11982, Republic Act 11982, nagsik-effect yan ng March 17, 2024. So, after March 17, 2024, marami na nag-apply. Sunod-sunod yan until 2025, August 2025, pero wala namang budget pang natanggap. So, we carry over yung lahat ng mga application up to 2025. So, kasi may nagreklamo sa ALSA na hindi nabigyan, may mga sinasabi na hindi pa nabibigyan. Dahil ito kasi, nagkaroon ang paghihintay ang komisyon bago nakapag-proseso at nakapagbigay ng cash gift sa ating mga senior citizens na qualified. So, ngayon, tuloy-tuloy naman ang pagpaproseso at yung mga nagpunto sa ALSA, nabayaran na yon at kung ano man yung mga hindi po na-proseso, pinuso ang maging problema dito sa NCR. Pero sa ibang regions, okay naman. Dahil ang senior citizen, siyempre, magpo-qualify sa NCR, ay ang population kasi ng NCR is 1.4 million. So marami mga mga applicants yan for the gift. So yung tuloy-tuloy naman at tuloy-tuloy din ang pag-distribute na pinangadali mula nitong September 2. So ngayon, continuous yung distribution sa NCR.
11: Okay. Well, Attorney, speaking of pagpapabilis po, matapos nga po itong direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na pagbilisin yung pamamahagi ng cash gifts, ano po yung mga naging hakbang po? Ano po yung mga ginawa ng NCSC para mas mapabilis pa ang payout sa mga kwalipikadong senior citizens, hindi lang po dito sa NCR, kundi gayon din sa mga liblib na lugar?
23: Sa buong Pilipinas, sa lahat ng mga regions natin, it's na maproseso lahat yung mga natatanggap ng ating komisyon. Dahil nag-uumpisa yung pag-apply sa OSCA. Mm-hmm. Yung Office of Senior Citizens Affairs na under sa LGU yung kasi nag-a-apply. At yung mga requirements, yung silang sumiti nila sa OSCA. At doon lang pupunta sa region ng komisyon ang mga papeles. At yan, i-validate, titingnan kung may mga double application, so avoid pa yung mga tao. At pinapamadali natin ngayon at sinishorten natin yung process. Dahil kumisan ang kadalasan ang problema, yung mga birth certificates ng ating mga senior citizens. kung minsan hindi sila nakapag-apply dahil pasikulang ang mga dokumento o kaya walang birth certificate. So, aayusin pa yun. So, yun ang mga nagiging problema at yung mga double applications at saka tinitingnan na natin kung andyan pa ba sila na i-validate, tatanungin ng OSPA, ang mga barangay, kung naandyan pa ba yung mga nag-apply.
12: Okay, Attorney, follow-up lang po doon sa nabanggitin nyo, no? Kung paano po kung mahirapan sila na mag-provide yung katulad ng birth certificate, meron po bang alternative na dokumentong pwede silang ibigay para patunayan yung kanilang kapanganakan?
23: Oo naman. Kaya ang ating OSCA at sa pakikipagtulungan ng PSA, sinasabi ang ng birth certificate. Tinutulungan sila. At kung meron naman mga dokumento, mga ibang dokumento na pwede na mapagkilan lang na kasi ay tinangan na malalaman, madedetermine sa mga birth certificate sa mga anak, no, more or less, madedetermine na yung kanyang birth. Dahil, alam ko may mga problema, we resolve it in favor of the senior citizens applying for birth.
13: Siguro kasama po yan doon sa mga...
23: At saka yung ID ngayon, meron tayong ID for senior citizens sa ini-issue at matukuha sa pamamagitan ng e-gov.ph at yung e-gov.ph. Yan ay nagkaroon ng tulungan ang Commission, National Commission of Senior Citizens, at ang PSA, at ang CICT na pagka nagkaroon na ng ID from e-gov.ph, kasi dumaan na yan sa PSA, yun na, hindi na kami hihingi na ng birth certificate pa dahil kasi meron ng ID ng galing dyan.
13: Yes, ma'am, bukod po dyan sa birth certificate, anong pa po yung mga hamon o challenges na kinakaharap ng NCSC sa pamamahagi ng cash gifts at paano po ito tinutugunan ng NCSC?
23: Dito sa NCR, ang naging number of personnel ang problema. Number of personnel. Kasi nga, walang enough na personnel ang komisyon na nagbabalidate lang. Apat, lima. Sa mga regions, ganun din. Pero sa region, na dadagdagan yung personnel sa pamamagitan ng GIT, di pa may programa ang dole na makakatuhin na ang mga graduates ay pwedeng magtrabaho, magbigay na ang distansa. Kagaya sa komisyon, pwede nakakahingi kami ng apat na intern para mag-assist sa validation. At sa mga OJT, sa mga university, sa colleges, nakakakuha po tayo ng assistance yan. At ang binabalak namin ngayon na kumaari ang ating mga senior citizen ay maka-avail o mabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho sa komisyon pag-assist lang through the TUPAD program of the DOLE. At gusto ng ating mga senior citizens na makatulong sa validation at kung ano man ang pwede nilang maitulong sa komisyon. Gusto pa nilang magtrabaho, gusto pa nilang tumita, to be productive and independent.
12: Okay. Well, magandang balita po yung attorney. Ito naman po, attorney, sa pakikipagtulungan po ng NCSC sa land bank para sa digital distribution, itong cash gifts, gaano po kalawak ang paggamit ng digital payment at paano po ito o paano po nito napadali yung pagtanggap ng benepisyaryo sa kanilang cash grant?
23: Bago pa lang yan, inumpisahan ko lang yan itong pag-upo ko. Sabi ko, ang hirap naman ang ginagather mo pa lahat, yung sinong bibigyan, iipunin, tapos magkakaroon ng payout para unti-unting mawala yung ganun sistema. Ito hindi nang kung may mga digital account, i-deposito na lang sa kanilang mga account. So nagkaroon kami ng MOA with the land bank. Ang ating mga senior citizens pwede mag-open sa kanilang piso account. Mag-open sila ng account sa land bank na walang bayad, walang gagastusin ang mga senior citizens. At pag nag-apply sila, bibigay lang ang yung verified copy ng kanilang account at pwede lang doon ipadala yung kahit ng galing sa ating pamahalaan through the commission.
13: Attorney, para naman po doon sa mga senior citizen na may sakit, lalo na po yung mga bedridden o hindi makapunta sa payout venue, ano po yung mekanismo ng NCSC para matiyak na matatanggap? nila yung
23: cash gift. Malaki ang maitutulong ng ating OSCA dahil wala tayong mga opisina sa local eh, sa mga LGU, sa mga town, sa municipalities. So ang OSCA ang tumutulong sa ating dyan. At ang local social welfare officers, ititingnan nila, puntahan nila yung mga itong mga nag-a-apply na to, yung pwedeng mag-apply na mga bedridden, at kung sino ba yung tatanggap, yung kanilang mga next of kin, yung mga pwedeng tumanggap na para sa mga may mga sakit at mga disabled na ating mga senior citizens.
12: Okay. And attorney, sa mga ulat po tungkol sa mga naniningil o nagkakalta sa cash gift, paano po binabantayan ng NCSC yung distribusyon at ano po yung maaaring gawin ng senior citizen pagka po may ganitong insidente na nabawasan yung kanilang cash gift?
23: Nag-schedule ang commission ng distribution na ipinapaalam yan sa ating mga LGU, sa mga barangay, para magbigyan ng notice na ito magkakaroon ng ganitong distribution, kaya dito kayo. At ngayon, ang ginagawa namin ay meron kaming BOA with FM at sa Robinsons na tumaari doon gawin ang distribution dahil nahihirapan naman ang mga seniors na naghihintay sa mainit na lugar na wala aircon. Pero dito, mapapadali ang pagbibigay at hindi sila mahihirapan sa paghihintay dahil madami din sila na bibigyan ng cash gift.
13: Attorney, mensahe niyo na lang po sa mga senior citizen na naghihintay pa rin ang kanilang cash gift.
23: Oo. Sa ating mga senior citizens, magtiwala po kayo sa ating komisyon at tuloy-tuloy po namin ginagampanan ang aming tungkulin na kami ay makapagbigay ng cash gift sa inyo. At dahil ngayon, marami na nakakaalam itong cash gift, so marami na nag-a-apply. Before kasi, hindi pa nila alam ito. Kaya dito sa ating interview na to, ay ngayon marami naging makakaalam sa ating mga senior citizens na pwede silang mag-apply sa kanilang OSCA para makakuha ng application form, mag-fill up, at tingnan ang mga requirements saan doon at mabibigyan sila ng cash gift na binibigay ng ating pamahalaan through the National Commission of Senior Citizens.
13: May pahabol na tanong lang po, attorney. Paano po dun sa venue po ba? Gaano po katagal yung pag-process, yung paghihintay ng mga senior citizens? Tsaka meron po ba time na ipoprovide doon
23: ng mga tubig? Ngayon, seniorte na natin yung dati ng mga 56 days, seniorte na natin sa 20 days.
12: Okay.
23: Subject yan sa mga dapat ay habok na lahat yung mga requirements at na-validate na gusto. Kasi kung minsan, may mga double claim.
12: Okay. So mas mabilis na po kahit pa paano, attorney. Tama po?
23: Hello?
12: Yes, attorney. So mas mabilis na po ang proseso ngayon. Tama po, kumpara sa dati.
23: Yes, oo. Tapos makakatulong din, yun nga, yung may digital account, tama, papadali lalo.
12: Alright.
23: Kasi sa maghihintay pa ng payout, diba?
12: Okay po. Walang dato, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Maria Merceditas Gutierrez, Chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Salamat, Attorney. Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
14: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
15: Tara, lumika! Salubungin natin ang Teachers Month with these fun projects. Batiin natin ang ating mga guro with the Teachers Day Podcard. Pwede rin gift idea itong DIY canned lid coaster. Sini ang magniningning dito sa
16: Artsy Craftsy!
15: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
17: Ano po yung ibig sabihin itong Youth Leadership Summit or YLS?
18: The Youth Leadership Summit is a long-time Philippine Army program or Armed Forces of the Philippines program. It is implemented by interagency. We coordinate, we lead, but it is composed of all stakeholders in the area of operations. It was conceptualized and implemented primarily to stop the recruitment of youth to groups who are violent extremists.
17: Ano po itong IEC?
18: So the Information Education Communication Campaign Service, it involves informing the communities and the other stakeholders on the army programs, government programs, and the threat that is in the communities.
15: For our next food crop.
19: Ang laki niya.
15: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
19: Ala eh.
24: Nag-lunch ka na ba?
19: Opo, pero parang gutom pa ako, no?
15: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 na umaga.
19: Uy, ang sarap. Na-enjoy ko.
25: Enjoy ba?
19: Mm-mm.
15: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasamang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gaton, live, dito lang sa PTV.
26: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
15: PTV, Consumer Watch. Bantay presyo sa gasolina.

0: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelic Lazo.
1: Ring tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
2: Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng isa't kalahating araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikha sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo

0: Nagbabalik ang pagong Pilipinas ngayon. Muling sisiya sa atin ng pamahalaan ang Flood Control Master Plan na nabuo na noong makanakaraang taon. Ayon sa Malacanang, susuriin at iaangkop din ito sa kasalukuyang panahon. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente.
1: Pinaiigting ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng pangmatagalang flood control plan sa bansa. Ayon sa palasyo, may mga master plan nang nabuo sa mga nakaraang dekada, kabilang ang Aquino-Singson Master Plan, pero hindi ito naipatupad. Kaya ngayon, muling sinusuri at ina-update ang mga naunang plano, lalo na dahil sa nagbabagong epekto ng climate change.
2: Yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po rin i-update. At ang sabi nga rin po ng Pangulo sa nakaraang pagpupulong, kailangan na rin i-update kung ano ang dapat na gawin nang naaayon na po sa maaaring epekto ng climate change. Kasi iba po ang maaaring ginawa noon or mga plano noon na hindi na po maaaring tugma sa epekto ng climate change.
1: Tututukan din ng administrasyon ng mga flood control plan para sa mga major river basin. Layunin itong maglatag ng mas angkop at pangmatagalang solusyon sa pagbabahang nararanasan ng mga komunidad sa tuwing malakas ang ulan at may bagyo.
2: Ang hawak po ni Secretary D. Stison, katulad ng kanyang binabanggit, ay tungkol sa major river basins. At patungkol sa binabanggit na master plan, hindi nga po ito na ipaabot noon

0: from Secretary Babe Singson na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulo Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bunoan noon, ay wala po siyang nahawakang master plan. So, si Secretary Vince Tison, nung siya ay na-appoint, ang tinitugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin po siya patungkol doon sa Aquino Singson Master Plan.
1: Pabor naman ng Malacanang na maisa publiko ang National Flood Control Master Plan para magkaroon ng ideya ang publiko patungkol dito na pwede ring sundan ng susunod na administrasyon. Muli namang binigyang diin ng palasyo ang pagpapaigting pa sa hakbang ng pamahalaan sa issue ng climate change. Iniutos na raw ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng DENR at Climate Change Commission na tumugon sa kanilang obligasyon hinggil sa climate change.
0: Kasabay nito, isinasagawa ang mga hakbang upang pigilan ang mabilis na pagtaas at kalaunan ay bawasan ang greenhouse gas emissions ng bansa. Sa pamamagitan ng estratehiya nito, sa mabilis na pagbabago ng klima, layunin din ng pamahalaan na ilatag ang pundasyon ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change.
1: Samantala, iniatas na rin ng Pangulo ang pagtugon sa baha sa NLEX.
0: Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglilagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng na bombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan.
1: Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng patuloy na habagat at ning aalamin kasama si Director Vicente Gregorio Tomas mula sa Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po, Director Vic. Sige na wala siya. Babalikan natin si Director Vic maya-maya lang.
3: Samantala, nag-i-coach si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippine International Convention Center o PICC kung saan ininspeksyon niya ang paghahanda para sa 49th Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Summits at iba pang pagpupulong na gaganapin mula November 13 hanggang 15. Kabilang sa mga sinuri ng Pangulo ay ang mga exhibit, cultural performances at paglahok ng mga Filipino artists. Ininspeksyon din ng Pangulo ang mga lugar na pagdarausan ng mga pagpupulong at iba pang opisyal na aktibidad. Maging ang event flow at mga logistical arrangement para matiyak ang maayos at maginhawang karanasan para sa mga leader, delegado at iba pang kalahok. Isasagawa ang summit sa ilalim ng tema ng Philippine-ASEAN Chairship na Navigating Our Future Together. Layunin itong palakasin ang regional integration, resilience, kapayapaan, katatagan at paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
2: Okay, update sa assistance ng pamahalaan sa mga apektado ng patuloy na habagat. Ating alamin kasama si Director Vicente Gregorio Tomas mula sa Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. Magandang hapon po, Director Vic. Director Vic?
4: Hello? Yes, hello?
2: Yes, sir. Naririnig niyo na po kami, sir.
4: Medyo minsan po maliwanag, minsan po garbled. Sige po.
2: Okay, sir. Ito na po, patuloy sa nararanasang habagat. Saang mga lugar po particular ay yung apektado sa ngayon? At ano po yung mga tulong na agarang naihahatid ng pamahalaan sa mga lugar na ito?
4: Yes, ma'am. Maibahagi ko lang po, yung pong mga affected regions po ngayon ay Regions 1, Regions 3, 5, 6, Calabarzon, CAR, ang NCR pa rin po at Mimaropa. Yun ang mga region na medyo meron pa pong nararamdaman ng epekto po ng mga bagyong dumaan at habagat po, ma'am.
3: Okay. Sir, si Joshua po ito. Kasabay po nito,
4: may mga, sir.
3: Yes, may mga lugar o probinsya na may naitatala pa rin unhealthy air condition. Ano po yung assistance ng OCD para po dito, lalo na sa mga vulnerable or sector?
4: Opo. Bali po ang datos po ngayon po na natanggap po natin sa monitoring po, doon po sa region sa nabanggit po natin ay may mga nandun pa po sa mga different evacuation centers po, sir. At pa naman po, yung pong tulong na mula po sa ibang ahensya ng pamahalaan, gaya po ng Department of Social Welfare and Development, ay tuloy-tuloy naman po. At hindi po tumitigil, lalo na po yung mga response units ng local government units doon po sa nabanggit po natin na regions na still affected by mga typhoons po na dumaan at yung pong mga pag-uulan dahil po sa habagat po.
3: Okay. Director, malibang po dito sa habagat at pag-uulan, yung mga naapektuhan po nitong unhealthy air condition o yung lagay po ng hangin, ano po yung assistance na ibinibigay ng OCD para po sa mga naapektuhan nito?
4: Yes, sir. If I understand right, yung epekto po ba nung yung hangin po, sir?
3: Yes po. Yes po. Yes, Director.
4: Ah, opo. So, if I may share po, ang mga affected areas po, we have a total of 840 land assets po na tumutugon po doon po sa mga areas na affected po. At meron din po tayong naka-standby resources po. Galing po ito sa mga response cluster agencies like DSWD, DILG po, AFP, Philippine Coast Guard, ang PNP rin po. A total of 3,841 standby resources available po ito. Ready po siya to be deployed sa land, sa tubig po, at even air assets po upang matugunan po yung mga pangangailangan doon po sa maulit ko lang po yung mga heavily affected regions like NTR, Region 1, 2, 3, Carr, Calabarzon po. And kasalukuyan, we have 92 land assets and 16 water assets on standby. Handa po silang tumugon kung kinakailangan po, sir.
2: Okay. Sir, sa ngayon, ilan na po sa kabuuan yung bilang ng mga nasawi sa habagat at ano pong probinsya o lalawigan ng mga lubhang naapektuhan?
4: If I may, would like to add po, sa evacuation centers, we have 903 na po ang nandoon ngayon, medyo nabawasan na po. Ang families inside the evacuation centers ay 20. There are 903 evacuation centers that still cater to 20,747 families. That is roughly 71,281 persons. Ang nabigay po in terms of finances, tulong po, food and non-food items, ay umaabot na po, sir, ng 1.59 billion pesos po. Nandito po, yung front-loading po, ng stockpiling po ng 900,935 family food packs. Galing po ito sa DSWD. At of course, may mga other relief items coming from the local government units po, ma'am and sir.
3: Okay. Director, hingi din po kami ng updates sa inyong search and retrieval operations. Kumusta po yung ating paghahanap dun sa mga nawawalang individual, lalo na po nung kasagsagan ng bagyo at habagat?
4: Sir, with regard, ma'am, with regard po dun sa mga victims, lalo na po yung reported missing, ay tuloy-tuloy pa rin po. Hindi po tumitigil yung pong search rescue operation until they will recover yung pong mga missing. Sa ngayon po, last report na 41 na po ang na-report na namatay. At ito po ay doon po sa mga regions that I mentioned a while ago, which are regions 1, provinces of Benguet, La Trinidad, La Union, Baguio, ganun po, Pangasinan, Zambales, Rizal, Antipolo, Batangas din po. At meron din po sa NCR po, sir and ma'am.
2: Director, kumusta naman po yung pakikipag-ugnayan ng OCD sa DSWD, LGUs at iba pang ahensya para maiwasan yung duplication at syempre masigurong walang pamilyang maiiwanan?
4: Opo, ang coordination po natin ay tuloy-tuloy. Ito po ay of course ang instructions ng ating pong presidente doon po sa ating NDRIMC headed by Secretary Teodoro. And just recently po, may share lang po natin, ni-launch po o nagkaroon po tayo ng relief caravan. Ito po ay consisting of 10 M35 trucks na 5 to 10 tonner po, loaded with several sacks of rice at potable water. At ang target po nila, sir, ma'am, ay flooded areas in Bulacan. And then, ang sunod po na sortie po niyan ay dadaanan din po yung mga flooded areas sa Pampanga po, sa Zambales, sa Bataan, at dito rin po sa May Nueva Ecija at iba po pong lugar. As we receive the report na natatanggap po from the regions through the regional offices ng OCD coming from the LGUs at nare-report po dito sa central office po.
5: Okay. Director, kumpirmahin ko lang po yung nabanggit nyo kanina na datos. Kanina po nabanggit nyo na meron na pong 41 o 41 na nasawi. Ilan po yung nasa inyong datos na nawawala pa, na kayo, ngayon po yung hinahanap pa?
4: Sir, as of this report, there are 3 or 3 po na reported missing.
5: Okay.
4: But hindi nga po tigil ang ating pong mga response unit in doing their best effort po to keep the 3 missing persons po.
5: Okay.
4: So, sir, but I have to compose, sir, ano, ma'am, at the report, nababago po yung figure.
5: Okay.
4: So, baka po after we speak, we might give you another report as regards the dead, the missing, and the injured po, sir and ma'am.
5: Okay.
2: Okay, sir, ano naman ba yung susunod na hakbang ng pamahalaan para sa recovery at rehabilitation ng mga pamilyang nakinsala ng habagat?
4: Opo, with regard po to recovery and of course rehabilitation, of course po nangunguna po ang Department of Public Works and Highways and of course yung counterparts po sa local government units. Dito po sa OCD, marami po tayong on standby na mga materials na makakatulong din po for rebuilding and reconstruction. But of course the lead agency would be the Department of Public Works and Highways and the other agencies who have inventories of supplies and construction materials din po. And coming from the local government units po, sir and ma'am.
5: Okay. Director, panghuli na lamang po. Mensahe niyo po sa ating mga pamilyang apektado ng habagat at sa mga lokal na pamahalaan na patuloy na humaharap sa epekto ng pagbaha at malalakas sa pag-ulan.
4: Yes, sir. And ma'am, thank you po for the opportunity na nabibigyan po kami ng pagkakataon na maibahagi po ito pong mga latest advisories, latest situationers and updates. And yun po, napakalaki po ng tulong ng ating media friends na ito po ay napaparating sa ating pong mga kababayan na most affected. But ang kagandahan po nito, yung response po ng ating response units from the LGUs and the other response agencies ay very compos sila, very responsive. In fact, yung ako, yung nabahagi ko po kanina, meron na po tayong inilabas na relief caravan na as early as 6 in the morning po ay patungo na po sila dun sa mga affected areas. So, lagi lang po mag-ingat, lagi lang po makinig sa mga balita at mag-ingat din po tayo sa false news dahil marami rin pong nananamantala. So, maraming salamat po on behalf of Secretary Teodoro, of course, Jose Cabreros, and no less than our President, BBM. We are here 24/7 to serve. And please stay safe and God bless everyone, sir and ma'am.
2: Okay, maraming salamat din po sa inyong oras, Director Vicente Gregorio Tomas mula sa Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense.
5: Thank you, sir. Mantili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
6: Healthwatch, alerto pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig, at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakutin. Labis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ng sintomas. Upang maiwasan ng rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumana sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ang mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure, gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na animal bite treatment center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumplituhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserbahan ng hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
3: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, assistance sa pamilya ng 2 Pilipinong nasawi sa Strait of Hormuz. Ating pag-uusapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Yusek?
7: Yusek po sa inyong programa.
3: Yusek, magandang tanghali po. Salamat sa pagpapaunlak. Si Joshua po ito, together with Asik Weng. Una po sa lahat, ano po ang agarang tulong na ibinibigay ng DMW o naibigay ng DMW sa mga pamilya po ng 2 Filipino seafarers na nasawi po dito sa Strait of Hormuz?
7: Unang-una po, no, alam natin na ang pamilya ay dumaranas ngayon ng isang traumatic experience dahil sa balita na kanila natanggap sa di inaasahang pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay na kaanak, no? At pamilya. No? So ngayon, tinutulungan po natin sila at sa atin ngayon po, binisita mismo ng ating Secretary of the Department of Migrant Workers, ang pamilya kahapon sa Laguna at ngayon ay nasa Cebu naman siya para doon sa isa pang pamilya. No? Ngayon, nandito sa Department of Migrant Workers, yung pamilya ng taga Laguna at kausap po namin at inaasikaso po namin lahat ng pangangailangan at pinatawag na rin namin yung ahensya para nagsagawin yung lahat ng tulong, lahat ng mga pangangailangan at klarifikasyon na kailangan mangyari ay amin pong ginagawa ngayon sa ayos, sa bilin rin po ng ating presidente.
2: Yusek, paano naman po tinitiyak ng DMW na makukuha ng mga pamilya yung lahat ng benepisyo, insurance, compensation at iba pang benefits na nakasaad sa kanilang employment contracts?
7: Pagdating po sa bagay na yan, wala po silang dapat alalahanin kasi sisiguraduhin po natin na may bibigay sa kanila lahat ng benepisyo at maukulang benefits o anumang mga bagay na kinakailangan nila matanggap. No? Pero sa ngayon, ang pamilya ay hindi interesado doon. Eh, no? Ayaw nilang pag-usapan yun. Ang interesado, malaman yung tunay na pangyayari. Ano ba talaga nangyari? Pangalawa, kailan maipaparating yung remains, no? Kasi ngayon din pinag-uusapan namin kung sila nga ba talaga yung identity noong kanilang kamag-anak, no? Yung importante alamin personally kung sila nga ba yun, no? So andun po ako kami sa proseso na yun at inaalam natin kasi may mga documentary requirements na kailangan gawin at syempre tutulong po tayo at nagapay.
3: Okay. Yusek, hingin din po kami ng updates sa ngayon po. Ano po ang kalagayan ng mga natitirang Filipino crew? At ano po yung ginagawa ng pamahalaan para po sa kanilang ligtas at agarang pag-uwi?
7: Yung pong 14 na kasama noong 2 namatay nating kababayang seafarers ay nasa ligtas na lugar na at nasa hotel na pula. At tayo po ay nag-aasikaso mismo yung ating...
3: Yusek?
7: May patungo sa isa. Sa ililipad pa ba? madaling panahon.
3: Okay.
7: Yung sitwasyon.
3: Alright, Yusek, medyo napuputol po yung inyong linya.
7: Wait,
3: yes, Yusek Bernard?
7: Napanating si Chair. Apo.
3: Apo, medyo napuputol po yung inyong linya. Kumusta po ulit itong kalagayan ng mga natitirang Pilipino? Nakasamahan po nitong ating
7: mga... Apo, okay naman po. No? Yung 14 ay naayos at sila po ay nasa ligtas na kalagayan na. Yung karamihan ng ating mga seafarers na nasa mga bangko pa ay katuloy po nating minomonitor at sinusigurado po natin na kanilang kaligtasan.
3: Okay. Mm.
2: Yusek, paglinaw lang po, ano, ano po itong paalala ng DMW ship owners at manning agencies na dapat igalang ang karapatan ng seafarers na tumangging mag-sail sa high-risk areas? Paano po ba ito pinatutupad?
7: Yan ang importanteng polisiya na pinaiiral po natin. Para makasigurado po yan na makairal at na-implement, ay aking po minomonitor at yung email po niyan ay tinitignan natin kapag nag-elect ang isang seafarer na ayaw niyang sumampa o ayaw niyang magpatuloy, igagalang po yan at ating ini-implement. Ang hindi susunod na ahensya daan sa polisiya na yan ay haharap sa isang disciplinary sanction at tayo po ay may authority para i-disiplina sila at bigyan ng karampatang parusa.
3: Alright. At, pero Yusek, sa ganitong kaso, sino po ang sa tingin ninyo may responsibilidad na tiyaking nakapagsasagawa ng proper risk assessment bago pa man din pumayag o payagan dumaan ng isang vessel sa conflict o high-risk area?
7: Pakiulit nga po yung huli, yung una.
3: Apo.
7: Nakuha, nawala.
3: Apo, sa ganito pong kaso, Yusek, sino po sa tingin ninyo ang may responsibilidad na tiyaking nakapagsagawa muna ng proper risk assessment?
7: Assessment, ang may risk assessment, meron tayong polisiya na dapat merong SWACO, yung monitoring work officer, lahat ng bako. No? At sila yung may responsibilidad na i-monitor, i-report yung kaagayan at sitwasyon ng barko. No? At base doon, isinusumite report na yon sa Department of Migrant Workers at yung polisiya na dapat siguraduhin yung kaligtasan ay dapat pinaiiral. No? So, kasama po kami dyan sa pagmamonitor at sinisigurado po namin na may implement po yan.
2: Okay. Yusek, kumusta naman po ang investigasyon ng DMW kung nasunod ang mga safety requirements bago dumaan sa ang MVSIDR sa Strait of Hormuz? Ano po yung tinututukan ninyo sa investigasyon?
7: Apo, tayo po yung nakatutok ngayon kasalukuyan yung ating investigasyon kasi inaalam po natin kung meron nga bang right of refusal to sail doon sa mga nabanggit na 16 seafarers natin, lalong-lalo na yung dalawang nasa way. Ha? Kung sila ba ay nagpasabi, nagpadala ng email na ayaw nilang tumuloy doon sa mga nasabing lugar, dyan sa Strait of Hormuz. Inaalam po natin yan. No? Kasalukuyan pa ang ating investigasyon dyan. At sisiguraduhin ng Department of Migrant Workers na may karampatang parusa kapag napatunayan natin na hindi sinunod o hindi na-implement yung mga polisihan na yan. Priority po natin yung pamilya, yung remains at yung natitira pang 14 na agad maiuwi natin sila ng ligtas at maayos.
3: Okay. Yusek, paano po mapoprotektahan ang mga seafarers laban po sa posibleng pressure o retaliation kung sakaling gagamitin nila ang kanilang karapatang tumanggi sa isang delikadong ruta?
7: Yes. Ay elect na tumanggi sa mga pagsampa o pagtuloy ng paglayag ng barko, meron tayong polisiya na hindi dapat gawa ng retaliatory o mga karampatang parusa para hindi po sila at pinatutupad po natin yan. At kapag hindi pa sumunod ang isang ahensya at kapag may reklamo tayong natanggap mula sa isang marino o seafarer, pinapatawag po natin ng ahensya, pinaki-explain natin at tayo po ay may karapatan na matinahin sila.
2: Yusek, sa harap ng tumitinding security risk at sa mga international shipping routes, may iba po bang plano ang DMW na magpatupad ng mas mahigpit na safety rules para sa Filipino seafarers?
7: Yan po mga risk assessment at yan pa mga safety rules kasama po sa protocol na dapat kinocomply ng monitoring measures dyan at responsibilities.
2: Okay. Hello, Yusek? Hello, Yusek. Yes, Yusek.
5: Yusek Bernard?
8: Hello?
2: Yes. Sir, may tanong lang po ako, opo. Yung nabanggit nyo kanina na pauuwiin yung iba pang mga seafarers na nandoon sa ship na yon, ano po yung plano ninyo para sa kanila? Meron na po ba tayong nakaabang na tulong? Kasi siyempre, kung hindi natapos ang kontrata, ano po yung coordination natin doon sa kanilang agency at ano po yung tulong na maaaring ibigay ng pamahalaan sa kanila?
8: Unang-una po, yung napapaloob sa kanilang kontrata sa standard employment contract ay dapat masunod, no? Ngayon, pangalawa, lahat po ng mga beneficiaryo, lahat po ng mga benefits na kanila pong dapat matanggap na naaayon sa kontrata o sa kanilang CBA ay dapat din matanggap. In addition to that, meron pong action fund at ating Department of Migrant Workers na naka-budget at yan po ay bibigyan natin ng implementation din. Yung ibig pong sabihin, makakatanggap po ng financial assistance at lahat ng klase ng programa yung mga seafarers na naantala ang kanilang biyahe dahil po sa mga insidente tulad po ng ganito.
5: Okay, panghuli na naman po, Yusek. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, particular na doon sa mga pamilya ng ating Filipino seafarers.
8: Unang-una, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawang nasawi at sa ngayon nga po, kausap namin sila ngayon dito sa departamento at ang aming mga sekretary ay nasa Cebu pa para puntahan at dalawin yung isa pang pamilya. No? Tuloy po tayong tutulong. Yan po ang aming natanggap na instruction at patuloy po natin silang tutulungan at umaasa po sila na lahat ng polisiya para maiwasan yung ganitong insidente ay ating po pinatutupad at lahat po ng mga kaganapan ay aming po minomonitor at patuloy po natin imamonitor para ganap po ang impormasyon mararating at matatanggap ng pamilya. Maraming salamat po.
2: Alright, maraming salamat din po sa inyong oras, DMW Undersecretary Bernard Olalia.
5: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
5: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema!
16: Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
16: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
12: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan ang kahapunan.
22: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
26: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
27: Happy TNK Day at Happy Birmans na po, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
28: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
27: Birmans na nga, Jessel, kaya uso na naman ang Christmas in our hearts. Narinig mo na ba?
28: Oh, totoo po yan, Miss Annie. Nagsimula na nga po ang longest Christmas season sa buong mundo dahil ang ating bansa ay may unofficial Christmas countdown po starting September 1.
27: Pero kasabay ng ating paghahanda sa Kapaskuhan, nawa po ay ligtas ang lahat ng ating mga ka-TNK dahil sa kasamang pala, Jessel, no? Ay maulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa at may mga lugar pa rin na patuloy na binabaha.
28: Kaya nga po, Miss Honey, at bagamat naturally resilient naman po talaga tayong mga Pilipino, hindi po dapat ma-normalize at lalong hindi dapat ma-romanticize ang mga ganitong sitwasyon.
27: I agree, Jessela, no? Dahil sa sobrang seryoso ng usapin ng baha, buhay, kalusugan at kabuhayan ang nakataya rito. Kaya muli sa lahat ng ating mga ka-TNK na ngayon ay nakakaranas ng krisis ng bagyo at baha, keep safe po at naway matanggap ninyo ang assistance na inyong kinakailangan. Lalo na nga ano, yung ating mga kababaihan na vulnerable sa mga ganitong sitwasyon. Kagaya nga po ng mga buntis, breastfeeding moms, yung mga batang babae, no, at ang ating mga elderly women.
28: Kaya po, Miss Honey, sa panahon po ng krisis, mahalagang marinig ang Tinig ng Kababaihan at matugunan ang kanilang partikular na mga pangangailangan.
27: At speaking of Tinig ng Kababaihan, batiin muna natin, Jessel, no, ng Happy TNK Listening ang ating mga tagapakinig sa Radyo Magazine, Capital 104.3 FM, pati na rin sa PBS Receiver app.
28: Happy TNK Viewing naman po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW Radio Magazine at Capital 104.3 FM. And of course, please like and follow ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radio Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radyo Pilipinas.
27: Mag-join din po kayo sa Facebook page, Facebook channel at sa ating Gadvocates Community Facebook Group. At pwede rin po kayong manood ng ating replay tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook page.
28: At kasabay nga po ng ating replay ay mapapanood din ng ating programa sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49.
27: Available din po ang ating past 10K episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library.
28: Samantala, mga ka-TNK, bukod sa ating paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan, maraming observances ngayong buwan ng Setyembre ang dapat nating abangan both local and global.
27: Tama ka, Jessel, at isa na nga sa observance na iyan na may kinalaman sa ating advocacy na gender equality at women empowerment ay ang World Sexual Health Day na ginagunita mismo today, no, September 4.
28: Interesting ang topic na ito, no, Miss Honey at mga ka-TNK, dahil dito sa Pilipinas, lalo na po sa mga isolated areas, ay parang tabu pa rin po ang usapin ng sexual health.
27: Kaya naman, mga ka-TNK, para sa ating episode ngayong araw ay pag-usapan natin ang kalusugang sexual, karapatan, kaalaman at kapangyarihan ng kababaihan.
28: Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, alamin naman natin muna natin ngayon ang ating featured God work for the week.
0: God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
27: Para po sa ating featured God work for the week, good news po mga ka-TNK. Sinimula na ng Philippine Commission on Women o PCW ang participatory formulation ng bagong long-term roadmap na papalit sa Philippine Plan for Gender Responsive Development o PPGD 1995 to 2025. Unang isinagawa ang Visayas Regional Consultation noong August 10 to 11 sa Mandawi City, Cebu, kung saan nakibahagi ang mga kinatawan mula sa mga sangay ng gobyerno, lokal na pamahalaan, non-government at women's organizations at akademya mula sa Region 6, 7, 8 at Negros Island Region. Tinalakay sa konsultasyon ang mga gender issues na nararanasan sa Visayas, kabilang ang women's economic participation at access sa resources, unpaid care work, gender-based violence, women's participation and representation in decision-making, access sa gender-responsive services, at kalagayan ng kababaihan sa mga geographically isolated and climate vulnerable communities. Layunin ng bagong long-term plan na higit pang palakasin ang gender equality at women empowerment sa bansa sa pamamagitan ng gender transformative approach. Ito ay hindi lamang pagtugon sa gender inequalities, kundi pagharap din sa mga sistema, institusyon at social norms na patuloy na nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay para sa kababaihan at mga batang babae. Mahalaga ang participatory approach na ito dahil tinitiyak nito na ang mga karanasan, pangangailangan at solusyon mula mismo sa mga kababaihan sa rehiyon at komunidad ay magiging bahagi ng pambansang plano.
28: Mula Visayas ay dumako naman tayo sa Mindanao. Another good news po mga ka-TNK, sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election sa Setyembre 14, inaasahang boboto ang humigit kumulang 2.4 million na rehistradong botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM upang pumili ng mga bagong leader na bubuo sa unang elected Bangsamoro Parliament. May 80 po na pwesto sa Parliament, kabilang ang party, district at sectoral representatives. Nakalaan naman ng isang sectoral seat para sa women's sector kasama ang mga kinatawan ng non-Moro indigenous peoples, settler communities, youth, ulama at traditional leaders. Mahalaga ang representasyon ng kababaihan sa ganitong uri ng pamamahala dahil nagbibigay ito ng espasyo para marinig at maisulong ang mga karanasan, pangangailangan at interes ng kababaihan sa paggawa ng mga batas at desisyong nakakaapekto sa buong Bangsamoro community. Ang kauna-unahang parliamentary election sa isang mahalagang hakbang tungo sa mas participatory at inclusive na pamamahala.
27: At mula Mindanao ay bumalik naman tayo sa Visayas para sa ating huling featured God Work for this week. Isinagawa ng UGSAD Regional Gender Resource Network Western Visayas at JCI Iloilo Ilang-Ilang Inc. ang Project Tuwang I Am Able. Ito ay isang Filipino Sign Language and Autism Awareness Workshop para sa mga government frontliners sa Iloilo City na naglalayong palakasin ang inclusive at accessible na paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Humigit kumulang 42 government frontliners ang lumahok sa workshop kung saan natutunan nila ang basic Filipino Sign Language o FSL at mga autism-informed strategies upang mas mahusay na makapaglingkod at makipag-ugnayan sa persons with disabilities. Ayon sa UGSAD, mahalagang bahagi ng inclusivity ang pagtiyak na ang mga ahensya ng gobyerno at ang kanilang mga serbisyo at programa ay sinasaalang-alang ang iba't ibang pangangailangan at karanasan ng mga mamamayan. Sa ganitong paraan, nababawasan ang mga hadlang sa access at partisipasyon at napapalakas ang paggalang sa dignidad at karapatan ng bawat isa. May mahalagang God dimension din ang inisyatibang ito dahil ang gender equality ay nakaugat sa pagbuo ng isang lipunang inklusibo kung saan walang naiiwan dahil sa disability o iba pang hadlang sa pantay na access at serbisyo at oportunidad. Nangunguna rin sa proyekteng ito ang JCI Iloilo Ilang-Ilang bilang isang all-female chapter. Dahil ang tunay na inclusion ay hindi lamang pagtanggap sa pagkakaiba, ito ay aktibong pag-aalis ng mga hadlang upang ang bawat isa kabilang ang kababaihan at iba pang marginalized groups ay magkaroon ng pantay na pagkakataong makilahok, marinig ang kanilang mga tinig at matugunan ang kanilang pangangailangan.
28: Good job po sa ating mga kapwa Godwokets sa kanilang mga Godwork na talaga namang good work. At mula po sa ating featured Godwork for the week, ay dumako naman tayo sa ating hashtag say sa TNK.
1: Oras na naman para sa hashtag say sa TNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag say sa TNK.
27: Mga ka-TNK, dahil ginugunita natin ngayong September 4 ang World Sexual Health Day, narito na ang ating hashtag say sa TNK question of the week. Sa tingin mo, ano ang mga pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng isang babae tungkol sa kanyang katawan at kalusugang sexual? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
28: At dahil lahat tayo ay may say, alamin naman natin kung ano ang kahalagahan ng sexual health at kung bakit dapat may say ang isang babae sa kanyang katawan at kalusugang sexual at gaano kaimportante ang consent sa usaping ito. Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
1: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Patuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: At para po sa ating episode na pinamagatang Kalusugang Sekswal, Karapatan, Kaalaman at Kapangyarihan ng Kababaihan, kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Program Assistant at Girls Act Philippines Coordinator mula sa Family Planning Organization of the Philippines o FPOP Metro Manila Chapter. Mga ka-TNK, welcome po natin si Miss Maria Lynn Joy Toraja o tawagin na lang natin na Maxie.
2: Hello po.
3: Hello po. Happy TNK Day.
2: Happy TNK din po and also Happy World Sexual Health Day.
3: Happy World Sexual Health Day po sa lahat. At welcome po sa Tinig ng Kababaihan. At bilang panimula po, ano po ang FPOP? At kasunod po niyan, ano po ang ibig sabihin ng sexual health o kalusugang sexual? At bakit mahalagang ituring ito bilang bahagi ng karapatan at kabuuang kalusugan at kapakanan ng bawat tao?
2: Okay po, so start po to. Hello everyone, ako po si Maxie. So FPOP, so Family Planning Organization of the Philippines. So we are a non-stock, non-profit, service-oriented organization. So kami po ay non-government organization providing sexual reproductive health and rights to all Filipinos, especially to the poor, marginalized, and also socially excluded. So kami po ay mayroon 13 chapters over the Philippines. And kami po ay, ako po ay kabilang po sa FPOP Metro Manila Chapter na matatagpuan po sa dalawang clinic sa 248B Tandansoria, Quezon City and also sa Barona Street, Tondo, Manila.
3: Opo. Ano po ang ibig sabihin po ng sexual health? At ano po yung, bakit mahalaga pong ituring ito bilang bahagi ng karapatan at kabuuang kalusugan at kapakanan ng mga tao po?
2: Okay po. So, sexual health or kalusugang sexual, hindi lang po ito patungkol sa kawalan ng sakit or di kaya infections, no? Napakahalaga po nito, lalo-lalo na yung pagkakaroon ng tamang information pagdating sa sexual reproductive health and rights. And also, hindi lang dapat tayo magtatapos sa information. So, okay. Dapat meron tayong access. Alam natin yung pag-access ng health services. So, bilang dito, pa-practice na natin yung rights natin and also kabilang din dito yung relationship, yung consent, no, yung bodily autonomy and also dignity at saka pasok din dito yung dapat tayo, no, may bilang tao, no, tayo ay ginagalang, also walang wala tayong boundaries, no, na wala tayong services na nahahadlangan, yung parang hindi na a-access because of that boundaries and yun lang po.
1: Ayan. Dahil nasa Tinig ng Kababaihan tayo, Maxie, no? Bakit nga ba, para sa mga kababaihan, bakit mahalagang magkaroon tayo ng tama, sapat at angkop na kaalaman tungkol sa ating katawan at kalusugang sexual?
2: Okay, so dapat po, mayroon tayong sapat, no, na kaalaman. Kasi bilang isang babae, kung meron tayong sapat na kaalaman, alam natin kung paano i-access ito. Like for example po, for the family planning. So si family planning, is madami po siyang contraceptive methods. So kung alam po natin yung different contraceptive methods, alam po natin kung paano i-access, alam po natin kung saan ito, alam po natin kung ano po yung mga, ito pa pala ay misinformation. So nahahadlangan tayo, no? So parang mas yung sa mental health natin, yung sa pag-iisip natin, parang nag-overthink tayo na okay, may ganito ako nararamdaman. So minsan, no, ang isang tao, ang isang babae, nag-access lang siya sa social media without knowing na ito pala, itong information na to ay hindi pala siya evidence-based. So, because of that, no, yung pag-alam ng sexual reproductive health and rights ay napakaganda at napaka-importante siya, hindi lang po sa kababaihan, kundi po para sa lahat.
3: Ganun kahalaga ang pag-alam po natin ng mga ganitong usapin po. No? Ano-ano naman po ang mga karaniwang hadlang na kinakaharap ng kababaihan sa pag-access ng impormasyon bilang nabanggit nyo po na sobrang importante po na dapat lahat tayo may access sa information at serbisyong may kaugnayan sa sexual at reproductive health.
2: Okay po. So, isa sa mga hadlang, yung nabanggit nyo nga po, ma'am, no, yung pag-access ng health service. So kung saan po siya, no. Pero may isa pa po, may madami pa po siyang marami pa pong hadlang. Like for example, yung stigma, yung hiya, and also yung mga misinformation na meron sa community and mismo yung community, no, na hindi nila tinatanggap yung pagdating sa sexual reproductive health. Mm-hmm. And kabilang na din dito, kung ang isang kababaihan kasi ay meron siyang stigma, no, na abounded siya ni stigma. So, mas mahihiya siyang mag-access ng services kasi iisipin niya, unahin niya pang isipin, ano kayang iisipin ng ibang tao kasi nag-access ako nito or inaalam ko ito. Mm-hmm. So, isa po yun. And also din, kabilang na din po dito, yung mga services na malayo sa atin. Kasi hindi naman po lahat ng kababaihan or lahat, hindi tayo lahat, ay meron tayong financial constraints talaga. Mm-hmm. No? So, napaka-importante din po na ang serbisyo ay dapat binibigay sa komunidad. So, isa din po yun sa goal ni FPOP. Kaya din po kami nagkakaroon ng mga community outreach kasi doon inilalapit natin yung serbisyo, no, para mas accessible sa lahat ng tao.
1: Nabanggit mo kanina, Maxi, no, yung stigma o yung nahihiya, yung mga kababaihan na lumapit. Tsaka yung mga maling paniniwala doon sa ano, no. Paano nakakaapekto to doon sa ano, sa kalusugan, dignidad at yung kakayahan, no, ng kababaihan na gumawa ng sarili niyang desisyon pagdating sa sexual and reproductive health.
2: Okay po. So thank you po dyan. So nagsa-start po talaga siya dahil sa stigma. Mm-hmm. Dahil hindi niya alam yung information, hindi niya alam yung access. Kaya nagkakaroon talaga siya ng ano na kagad, boundaries na kagad sa kanya na hindi niya ma-absorb yung information. Mm-hmm. So, isa din po yung kapag nagkakanda kami ng mga community outreach, yung bodily autonomy, yung consent. Mm-hmm. So, parang ang nangyayari is, itong example na ito is, like for example, mayroong community outreach kami sa family planning. So, parang sila, dahil hindi nila alam na ako pala ay may kakayahang mag-desisyon para sa sarili ko. So, imbis na mag-access na ng services, andyan na ng health provider, so sasabihin niya, tatanungin ko muna sa asawa ko kung pwede ba ako nito. Mm-hmm. Na imbis na mag-direct na kagad, no, sa health service provider. So, isa din yan sa, ano, sa mga gap din po, no, mm-hmm, sa pag-access ng SRHR.
1: Or minsan, no, yung halimbawa, may nararamdaman na pala siya, mm-hmm, tapos nahihiya siyang magtanong doon sa mga health center, for example, doon sa mga clinic or sa doktor kasi, or parang nahihiya siya na mag-research or magbasa, mm-hmm, kasi paano pag may makakita sa akin na binabasa ko to, ano, mm-hmm, isipin nila sa akin. Yung mga gano'n na ano. So, parang nahihinder din. Minsan patago, kaya nga sabi ni Maxi kanina, minsan sa social media naghahanap, yes, kasi pag hawak mo yung phone mo, pwedeng hindi nakikita, mm-hmm, ng iba. Pero ang tanong, tama ba? Parang tama ba? Totoo ba yung impormasyon? Mm-hmm. Science-based o evidence-based pa siya? So dito, minsan nabibiktima nga sila ng mga misinformation. Yes, ano?
3: Opo. Pero bago po siguro natin alamin yung iba pang mga nakakatulong na access po, no, may mga example po ba kayo ng mga maling paniniwala pa rin po ng mga tao tungkol sa sexual and reproductive health nila ngayon?
2: Okay po. So, isa po yung sa example po siguro yung family planning. So, madaming family planning methods. So, kaya din po, ini-empower namin na hindi lang po isang family planning method kapag pumupunta kami sa isang outreach. Dapat lahat ng mga serbisyo tungkol sa family planning kasi madaming family planning method. Para sila din, no, meron silang, meron sa kakayahang mamili, magdesisyon para sa sarili nila. So, isa yun sa misinformation na si family planning ay, baka hindi ako magkaanak dyan dahil nasobrahan ako sa family planning or di kaya, baka di ako reglahin. So, yun yung mga common na, na misinformation pagdating sa, sa SRHR. And also din yung, yung pag-access din, for example, yung condom, no? Mm-hmm. So, kasi si condom, like, din talaga siya sa sexually transmitted infection. So, mm-hmm, hindi lang siya si condom sa family planning. So, madami, dahil din sa information, napakahalaga talaga ng information. Kasi, because of that information, mai-empower natin yung sarili natin at mapapangalagaan din natin ito.
3: Mm-hmm. Paano po nakakatulong yung access sa sexual and reproductive health services sa kakayahan po ng kababaihan? Katulad nung in-example nyo po kanina, no, na makapagpa siya ng may sapat na kaalaman tungkol sa kanilang katawan, kalusugan at kinabukasan.
2: Okay po. So, nakaka sobrang nakakatulong po yun. Kasi for example, no, dahil alam natin na may access tayo, alam natin yung information. So, kasi tayo, hindi naman tayo nakafocus lang din sa sexual health natin. So, madami siya. So, pasok dito yung education. So, kung hindi ka pa ready, no, tapos pumasok ka na sa isang relationship, napaka-importante nung consent, no, bodily autonomy, the respect. So, kabilang yan sa pag-aaral ng SRHR. And also, tayo bilang isang career woman, no, so, meron tayong pagpapasya para sa sarili natin na tayo, ito, decision ko to, decision ko muna na hindi mo na pag itigil mo na yung pag-aanak or wag mo nang mag-anak. So, napaka-importante po talaga ng informed decision.
1: So, ayan, nabanggit ni Maxie yung informed decision, no? Tsaka yun nga, nabanggit niya kanina na marami naman iba't ibang uri or paraan ng family planning, no? Hindi naman ipinipilit na gumamit ka ng condom. Parang, merong ibang option. Kung ano yung sa tingin mo, akma sa iyo, yung okay sa kalooban mo, yun yung pwede mo. No? Kaya napakahalaga na ilatag mo lang or i-present mo dun sa mga tao, ano yung iba't ibang options. Yes. And magkaroon siya ng access sa iba't ibang options na yun. And then, sila mismo yung magde-decide on their own. Kasi kasama yun sa sexual and reproductive health and rights, di ba? Yung for you to have the final

0: natin na pag-usapan dito sa TNK, no? Yung pagdating sa mga ating mga kabataan.
1: Yes,
0: kasi 'di ba yung lumalaganap yung ang bata pa tas nabubuntis na yung ating mga girls, ano? So bahagi kasi yun ng ano eh ng adolescent sexual and reproductive health. Dapat kasi magkakaroon na sila ng idea, no, doon sa mga ganitong age nagkakaroon na sila ng idea. Ay, ito pala pag hindi pala dapat ginagawa sa akin to. Parang ako yung dapat mag-decide nito. Hindi porkit. Halimbawa, boyfriend ko siya, susunod na lang ako kung anong gusto niya. Kung yayain niya ako na magkaroon ng pagtatali, for example. So, mahalaga na through the proper information and bibigyan sila, gabayan sila ng mga magulang, yes, yung mga ano, no, mga or mga guardians nila kung wala man yung parent, no, maaring OFW yung mga guardians nila, sana nagagabayan sila para hindi sila maging ano, no, masama doon sa statistics. Yes, and actually hindi lang kasi siya statistics, eh, may buhay. Malaki yung impact niya doon sa buhay, hindi lang nung batang babae, pati na rin nung magiging anak niya dahil siya ay nabuntis.
1: Opo. So, isa din po yan sa aming ine-empower. Kaya po kami ay nakikipag-partner sa mga school division office kasi yung talakayin talagang sexual reproductive health. So, naging ano siya, no? Naging controversial siya. So, na dapat talaga age-appropriate siya. Nag-uumpisa siya sa pagiging bata, no? So, kaya po yung mga programa namin is age-appropriate information. Kabilang na po doon yung adolescent pregnancy prevention, the menstrual health and management, and saka yung healthy relationship, no? Pumapasok po kasi doon yung bodily autonomy, yung respeto, the good touch and bad touch na commonly sa school, ano po yun eh. Parang, okay, hinawakan ako sa balikat ko, pero walang consent. And yung importansya din po ng consent na itong consent pala ay nababawi. So, napaka-importante po na bilang bata, alam niyo po, alam nila na may ganun palang karapatan. At karapatan ko yun. Ganun.
2: Opo. Maganda mi sana yung sinabi niya na ano, yung age appropriate po. No? Kasi ito din yung pinakamalaking misconception about sexual and reproductive health rights ng pagtuturo natin na akala nila kapag ganitong edad tinuturuan na agad natin tungkol sa mga pagtatali, ganyan. Opo. Kaya age appropriate po, no, ang mga tinuturo po sa mga yung mga ganitong klaseng edukasyon po, no, at kung ano lang po yung akma para doon sa kanilang mga edad po.
1: Yes, kasi karapatan nila 'yon. Karapatan nila bilang bata 'yon, yung information.
0: Maganda na na-highlight natin 'yan dito sa talakayan natin sa ano, sa TNK, kasi I think 'yan yung isang ano eh, 'yan yung isang naging issue kung bakit marami yung tumutulig sa doon sa pagkakaroon na yung nababalita kasi na tuturo yung sexual and reproductive health sa mga bata kasi yung comprehensive sexuality education. Akala nila tuturuan kung paano mag-sex yung mga bata. Hindi po ganun yun, no? Parang, gaya nga nung nasabi ni Maxi, introduce lang sa kanila yung kahalagahan ng consent, having healthy relationships, ano yung mga touch na hindi na appropriate. Ano yung good touch, bad touch? Depende dun sa age nila. Yes. Diba? Anong grade na ba sila? So, hanggang dito pa lang yung pwede. At back naman po yan ng mga, ano, no, yung mga may background, hindi lang sa education, pati dun sa, ano, yung mental, ano, health ng mga bata. Ayan. Maraming salamat, Maxi. Unang ano pa lang, bahagi pa lang natin. Ang dami na nating tinalakay. No? Maraming salamat sa mga ibinahagi mo sa amin sa ating first segment. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin kung ano nga itong consent na tinatawag at bakit mahalaga itong bahagi ng isang healthy relationship. Manatili pong nakatutok dito sa Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2,

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. At para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Kalusugang Sekswal, Karapatan, Kaalaman at Kapangyarihan ng Kababaihan, kasama pa rin po natin ngayon live na live dito sa ating studio si Ms. Maxi Toraja mula sa Family Planning Organization of the Philippines Metro Manila Chapter o FPOP.
4: Yan, so ito na, Ms. Maxi, sa usapin ng consent at healthy relationships, ano nga ba yung mahalagang kaalaman na dapat taglayin ng kababaihan upang maprotektahan ang kanilang mga sarili at mapanatili no yung relasyong nakabatay sa respeto at pagkakapantay-pantay?
5: No. Okay, thank you po. So, mahalagang alam ng mga kababaihan na ang consent ay voluntary, informed, specific, at ito ay nababawi. Sa healthy relationship din naman, so napaka-importante na dito papasok yung consent, bodily autonomy, and also yung dignity no, ng both partner. No? Mm-hmm. And also papasok din po dito yung, yung pregnancy, yung hindi paggamit or di kaya paggamit ng contraceptive kasi dapat alam nila iyon kasi karapatan nila and also may kakayahan silang mag-decide para sa sarili na bilang isang babae.
4: Mm-hmm. So parang hindi automatic na boyfriend mo or asawa mo ay anytime ay pwede nilang gawin yung nais nilang gawin nyo. Parang, paano kung pagod ka? Parang gano'n, yes, di ba? So, or masama ang iyong pakiramdam, may sakit ka, ganyan. Or hindi ka palang talaga ready, yes, during that time. So, yung mahalaga na, yung consent na iyon. And yung pwedeng pa-elaborate yung nababawi.
5: Okay. So, for example po, nababawi siya kasi hindi lahat ng oras ay okay ka doon sa decision, mm-hmm, sa consent na binigay mo. So, nababawi siya, like for example, yung sexual activity. Mm-hmm. So, hindi mo, ano ngayon, parang ayaw mo, hindi ka ready ngayon. Kasi nga, madaming ano, social factors kung bakit ayaw mo.
4: Pagod and also, sa work.
5: Oh, yes, and pasok din yung mental health, mm-hmm, no, ng isang tao. So, napaka-importante talaga na itong consent ay nababawi, specific, no? Kasi kahit sa school, kahit yung sa mga kabataan, no? Napaka-important na alam nila yun kasi minsan hindi na pala okay sa mga sa kaklas sa sa'yo yung paghawak ng kaklase mo kahit sa buhok lang. So, dapat yun ang pinaka-importante din na ini-empower namin yung consent na babawi siya na hindi lang siya dahil sa sexual activity, hindi lang din siya sa ayaw mong magbuntis, hindi lang siya sa contraceptive na kung pwede or gumamit ka or hindi ka pwede gumamit. Pati na din siya sa lahat, no? Na-apply siya sa kahit anong oras.
4: Mm-mm. Kasi minsan, no, yung mga, kahit hindi nga sa kabataan, eh, kahit doon sa mga adult na talaga, yeah, parang merong mga tao na okay lang sa kanila yung aakbayan sila, parang tropa lang, gano'n, di ba? Pero may mga tao na hindi talaga sila comfortable doon sa gano'n. And we have to respect that boundary.
5: Nawawala yung boundaries. Oo, kasi pag gano'n.
4: Yun. Kasi bilang tao, di ba, may ano tayo, personal space. Mm-hmm. Irespeto natin yung personal space nung kapwa natin. Parang hindi porket okay lang doon sa, di ba, yung BFF niya okay lang na inaakbayan. Parang walang mali siya. Pero maaaring sa kanya ay hindi. Di ba? So, dapat irespeto natin yun. Eh, hindi, minsan kasi sabi ng arte naman ito, yung ganon. So, hindi po ganon yun. So,
3: ayun po nun. Lahat po tayo ay may personal space, mm-hmm, at personal boundary, kaya kailangan po respetuhin natin ang bawat isa. Ms. Maxi, paano po natin nauugnay ang sexual health sa gender equality at women empowerment?
5: So, magkaugnay yung sexuality, yung gender empowerment, tsaka women empowerment, kasi ano sila, ano nga to, sangay-sangay sila, mm-hmm, no? Through that, kapag ang tao ay informed siya, no? Ang isang babae informed siya, no? So, mapapractice niya yung, ano niya, yung karapatan niya bilang isang babae. And also, kasama na din yung gender equality na kung saan, napaka-importante po nito kasi hindi natin alam na naaapakan na pala yung rights natin bilang isang babae. So, ipapasok na din po dito yung sa sexual reproductive health and rights na karapatan ko pala ito. So, dapat kong i-practice at dapat alam ng lahat ng tao na alam ko yung karapatan ko. Kaya, mas maa-avoid po yung discrimination talaga.
4: Mm-hmm. Ayan. Bago tayo dumako dun sa next question, batiin lang natin, Jessel, nanonood sa atin, ang ating former chairperson, si Rodora Bukoy. Ayan. Pati na rin po si Ma'am Marichu Montesilio, si Chari. At, uy, time dito, meron tayong nanonood mula sa Population and Development ng Province of Bukidnon, watching from Provincial Population and Development of Bukidnon. Hello po sa inyo dyan sa Bukidnon.
3: Happy TNK viewing and happy TNK listening
4: po. And syempre si Greg ng ating NMFO ay nanonood sa atin. At pati na rin si Juanilio Aris mula naman po sa Davao Region. Ayan, Miss Maxi, ano naman ang papel ng kalalakihan? Syempre may role ang ating mga kalalakihan, no? Ng mga pamilya, paaralan, komodidad, at maging ng pamahalaan, no? At iba pang sektor sa paglikha ng ligtas, inclusive at gender-responsive na kapaligiran para sa kalusugang sexual ng mga kababaihan.
5: Okay po. So, sa napakalaking tulong, kasi dapat ito po ay shared responsibility. Hindi lang po ito dahil hindi lang ito para sa kababaihan, kundi para sa lahat. Shared responsibility ng lahat na kung saan yung kalalakihan, no, sa relationship, dapat meron silang respeto sa partner nila and also yung bodily autonomy na kung saan napapractice na dapat ng kababaihan. And dito din po sa pamilya, napakaganda na napag-uusapan din po natin na dapat ang information, no, ang accurate, age-appropriate information ay dapat nag-uumpisa talaga sa family. Kasi dun din, no, bilang isang bata, for example sa bata, napapractice nila na itong karapatan ko dahil sinabi ng mama ko. Dahil diba means ang pinaka ano po talaga na source of information, first information natin ay sa magulang natin at nagsisimula siya sa tahanan. So napaka-importante na nagsisimula ang information sa tahanan hanggang sa lumabas siya sa education, papasok siya sa school. So, yung age-appropriate information, maganda na alam po nila. At hindi lang dapat information yung alam nila. Alam din po nila ang pag-access nito. And, syempre, hindi lang din po magsa-stop sa education. So, papasok po doon yung government and also yung community society organization na kung saan kabilang po kami, na kung saan yung mga policies, no, yung paglikha ng policies ay dapat ano siya, naka-tailored fit din siya sa needs ng mga tao, lalo na ang mga kababaihan. So ayun po.
3: Thank you.
4: Halaga yung ano, yung tailor fit na policies and services actually, yes. No. Yan din naman yung tinuturo natin, Jessel, di ba? Ng PCW pagdating sa gender and development, yung mga gender and development plans ng ating mga national and local government offices, no. Dapat tailor fit base sa pangangailangan, base sa pag-aaral, gender analysis yung ating mga anumang programa at polisiya na ginagawa natin at pinaglalaanan ng pondo ng bayan.
3: Ayan. Mga ka-TNK, ngayong araw nga po ay September 4, ang World Sexual Health Day. At may tema po itong Everybody, isang pagkilala na ang sexual health, rights, justice, and pleasure ay para sa bawat tao at bawat katawan nang walang sino mang ibinubukod. Miss Maxi, paano po natin maisasabuhay ang mensaheng ito, lalo na po para sa mga kababaihang nakakaranas ng stigma, discrimination, o hadlang sa kanilang mga karapatan?
5: Okay po. So, ano nga po yun yung everybody. So, papasok po dito yung inclusion na dapat po walang maiiwan, no? Lahat makakapag-access ng information, lahat makakapag-access ng health services. And also din, papasok po dito yung sa inclusion na yan, dapat lahat ay ginagalang, no? May respeto sa kapwa and also yung pag-provide din ng safe space, no, para ma-avoid yung discrimination, respect, dignity sa isang tao. So, napaka-importante po na napakaganda ng everybody kasi doon pumapasok siya sa isip ko na inclusion, na lahat dapat meron, lahat dapat nakaka-access, lahat dapat may information.
4: Ayun. Very ano nga siya, everybody.
3: Everybody. Yes.
4: Parang dalawa yung meaning eh, lahat tayo.
5: Yes.
4: Tapos yung katawan, bawat kasi nga sexual katawan and reproductive health, eh, no? Everybody. Ayan. Maraming salamat, Maxi, no, sa iyong ibinahagi sa amin. Dapat talaga ay may say ang mga kababaihan, no, sa kanilang katawan at kalusugang sexual. Yung palagi, minsan kasi palagi nating naririnig sa my body, my rules. Ganyang ano, no, mga quotable quotes. Yan, tumutukoy sa karapatan ng isang babae na malaman, tumatakpan pa siya at magsabi ng oo o hindi tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang katawan. Ngayon naman, alamin natin kung ganun din nga ba ang say ng ating mga ka-TNK. Tingnan natin ang sagot sa ating hashtag say sa TNK question of the week. Kanina po, tinanong natin sila, sa tingin mo, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng isang babae tungkol sa kanyang katawan at kalusugang sexual?
3: Ito po ang say ni Isabella Aguirre. Many women have been conditioned to think that pain is a norm to accept as opposed to a problem to address. With this, women navigating menstrual concerns may neglect or not even know they are dealing with serious health concerns because they have been taught to endure their struggles. Intense bleeding, including the production of large blood clots, extremely irregular menstrual cycles, and intense dysmenorrhea are just some of the many experiences that women are taught to perceive as normal. For any of these matters or other sexual and reproductive health concerns, it is advisable to consult with medical professionals such as licensed OB gynecologists. These people can properly assess and guide women who may be dealing with undiagnosed conditions such as endometriosis, PCOS, and more. In managing such conditions with interventions such as medication, women can have access to the knowledge and tools that will help them thrive in society instead or enduring such suffering. Unfortunately, some women who have been come forward to health professionals have felt as if their concerns were dismissed. With this, it is also important to advocate for health providers who promote patient welfare and who listen to those who come forward with care and understanding.
4: Daming ano. Ang haba nung sinabi ni Miss Isabella Aguirre. Sabi naman po ni Teddy Bernal, mahalagang malaman ng isang babae na her body, her rules. So yun, nabanggit natin to kanina. May karapatan siyang maunawaan ang kanyang katawan at magkaroon ng tamang impormasyon tungkol sa menstrual, reproductive, physical, at mental health. Sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman, mas napapangalagaan niya ang kanyang sarili at mas nakakagawa siya ng informed decisions tungkol sa kanyang kalusugan.
3: Ito naman ang say ni Sean Kyle Flores, ang katawan ng babae ay nangangailangan ng wastong pangangalaga at proteksyon, lalo na kaugnay sa kalinisan, kalusugan at mga sakit na maaaring makaapekto sa katawan. Mahalaga ang pagpapanatili ng proper hygiene at kumain ng masustansyang pagkain upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Mahalaga rin ang pagbabakuna at regular na pagkonsulta sa mga health professional upang makatulong sa pag-iwas at maagang pagtukoy sa mga sakit tulad ng HPV, HIV at AIDS, lalo na para sa mga babaeng may asawa o relasyon upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan.
4: At say naman po ng Free Pad Pilipinas, isa po silang non-profit organization, that a woman should know and understand her own body. She should be informed about her sexual and reproductive health, know her rights and boundaries, and feel empowered to make informed decisions about her body. Most importantly, she should never be afraid or ashamed to ask questions or seek proper health care when she needs it.
3: Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung ano ang masasabi ni Maxi sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
2: May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Miss Maxie Toraja mula sa FPOP Metro Manila Chapter para sa ating episode na Kalusugang Sekswal, Karapatan, Kaalaman at Kapangyarihan ng Kababaihan. Bago po tayo dumako sa huling bahagi ng ating panayam, ano po muna ang say ni Maxie sa say ng ating mga ka-TNK kanina?
2: So, napaka-importante po yung her body, her rule. So, parang sa lalaki po siya nanggaling, no? So, napaka-importante po nun kasi at least po, ginagalang po, alam po nila na itong kami, tayo bilang isang babae, no? May karapatan tayo na gawin, no? Like for example, sa pananamit, no? Isa yun sa stigma eh, na yung pagsusuot ng maiksing damit. So, parang nawawalan ako ng karapatan na i-experience kung ano yung gusto kong gawin, no? So, na maganda po yung insight kasi pumasok din po doon yung nagsastart siya sa menstrual health and management na kung saan itong mga kabataan, napaka-importante na alam nila. At hindi lang po dapat yan sa kabataang babae. So, dapat din. Kaya po sa mga outreach po namin, kapag nagkakaroon po kami ng school talk, so, yung menstrual health and management, hindi lang dapat mga batang babae yung nakikinig. Dapat kasama din yung kabataang lalaki. So, para din ma-avoid yung bullying, no? Yung stigma pagdating sa menstruation. Yes. So, napaka-important. And thank you din po dahil dun sa mga information na yon na realize ko na yes, napapractice na din po yung sexual reproductive health and rights.
1: Kaya dapat pag sa school outreach, kahit yung mga teachers nakikinig eh. Kasi, di ba, sa usapin ng menstrual health, hindi lang ito yung bata o yung nagdadalaga, yes. 'Di ba? Na nag-uumpisa na magkaroon ng menstruation. Kasi nandiyan din yung nagtatapos naman o patungo na doon sa pag-e-end yung menstruation, yung tinatawag na perimenopause and menopause. Naging topic din natin 'yan dito sa TNK ESL, 'di ba? Nung I think May, no, episode natin ang tungkol sa menopause at perimenopause.
3: Opo. At magandang usapin din po talaga yung sa menstrual cycle kasi lahat po halos ng mga kababaihan ay nakakaranas po nito. At panawagan din po ito no, na magkaroon po tayo ng mas maayos na sistema po para sa at polisiya para po sa mga ganitong nararanasan po ng kababaihan. Miss Maxie, para sa pagpapatuloy po ng ating usapin, no, para po sa mga kababaihang nahihiyang magtanong o humingi ng serbisyong may kaugnayan sa sexual health, ano po ang maaari nilang gawin upang makapagsimula ng paghingi ng tamang impormasyon at suporta?
2: Okay po. So, pwede po silang magsimula sa isang hakbang, yung magtanong. So, kaya nga ini-empower na knowledge is power, no? Napaka-importante na alam natin yung information. Hindi po na dahil ay 26 years old na ako, so dapat alam ko lahat. So, hindi, walang ganon. So, nagsastart talaga siya sa first, ano na, magtatanong ako. So, magtatanong ka sa health facility, sa mga organization, sa mga counselor, para ma-access mo yung ano mo, kung ano yung gusto mong itanong, lalong-lalong pagdating sa sexual reproductive health mo. So, napaka-importante, mag-start po muna kayo sa magtanong. So, huwag po kayong mahiyang magtanong. Ano?
1: Parang ano yan, sikat yung linyang yan sa isang patalastas. Ano? Ayan, huwag na natin sabihin ko. Baka masingil tayo. Ayan. Bilang pagtatapos, Miss Maxie, no, ano po ang nais ninyong maging mensahe? Ayan, para sa bawat babaeng Pilipino tungkol sa kanyang karapatang malaman, pangalagaan at igalang ang kanyang katawan at kalusugang sexual.
2: So, yes po. May karapatan kang malaman, may karapatan kang pumili, at may karapatan kang i-practice, no, yung sexual reproductive health and rights mo. So, napaka-importante po yun na huwag po kayong matakot na humingi ng tulong kasi itong mga service provider na to is tinitrained po sila, no? Napaka-importante ng safe space, no? Kasi doon nagsisimula din kasi na kaya ayaw nilang mag-access kasi nga baka anong sabihin ng service provider sa akin. So, kaya din ini-empower
1: baka
2: natin.
1: Baka ma-judge. Yes, takot ma-judge.
2: Kaya, yun po. Kaya sa FPOP, ini-empower po namin na huwag po silang matakot na mag-access kasi ito ay safe space, ito ay karapatan nila. And also, ang pag-access ng sexual reproductive health ay hindi yan privilege, no? So, hindi siya privilege. So, siya ay karapatan ng mga kababaihan. So, yan po ang lagi yung tatanan. Hindi po siya privilege. yan po ay inyong karapatan.
1: Mm-hmm. So nabanggit ni Maxie, no, thank you dun. Nabanggit mo yung wag mahiyang mag-access and wag matakot na ma-judge doon sa ano na pag lumapit sa mga health providers, no. So I think bukod doon sa panawagan doon sa kababaihan, mahalaga Miss Jessel, yung panawagan din, no, doon sa kapwa natin lingkod bayan na nandiyan sa mga health related fields na hopefully mawala na yung mga ganong klaseng experiences, no, na medyo na-judge, yes, yung ating mga kababaihan kapag lumalapit sila dun sa health providers. I hope totally mawala na siya. And kung meron pa mang natitira, sana mabago yung ganong pananaw. Kasi yun nga, eh, minsan wala lang talaga silang pagkakataon na magkaroon ng access dun sa tamang information. Hindi lahat ng Pilipino na nabubuhay ngayon sa Pilipinas ay nagkaroon ng pagkakataon na mapag-aralan ito, for example, sa pamahalaan. Kasi kailan lang naman nagsimula na, ay sa school, no? Kailan lang naman nag-start na tinatalakayan sa mga eskwelahan. Yung mga older generations, medyo tabu talaga yung mga ganitong usapin nung time nila. So, saan pa po sila hihingi ng tulong? Kung wala naman silang pangbayad sa private, no? Private clinics. Talagang sa atin, sa gobyerno.
3: Opo. Kaya hindi po, ano, wag matakot ma-judge, kundi wag po tayong man-judge.
1: Wag ding mag-judge.
3: Opo. Dun sa ating mga kapwa-lingkod bayan, kaya po tayo nandito sa pwesto ay para magbigay ng serbisyo po. Mm-hmm. No, hindi po para manghusga sa mga lalapit po sa atin. Ayan. Muli, maraming salamat po kay Miss Maria Lynn Joy Toraja o Maxie sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagdalaw po mismo dito sa ating studio kahit maulan po.
1: Yan, siya po ang Program Assistant at Girls Act Philippines Coordinator mula sa Family Planning Organization of the Philippines or FPOP Metro Manila Chapter. Maraming salamat din po sa kanilang program manager na si Sir Michael Himor. Ayan, salamat at pinahiram niyo sa amin si Maxie sa oras na ito.
3: Kaya nga po. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno ni Officer in Charge, Sir Alan Alianige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
1: Yan. Hello, Sir Alan. Bago ako magpaalam, Miss Jessel, babtiin ko lang. Si Ma'am Nelia Soriano, magandang hapon daw po. Mga ka-TNK, hello mula sa DAR Central Office. Malapit lang to, nandun sa circle. Yan. Nanonood din po sa atin si Chica Sandigan, Romel T. Livid, at si Miss Arlene Quijana. Hello po sa inyo. Salamat
3: parang,
1: din
3: parang
1: po.
3: Parang nandyan din po si Shankal Flores.
1: Ayan, si Shankal Flores.
3: Ang ating masugid.
1: Oo nga, masugid na follower natin ito. Hello, Shankal Flores, mula sa Angeles, Pampanga. Ayan, sana hindi baha sa inyo, Shankal. Ayan, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita V. Valdiavilla and sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
3: Tandaan po, ang kaalaman tungkol sa ating katawan at kalusugang sekswal ay hindi dapat ikahiya o ipagkait sa atin. Ito po ay bahagi ng karapatan sa kalusugan, dignidad at sariling pagpapasya. Kaya huwag po tayong matakot na magtanong, maghanap ng tamang impormasyon at magsalita para sa ating sarili. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
1: At bilang kababaihan, mahalagang alam natin na may boses at kapangyarihan tayong magdesisyon para sa ating sarili at sa ating katawan. Dahil ang tunay na women empowerment ay nagsisimula sa kaalaman, napapalakas ng tamang suporta at naisa sa buhay kapag malaya tayong nakakagawa ng mga desisyon para sa ating dignidad, karapatan at katawan at kinabukasan. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
3: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: Social Magazine. 1278 AM.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko na kapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
6: Radyo on the Go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
4: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Puerto Rico Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: For League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Filipinas.
3: Radio Publico
2: 738.
3: At Radio Filipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Filipinas.
0: Radio Filipinas. And Capital 104.3 collab.
3: Collab.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
10: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Alas dos na, golden heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na.
1: Nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alianige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang paksang matagal nang nakaugat sa kulturang Pilipino. Yan ay ang paggamit ng herbal medicine o halamang gamot, lalo na para sa ating mga kababayang senior citizens. Lumaki ang marami sa ating mga lolo at lola sa paggamit ng mga halamang gamot para sa simpleng karamdaman. Halimbawa, yung salabat para sa ubo, hanggang sa paggamit ng lagundi, sambong at ampalaya bilang alternatibong lunas sa iba't ibang kondisyon. Pero sa panahon ngayon na marami ng makabagong gamot at maintenance medicines, mas matimbang pa rin kaya para sa mga Pinoy ang herbal medicine? At dahil dyan, ang ating team ay nagtanong-tanong sa ilan sa ating mga ka-Golden Heart at inalam natin ang kanilang mga pulso tungkol sa herbal medicine. Panuorin po natin ito.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine.
3: Prepare ko yung sa butika.
4: The same, parehas lang.
5: Sa ngayon, ang ginagamit ko, food supplement.
6: Depende po.
7: Herbal po.
8: Depende po, ma'am.
9: Both.
10: Ganda yung herbal. Kasi yung mga synthetic, di natin alam kung ano yung side effect niya.
3: Ang mga doktor natin, almost 10 years sila nag-aaral. So, expert sila sa mga gamot.
2: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine since na-proven ko na yun. At lalo na yung mga FDA approved.
11: Sa herbal po. Kasi lalo na sa kalagayan namin, hindi namin ma-reach yung amount ng mga gamot. Kaya doon lang kami naniniwala sa herbal.
12: Yun, as I said, yun dahon ng guyabano, I boil it together with yung dahon ng guava in a few minutes. Pagkatapos, paanoin lang, palalamigin lang, until it becomes just warm, iinumin mo, yung matatanggal yung pag-ano ng, kumbaga, meron kang acid reflux. Yun, I've tried that. Effective naman.
13: Mangustin para sa ano yun eh, para sa yung uric acid. Tapos yung ano naman yung sa tanglad is para sa high blood. Tapos yung luya para sa maga.
14: Lagundi sa ubo. Pumipitas lang kami ng lagundi leaves. So yun nilalaga, tapos iniinom namin. Parang ginagawa namin tubig.
11: So tuba-tuba na ano, nilalagay namin yung dahon para po sa mga yan na mamaga.
2: Siguro mas maging aware lang tayo na yung mga advertisement kagaya ng gumagamit ng mga kilalang tao kagaya ni Dr. Willie Ong. So, mas maging mindful lang tayo na sila ay totoo or baka dab lang na ginagamit for scam para makapagbenta or makapag ano ng produkto nila.
4: Kaya ka naniniwala doon sa mga herbal kung ano nag-order ako kasi titingnan ko muna kung may FDA approved. Hindi ka naman basta-basta rin mag-take ng hindi ka sigurado at baka lalong imbis na gagamutin mo yung sarili mo, lalong sumama naman yung katawan mo.
5: Meron namang na hindi angkop sa pangangatawan mo, baka mamaya hindi naman tama. So, ang napaka-importante, consult the doctor.
12: Yung kung sinubukan mo at you feel it's not effective, well, you have to think about it, na scam yun.
1: Kapag senior citizens, kumo na ang gamutan para sa alta presyon, diabetes, arthritis, at iba pang chronic illnesses. At dahil lumolobo ang bilang ng older Filipinos, marami rin na naghahanap ng mas praktikal at mas natural na paraan para mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Batay sa resulta ng Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines noong 2025, lumalabas na mataas ang bilang ng senior citizens na may physician-diagnosed illnesses. Ilan dito ay hypertension o high blood, arthritis, rheuma at cataracts. Marami rin sa kanila ay nananakit ang katawan at hirap sa pang-araw-araw na gawain. Bagamat maraming Pilipino ang naniniwala sa bisa ng halamang gamot, mahalaga pa rin siguraduhin na ligtas at tama ang paggamit nito, lalo na para sa mga umiinom ng maintenance medicines. Kaya para mas maliwanagan tayo tungkol sa tamang paggamit ng herbal medicine at kung epektibo ba talaga, kasama natin ngayon ang isang espesyal na panauhin na si Dr. Isidro C. Sia. Siya po ay member ng Board of Trustees of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, or PITAC, at Executive Director din po siya ng Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems, or INAM, Philippines. Magandang hapon po, Dr. Sia, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
6: Magandang hapon po, Chair.
1: At swerte po kami at nagkaroon kayo ng panahon para magkaroon tayo ng talakayan tungkol dito sa mga herbal medicines.
6: Pleasure.
1: Doc, ano ba yung layunin ng PITAC o ano ba ang mandato nito at paano ito makakatulong sa kalusugan ng ating mga senior citizens?
6: Ang PITAC po isang ehensya ng DOH na itatag sa pamamagitan ng isang bill law ni Dr. Flavier upang i-promote ang paggamit ng mga traditional medicine na alam natin na ligtas, mabisa, o kapakipakinabang, abot kaya, at ito ay gusto nating isangkap o integrate sa mainstream medicine. Kumbaga, may enhance at magkakaroon tayo ng mas magandang healthcare delivery system. So, pare po modern medicine and traditional medicine together.
1: Salamat kay Dr. Flavier at nagkaroon ng ganyang PITAC na ngayon. Meron tayong member of the Board of Trustees na nandito sa atin ngayon. Ayon sa inyong pag-aaral, ilang porsyento ng ating populasyon ang umaasa sa traditional na medisina?
6: Ang sasabihin ko po ay yung number na 88%. Ito po ay pag-aaralan ng WHO noong 2022. So malaki pong bilang yan. Pero bukod po sa herbal medicine, may iba pa pong mga traditional o alternative medicine katulad ng acupuncture, naturopathy, at iba pa po. So ang PITAC po ay mayroong 10 traditional and alternative healthcare systems or modalities na ina-accredit, no? Ito po dapat nga, nasabi ko kanina, ligtas, mabisa o kapakipakinabang, beneficial, at abot kaya, affordable.
1: Dok, siguro na lalo sa probinsya, no, yung sa malaking porsyento na yan, nanggagaling sa ating mga probinsya at sa malalayong komunidad.
6: Opo, mas marami po ang paggamit sa mga probinsya, pero sa mga, ano rin po, sa mga syudad, kasi po marami sa ating mga herbal medicine available mm-hmm. na sa mm-hmm. tableta o mm-hmm. capsule o ointment. At marami rin sa mga taga-syudad yung gumagamit niya. Halimbawa, nung acupuncture, bali Chinese medicine to, Tai Chi,
1: dami. Kapag sinabi natin traditional and alternative healthcare community, sino-sino ba yung mga eksperto na kasama dito?
6: Marami po ano. So, sa traditional o alternative healthcare, meron po tayong mga kasamahan na nag-aral sa traditional Chinese medicine. Mm-hmm. Ito po yung pinaka-popular na mm-hmm. traditional medical system. So, dito po maraming mga acupuncturist. Mm-hmm. Meron pong samahan ng mga acupuncturist, yung Philippine Academy mm-hmm. of Acupuncture. At meron dito mga halos 800 na accredited ng PITAC. So,
1: at talagang epektibo naman yung acupuncture, ano, Doc?
6: Maging ang WHO po o maging ang US, mm-hmm. National Institutes of Health, mm-hmm. Meron po silang mga, sabihin natin na sinesertify mm-hmm. o kinikilala na mga gamit ng mm-hmm. acupuncture, mm-hmm. lalo na po halimbawa, magbigay ako ng halimbawa po, halimbawa sa mga mm-hmm. low back pain o knee pain mm-hmm. o
1: sa
6: migraine.
1: Sa lahat ng mga pain na nararamdaman sa katawan, merong acupuncture, Doc?
6: Meron po, mm-hmm. no? Shoulder, yung mga frozen shoulder.
1: Doc, saan naman makikita yung ano yung listahan ng mga accredited acupuncture clinics?
6: Pwede po tayong bumisita sa website ng PITAC. Mm-hmm. So, pitak.gov.ph mm-hmm. at mm-hmm. nandito po mm-hmm. nakalista mm-hmm. ang mga acupuncturist na sinesertify ng mm-hmm. PITAC. Bukod po sa mga acupuncturist, meron din tayo mga tinatawag na naturopath, mm-hmm. homeopath, mm-hmm. chiropractor, yeah. Ayurveda, sampu po. Sampung modalities.
1: Mm-hmm. Ano naman ang pagkakaiba ng traditional sa alternative medicine? At ligtas ba itong isabay sa mga maintenance na gamot? No?
6: Pag nagsabi po ng traditional medicine, meron po silang definition ano? Na ito po yung mga ginagamit ng sinauna. Mm-hmm. Pero ang sasabihin po ng WHO na merong tatlong henerasyon. 3 generations mm-hmm. ang gumagamit, no? Lolo, tatay, mm-hmm. saka anak, no? So, yun po. Yun naman pong alternative, yung salita, sinasabi na kung alternative, pwede magamit, no? Sa halip na mainstream, mm-hmm. pero po yung paggamit ng term na alternative ay parang dinidiscourage na, mm-hmm. at complementary po yung tinatanggap ngayon mm-hmm. na term mm-hmm. ng WHO at saka mm-hmm. ng Department of Health. So, complementary po to modern medicine. Mm-hmm. So,
1: together. Kung halimbawa na yung lagundi, no, na ano yan, na herbal.
6: Opo.
1: From the leaves, lagundi leaves. Opo. No. At yan ay napiprescribe at nabibili na sa ano at sa butika at approved ng FDA. Kung merong meron bang ano yan, contraindication naman sa ibang mga sakit?
6: Yung pong,
1: na hindi pwede isabahay?
6: Ang lagundi po di ginagamit natin para sa ubo. Mm-hmm. So marami namang ubo yung sinasabi natin na self-limiting. Ano po? Mm-hmm. Yung mga dalawang araw, isang linggo, magaling na dahil lang sa virus. Pero hindi pong lagundi, pwede natin gamitin na kasabay mm-hmm. sa iba pang mga karamdaman mm-hmm. na may ubo mm-hmm. para lumabas ang ubo. Ano po? So, complementary po.
1: At safe naman.
6: Safe po ang lagundi. Mm-hmm. Ang lagundi po ay napag-aralan at ito mm-hmm. binibilang na safe. Ang lagundi po ay isa sa 10 halamang gamot na may pag-endorso mm-hmm. ng Department of Health. Mm.
1: Bakit nga ba mahalaga magkaroon ng mga natural options lalo na para sa ating mga nakatatanda?
6: Yung pong salitang natural, gusto ko pong linawin, no? Kasi marami nagsasabi na natural kaya ligtas, no? Mm-hmm. Hindi po nag-i-equate yung salitang natural mm-hmm. at ligtas. Kasi marami tayo sa likas, no, natural, mm-hmm. na pwedeng pagkain, mm-hmm. pwedeng gamot, at mm-hmm. pwede rin pong lason. Mm-hmm. So, yung pong ating ini-endorso, halimbawa sa Department of Health, ng FDA, sila po ay dumadaan sa mga pag-aaral para tingnan yung kaligtasan o safety mm-hmm. ng mga halaman na ito.
1: Mm-hmm. Like nakikita natin sa screen, meron ako nakikita bawang, luya. Ano ba ang talagang tulong nito sa ating kalusugan o sa ating mga sakit.
6: Opo. Yung pong bawang, ayan, mga tsanggubat, pero nagpo yung bawang.
1: Bawang.
6: Yung pong bawang, isa yan sa 10 halamang gamot na may pag-endorso ng Department of Health at ito po ay ginagamit bilang tulong o adjunct sa mga matataas na kolesterol.
1: At saka sa high blood din yata, Dok?
6: Well, yung pong high blood, ito po yung popular na gamit. Pero yung pong sa pag-aaral ay patuloy pa.
1: No?
6: Pero yung pong mas tanggap ng FDA na siya ay adjunct para sa mga may matataas na kolesterol. No? Nakita ko rin po kanina yung sambong para po yan sa tulong sa pangtunaw ng bato sa bato. Para nakita ko yung tsanggubat kanina. So, yun po ay para naman sa mga sakit ng tiyan, colic.
1: Dok, safe naman na ano, na kasi pagka gumamit ka ng mga dahon na yan, lalagay mo lang sa mainit na tubig o kaya pakukuluan. Pwede na ba to? Pagaya ng mga sambong. Kasi dok, nagkaroon ako ng experience sa sipon. Laging ang tagal-tagal ng sipon ko. At sabi ng aking kapatid, uminom ka na lang ng ano ng oregano juice.
6: Opo.
1: So yung oregano leaves, ilalagay mo lang sa mainit at sa boiled water.
6: Opo.
1: Tapos lagyan mo ng calamansi.
6: Opo.
1: Nako, in 3 days, nawawala.
6: Opo. Okay po.
1: Sa akin po, effective.
6: So maganda po yung karanasan ninyo na karanasan din naman ng marami, no? So,
1: so sana magkaroon ng pag-aaral dyan, Dok, no?
6: Opo. Yeah, so... Pero kasi nga po, ligtas siya, kahit na wala pang mga formal na pag-aaral, dahil ginagamit naman yung oregano sa mga, sabihin natin, self-limiting
1: tapos
6: na condition.
1: Tapos sa internet, ang dami mong mapapanood na, itong guava leaves, maraming health benefits, kaya maiinganya ka na, subukan.
6: Pero maganda po sana na, yung informasyon na galing sa Department of Health o sa PITAC ang ating gagamitin.
1: Meron ba kayong meron bang paraan ang ating mga senior citizens na ma-access kung ano man ang dapat na malaman sa mga dapat malaman tungkol sa mga ganitong medisina, herbal medicines, kung ano man ito, sa PITAC?
6: Meron po sa PITAC, pero yung PITAC ay nilutulungan po ng...
1: Doon sa website siguro, Dok, makikita na doon, no?
6: Medyo konti pa po, pero ang alam ko, yung PCHRD, may proyekto sa United Laboratories Foundation para mas
1: payamanin pa, no,
6: po, yung mga informasyon tungkol sa mga halamang gamot at iba pang traditional medicine na pwedeng magamit safely, no, ng ating mga kababayan. So gusto pong parating i-emphasize, no, na dapat ligtas ang paggamit ng mga ito.
1: Marami tayong mga katutubong halaman mula sa mga IPs o indigenous peoples at mga tradisyon sa mga probinsya gamit ang iba-ibang mga halaman. May kasalukuyan po bang programa o pag-aaral ng PITAC o pang-idokumento at gawing official ito?
6: Ang PITAC po, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang PCHRD, Philippine Council for Health Research and Development, at ang UP Manila, mayroon pong pagsasama-sama para sistematikong idokumento ang mga traditional practices and beliefs ng ating mga indigenous
1: patuloy
6: peoples.
1: Patuloy ito, Dok.
6: Patuloy po ito.
1: Patuloy
6: po na ginagawa. Ang PCHRD po ay mas aktibo ngayon. Although ang PITAC po ay gumagawa rin ito.
1: Sana marami lumabas na mga na mairirekomenda ang PITAC at iyan ang makukuha sana ng approval ng ating FDA.
6: Gusto kong idagdag na yung Tuklas Lunas, no? May program po ng PCHRD na Tuklas Lunas. Bali, Drug Discovery and Development. Ang kanila pong basihan ay yung mga halaman na mayroong folklore use. So, halimbawa, yung mga taga-Leyte sa Visayas State University, ang kanilang sinesentro, ano ba yung mga halamang gamot na folklorically ginagamit ng mga waray, sila nilang pinag-aaralan. So ito pong Tuklas Lunas, ang alam ko, mayroon silang nahigit sa 20 universities na kasama sa network ng Tuklas Lunas.
1: Dito naman, Dok, na kanina na nabanggit natin yung sa acupuncture, kumusta naman ang hilot at traditional Chinese medicine bukod sa acupuncture? Ano pa ba ang traditional na Chinese medicine? At saka yung hilot. Siguro naman, Doc, ang hilot ay hindi yung mga talagang hilot na talagang hirap na hirap ang katawan mo na halos paana ka ng binugbog. At paano binabantayan ng pitak? Kasi marami na nga yung naglipa na, tawag nila naglipa ng wellness centers, spa at clinics. Paano ba natitingnan ang legal na pag-ooperate nito?
6: Ang pitak po, meron din siyang sistema o proseso ng pag-certify o pag-accredit, no? Ng mga practitioners, mga hilot practitioners, o yung mga kanilang clinic at saka mga training program para po yung gagamit yung hilot na sasabihin natin, sabi ko kanina, para atin gusto kong ulitin na ligtas, mabisa o kapakipakinabang. Ano po? So, pagka binanggit po yung hilot, well, alam po natin na sa ating Department of Health, hindi na nila pinapayagan yung hilot na magpaanak sa bahay.
1: Yan. Yung, diba po yun, no? Yung panahon namin, Doc.
6: Ako rin po, hilot. O yun po yung hilot, yung sa buto, yung nag-aayos ng buto, pero yun po. So, yung hilot po na sinusubaybayan ng pita, opo, para po sa mga sakit
1: na katawa. Masahe lang. Yung mga simpleng masahe na
6: doon. Opo, lamig, pasma kung tawagin ng mga tao, pero yung pong pakiramdam ng pasyente, masakit ng laman, o malamig, ganun po. Kasi yung po sa iba, yung sa nabanggit yung acupuncture, iba pang Chinese medicine, tuina, acupressure, at iba pa pong mga modalities
1: ng Chinese
6: yan po ay sinesertify o binabantayan po ng pitak.
1: Ng pitak. Kasi pagka mga Chinese modalities, yung ganyan sa pagpapagamot, parang bilib tayo ko agad dahil kasi ancient practice yan.
6: Pero sa acupuncture po, maraming pag-aaral.
1: Yun, talagang
6: scientific na studies. Isa pong pinakasabihin natin na modality na pinaka-abante kung in terms of gano'ng karami.
1: Kanina, Doc, naitanong ko yung listahan ng mga acupuncture, pumunta lang sa PITAC para malaman ko ano yung mga website accredited, Doc, sa website ng PITAC. Itong hilot, talagang wala na yan kasi nung panahon namin, Doc, ang mga hilot, nagpapaanak.
6: Ayun po.
1: At tapos, meron pang mga arbularyo noon na pinupuntahan ng ating mga noon, nung panahon namin, na parang gamutin.
6: Pero gusto po natin, inirespeto po natin yan, no? So at least po, sana madokumento yung kanilang mga nalalaman. Kasi maaaring po mayroon ding
1: meron talagang,
6: makikita tayo na,
1: na talaga effective.
6: Pakinabang
1: po. Kung so, may Doc, mga doktor na nagbibigay ng mga peking herbal medicine na inaalok sa ating mga ka-Golden Heart, mga seniors. Saan po dapat na magsumbong?
6: Pwede po magsumbong sa PITAC.
1: Sa PITAC. Yan,
6: sa website po.
1: Sa website. O yan, ang daming nating mapupuntahan. Alamin kung ano yung mga dapat na puntahan ng mga

0: tanong.
1: Ako po, madami po akong tanim na oregano.
0: Opo.
1: Dahil nakakagamot po sa akin. Doc Sia, may mga kinokolekta kami mga herbal legends o mga sabi-sabi. Opo. Tungkol sa paggamit ng herbal. Sasagutin nyo lang po ang mga ito kung ano ang inyong opinion. Una,
0: opo,
1: ayoko magpa-opera o magpa-ospital. Mauubos lang ang pera natin. Diyan na lang tayo sa herbal. Herbal medicine na lang.
0: Depende po yan sa karamdaman. Mm-hmm. Katulad po naman narinig natin kanina, mga testimonya, di ba? So, ang mahalaga po yung pag-alam kung ang sakit ay simple o ang sakit ay kinakailangan i-refer.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa po sa ubo, sasabihin ko na sa ubo, pagka yung ubo po ng isang bata, makita yung bata may masigla, maganang kumain, okay lang po yan. No?
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ang bata po ay inuubo at nahihirap ang huminga,
1: mm-hmm,
0: at tayo kumain, ano po, baka may bronchopneumonia ang bata,
1: mm-hmm,
0: dalhin po yun sa ospital. Mm-hmm. Baka yung antibiotic.
1: O Doc, pangalawa, kapag walang makita ang doktor sa x-ray o lab test, doon tayo sa albularyo o manghihilot. Hanggang ngayon pa rin.
0: Maganda pa rin po kasi hindi lang naman x-ray o laboratory test. Ang ating po mga doktor, may tinatawag tayong sabi na clinical eye. Ano po? So gagawa sila ng diagnosis ayon sa nakita nila o naikwento ng pasyente. No? So ang sa akin po, of course, magandang may tulong mula sa mga doktor para alamin ang ating sakit kung medyo mahirap po ang sakit. So sasabihin ko naman po na yung albularyo, hilot o nanay sa bahay, no? Kung maganda ating kung parang makaalaman, alam natin kung ano yung simpleng sakit.
1: Mm-hmm.
0: So, kung simpleng sakit, gamutin natin. Pero kung kita natin na grabe, no?
1: Mm-hmm.
0: Katulad na halimbawa kanina sa ubo na nahirapang huminga, dapat magpunta tayo sa hospital o sa center.
1: Mm-hmm. Meron nga ang advertisement, Doc, na ang galing ni nanay, Vicks Vaporub lang, gamot na.
0: kasi po, simpleng sakit lang yun. Okay lang po yun. Kasi simpleng ubo lang na self-limiting naman.
1: Doc, ikatlong tanong, pag mas madaming iniinom, mas mabilis gagaling. Ito yung water therapy, Doc.
0: Yung pong water therapy o kahit na rin po sa gamot. Kasi yung iba gusto nilang mas double yung doses, mas madaling gumamot. Yung pong mga yan, pinag-aralan po at sinasabi natin kung ano yung angkop na dosis. Halimbawa, paracetamol, 500 milligrams, no? Kung may lagnat, meron pong pinagdaan ng pag-aralan para sabihing 500 milligrams. So, huwag po tayong sosobra kasi po ang sobrang paracetamol masama sa atayi. Ang tubig po, ganun din, no? Kasi po, may nalulunod
1: so,
0: din sa tubig.
1: So, sobra, nalulunod din ando.
0: Opo, overhydration.
1: Doc, ito opo pa. Basta natural, walang lason, walang side effect.
0: Ay, hindi po.
1: Ayan.
0: Nasabi natin kanina,
1: natural.
0: Na sa natural, mayroong pagkain, may gamot, at may lason. So, huwag po tayong dun sa... Kasi parating natin marinig. Natural yan eh, kaya safe. Hindi po. Hindi po totoo na lahat ng natural ay safe.
1: O ito po, panghuli pong tanong, comment. Matagal nang ginagamit ng pamilya ito, tiyak na epektibo at ligtas.
0: Maaari pong yung karanasan ay nangyari kasi ginagamit po natin yan sa mga simpleng karamdaman o karamdaman na self-limiting. Ano po? Pero siyempre nga yung atin din sinasabi na maganda yung tayo ay natututo sa sakit. Ano ba yung sakit na simple at gagamutin sa bahay? Ano ba yung mga sintomas ng sakit na kinakailangang ipatingin sa doktor?
1: Yan, bilang panghuli na lang, Doc. Ano inyong mensahe sa mga senior citizens na nag-aalangan pa rin subukan ang traditional at alternatibong options para sa kanilang kalusugan?
0: Yung sa akin po, parehong aking pagtingin, no? Sa modernong mga gamot at sa mga traditional and alternatibong option, no? Na sinabi natin kanina na ito rin, alam kong ano ng FDA tungkol sa gamot, na dapat ang gamot o paggagamot, ano pa man yan, ligtas, no? Pangalawa po ay mabisa. Ang mabisa, efektibo, ano po? Pero gusto kong sabihin na meron din mga ginagamit tayo, lalo na sa traditional medicine na baka hindi epektibo, pero kapaki-pakinabang, beneficial.
1: Mm-hmm.
0: At ito pong salitang beneficial, ito po ay tinatanggap ng ASEAN, no?
1: Mm-hmm.
0: Sa kanilang definition, no? Na ligtas, beneficial or epektibo,
1: at
0: kapaki-affordable.
1: Yun.

0: Lupong salita na yon ay tandaan natin.
1: Sa FDA po, mayroon pa quality dyan.
0: May kalidad.
1: Kalidad.
0: Maraming salamat, Dr. Siya, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sana ay samahan niyo muli kami dito sa aming programa at sa iba pang mga activities ng komisyon.
1: Maraming salamat po.
0: At nakasama po natin sa ating panayam si Dr. Isidro C. Siya, Member, Board of Trustees, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Yan po ang hanapin nyo kung may mga katanungan kayo at kung mayroon kayong mga gusto pang malaman. Siya din po ay Executive Director, Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Marami pa tayong pag-uusapan, mga ka-Golden Heart. Samantala, bigyang daan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

0: Buong pusong sinusuportahan ng NCSC ang kampanyang nagsusulong ng agarang pagpasa ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Nitong May 25, 2026, katuwang ang iba't ibang senior citizens organizations at associations mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ating isinagawa ang turnover na mahigit kumulang 2 milyong lagda bilang maliwanag na panawagan para sa mas inklusibo at makataong suporta para sa ating mga senior citizens. Ang mga lagdang ito ay hindi lamang simpleng numero dahil ito ay sumasalamin sa boses, pangangailangan at dignidad ng milyon-milyong senior citizens. Sa panahon ngayon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gastusing medikal, mahalagang magkaroon ng sapat na suportang pinansyal ang ating mga lolo at lola. Ang Universal Social Pension ay magsisilbing mahalagang tulong para mapagaan ang kanilang gastusin sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Naniniwala ang komisyon na ang pagkilala sa karapatan at dignidad ng senior citizens ay hindi dapat limitado lamang sa ilan. Kasama ang NCSC, katuwang ang regional offices at ng iba't ibang organisasyon ng senior citizens, patuloy po natin palalakasin ang kampanya para maabot ang 12 milyong lagda para sa matatanda at maipasa na sa lalong madaling panahon ang Universal Social Pension. Patuloy po nating ipaglaban ang isang lipunang may malasakit, pagkilala at tunay na pagpapahalaga sa ating mga senior citizens. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-order ng gamot at skin care online sa isang pindot lang. Ligtas ba talaga ang mga iniinom at pinapahid natin? O baka naman, sayang lang ang pera at delikado pa sa kalusugan. Huwag na manghula at huwag magpabudol. Upang pag-usapan ang kaligtasan ng ating mga iniinom na gamot, makakasama natin live si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Magandang hapon, Attorney Borlado, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
1: Good afternoon po, Chair, at isa pong karangalan ang mapunta dito, no, kanina po while listening. Talaga namang ang dami kong natututunan.
0: Yan. So, sabay tayong natuto, Attorney Kay.
1: Yes, opo. Marami ako talagang natutulan kay Doc Sia. Kaya po ngayon, so maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay tayo ng information para sa ating mga ka-Golden Heart sa mandato po ng Food and Drug Administration.
0: Pinag-usapan natin kanina, nag-aaral pa rin, continuous yung pag-aaral ng PITAC para sa mga natural medicine o tinatawag nating mga herbal medicine na pupunta sa FDA for approval pagkatapos na ang kanilang pag-research.
1: Yes.
0: Ano-ano ba ang mga serbisyo at mandato ng Food and Drug Administration, lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens, Attorney Kay?
1: Yes po, Chair. Ang Food and Drug Administration po ay may mandato para tiyakin na ang mga health products ay safe, effective, at quality. Ito po yung sinasabi din ni Doc kanina na dekalidad, epektibo, at syempre ligtas. Yan. So, pag sinabi po nating health products dito sa atin sa Food and Drug Administration, marami po ang coverage nito, no? Hindi lamang po gamot, kasama po dito ang pagkain at yung tinalakay din kanina natin kung ito ay papasok under food supplements, kasama po ito. Kasama din po yung mga cosmetics o yung mga skincare products, yung mga in na in ngayon, mga glass skin. So, so kasama din po ang mga medical devices, kasama din po sa sakop ng Food and Drug Administration, yung mga household hazardous substances, maging yung mga toys under 14 years old. So medyo malawak po.
0: Ang dami, no?
1: Pero ito po ay para tiyakin na syempre meron tayong public health security sa pamamagitan ng pagsisafeguard po ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang mga vulnerable sectors, gaya po ng senior citizens.
0: Kamakailan lang ay naglabas ng bagong advisory ang FDA. Ito yung advisory number 2026-0065. Ano po ang nilalaman at bakit ito mahalaga para sa ating mga senior citizens?
1: Yan po, Chair. Alam naman po natin na mga ang senior citizens natin, karamihan ay may mga maintenance medicines or may mga gamot po, no, na tinitake. So, ito pong advisory natin na inilabas. Ito po yung mga karagdagang gamot para po sa ating VAT-exempt medicine. Or ito po yung mga hindi na pinapatawa ng 12% value-added tax. So, ito po ay...
0: Nadagdagan, ano do?
1: Yes po. Nadadagdagan po ito periodically at ito po ay sinusumite natin sa Bureau of Internal Revenue or BIR. So, meron pong mga pangunahing sakit na covered po ng 12% VAT po. Ito po ay yung mga maintenance medicines po para sa high cholesterol, kasama po yung sa diabetes, kasama din po sa hypertension, maging yun pong sa mga cancer patients, may mga tuberculosis, may mga kidney disease, at yung may mga mental illnesses po. Ito po ay pasok sa 12% VAT exempt po under na pinagtutulungan po natin na DOH, FDA at ng BIR po.
0: Naku, mabuti naman at ano at nadadagdagan na nagdadagdagan. Natutuwa po ang ating mga senior citizens niyan. At bukod sa dagdag na yan na VAT exempt, kasama pa rin ang 20% senior citizen discount sa mga gamot, Doc, Attorney.
1: Yes po, Chair. Kasama pa rin po ang additional na 20% na discount para po sa ating mga senior citizens, no? So, kung ito po ay merong 12% VAT, sila po ay makakatanggap pa rin po ng additional diskwento na 20%.
0: Coming from you, Attorney Kay, kasi maraming mga senior citizens ang nalilito dahil hindi pantay ang discount sa kanilang mga gamot. Paano natin malalaman kung kanilang gamot ay kasama na sa listahan ng mga may VAT exemption?
1: Nako, maraming salamat po sa inyong katanungan. Yan. Tayo po sa FDA ay merong verification portal. Yan. Ito po ay ginawa nating mas mobile friendly, mas user friendly para po kung kayo ay hindi masyadong techie at hindi gumagamit ng laptop, pwedeng-pwede po ito sa inyong cellphones. Pumunta lamang po kayo sa fda.gov.ph or i-type nyo lamang po sa inyong mga search engine o yung mga Google or tinatawag natin na FDA verification. Mapupunta po kayo dyan sa aming portal at meron po tayo dyang listahan ng mga gamot na kasama po sa VAT exempt. Kagaya po yan, makikita nyo yung pinapalabas sa ating screen. Ganyan po yung halimbawa na makikita ninyo po sa aming verification portal. Yan.
0: O kaugnay dyan, ano-ano naman ang mga palatandaan na dapat tingnan na ating mga senior citizens para masiguradong aprobado ng FDA ang binibinili lang gamot.
1: Yes, makikita din po yan, Chair, sa ating pong verification portal, no? So kung meron tayong konting pag-aalinlangan or pagdududa dun sa mga binibili nating gamot or mga supplements, no? So maaari po kayong pumunta sa aming verification portal para po makita natin or ma-search natin kung yun po bang mga gusto nating inumin or intake or maging ipahid sa ating mga balat ay aprobado po. Ibig sabihin kasi kapag rehistrado po sa Food and Drug Administration, ito po ay dumaan sa masusing evaluation at pag-aaral ng ating po mga expert at mga technical officers.
0: Madali namang pumunta dito sa verification portal, Attorney?
1: Yes po. Ito po ay mas in-improve natin, no? Sa yan po isa pangunguna ng ating Director General Attorney Paulo Teston. Ngayon po, ito po ay mobile friendly na. Itatype nyo lang po ang isang keyword at kayo po ay mapupunta na dun sa inyong mga hinahanap. So, kung hindi nyo po alam, for example, kung anong brand ba po, pwede po kayo mag-type ng generic name. For example, paracetamol, kayo ay merong gustong inumin, no? So, pwede po kayong pumunta dyan at makikita nyo po kung ano't ano yung mga rehistrado ng FDA.
0: Tungkol naman sa mga butika, paano natin masisiguro na legitimate ang kanilang lisensya?
1: Nako, napaka-importante po talaga ng ating mga senior citizens ay bumibili po sa lehitimong butika. Sila po ay dapat merong license to operate mula po sa Food and Drug Administration. Ito din po ay makikita sa ating verification portal. Itatype nyo lamang po yung pangalan ng butika at dyan po makikita natin kung ito ba ay merong lisensya. Kasi napakahalaga po, Chair, na ang mga binibilhan po natin ay lisensyado para nakakatiyak din po tayo na ang mga binibenta nila pong gamot ay aprobado din ng Food and Drug Administration. Itong mga gamot, ang mga medicine ay may gamot at mga food supplements ay merong certificate of product registration.
0: Kasi ang dami na ngayon nagbibenta ng gamot. Kung minsan doon sa isang tindahan, iba ang kanyang itinitinda, pero naisisingit yung mga gamot.
1: Yes.
0: And, kasi noon talaga mayroong mga butika sa baryo, no, na wala na yan. Okay. So, ito na, nagdumami ng dumami itong mga butika na mabuti naman at makikita naman pala sa portal ng FDA itong kanilang mga lisensya at kung sino ang may mga permiso.
1: Yes.
0: Ano po ang ibig sabihin naman kapag may nakalagay na no approve therapeutic claim sa level?
1: Ayan, marami tayong nakikitang supplements, no, gaya po dun sa mga finlash natin kanilang interviews na pinapipili natin sila kung alternative or traditional or dun sa mga gamot, no. So pag po nakita natin na ang isang label ay may nakalagay na no approved therapeutic claim, ibig sabihin po nito ay wala siyang hindi siya nirehistro o inaprubahan ng Food and Drug Administration para makagamot ng isang karamdaman. So, maaari pong ito ay inapprove based on its safety, efficacy, and quality, pero hindi po siya nangangakong ito ay kayang gumamot ng isang karamdaman. So, yun po ang difference kapag sinabi nating no approved therapeutic claim versus dun po sa mga gamot na talaga namang sinasabi nila na sila ay nakakagamot ng isang uri po ng karamdaman.
0: Ito siguro pwede makonsider na parang supplements lang.
1: Yes po. Ito po usually ay mga pumapasok under food supplements. So meron din po tayong iba't ibang klaseng food supplements. Minsan po kilala natin ito sa tawag na vitamins.
0: Yeah.
1: Pero ngayon marami na rin pong tumatawag na mga supplements. Meron pong food supplement, may herbal supplement. So depende po so kung ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga studies, kanilang mga analysis. At ganun din po kung ano ang kanilang syempre nakalagay sa kanilang labeling. Napaka-importante na ang ating pong mga senior citizens ay laging nakatingin sa labeling ng ating mga iniinom na mga gamot, supplements. Napaka-importante po.
0: Naglipa na ang mga miracle cures o mga herbal juice na nangangako makakapagpagaling ng cancer, diabetes o kidney failure sa loob lang na ilang araw. Ano naman hakbang na ginagawa na FDA laban sa mga ganitong mapanlinglang na advertisement na madalas mabiktima ang ating mga senior citizens?
1: Yun po. So, tayo po sa Food and Drug Administration ay bukod sa tayo ay merong verification portal kung saan po pwede mo itong ma-check, meron din po tayong tinatawag na post-marketing surveillance. Oh. So, ito po yung mga bagamat rehistrado na sila sa atin, patuloy pa rin po nating tinitingnan at ini-inspeksyon, no, yung mga butika o maging supermarkets po na nagtitinda nito para matiyak po na hindi kumakalat ang mga counterfeit o mga peke. Chair, meron po tayong nakukuha mga reports na may mga ilan-ilan sa mga supplements o maging gamot ay kina-counterfeit o pinepeke po. So, kaya tayo po ay mas pinag-igting natin ang ating enforcement operations. Pinag-igting po natin ang ating mga inspections. Patuloy din po tayo nakikipag-ugnayan sa mga local government units at lalong-lalo na po sa mga law enforcement units para po masugpo natin yung mga perpetrators na gumagawa ng mga counterfeit na ito. Ito po ay napaka-delikado sa kalusugan. Kaya din po, babalik ako doon, Chair, sa kanina na sa lehite mo talaga po tayo dapat bumibili ng ating mga tinitake, no, sa mga supplements, maging gamot.
0: Bukod pa sa gamot, marami ring older persons sa bumibili ng mga herbal na pamahid. therapeutic soap at anti-aging, lalo na gusto natin magpabata. Ano po ang mga common violations o panganib na nakikita ng FDA sa mga peking cosmetics at skin products na naglipa na ngayon?
1: Yes.
0: Lalo na yung mga pampapaputi.
1: Opo, marami sa ating Pilipino ang gusto ng mga pampapaputi. Yeah. Mga gusto natin maging glass skin. Ayan, uh-huh. Yung po uso ngayon na nakikita natin sa mga social media. So, ngayon po, dahil din po mas convenient at merong online, marami pong bumibili online dahil syempre mas madali para sa kanila. Meron po tayong mga reports na ito daw po ay may mga matataas na lead or mercury content. So, tayo po sa FDA, nagbibigay din po tayo ng babala through our public advisories. Nakikita po ito sa atin pong social media pages, sa ating website. At for example po, Chair, kayo ay nag-search sa aming verification portal at ang nasabing produkto ay may kaakibat na advisory. Makikita nyo din po yan sa aming pong verification portal.
0: So, yung mga skin care na yan, yung mga creams, makikita din sa portal.
1: Kung ito po ay rehistrado, makikita po natin siya doon sa ating portal. Oh. Kung meron naman po tayong advisory, public advisory, warningan po natin sila na huwag bumili sapagkat ito ay maaaring counterfeit, maaaring hindi rehistrado. So, nakalagay din po yan doon sa ating portal. No?
0: Sa ating mga senior citizens, Tony, basta pagkawala dyan sa portal ng ating FDA, huwag na maniwala.
1: Yes po. Pag po wala dyan sa portal, ibig sabihin po, hindi siya rehistrado. So, ang panganib po kasi na dulot nito, especially kung ito ay mga pamahid, no, pwedeng magkaroon ng skin irritation, magkaroon po ng allergies na huwag naman sana ay baka lumala pa po. Siyempre, hindi po kayang igarantiya ng FDA ang safety, efficacy, at yung quality po ng mga gamot or mga supplements na ito kung ito po ay hindi dumaan sa ating mga pagsusuri.
0: Doon sa mga online orders, ang hirap na mamonitor yan ng FDA. Ano kaya ang dapat na sabihin natin sa mga senior citizens tungkol sa kanilang mga order online?
1: Yan. Since last year po, no, tayo ay mas pinag-igting ang ating coordination sa mga online platforms. Tayo po ay nagbibigay ng coordination sa kanila gaya ng paghingi ng mga Certificate of Product Registration bago po sila magbenta ng mga gamot or mga supplement. So, bagamat medyo challenging siya, no? So, hindi pa naman po din tayo tumitigil. Pero, para po sa mga nakikinig ngayon, ang mga nanonood ngayon, maaari nyo pong tingnan itong mga ibang red flags na to. First po, kailangan ang mga binibili nating supplements at pagkain ay wala sa foreign language. Oh, so, dapat po ito ay in Tagalog or English lamang. Kasi po, pag po ito ay Tagalog at English, so ibig sabihin, mas madali nating mauunawaan yung labeling. Especially po, pag senior citizens, importante na makita natin yung mga contraindications, may mga warnings po ba, no, or may mga certain pag-iingat po ba.
0: Yan ang mga requirements kasi ng FDA.
1: Tama po, kailangan po, unang-una maayos ang kanilang labeling, nakalagay yung mga expiration date, at syempre nakalagay din ang mga nagdi-distribute dito. Yeah. So, dapat po nakalagay kung sino dito sa Pilipinas na nagdi-distribute.
0: Very clear yan.
1: Yes po, para alam din natin yung product traceability, alam natin kung sino ang pananagutin po natin in the event na magkaroon po sila ng adverse reactions or mga side effects po na tinatawag natin. Na, syempre, wag naman. Kaya, patuloy po tayong nagpapaalala na syempre magbasa po tayo ng labels. Huwag po tayong maniniwala sa mga misleading claims o yung mga mas madaling makagamot. Tawag po natin dyan ay misleading. Syempre po tayo ay dapat merong mga research na ginagawa, pag-aaral. So, wag po tayong basta-basta maniwala, ano. So, napaka-importante din po na huwag tayong maniniwala kapag alam naman natin na sobrang mura ng isang gamot or supplement, alam naman po natin na hindi talaga yun ang kanyang presyo. So, ito po ay ilan lamang sa mga red flags na po pwede nating magdadalawang isip tayo pag nakita natin yung mga bagay na ito.
0: Pagka mura-mura, talagang beware, no?
1: Yes po. No?
0: At saka sa halip na pumuti, baka naman po magbukol-bukol na yung ating
1: kaya
0: skin.
1: Kaya mamula o kaya magsugat.
0: Yeah.
1: yan. Yung mga, instead na akala natin nakakatipid tayo, baka yun. Mapamahal kasi magpapa-check up pa po tayo.
0: Magpapaderma tayo.
1: Magpapaderma pa tayo. So, huwag naman po sanang umabot sa ganun. Kaya pa iba yung pag-iingat po. At syempre, i-check nyo po ang mga produkto sa ating pong verification portal.
0: Kaya mga kaano, mga ka-Golden Hat, lagi ha, FDA, pitak, tandaan yan. Saan naman pwedeng tumawag o mag-email ang ating mga senior citizens para magsumbong sa FDA?
1: Yes po, Chair. Sa aming pong website, meron po tayong isumbong button. So, pumunta lamang po sila isumbong. Sa fda.gov.ph at i-click nyo lamang po ang isumbong at dyan nyo po ilagay ang inyo pong reklamo kung meron po kayong nakikita na nagpo-produce po ng mga illegal or nagbebenta ng mga illegal na gamot. Ibig sabihin, peking gamot. No? Hindi sinasabi illegal kasi ibang may coverage
0: mo.
1: No? Pero yung po mga counterfeit po ng mga gamot, supplements, mga pagawaan, yung mga warehouse na nagtatago. At alam nyo pong, minsan may mga natatanggap kami, Chair, na report, no, hindi lamang gamot, mga pagkain po na tinatamper ang mga expiration date.
0: Yan.
1: So kung meron po kayong nalalaman ng mga ganyan, ipagbigay alam nyo po sa amin para amin pong ma-actionan agad.
0: At Tony, dapat talaga nakalagay dyan expiration date, ano?
1: Eh, paki-importante din po talaga na may expiration date, no? Tsaka red flag din po kapag nakita natin na yung expiration date ay nakapatong lang or nakadikit lamang. No? So, dapat ito ay nakaprint sa kanyang box.
0: Okay. Ano ang huling paalaala na nais iwanan ng FDA sa ating mga senior citizens tungkol sa pagbili at pag-inom ng gamot?
1: Para po sa ating mga ka-Golden Heart, lalong-lalo na po yung mga bumibili ng mga prescription medicine or kung kayo po ay may mga reseta, bumili lamang po tayo sa mga lehitimong botika. Gaya po na nabanggit ko kanina, pwede nyo pong i-check sa verification portal ng FDA. At ito pong mga prescription medicine po na ito ay hindi po binibili online or sa mga online platforms. Bagamat meron po tayong mga online ordering system, maaari nyo lamang pong masigurado na ito ay lehitimo kung sila po ay merong physical store or may actual store po sila. Kung hindi nyo po sila nakikitaan ng actual store, ito po agad ay red flag para sa ating mga senior citizen. Napakahalaga po na ang mga iniinom po nating gamot ay ligtas, epektibo, at syempre po dumaan sa masusing evaluation ng Food and Drug Administration.
0: Ayan, napakarami nating mahalagang usapin na natalakay ngayong hapon. Kasama ang ating panauhin na si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Maraming salamat at sana ay makasama namin kayong muli dito sa aming programa.
1: Maraming salamat din po at isang karangalan ang nandito sa inyong programa ngayon.
0: Bago tayo magtapos, gusto naming i-share sa inyo na mayroon pong ilang ka-Golden Heart natin ang nagtungo sa ating opisina sa Central Office at idinulog ang kanilang mga concerns. Kaya naman, para sa kaalaman ng publiko, atin yung sasagutin dito mismo sa ating programa. Pakinggan po natin ito.
2: Magandang umaga po. Ako po si Elisa De Guzman. Nagsadya po kami dito sa tanggapan ng NCSC po upang idulog ang aming hinaing upol sa ID na ito po ay naningil sila ng 25 pesos dito sa ID na to dahil daw po sa lamination. Kami naman po ay nagbayad.
3: Ako po si Elisa.com. Pero punta po doon sa office namin para po kumuha ng ID na nagkakahalaga po ng 100 pesos. At ang sinasabi nila na ito po daw ay kinakailangan namin pag kumukuha kami ng ayuda.
4: Itama po ba na pabayaran nila sa amin ang ID'ng ibinigay nila?
0: Napag-alaman namin na ang ID na tinutukoy niya ay ang Digital National Senior Citizens ID o NCID sa eGov.ph app. Para sa kaalaman ng publiko, bawal at hindi kailangang imprenta o iprint ang inyong digital NCID dahil lehitimo at opisyal na maituturing ang digital version o screenshot ng inyong Senior Citizen ID. Sapat na po ang pagpapakita ng screenshot para sa pagkuha ng anumang benepisyo o serbisyo para sa mga senior citizens. Tungkol naman sa ikalawang concern, hindi required ang pag-imprenta ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website. Mahigpit po naming pinapaalala sa mga registered senior citizens na hindi hinihingi ng NCSC ang printed na kopya ng inyong RRN para sa pag-apply sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Tanging mismong RRN o numero ng inyong registration ang pwedeng ibigay kung kayo ay magpapasa ng application. Again, hindi required ang printed ng inyong RRN. Kung kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil para sa nasabing pag-imprenta at pag-laminate ng digital NSCID o RRN. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Maging wais at protektado kung gagamit ng traditional at alternative options. Tandaan ang bilin ng pitak. Magkonsulta muna sa pinakamalapit na health center para sa tamang diagnosis at medical na payo. Siyempre, para naman sa inyong mga maintenance na gamot, i-verify kung ito ay FDA certified. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa ibang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
13: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Magazine, 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
13: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Pilipinas, oras na ng talakayan na
9: oras na ng kwentuhang makakalikasan.
16: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
15: Green Mindset.
16: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
16: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset, kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong araw, nako, special po ang ating episode dahil meron pong isang dokumentaryo ang atin pong sabay-sabay na mapapakinggan at mapapanood. At ito po ang malaking tanong, kapag nawala ang ating mga gubat, ano ang mamawala sa ating mga lungsod at sa ating kinabukasan? Para ibahagi po ang kwento sa pagbuo ng dokumentaryong ito, makakasama po natin ang isa sa producers nito at isa po sa mga Terra Asia cohorts, ang atin pong kasamahan dito sa Radyo Magazine at ang inyong mare. Walang iba po kundi si Ms. Jolie Mara Cuyo. Magandang hapon, Jols, at welcome dito sa Kwentuhang Green Mindset.
17: Good afternoon, paring Manuel, ano? And of course, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, nakatutok dito nga sa programang Kwentuhang Green Mindset. And I'm very glad, ano, kasi kanina lang ay napanood din ako ng mga kumare at kumpare natin. And now, ano, nandito muli ako para ibahagi rin ang isang makakalikasan at makabuluhang talakayan sa ating lahat.
9: Mm-hmm. At na tayo nga po no, ay nasa last stretch. Tama ba? Last stretch na to ng inyong Terra Asia Project. At dito sa Kwentuhang Green Mindset ay lagi pong natutuwa dito sa mga produkto nila. No? Dito po sa mga ipinroduce nilang mga outputs. Lalo na po no, itong mga dokumentaryo. Dahil ito po no, ay hashtag Green Mindset talaga.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Dugdugang chill.
16: Suave.
11: Learning from home, may ni Moring.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
9: Para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ito po no, yung tanong na atin pong sasagutin kung bakit nga ba hindi na dapat nating gamitin ang mga hayop bilang representasyon ng negatibong ugali nating mga tao. Yan po yung pag-uusapan at pagkukwentuhan natin. And at the same time, syempre, alamin po natin ang advocacy nito pong youth-led group na ito. Ito pong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife o EnWild. Makakasama po natin sa kwentuhan na ngayong hapon ang kanilang co-founder and acting chairperson na si Mr. Romnick Taladro. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
18: Hi, Manga. Good afternoon sa lahat ng mga taga-talabot natin na taga-paringin.
9: Yes, sir. Ako, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong pagpayag na makipagkwentuhan po ngayon sa amin. At ipakilala po no, itong inyong organisasyon. At bilang simula, sir, nakukwentuhan nyo na po kami kung sino po ang kasama ninyo, sino po kayong nasa likod nitong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife at paano po kayo nagsimula.
18: Thank you, Manuel. Ang Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife, or shortly EnWild, was founded noong February 12, 2025. Na ako, Romnick Taladro, you may call me Nick, at isang teacher turned conservationist. Kasama ko dito si Kenneth B. Aaron, isang biologist. We are a volunteer-based and youth-led advocacy group na nagtutulungan para magsilbing boses ng ating mga overlooked species. We have more than 30 members sa ngayon na nagmula pa sa iba't ibang parts ng Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. We are the kabataan na nasa likod ng EnWild. Most of us are young scientists, conservationists, teachers, students, artists, at iba pa. United kami para sa common goal for the conservation of Philippine biodiversity. We started as a voice para sa mga millipedes or diplopods na madalas kinatatakutan at patayin dahil sa maling information, or baka naturally cringy looking lang sila para sa iba kasi they do have many legs. But later on, we realized na dapat hindi lang millipedes, kasi hindi lang sila yung mas nakakaranas ng misinformation, naging victim ng hate, kasi marami pang iba na considered enigmatic and non-charismatic species na nangangailangan din ng boses natin. So there, we realized na napakarami pa sa kanila ang hindi nabibigay ng pansin sa mainstream conservation. And as one of the, you know, 17 mega diverse countries in the world, mayaman tayo sa sari buhay, at itong mga buhay na ito kailangan din ng protection.
9: Mm-hmm. Ayun o. Ito po no, sila po yung nasa likod nitong EnWild. O pasimplihin na lamang po no, EnWild po itong pangalan ng kanilang organisasyon. At tama po ang inyong narinig na sila po no ay mga kabataan. Mga bata po itong nagsusulong ng conservation ng atin pong wildlife. At sir, bigyan lamang po natin no ng emphasis yung inyong kwento na nagsimula kayo for advocacy para sa millipede. Any more story bakit dito nagsimula at paano lumawak yung inyong advokasya at kayong mga kabataan ang nagtutulong-tulong para magpatuloy ito?
18: Yes. Nagsimula kami sa millipedes kasi, you know, last time pumunta ako sa Mandoyog Hill dito sa Banga, Aklan, nakita ko na parang worm-like creature. So at first, it was an, you know, a novel species for me bago ko lang siya nakita, at ang sabi ko, worm. So I know na hindi ako sure doon. Ang sabi ko, worm lang na may paa. So pag uwi ko ng bahay, nag-search ako, then I found out na isa pala yung millipede or diplopod. So isa yun sa mga legless creatures sa buong mundo. Marami akong nalaman. So dahil konti pa lang yung idea ko pagdating sa species na yun, and I am so eager to know more about it, so I delved deeper. So I took my phone, nag-research ako, ano ba yung hayop na ito. So na laman ko na yun pala ay isang millipede, may two pairs of legs per segment, meron siyang haplo and diplo segments, isa siyang arthropod na nagbibigay tulong sa atin, lalong-lalo sa ating forest floors na makatulong sa pag-decompose faster yung ating mga leaf litters at iba pang mga organic materials. Then, sa pagbabasa ko ng mga references sa internet at kahit naman sa mga printed media, ay nakita ko na marami pala silang kinakaharap na mga environmental factors din na nagiging concern sa kanilang survival. Unang-una, tinanong ko yung parent ko, ano ba yung pagtingin nyo sa millipede or ang tawag namin dito sa Aklan is bayod? Ang direct na sagot nila sa akin ay nakakamatay yan, nakakabulag. So bilang isang tao na nagbasa ng kanilang ecological importance at saka ecological roles, mas na-realize ko unang-una yung karapatan nila at halaga sa ating environment. So nasad ako na marinig mismo sa parents ko na yun yung kanilang naging preliminary perspective pagdating sa hayop. And doon ko na-realize na ang millipede pala ay kaibigan natin. But then, nakakalungkot na kahit yung mga taong nasa ground na dapat first hand, sila yung ating kaakibat, kagapay sa pangangalaga ng ating mga wildlife, ay sila yung may perspektibo na negatibo. At hindi ko rin naman masisisi kasi kulang tayo sa awareness talaga. Kulang tayo sa mga nagpapatupad, nagpapaabot para mas maging informed pa yung ating mga residente pagdating sa mga sites or spaces na present yung mga ganitong species. Then I started my fascination sa millipedes and sabi ko parang spirit animal ko na siya. Marami akong nakita na species, I think, dito sa Aklan, more than 10 species na. Doon, kinokolekta ko yung mga datos, nag-aaral ako pagdating dito, though I am not a biologist by profession kasi teacher ako. Pero I read a lot of papers pagdating dito. At doon nagsimula talaga yung biggest foundation ng realization namin na hindi lang pala millipedes yung isa sa mga pinakasusuklamang hayop dito sa Philippines. Ang dami pang mga hayop na hindi kilala, namamatay lang, sinasagasahan ng intentional, minsan pinapatay kasi kinatatakutan or ina-attach sa mga beliefs na wala namang scientific evidence kung totoo ba o hindi. So marami sa kanila ang namamatay lang and we don't know kung ilan ba sa kanila yung nagiging extinct na hindi pa natin na-discover.
9: Mm-hmm. So yun, no? Mula dito sa maliit na buhay nitong millipede na ito, ay mayroon na nga mas malaking advokasya itong NWild. At sa tulungan nito, no, ni Sir Nick ay talagang katuwang yung mga kabataan na kanyang kasama. Ay naniniwala tayo na mas lalawak pa itong pagbibigay impormasyon at kaalaman patungkol dito sa mga ganitong uri ng hayop. At sir, kami po na very curious dahil kayo ay mga kabataan. On an average, gaano po kayo kabata na actively participating dito po sa NWild?
18: Ako ay 25 years old. Nagsimula kami last year, so ako po ay 24 that time. So yun din yung isa sa mga challenges namin na sinasabing sobrang bata ko pa sa field na conservation. Paano daw namin nasusustain or namamanage yung group, lalong-lalo na medyo technical yung area ng conservation. So kinukonsider naman namin yung mga ganitong sites nang galing sa public, but then we still continue na gawin yung mga bagay na sa tingin namin tama. Hindi nakaka-apekto sa panlahat. When it comes to negative naman, kasi I think wala naman siyang negatibong epekto, kundi nagiging positive pa. Mas nagiging engaged yung ating youth, yung ating mga students, yung ating mga advocates. So yun, bata pa talaga yung karamihan sa amin. Yung youth-led talaga yung naging target. But before we started na baka pwede siyang maging open sa lahat, but then may mga advice din na natanggap ako from my colleagues na mas better din na bata talaga yung involved dito kasi nga yung mga bata ngayon, sila talaga yung may mas boses. Marami ng creativity na ipapakita both online or physical settings. Malaking tulong talaga ang mga kabataan pagdating sa mga ganitong usapin.
9: Mm-hmm. At sa usapin naman po ng conservation, wala po itong edad at naniniwala tayo na ang mga kabataan ay malaking tulong at sila talaga dapat yung highly involved sa mga ganito pong pagkilos. At pag-usapan po natin dahil naging malaking realization ninyo yung kakulangan ng kaalaman na tamang impormasyon ng publiko. In particular, ano yung mga ginagawa o mga inililunsad na gawain ng NWild na mas nai-involve pa natin yung atin pong mga kabataan?
18: For that, ang mga advocacies ng NWild ay participatory conservation talaga para sa ating underappreciated or overlooked species and habitats. Hindi namin sinasabi na titigil na ang conservation sa ating mga charismatic species, kundi mas dagdagan pa yung powers para mas maging holistic or maging wide yung scope or coverage ng ating conservation efforts. May mga awareness campaigns kami youth leadership initiatives at collaborative initiatives na naglalayong makapagbigay ng tamang information or accurate talaga yung aming target para sa Philippine biodiversity, lalong-lalo na sa ating overlooked species. Yung mga hindi kilala, mga kinatatakutan, or mga biktima ng information, so yung mga species na ina-attach natin sa ating mga cultural beliefs, sa ating mga misinformed na mga ideas na nanggaling lang sa internet, walang screening, mga ganun. Guided kami ng aming tatlong pillars. Unang-una, sasabihin ko yung advocacy for underappreciated wildlife. Mm-hmm. Yung talaga yung pinakatungtungan o sinasandigan naming paalala o advocacy na kailangan mayroon tayong focus na yung ating conservation initiatives nakatarget talaga na mas iangat pa yung ating appreciation and awareness pagdating sa underappreciated na mga wildlife species. Kasama na dito yung hayop, halaman, mga fungi at iba pa. Hindi lang tayo nakafocus sa pinakamaganda, sa pinakamakulay, sa pinakamalaki. Kasi ang dami pang mga maliliit kasi you know sa ano Animal Kingdom, ang daming arthropods na namamatay lang. Tinataniman ng galit, hate, hindi siya na-appreciate kasi yun lang, beetle, mga ganun. Yun talaga na ma-develop mo na yung kanilang awareness at appreciation. Pangalawa naman is ma-empower yung ating mga youth for conservation. Kasi yun nga, as we shared earlier, na napakalaking tulong talaga ng youth bilang mga tao or kabataan may power talaga when it comes to creativity, communication. So, kailangan natin silang ma-empower para mas maging sustained pa. Dahil yung ating mga technicals na mga adults, yung ating mga elders, marami na silang nagagawa. Kailangan dagdagan pa nating mga kabataan. At pangatlo naman, naniniwala talaga kami sa power ng engagement sa communities. Kaya nga, pangatlo naming pillar, yung participatory environmental action. Hindi lang technical, kundi sinasama namin dito yung socio-cultural. Kasi we believe that, you know, engaging communities or local communities and indigenous cultural communities and indigenous peoples sa ating conservation initiatives, mas nagiging holistic yung ating approach. Hindi lang na i-instill natin sa minds and works ng ating mga communities dahil sila yung first hand na nasa sites na sabihin natin, ay dapat ipatupad natin yung Republic Act 9147, yung Wildlife Resources Act, mga ganun. Kasi may mga portions dito or provisions na, you know, hindi naman natin pwedeng sabihin na against, pero nagko-contradict doon sa kanilang mga sinusundang batas din at mga pamamaraan stated sa APRA. So, kailangan na consider natin at matimbang kung ano ba yung dapat na maging approach or strategy natin pagdating sa mga ganitong inisyatibo. Dapat ba i-balance yung ating technical at social na area? Or dapat ba considered lang yung technical kasi masyado siyang technical at endangered na yung hayop? Kailangan scientific na lahat ng ating methods. Or pwede ba medyo light lang yung ating approach na pwede natin i-adapt yung indigenous strategies or management ng ating mga communities na masasagot naman natin or ma-address yung mga concerns sa environment na ito lang muna yung gamit. Pero yung sa amin talaga, syempre participatory talaga, involve yung ating kabataan, LGBT, yung ating elders, single parents, lahat ng sa community, we believe regardless of age, status, lahat sila may boses. Kaya nga sa pinaniniwalaan namin na every voice counts, na lahat may kayang sabihin, lahat may kayang may ambag. At hindi naman lahat tama, hindi naman lahat mali. So dumadaan yun sa ang mga bagay na ito sa considerations kung ano ba yung mas maging effective para makapag-build tayo ng path na mas maganda para sa kinabukasan ng ating wildlife na walang bias, walang gaps, at walang pagkamuhi sa bawat species.
9: Mm-hmm. Napakaganda po no, ng pundasyon ng inyong organisasyon na community involvement. Talagang yung ma-involve po natin, mabigyan natin ng tamang impormasyon yung atin pong mga kababayan sa ating local communities, sa grassroots. Ito po yung magandang ma-take natin para ma-inform po talaga natin yung ating mga kababayan. At dito po sa mga larawan na inyong ibinahagi, nakita po namin na kayo po ay bumisita sa ating mga elementary students knowing their age. Kamusta po yung naging pagtanggap nila dito po sa mga impormasyon na ibinabahagi nyo patungkol dito sa mga hayop na hindi natin madalas mapansin o mga hayop na madalas ay kinakatakutan natin? No?
18: Yes po. Doon po sa picture na may mga elementary pupils, yun po ay nasa project roundup led by one of our member advocates na si Jed Nicole Harme. Collaborative efforts po ito pagdating sa conservation ng ating mga hated species or yung mga overlooked na wildlife at sa pag-prepare or pag-process ng ating soil for better farming. So parang integrative approach po siya. So of course, kung iisipin natin, ay madali lang yan kasi mga pupils lang, masyadong malayo. Pero sa case namin, mas mahirap pangaralan, mas mahirap magbigay ng information, lalong-lalo na sa mga bata na masyadong ang lalim ng imaginations. Mm-hmm. Minsan yung mga inquiries nila out of this world na paano po natin i-preserve yung mga crocodiles na may anim na paa, ganun yung mga questions sila. Too playful. So, minsan kailangan talaga accurate pa rin yung data at the same time engaged pa rin willingly yung ating mga pupils. Dito naging masaya talaga kami kasi na-explore talaga namin yung mga sites na medyo nahirapan kami, but then na-develop din yung aming communication skills. Pagdating naman sa mga questions nila, na-address naman namin at mas naging effective kasi yung mga bata, tinatanim talaga nila sa utak nila kung ano yung mga nakukuha nila. At minsan, nakatanggap din kami ng mga positive feedback and responses from their parents na, ay, ang saya namin kasi nakita namin sa post nyo, sa Facebook, na yung mga bata namin engaged doon sa activities ninyo, nalaman nila na, ay, hindi pala dapat patayin yung ating mga worms, ay, hindi pala dapat patayin yung millipedes kasi tumutulong sila na mas maging rich pa ang ating mga organic matters or ang ating mga fertilizers sa gubat, lalong-lalo sa farming. Nakakatulong sila kasi nakakalibre tayo ng pataba kasi sila yung sa natural process, mga ganun. So, parang it's a transfer of knowledge na kahit sa mga bata, natuto din yung mga parents nila. So, doon talaga kami na mas naging masaya kasi yung mga naituro namin doon ay nagkaroon talaga ng relay, nagkaroon talaga ng kumbaga, transfer of knowledge na yung parents mismo nagsabi sa amin na kayang dami namin natutunan sa kikinig lang din mismo sa mga anak namin. So, ayun, parang naging foundation din namin yun, naging happy moments na at least naging effective by qualitative data yung aming mga naging approach pagdating sa conservation.
9: Mm-hmm. Yeah, so yun po, no? Kung talagang paglalaanan ng oras at panahon ay talagang naniniwala tayo na mas mauunawaan po ng ating mga kababayan anuman po yung edad itong ipinaglalaban at itinataguyod na advokasya ng NWILD. At marami na po kayong nabanggit na mga impormasyon, mga dagdag kaalaman para sa ating lahat. Pero bukod po dito sa millipede, pwede niyo po ba kaming bigyan kwentuhan ng ilan pang mga trivia patungkol po dito sa mga enigmatic and non-charismatic species na ito na madalas niyo pong ibinibigay din na halimbawa during your actual visit po sa iba't ibang mga lugar?
18: Oh yes, I'll be happy to share. Enigmatic and non-charismatic species are, you know, are those animals or plants or fungi na madalas hindi talaga natin pinapansin. Sila yung mga madalas misteryoso, hindi appealing sa mata natin, sa publiko, tulad ng mga millipedes or diplopods, spiders, moses, some amphibians, reptiles, and even mammals like the Visayan leopard cat. Kasi sila talaga yung mga hindi talaga nasa mainstream na media. Kapag tinanong mo yung isa, dalawa, o kahit 10 tao, hindi nila alam kung ano ba yan. Para saan ba yan? Ano ba yung roles nila sa ecosystem? Baka sabihin pa nila, pag namatay yan, hindi naman tayo maapektuhan. Mm-hmm. May mga ganong sites na binibigay yung ating public pagdating sa enigmatic and non-charismatic species. And we have thousands of them dito lang sa Philippines. Hindi talaga sila nabibigyan ng oras para pag-arala. Most of the time, hindi species, these species are not covered sa mainstream conservation. Karamihan sa mga ito ay mas attracted sa charismatic species. At lalo na yung mga malalaki, makukulay, yung mga fluffy, yung mga flamboyant, yung mga cute or iconic na tulad ng Philippine eagle or tamaraw. Pati na rin sa mga cuddly natin ng mga pets like dogs and cats. Dahil dito, yung mga maliliit, elusive, or kahit hindi visually appealing ay nai-ignore natin ng public or kinatatakutan. Yun yung medyo sad na part na maliban sa hindi na natin pinapansin, ay binibigyan pa or nagtatanim ng takot at ng misinformation pagdating sa mga species na ito. So ang ilan sa mga kanila ay naiugnay pa sa mga beliefs at misinformation na nakakatakot sila. Halimbawa, sinasabi ng lahat na ang bats daw ay carrier or vector ng mga sakit. Mm-hmm. Yun yung

0: Likelihood, ang dami nilang gamit, ang dami nilang naitutulong. We believe that part. At all of these species cannot, you know, speak for themselves. Kaya kami sa NWild ay nag-advocate talaga kami na sa ang conservation ay hindi lang para sa, you know, charismatic animals. It should include all species because they all matter. And again, we are not calling to stop conservation efforts for charismatic species kasi wala namang mali sa pag-conserve ng lahat ng animals kasi yun talaga yung tinatawag namin. Ang amin lang call ay, and what we are doing now is to be the voice of those that are often overlooked, di ba? So, maglaan lang tayo ng mga boses, maglaan lang tayo ng mga actions and efforts na nakakover din yung iba pang wildlife. Kasi yung iba, you know, may mga funding na sila, may mga tao na nagkatrabaho para doon. Pero sa enigmatic wildlife, kulang pa. So, kailangan pa nating dagdagan yung ating mga volunteers. Kailangan pa nating mas palakasin pa yung ating mga bosses. Kailangan pa nating mas damihan pa at lakihin pa yung ating hakbang na mas malaman ng public na maliban sa mga colorful birds, maliban sa mga malalaking sungay, maliban sa mga napakagandang mga hayop, meron pang iba na equal din yung kanilang roles na ginagawa sa ecosystem at nangangailangan din ng tulong dahil sila din ay threatened. Yun po.
1: Ayun po, no. Yun po, no, yung simple pero napakahalagang advokasya na ipinaglalaban po ng NWild na hindi lang dapat tayo nakatuon doon sa mga sikat at pinapangalagaan na ng mga hayop. Ito pong mga maliliit at maaaring hindi kaaya-ayang mga hayop at halaman ay kinakailangan din pong maging bahagi ng ating conservation efforts at atin pong mapangalagaan. Kaya naman po, para sa ating mga kababayan na gusto po ng dagdag kaalaman, ako sundan nyo lamang po ang social media platforms ng Edwild dahil doon nyo po makikita yung mga dagdag kaalaman at impormasyon na kanilang ibinabahagi. At sa lahat po ng mga ibinahagi nyong impormasyon and with all your experiences sa pagbisita at pagkausap po sa iba't ibang edad ng atin pong mga kababayan, kung i-assess nyo po sila, kung i-rate nyo po itong level of awareness ng publiko dito po sa mga enigmatic species na ito, 1 to 10, gaano lang po, no, yung level ng awareness ng mga kababayan natin dito?
0: From 1 to 10, siguro sa personal ko na I think mga nasa 2 or 3. We base our moves sa mga published scientific articles at shared stories sa mga communities based on how we observe the public pagdating naman sa enigmatic and charismatic wildlife. Hindi talaga sila matunog or kilala. Marami kami distinguish ng moth sa butterflies, hindi nila nati-distinguish yung difference between millipedes and centipedes, toads and frogs, and many more. Dahil hindi masyadong contextualize ang learning sa Philippines, maraming Pinoy ang mas aware sa lions sa Africa kaysa sa Visayan leopard cat natin sa Panayot Negros. Mas kilala pa nila ang ostrich kaysa sa native hornbills natin. Nakakalungkot iyon, pero at the same time nakaka-encourage din kasi marami na rin gustong matuto about wildlife ngayon. Dumadami na rin ang mga orgs and content creators na nagsishare sa ating social media ng accurate information, though marami din na medyo sideways lang yung kanilang path. Hindi magkaano kalalim yung pag-conduct ng research, nakaka-apekto din yun sa awareness ng ating public. Kahit mababa man ang awareness sa ngayon, we are happy to see na may growing interest and effort to learn more about our you know, local biodiversity. At dito rin yan, nagsisimula talaga yung pagbuo ng ating awareness at appreciation. Yun lang, nakakalungkot kasi sa personal assessment ko, baka mga 3 or 4, mga ganun siguro.
1: So talagang mababa pa po, no, yung level of awareness ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po natin, hindi naman natin ito pwedeng sukuan. Hindi pa po huli ang lahat at hindi po dito natatapos. At katuwang ang NWild at yung iba pa nating mga katuwang na organisasyon at conservationist ay naniniwala po tayo na anytime soon ay mas lalawak at madadagdagan po yung kanilang kaalaman tungkol dito. And with your rating na ibinigay po na talagang mababa, any recommendation po sa atin akadim, sa atin pong pamahalaan na upang mapalawak po yung kaalaman ng ating mga kababayan patungkol sa wildlife conservation, lalo na po dito sa mga ganitong enigmatic species?
0: As we firmly believe, kailangan talaga magsimula ang lahat sa awareness at appreciation. Kailangan maintindihan ng communities na may mga mahalagang hayop at halaman at fungi or kahit anong wildlife na makikita sa kanilang sites or kahit sa ibang

0: regions para sila mismo yung magkaroon ng boses na ilaban talaga yung proteksyon ng mga hayop na ito at halaman. Kasi sila din yung nag-lead, nagbibigay ng demand na our government should make actions para protektahan ito. Kasi kung tayo mismo walang awareness at appreciation, magbibingi-bingihan lang tayo. Samantalang yung gobyerno, hindi rin sila gagawa ng action. So, yun yung sa perspective ko. Though may mga actions naman sila, pero hindi talaga covered yung ating karamihan sa enigmatic and uncharismatic wildlife. So, yung mga tao talaga is may power tayo, may boses tayo na sumigaw, ipaglaban kung ano man yung nararapat para sa ating environment, kung ano man at sino man yung mga dapat i-covered pagdating sa actions na ito. And I think there are so many ways to contribute to expand our knowledge, also coming from the recommendations ng iba pang mga conservation orgs sa Philippines, Haribon, Philippine Eagle Foundation, at iba pa. We encourage yung pakikisa sa accurate science communication campaigns, also makibahagi sa mga citizen science projects or initiatives at inclusive outreach. Dahil dito, through proper engagement, mas nagiging deep yung ating connections at pag-intindi kung ano ba yung conservation, ano ba yung participatory approach. Do research, magbasa talaga at magtanong. Isa pa, mag-engage sa mga communities kasi we believe this one is one of the best approach na ginagawa talaga namin. Kasi yung mga stories nila, it's worth noting. Yung mga stories on the ground na nagiging the strong foundation ng ating mga actions para sa conservation initiatives at approaches, nakakabuo tayo ng mas magandang strategies kasi natitimbang natin yung mga technical at social or socio-cultural na part. Consideration ng RKSP, ng local context, kahit sa mga published qualitative papers, nakukuha natin yung mga datos na nag-guide sa atin to provide informed decisions, scientific or technical strategies. Napakarami pang mga paraan para mas mapalawak pa natin yung mga kaalaman pagdating sa wildlife conservation. Sa mga schools naman, since wala pa talaga tayong established na environmental education, parang integrative method lang yung ating ginagamit. So, mas bigyan pa natin ng weight or bigat yung pagkakaroon ng knowing ng mga kabataan kasi sila talaga yung malakas talaga yung chance na mas mahubog yung kanilang pag-iisip pagdating sa wildlife, yung ating mga kabataan. Malaki yung kanilang magiging ambag sa pag-abot at pagparami ng information. At I hope na ang ating mga government, private organization, NGO, mas makipagtulungan pa para mas mapalawak pa ang abot ng ating mga information pagdating sa enigmatic and non-charismatic species.
1: Talagang kailangan pong magsimula muna sa appreciation and awareness dahil talagang kung hindi naman pa talaga natin nauunawaan, kung hindi tayo familiar, hindi natin kilala, talagang mahirap pong ipilit na magkaroon ng malasakit at pangalagaan yung mga ganito pong uri ng species. At ngayon naman sir, pag-usapan po natin itong isa sa mga naging viral po no, na inyong content patungkol sa inyong mensahe o yung panawagan nyo po na huwag nang gamitin ito pong mga hayop bilang representasyon sa negatibong ugali nating mga tao. Ano po yung mensahe ninyo? Ano po yung panawagan nyo ukol po dito?
0: We agree na naging controversial talaga siya. Tatanong. Ang daming mga nagbabato ng mga statements na they can be against, in support, mga ganun. So, to make it clear, hindi po namin sinasabing itigil ang paggamit ng lahat ng metaphor ng hayop. Ang call po namin is to stop only those that represent human flaws. So, lalo na yung mga potential to spread negative perspective. So, the use of animals bilang negative representation ng ugali ng tao ay nakaka-apekto po sa appreciation ng wildlife. Lahat ng species ay may ecological role at dapat respetuhin. So kung ginagamit mo, for example, ay pagong bilang representation or metaphor or imagery ng hina, magagal, pwede ko yun kasi wala naman siyang negative na shaping factor or para ma-shape natin yung perspektibo ng tao na ito yung magiging action ko kasi negative yung naging dating para sa akin. So, Like sa recent post ng isang sikat na media, I think ABS-CBN if I'm not mistaken, tungkol sa na-rescue na buhaya sa Mindanao, if I'm right. So if you look at the comment section, punong-puno talaga ng hate, jokes, and other negative remarks talaga. So ang mga pag-uusap tungkol sa animal protection, conservation, environmental advocacy ay mga konsepto na dapat involve yung lahat. Bataman, matanda, academics, or universities, whatever. So lahat po tayo talaga dapat may say. So news or stories about this are good opportunities for us to share strategies para mas maprotektahan din sila. So we can share in the comments kung paano ba natin ito gagawa ng action, what we can do. Pero instead, mas na-villainize po natin yung hayop imbis na makatanggap ng care or, you know, awa, simpatia. Mm-hmm. And when conservation organization calls for efforts to protect this species, what do people often say, di ba? Why protect them? Ang dami naman nila sa gobyerno, mga mga congressman, mga mayor, mga senado, ganun. Tapos magsasabi pa ng mga names ng mga politiko na kilala nila na na-corrupt or magnanakaw. Or minsan, sinasabi nila, ay, maliit pa lang na buwaya ito, SK pa lang yan. So these comments are somewhat making us, you know, sad and unfortunate para sa konteksto ng conservation. Like, it is so hard to call out for someone na or ang politiko na siya ay may ginagawang katiwalaan na kailangan pa ba natin gumamit ng simbolo kagaya ng buwaya. So, because you know, we can just call him out na ay maliit ang ginagawa mo, sir, ma'am, honorable, whatever. Kasi nagnanakaw ka, may ginagawa kang mali. Ginagamit mo sa hindi tama yung pondo ng ating gobyerno na dapat para sa masa, na dapat para sa bayan. So, ang tawag po namin ng amin pong kampanya ay itigil na yung mga paggamit ng mga ganito or to rethink the way how we use it. Kasi may mga negative implications talaga siya pagdating sa konteksto ng conservation. Kasi kagaya nga nito, na dapat nakikipagsimpatiya tayo kasi critically endangered ang Philippine crocodile. So, imbes na pag-uusap tayo na nga, ay, nakakaawa naman yung crocodile, paano po kami makakatulong? Hindi ganun yung nakukuha natin eh. Yung nakukuha natin, ang daming negative comments na wag na natin yung protektahan. Ang dami na nila sa ang dami na nila sa Kongreso, sa Senado. So, nakakalungkot pakinggan yung mga ganong sentimiento galing sa public. At hindi lang isa, dalawa, there are hundreds to thousands of them. Kahit sa ang domains, Facebook man yan, sa X, sa IG, kahit sa printed materials, ang daming nagko-comment na ang buwaya ay politiko. Ang politiko ay buwaya. So parang interchangeably ginagamit na sila. Tapos yung tao, nasa-shape yung kanilang perception na yung buwaya magnanakaw talaga. Though hindi sila scientifically ganun. Yung kanilang pamumuhay, ibang-iba sa kung paano natin sila tingnan sa konteksto ng corruption.
1: So yun po, no, malinaw ang mensahe po sa atin ng NWild na ayaw lamang po natin, no, na itong paggamit at pag-associate sa mga hayop sa negatibong pag-uugali ng mga tao ay maging sanhi pa po, no, upang mapatuloy silang kamuhian at patuloy pong maging hadlang para sa mga conservation efforts na atin pong isinusulong. At dahil pinag-uusapan na rin po natin, no, itong misinformation, itong mga maling informasyon na ito patungkol sa mga hayop na ito, sir, pwede ba ating i-debunk itong mga impormasyon na ito? Halimbawa po, itong buwaya bilang ina-associate po, no, sa ating mga politiko. Pero sa wild, ano po ba talaga? Para lamang po magkaroon sila ng dagdag impormasyon at ma-enlighten po sila na contrary sa paggamit sa mga buwaya sa mga politiko sa wild, ano po ba yung behavior ng mga buwaya na dapat hindi natin silang katakutan? No?
0: First po, ang buwaya is an apex predator. So of course, carnivorous talaga siya. Kumakain na ng karne. Pero hindi pa na-record na yung buwaya kailangan pa talagang magnakaw para makakain. Hindi sila kumakain ng sobra-sobra na nahigit sa kaya nilang kainin. Although surface level information lang ito kasi I think ito yung medyo digestible for the public na mas maintindihan nila at ma-cope nila yung idea na hindi talaga align yung ating mga imaging na target para sa kanila. Yung buwaya kasi kumakain lang ng enough para sa kung ano lang yung kaya niya, kung ano lang yung dapat sa araw na ito or sa buwan na ito. So minsan tinitiis nila yung I don't think kung natitiis nila or kaya nila. I think kaya nilang kumain ng matagal na panahon kahit na walang presence ng prey sa kanilang surrounding. At the same time, hindi sila nagnanakaw talaga. Mm-hmm. Hindi nila ginagawa mga pagkain ng ibang hayop para lang, though the attack of course, mm-hmm. pero hindi sila sa konteksto ng pagnanakaw talaga. So, ibang-iba. They get what they get only what they need, but they get what is enough for them to consume. Hindi sila pumapasok sa area na patingin natin pasok na sa kung ano yung behavior ng tao. Kasi ang corruption at pagnanakaw, it's a personal choice. Mm-hmm. Hindi na dapat yung parte ng ating survival, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung kaya mong kumain ng sa araw na ito, na yun lang. Mm-hmm. Kung kaya mong kumain ng ito, yun lang. Kasi kontento ka na dapat. Yun yung area ng buwayay. Kainin lang yung dapat. Kainin lang yung kanayong sapat. Mm-hmm. Hindi yung kailangan mo pa, yung kailangan mo pang mag-engage sa mga negative na mga activities, kagaya ng corruption, pag-engage sa mga tao na nung kukuha ka pa ng mga kapartido mo, mabubuo ka pa ng strategy para makapagnakaw ng million-million or billion-billion. Walang ganun sa konteksto ng buwaya or kahit sa anong wildlife.
1: Mm-hmm. And sir, another po, no, i-debunk din po natin itong sa ahas dahil ito po, no, ina-associate sa pagiging mapanlin lang at sa totoong buhay po, no, alam natin itong mga ahas din na ito, no, madalas din pong biktima. Sila po yung nasasaktan, sila po yung napapatay dahil po sa takot ng atin po ng mga tao. I-debunk po natin yung behavior naman ng wild, ay ng ahas sa wild, kaya po hindi rin dapat itong i-associate sa pag-uugali po ng mga tao.
0: Yes po. Isa talaga yung mga ahas na lang sa nakakalukot. We have one a few members sa NWild na medyo specialist na pagdating sa pag-aaral ng mga snakes. Sinasabi nila na ang lungkot pakinggan kasi isa talaga yung ating mga herpetofauna, yung mga ahas, mga amphibian. Specifically pag yung mga snakes ay ina-associate natin sa mga accounts, for example, sa biblical. It consider sila na traitor kasi sila yung, of course, you know, tamang term. Hindi kasi ako ganun ka-religious para sabihin. Kumbaga, isa sa mga nagpahamak, I think, kay Eva at Adan. So parang ina-associate sila na demonyo talaga, yung ahas. Dahil sa ahas, tayo nagkaroon ng malalim na kasalanan sa mundo. Isa pa yung ahas, syempre, they shed skin. Nagbabalat. So parang nagbabalat kayo, peke, maidor, parang ganun. So wala pong ganun sa area ng ahas. Kaya nakakalungkot kung bakit ganon. So same din sa crocodile, since they are both reptiles, they only eat what they need, kung ano man enough para sa period na yun. Yun lang yung kinukonsume nila. Actually, may narinig ako, actually, if I'm not mistaken, parang umaabot ng more than 1 month na hindi sila kumakain. Kapag nakakain na sila ng enough para doon. So yun lang yung kinukonsume. So ganon. So parang nakakaawa talaga. Ang daming factors na nakaka-apekto kung bakit pinapatay yung ahas. Minsan may mga misinformation na sinasabing, ay, ito, cobra to, hindi naman talaga cobra.
1: Mm-hmm.
0: So, nami-miss-ID natin yung mga hayop na venomous daw, pero hindi naman. So, regardless kung venomous siya o hindi, wala tayong karapatan para patayin yung ahas. Actually, it's okay na sabihin na takot tayo. Kasi ako, kahit ako, wildlife, takot din naman ako sa ilang hayop. Kasi it's okay na matakot ka kasi may mga predatorial instincts talaga yung mga hayop. Mga ngagat, mag-a-attack, mag-spit ng whatever, poison, venom, whatever. Parang ganun. So, it's okay na matakot ka. Pero hindi okay na manakit ka ng hayop. Pwede kang matakot. So, there are so many ways para ma-drive mo yung takot mo na mas maging care and love. Pero kung hindi mo talaga kaya, pwede mo namang gawa ng strategy kung paano ka makakaiwas. For example, ako takotin ako sa tuko. Kasi I think nangangagat talaga yung tuko. Tapos ang lamig ng umampi sa balat. So nakakatakot talaga siya for me. Pero hindi ko siya ina-advocate na patayin mo kasi takot ako. May mga proper ways na i-handle kung nakita mo siya tapos ayaw mo sa loob ng bahay mo. Magtatulong ka, magtaturo ka sa mga elders kung paano siya i-drive palabas. Kaso minsan ang mga tuko nasa bahay talaga, normally nakatira. So, hanap tayo ng mga better ways na ethical sa pananaw natin na hindi makakasakit sa mga hayop. Kasi normal lang matakot kasi tao tayo. May mga limitations din na hindi natin kayang tanggapin kasi baka magatin tayo or hindi ko gusto yung feeling or nakikringe tayo, nadidiri ka, parang ganon. So, they're totally okay para sa akin. Ang hindi okay ay yung panakit ka, lalong-lalo na yung kailangan mong pumatay at sugatan ng malala yung mga hayop just because takot ka. Hindi kasi yung valid excuse. Kasi as someone na living in, on a planet na shared sa mga hayop, lalong-lalo na sila yung mga, you know, una talaga. Kailangan natin irespeto din yung spaces ng bawat isa. Kung nadako man sila sa bahay natin, either sira talaga yung kanilang habitat, kaya napunta sila doon sa community. Minsan susunugin yung kanilang area para taniman for farming practices or farming procedures. Saan sila pupunta? Diba? Gagamit talaga nilang bahay, yung ating bahay. Kasi doon yung dati nilang bahay, tirahan. So yung mga habitats ng ating hayop, yun talaga yung isa sa mga concern ng environment na sinisira. At minsan ibabato natin sila, we play the victim card na sila pa yung umatake sa atin. Though tayo talaga yung sumira sa kanilang habitat. Kaya darating talaga sila sa punto na pupunta sa mga bahay natin. Maghahanap ng pagkain, sobra ng pagkain sa area nila. For example, yung mga ahas. Siyempre may mga daga tayo sa bahay. So minsan pag yung mga native natin ng mga daga sa gubat, patay na o ubus na or minsan kulang na lang yung population, wala silang kakainin. So minsan naghahanap sila ng paraan para makahanap din ng kanilang mga prey. So maghahanap sila sa mga kabahayan, mga ganon. So misinformation talaga na sabihin na delikado. May mga delikado din takot ka, ganon. Delikado naman talaga, pero hindi dapat natin sinasabi or ina-advocate na kailangan nilang mamatay. Kasi lahat talaga ng hayop at halaman, lahat ng may buhay ay, you know, may role na ginagampanan. At yun ay mahalaga. Regardless kung ano man yung kanyang size, ano man siya kulay, lahat sila ay may mga malalaking papel para mas ma-maintain na balance yung ating ecology dito sa ibabaw ng mundo.
1: Yeah. So yun po, valid na matakot po tayo sa mga ganitong uri ng wildlife, pero meron din pong mga tamang paraan kung paano po natin i-handle itong iba't ibang uri ng wildlife. At sir, panghuli na lamang po, paano po maaaring makatulong ang publiko at paano po maaaring makasuporta sa mga advokasya ng NWild?
0: There are so many ways na pwede mag-engage yung ating public pagdating sa participatory conservation. Hindi dapat natin isipin na yung mga nasa academia, yung mga nasa universities, yung mga scientists, kasi it's too scientific pag sinabing conservation. So sasabihin ng iba, ay sila nang yan kasi tao lang naman tayo, nasa communities lang. Actually, no. I'll say a big no to that. Kasi lahat tayo, lalong-lalo na yung mga sa communities, kayong mga tao, tayong mga tao, malaki tayo, malaki yung ating mga magiging boses at ambag para sa conservation. Naniniwala kaming lahat tayo ay may boses at may ambag sa conservation. A few of the things na maaari natin gawin ng mga tao, local communities, IP, ay sa pamamagitan ng pag-join sa mga environmental campaigns, pag-share ng tamang knowledge sa communities, it should always be accurate. Kasi kung nag-share lang naman tayo ng knowledge for awareness, pero hindi naman tayo nag-research, hindi naman tama yung na-share natin, mas magkakos pa siya ng harm talaga. At, you know, mag-participate sa citizen science. Regardless kung ano yung question mo, pinanggalingan mo, ano ka man kayaman, kahirap, lahat tayo ay may karapatan na sumali sa mga ganitong hakbang. Simple acts as well of awareness, awareness raising can amplify the message na every species matters and every voice counts. Yun po.
1: At sir, syempre po, no, napakahalaga ng mindset. Mahalaga po, no, na maitanim natin yung mga tamang impormasyon. Any message, ano po yung dapat na maging mindset nating mga Pilipino sa pangangalaga po ng wildlife at syempre po, no, sa kabuuan ng pagmamalasakit sa atin pong kalikasan? No?
0: Yes, it is always something like, you know, conservation should always start with how we think, paano tanggapin yung ating wildlife. So Filipinos should embrace a mindset of respect, stewardship, and inclusivity pagdating sa conservation. Wildlife conservation must go beyond protecting only the iconic species, yung mga charismatic. It should recognize as well and appreciate the value of all forms, whether charismatic man yan or overlooked. You know, caring for nature means understanding that every species plays a role in maintaining ecological balance and that protecting biodiversity is inseparable from protecting our culture, communities, and future. Kasi minsan, dinidisregard natin na yung wildlife ay wildlife na yan, hayop at halaman. Pag namatayan sila, wala naman tayong magagawa. At the same time, wala din naman silang epekto sa atin. Actually, it's a big no. Malaking tulong talaga yung ating biodiversity, lalo-lalo sa kultura, sa ating livelihood, ecotourism, at napakarami pang bagay, folk medicine, modern medicine, ang dami nilang naiambag dito. So hindi talaga tama na sabihin na hindi sila kasali, hindi sila kasapi sa progreso ng mundo. Kung mayroon man tayong development, hindi sila part doon. Wala tayong na-earn sa kanila. That's totally wrong. That's a very erroneous mindset. Kailangan talaga involve ang lahat, regardless kung ano man yung pinanggaling mong kultura, hayop ka man, halaman at tao, dapat tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan para mas ma-maintain natin yung balance ng ating mundo. Dahil kung wala ang bawat isa, mahihirapan yung movement, mahihirapan yung buhay. Actually, may nagsabi nga, hindi natin kayang mabuhay nang wala ang environment, ang ating hayop, halaman. Pero sila, kaya nilang mag-thrive nang wala tayo. Kasi nga, tinitingnan talaga natin na, you know, human talaga yung isa sa mga cause ng mga pagkasira ng ating kalikasan. So, kailangan na natin baguhin yung ating mindset na yung mga hayop ay hindi kabilang sa development ng ating mundo. Sila po ay kasapi. Sila po ay palaging kasama sa kung ano man yung naabot natin ngayon. Parte sila ng maraming kultura. Parte sila ng maraming kwento ng mga naratibo nating mga tao. So, kahit sa anumang anggulo tingnan, lahat po ng ating wildlife ay included.
1: Yun po, no? Napakagandang mindset, respect and inclusivity. Yan po, no? Yung dapat maging bahagi ng ating mindset. At lahat po tayo ay kailangan maging involved dito po sa pagkilos na ito. Muli, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman na ibinahagi nyo sa amin. At syempre po, maraming salamat sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
0: Thank you po, Emmanuel. So, for us, thank you then for sharing your platform so we can amplify our advocacy and give voice to species that are often overlooked. Together, we can spark a meaningful conversation, strengthen participatory conservation, and inspire more youth, other people, communities na mas ma-appreciate pa yung ating nature's unseen heroes.
1: Yes, sir. Naku, maraming salamat po. Muli po, no, sundan nyo lamang ang social media platforms ng NWild para po sa mga dagdag impormasyon at kaalaman. Muli po, no, napakahalaga po ng involvement ng bawat isa. At muli nga po, no, gaano man po kaliit ang buhay, maaaring hindi man po kaaya-aya itong ilang mga hayop at ilang mga halaman na ito. Pero lahat po ito ay may malaking ambaga, lahat po sila, no, ay mayroong gampanin sa atin pong kapaligiran. Muli po, no, maaari nyo pong sundan ang Facebook page ng NWild. I-search nyo lamang po itong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife. At sama-sama po tayo, no, na magtulungan para po mapangalagaan ano man po yung size, ano man po yung itsura nitong mga wildlife, lalo na po itong kanilang isinusulong na pangangalaga at conservation na para po dito sa mga enigmatic and non-charismatic species. Ito pong mga hindi man kaaya-aya, maaaring kinakatakutan po natin, ay lahat po ito, no, ay may malaking ambaga sa atin pong kapaligiran. Muli po, no, ang mensahe nga ng NWild sa ating lahat, every species matters, every voice counts. Kaya mahalaga po yung inyong boses, mahalaga po yung inyong tulong sa pagsusulong ng advokasya ng NWild. At syempre po, pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. At syempre po, no, pasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang.
7: 66 Information. GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda bang takbo?
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo.

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Magazine, 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang versyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
13: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
14: Aliw na kwentuhan.
11: Kabataan, kasama sa usapan.
3: Radyo Magazine 1278.
21: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Atak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagsabit po ng alas 4 ng hapon, muli po tayo magkakasama-sama tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes, hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, para updated pa rin tayo sa ating lagay, sa ating mga kapaligiran, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
9: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Yes po, opo, muli tayo nagbabalik tuwing araw ng Lunes. Makakasama nyo na ulit ang inyong Frenny Maru mula Lunes hanggang Biyernes. At bukod dyan, syempre kaagapay din natin sa ating technical side sina Frenny Julius Ungab, Frenny Camille Umali at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simula ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
11: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
12: Dito lang sa Iskultura.
11: Tara na sa
12: Iskultura.
11: Iskultura.
12: Iskultura.
0: Another day, another fruitful conversation na naman ang ating iyahain ngayong hapon. And of course, dito po sa ating programa ay marami tayong itinatampok na mga talentadong mga artist dito po sa ating bansa. Mapapainting man yan, mapadrawing, ano pa ba, mga sculptor, at marami pa pong iba. Kaya sana po ha, sinusuportahan po natin ang ating mga kapwa artist. Lalong-lalo na kung saan ay kanila pong itinataguyod at itinataas ang galing ng mga Pilipino. Pero this time, dadagdagan natin ang ating kaalaman and of course, ang ating inspiration para naman maipagpatuloy pa natin ang ating skills pagdating sa pagpipinta. Meron tayong makakakwentuhan ngayong hapon. Atin pong makakasama si Miss Marianne Grand Paredes. Isa po siyang visual artist at ang nasa likod ng MGPaint. Tama ba yun? Magandang hapon po ma'am and welcome po dito sa programang Iskultura.
13: Ay, magandang hapon, Maru. Magandang hapon at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng Iskultura.
0: Magandang hapon po ma'am. Kumusta po kayo ngayong hapon?
13: Mabuti naman.
0: Dito po sa ating pag-uusapan, kayo po isang visual artist, ma'am. Tama po ba yung nabanggit ko kanina yung MGPaint?
13: Tama po. MGPaint po ang aking social media account. Bakit MGPaint? Kasi Mary Ann Gran Paredes. So parang in-incorporate ko lang po ang pagpipinta sa aking pangalan.
0: Ayun. Kasi yes, lahat naman po tayo, no? Kapag talaga nagsistart, pagdating sa mga logos o di kaya naman sa mas tumatak ang ating pangalan, magsisimula tayo sa mas madaling matatandaan ng ating publiko. And syempre, ma'am, kwentuhan niyo po kami. Paano po ba kayo nagsimula bilang isang visual artist?
13: Opo. Actually, Maru, maliit pa lang ba? Maliit eh, no? Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako mag-drawing. Yan. Mahilig na ako magkulay. Masaya ako nag-arts and craft, ganyan. So, dumating din sa point na yung college, maghahanap na ako ng kursong papasukan. Sabi ko, gusto kong mag-fine arts. Alam mo yun? Kasi gusto kong ma-enhance yung creative skills ko. So, kumuha ako ng kursong fine arts. Doon, mas natutunan ko magpinta. Nagsimula rin ako mag-join ng mga painting competition. Ganyan. So, from there on, say ko, wow, ang sarap magpinta. But then, after graduation, Maru, hindi ko na rin siya na-practice. Kasi siguro, tulad din ng iba na pumasok sa mga corporate world. So, pumasok ang pagiging animation sa naging web designer ako, naging graphic artist ako, ganyan. Hindi nagpipinta, pero nasa creative field pa rin naman. Ayan. Pero, come pandemic, parang I find my way back to painting. Pandemic. Oo, kasi ito yung time na parang nag-pause yung mundo, di ba? Parang natabunan tayo ng fear noon. Ako, personally, yung takot ko, hindi ko ma-explain na parang I wanted to take it away, but I don't know how. Ano mo yung ganon? Tapos merong one time, may nag-message sa amin, a relative, parang sabi niya, can you do an artwork or pwede ba kayo magpinta ng mga bata? Kasi yung mga ano ko, mahilig din sila sa mga ano arts and craft, may sila mag-paint. So sabi niya, para sana sa mga frontliners at sa mga taong may takit noon, let's send them love and encouragement. So parang sabi ko, oo nga no, akalain mo yun, you can send love and encouragement through art. So parang yun yung nag-inspire sa akin na bumalik sa pagpipinta.
0: Yun.
13: Yun.
0: Mm-hmm. Hindi lang siya parang ano eh, parang skills mo lang siya, ma'am, na hindi lang siya basta skills na kung gugustuhin mo lang. Kasi sabi niyo nga po, ma'am, na ikwento niyo ay pinursue niyo rin po siya sa college na kung saan nag-take kayo ng fine arts. And during those time, ma'am, kasi syempre kapag dating sa college, kung isipin, pagpipinta yung talagang pinasok niyo po, pero pagdating sa college, parang ang dami niyo nang mas natutunan pa, yung digital, yung nabanggit niyo rin, ma'am. Kumusta naman po yung gano'n, nabanggit niyo nga rin po, kung minsan ay hindi niyo na po na parang naisang tabi niyo po saglit itong pagpipinta?
13: Tama, tama. Actually, Maru, I'm fine arts but I'm majoring advertising. So, siguro kaya din ako napasok sa mga digital digital field ganyan. So, okay naman actually natutuwa naman ako dun sa mga work na yon because it's still creative, di ba? And I think nalilinya pa rin naman dun yung aking kurso. But then again, I decided to really pursue painting kasi siguro, by the way, Maru, I'm a mother of three.
0: Wow.
13: So I'm a full-time housewife din. And siguro that's the main reason na parang medyo nag-back off ako into corporate world kasi I wanted to spend time with my kids, with my family, ganyan. So, para sa akin, kurso ko, fine arts, pero hindi naman ako nalalayo sa tinatahak kong goal, ganyan.
0: Yes, totoo naman po yun, ma'am. And, kumbaga, lahat naman po ito with different tasks, parang pag nag-collide naman po ito or kapag nagsanib lahat ng ito, mag-share. Kunyari, yung paintings po ninyo, lahat ng experience niyo from the digital world or sa advertising, pwede nyo naman magawa into painting. O di kaya naman, yung mga napinta nyo na before, pwede nyo magawa kapag dito sa digital world and dito sa ating corporate work. And even, ngayon naman po, ngayon po kayo ay nagkaroon ng pamilya. How was it naman po, mama? Mas lalo po bang nag-lesson ng inyong time sa pagpipinta or kabaligtaran naman ay naipasa po ninyo ito sa inyong mga anak?
13: Actually, yung sa totoo lang, I'm happy with the decision na medyo mag-back off sa corporate world at magpinta kasi mas maraming ang time. Though, syempre, minsan, challenging pa rin kasi sa bahay ka nag-work, tapos nasa bahay yung mga bata. So, minsan, it's instead of you painting, pero may kailangan yung mga bata o may kailangan sa bahay, you have to prioritize them.
0: Yes.
13: But then again, I'm finding time to balance both naman.
0: Nakakahanga yun, ma'am.
13: Ano din eh, minsan nasasama ko yung mga bata.
0: Yes, ma'am, nakakahanga naman din yun. Kasi mostly naman din talaga sa ating mga mommies na talagang kapag may talent din sila, like yours, ma'am, kung minsan talaga yun na isasantabi na talaga nila, na kung minsan hindi na po nila nababalikan, pero kayo ay napapanatili nyo pa rin ang inyong talento sa pagpipinta. And at the same time, tulad nga po ninyo yung time management din naman na kahit even kayo ay naging magulang na rin po, naging mother, syempre hindi pa rin nawawala sa inyong oras itong pagiging visual artist. Ano po ba yung mga naging inspirasyon nyo dito sa paggawa po ng inyong mga obra? And can you tell us more, ma'am, ano po usually yung mga team na inyong mga ginagawa?
13: Yes. Oh, actually, sa ngayon, Maru, ang inspirasyon ko talaga ngayon comes from women. Lately lang, meron akong solo exhibit na ginawa.
0: Wow.
13: Last month. I don't know if pwede ba siya i-disclose, but it's a gallery in Moa Square. Tapos the exhibit is entitled All of Her. So parang it showcases yung collections ko doon, shows the different faces, different moods of modern women, ganyan. So parang it's inspired me to do those series kasi I want to celebrate women. I want to empower them. Yung I wanted to show their strength, their softness, their struggles, yung beauty of a woman. Alam mo yun, yung I wanted them to be reminded that of their self-worth, of their value, that they're powerful in their own story. Yun yung gusto kong ipakita pagka gumagawa ka ng obra. Sila talaga yung inspiration ko. Yung mga babae.
0: Yes. And we'll never know, ma'am, how impactful that is na kahit sabihin man ng iba na ay drawing lang yan or painting lang yan, pero kapag may mga kapwa babae tayo, kapwa nanay, magulang, kahit lahat naman ng gender makakita ng inyong obra and maintindihan, kasi yung art naman ay depende sa pagkakaintindi, pagkaka-translate, pagkaka-interpret natin sa mga nakikita natin, and depende na lang din yan kung paano natin naiintindihan yung nais niyo pong ibahaging meaning behind those artworks, ma'am. Pero naku, malaking bagay po iyon para sa mga nakakakita. And may mga nakita po ako sa inyong page, ma'am, na parang mga images ng bata. Ang cute po, ma'am. Parang cartoons. Anong team po yung ganun, ma'am?
13: Yan, actually, ginawa ko yung character na yan. Parang childlike character, di ba? Very vibrant. Yan. Ang inspiration ko naman dyan, yung mga younger generation. Because I wanted to reach out to them. I wanted them to alam mo yun, maintindihan nila yung artwork ko, yung message ko. So parang, I'll make use of a subject na makukot yung attention nila. I don't know if nakita mo tong mga collection na ito, pero yung title na ginamit ko rin sa collection na to are mga terms ng mga kabataan ngayon. Kasi gusto ko nga na gamitin yung salita nila, diba? Para mas maka-communicate ako with them properly.
0: Yes. Yes, totoo po yun. Yung generation naman natin, sabihin man natin, malaki yung gap in terms of numbers or years. Pero kung tutusin, madali lang naman paglapit-lapitin yung mga gaps na yan or yung mga generation gaps na yan. Kapag kapag kunyari, for example, yung generation natin, ma'am, ilalapit natin sa kung ano yung gusto ng generation ngayon, ng kasalukuyan. And habang nakikita ko nga po yung artworks niyo, ma'am, na nabanggit ko nga po, nabanggit niyo rin po kanina na very light, parang totoo po yun, habang yan, tulad po ng nakikita natin, sobrang ang gaan makita, ma'am, ng mga colors, yung pag nakikita po mismo yung portrait na ito, eh parang walang problem or any burden kang mararamdaman. Nung ginagawa po ninyo ito, ma'am, ano po yung nasa isip po ninyo na parang may nakita nga rin po akong video po ninyo sa inyong page, parang nag-start po kayo na may tatlong orange tapos nakagawa na po kayo ng portrait ng cartoon.
13: Yes, yes. Ang inspirasyon ko dito, parang gusto ko lang talaga magpasaya, Maru. Mm. Alam mo yun, gusto ko lang talaga yung makaramdaman ng mga viewers ko yung maging positive energy. Alam mo yun, yung tanggalin yung mga negative emotions, ganyan. So more on happy feeling talaga. And hopefully, yun yung nabibigay ko sa mga viewers ng artwork ko.
0: Yes. Hoping naman tayo, ma'am, na sana mas marami pa tayong ma-reach nitong nakakakita rin ng inyong mga artworks, and sana mas maraming sumuporta. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, sana mas maraming sumuporta sa ating mga Filipino, sa ating mga local artists tulad po ninyo, ma'am, na patuloy na nagbibigay inspirasyon para sa bawat isa. And tulad nga po ninyo ng nabanggit nyo kanina na kahit ito pong mga obra po ninyo tulad ng nabanggit ko kanina mga parang cartoon, for you, para makapagbigay, makapagpagaan ng kalooban, ng mga nararamdaman ng mga nakakakita, for sure, doble-doble po yung nararamdaman nila kapag nakikita po ninyo. Kasi kung sa mga artist pa lang, ma'am, positive vibes na agad. Yung siguro for sure, ma'am, during the process, syempre, magaan ang inyong feeling habang ginagawa. What more pa kaya yung sa mga nakakakita? Kumusta naman po, ma'am, yung reaction po nung mga nakakita ng inyong artworks? And also dun sa artworks po ninyo sa mga naging exhibition po ninyo?
13: Natutuwa ako na natutuwa sila. Of course, I have a meaning dun sa pininta ko, but then again, they have their own meaning. Mm. And natutuwa ako because my painting is communicating with them. Mm. And again, happy rin ako because I think yung goal ko is na-achieve ko. Yes. Because the feeling na na-receive ng viewer is yung happy feeling, yung calmness, yung positivity. So, yun talaga yung importante talaga sa akin. We have a different perspective, but again, the feeling is the same.
0: Yes. And also, ma'am, congratulations na rin. Dahil, syempre, isang karangalan bilang isang artist and also exhibitor, yung magkaroon ka ng sarili mong exhibition na maipamalas, maipakita ang inyong galing sa inyong talento sa pagpipinta. Kumusta naman po yung inyong experience, ma'am?
13: Bawat exhibition, iba-ibang experience. Mm. Nakaka-proud, nakakagaan ng pakiramdam, nakaka-boost din ng self-confidence. And nakaka-proud kasi as a Filipino, 'di ba? Lalo na nag-exhibit tayo locally and internationally. So parang nakaka-proud lang na dala mo yung bansa mo habang yes. Ine-exhibit yung gawa mo. Hindi lang ikaw 'yon.
0: Yes. Totoo po. And matanong ko lang, ma'am, nakakailang exhibit na po ba kayo, ma'am?
13: Hindi ko alam, Maru, pero siguro mga more than 10, ganyan.
0: Wow.
13: Pero more on group exhibit. Lately lang din ako nabiyayaan ng solo exhibit and I'm very, very thankful for that kasi for me, it's a blessing na pabiyayaan ng ganong klase exhibit.
0: Nako, mama, soon i-manifest natin yan na magkaroon kayo ng solo exhibition. And Usually naman, ma'am, diyan naman talaga nagsisimula tayo kapag doon tayo sa makikihalubilo din muna tayo, magkakaroon muna tayo ng connections with other local artists, then for sure, ma'am, sooner magkakaroon na rin po kayo ng solo exhibit. And matanong ko lang, ma'am, usually itong mga painting na ito, sa tagal nyo na rin pong nagpipinta, gaano po katagal po ang nagugugol nyong panahon or oras sa paggawa ng isang obra?
13: Sa totoo lang, iba-iba. Iba-iba. Meron painting na isang upuan mo lang, nagawa mo na. Meron naman, inaabot ng linggo, inaabot ng buwan. Meron din ako inaabot ng taon, believe it or not. Bakit taon? Kasi nagawa ko naman na siya. Meron ng pinta. Okay naman. Pero hindi pa satisfy ang puso ko. Alam mo yung gano'n, na parang hindi pa masaya ang puso ko, may kulang pa. So, inabot siya ng isang taon bago ko talaga siya na nakita na, ito pala yung kulang. Alam mo yun. Tapos, doon ko lang masasabi na, tapos na tong obrang to. Ganyan. So, iba-iba, Mari.
0: Tsaka na, ang nakakatuwa po na gano'n na, kayo po mismo ma-realize nyo kung ano yung kulang. Kasi syempre yung iba, it takes longer time para for them to analyze themselves na ma-realize nila kung ano yung kulang, kung ano pa yung dapat dagdagan, kung ano pa yung dapat nilang paghusayan. Pero in just those time, ma'am, syempre, parang for you kasi as an artist, napaka-fulfilling na finally maisip mo na ito yung kulang, ito yung mas makakapagpasaya sa'yo. Pero bilang isang visual artist, ma'am, para sa'yo na since child po ay nagpipinta na kayo, ano po bang ibig sabihin para sa inyo ng pagpipinta?
13: Sa tingin ko sa akin, ang pagpipinta, hindi lang siya basta-basta expression. Sa akin, it's one way of communicating. Alam mo yun? It's sending a message na you're allowing others to receive it, to interpret, and to answer. So, ano siya? Parang siyang language sa akin. It's a shared space between an artist and a viewer's perspective. So, hindi lang talaga siya basta expression. Alam mo yun? Communicate, it's one way of communicating in a silent way nga lang.
0: Yun. And additional question, ma'am. May mga certain times po ba na ano yung parang nakatulong yung pagpipinta sa isang challenges na dumating po sa inyo?
13: Oh, actually, every time na nagpipinta ako, natutuwa ako. Kasi feeling ko it's a time for me to pause. Alam mo yan, yun na yung me time ko. Pagka nakikita nga nila dito sa bahay na nagpipinta na ako, parang meron na nakalagay na do not disturb. Yung gano'n yung parang hindi na nila kanisarbo. Kasi they know that is my me time. For me kasi, yun na yung time ko to reflect, ganyan. Tapos I'm finding my balance again, ganyan. Tapos pagka natapos mo yung isang obra, parang I feel energized. So para rin siyang charging system sa akin, yung pagpipinta. Diba?
0: Tsaka yung parang tinatawag nga po natin ngayon na slow time. Tulad po lang nabanggit niyo, ma'am, yes. Diba, sa corporate world talaga, lahat, everything is urgent, parang ganun. Lahat kailangan mong gawin ng mabilis. Pero kapag ginagawa mo yung mga hobbies mo, parang for you, dapat, kalmado lang. Huwag natin madaliin. Wala namang nagmamadali sa atin. And what about, ma'am, pagdating sa pagpipinta, may pagkakataon ba na parang naging hadlang yung pagpipinta sa mga naging desisyon mo in life?
13: Well, siguro sa akin, hindi naman siya hadlang. Pero, medyo hindi ko naman siya nakikitang hadlang. Sa totoo lang, malaking tulong siya sa akin. Medyo challenging lang kasi may mga times na kailangan pagtuunan ko siya ng oras. Kasi katulad nga na-mention ko,

0: ito na lang din, ilang katanungan na lamang. Meron po ba kayong maipapayo sa ating mga kababayan na nais simulan yung pagpipinta o di kaya naman nagkakaroon ng self-doubt pagdating sa kanilang talent sa, ano mang talent sa anything related sa arts?
1: Ako siguro ang mapapayo ko lang sa mga artist, sa mga aspiring artists. Actually, di lang sa mga artist, sa mga may mga goals sa buhay, di ba? Siguro find your purpose. Kung pagpipinta yan, start painting. Tapos stay consistent. Bakit find your purpose? Kasi it will guide you eh, di ba? It will guide you kung kunyari may mga dumating na pagsubok, you always go back to what is your purpose. Tapos, start painting. Kailangan may action. Because pag walang action, you cannot start your journey. Diba? And, of course, consistency. Because consistency will help you grow. Yeah. So, siguro, yun, kailangan lang natin gawin yung mga bagay na yun para kahit pa paano, masimulan at magawa natin yung ating gusto.
0: Tsaka totoo naman po, walang mangyayari kung hindi mo sisimulan.
1: And sa katulad nga po na nabanggit ni Maru, ang aking social media account sa FB page and sa IG page, mgp.aint. Ayan. Visit lang po kayo doon. You can message me there kung magpapakommission po kayo. And I also have my contact number there.
0: Ayun, maraming salamat ma'am and more so exhibitions to come and finally sana po magkaroon na rin kayo ng solo exhibition and also syempre more commissions to come. Naku ma'am, maraming salamat po for sharing your journey to us and sana po see you somewhere, see you around and sana po mas marami pa po kayong maibahaging mga gandang kwento patungkol po sa inyong journey into visual artist and maraming salamat po ma'am sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
1: Maraming salamat Maru at maraming salamat po sa lahat at sa skultura.
0: Atin pong nakapanayam si Miss Marianne Gran Paredes, isa pong visual artist at ang nasa likod ng MGP Inc. Ayan, di ba nakakatuwa po na makarinig ng iba't ibang kwento? Kung saan, ipinagpatuloy nila yung kanilang journey para sa kanilang mga natatagong talent. Kasi di ba meron talaga sa atin ang merong likas na talento na kung minsan ay napuputol na kapag may nakaharap silang mga challenges. Pero ngayon, mas nadagdagan ng ating dahilan, ang ating inspirasyon para may pagpatuloy. At kung sakali man, di ba meron nga tayo nabanggit ko kanina yung pagkakaroon ng self-doubt. Abala naman tayo dyan ay nagkakaroon ng ganyang phenomenon, di ba? Sana ay nagkaroon tayo ng inspirasyon mula sa naging kwento ni Miss Marianne Gran Paredes sa kanyang journey sa pagiging visual artist. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service.

0: Show Pilipinas.
1: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
2: Secret! Baka agawin mo.
3: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
2: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
4: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
2: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
1: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
4: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
2: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na... Ingat ka.
4: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
16: Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era.
15: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
16: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
15: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
16: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
15: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
18: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
19: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
18: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
1: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
18: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
3: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
18: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
1: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
3: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
20: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
20: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
20: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
21: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
20: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
22: Radyo Magazine 1278.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine,
2: 1278 AM.
0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
0: Radio Magazine,
2: 1278.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Publiko.
5: Pagpapakita ng kaugalian.
6: Paano po?
5: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
7: kahit kailan
5: o saan man, samahang bayanihan.
7: Dito lang sa Iskultura.
5: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At syempre mula sa pagpipinta, hayaan niyo akong mag-share pa rin sa inyo ng ilan sa mga tumatak pagdating pa rin sa sining dito sa ating bansa. Ito, umpisahan ko, kilala niyo ba si Ang Kiyokok? Sayang nga eh, mayroon akong isang bagay kung saan ito po'y mula or binigay ng mga kasama natin mula sa Cultural Center of the Philippines kung saan ay ito'y gawa ni Ang Kiyokok. Ayan, sana na hindi tayo namamaroon ng pronunciation, ano? Pero sino muna si Ang Kiyokok? Siya po ay hinirang na pambansang alagad ng sining dito po sa ating bansa para sa sining visual o National Artist for Visual Arts nitong taong 2001. Naku, maalala ko lang ha, may mga nagtanong din na parang may mga nabasa akong tanong na meron pala daw na National Artist for Visual Arts. Kasi akala ng iba na parang recently lang or sa mga Gen Z or mga bagong generation ngayon, dun lang nauso yung term na visual arts. Naku ha, noon pa po yan, meron pa tayong sining visual in Tagalog. And meron nga tayo tulad po nito ni Sir Ang Kiyokok. Naku, saan siya rin po ay isang pangunahing modernistang pintor o Filipino modernist painter. Kung saan ang likhang Kiyokok ay may matingkad na partikularidad sa estilo, disenyo at pamamaraan. Parang kanina si Ma'am Maria, no, na yung kanya bilang isang visual artist and painter, ay yung kanya gusto niya sa mga artwork niya ay medyo maaliwalas, magaan sa mata, magaan sa pakiramdam kapag nakita ito ng mga viewers. Pero dito si Ang Kiyokok, ang kanya ay may matitingkad naman ang kulay. Kung saan ang kanya mga visual ay mayroong tiyak na kaisahan, unity, identidad na visual at sistema ng metapora. Kaya yung mga obra niya ay kagyat na nakikilala. Sayang nga eh, meron nga, yun nga, speaking of yung na-share ko kanina, may binigay sa akin yung Cultural Center of the Philippines na kung saan ay isa doon ay parang small na parang painting or makikita doon yung naging isa sa mga obra ni Ang Kiyokok na tulad nga ng nabanggit ko kanina, di ba, yung kanyang obra ay usually matitingkad. And yun nga naalala ko, yung mga ginamit niyang kulay doon ay matitingkad ang kulay. Sino pa nga ba si Ang Kiyokok? Tanyag sa kanyang mga expressionistang rendisyon ang karaniwang bagay-bagay. Gaya ng mga aso, pusa, isda, kalansay, even yung mga tinik. Mga basurang pabrika, yung mga e-waste din. Ano? Meron ding barbed wire, ganyan din yung mga kadalasang tema sa sining na mag-ina, mag-sing-irog. At marami pa pong iba. Sana no, yung mga ganitong klaseng sineshare natin, mas maipakilala pa ito, hindi lang dito sa ating programa, even sa mga libro natin, sa ating mga arts, ba? Diba? Na sana, hindi lang yung different style of art, sana meron din doon na nakalagay sa ating mga libro, yung mga pangalan ng ating mga national artists dito po sa ating bansa. Naku, napakarami po yan. At patuloy pa po yan nadaragdagan mula po sa panguna ng National Commission for Culture and the Arts. Kasi sa totoo lang, ano, kung iisipin ko, kung babalikan ko nung nag-aaral ako, parang wala akong matandaan na may nabanggit sa mga libro natin itong mga national artists natin. Eh, napakarami pa naman nating kategory. Merong for film, merong for broadcast, meron din sa architecture, literature, or kaya diba yun yung panitikan. Napakadami po, pero kukonti or ni kahit ni isa nga lang eh, walang nababanggit, ano? Sana panawagan din natin yan na mas madagdagan yung laman ng ating mga artwork books. Hindi lamang pagdating sa mga estilo ng pagdodrawing, pagpipinta, even paano ba ito nagmula, paano ito nagawa, or sino yung mas na, or sino yung mga nagbigay kilala sa talento ng mga Pilipino. At bukod kay Ang Kiyukok, isa pa na nagbigay ng karangalan sa atin pagdating sa visual arts ay si Sir Federico Alcuas, kung saan isa po siyang prolipikong pintor, eskultor at tanging Filipino artist na nagkamit ng pinakamaraming gantimpala at parangal sa international sa larangan po ng pagpipinta. Wow! So, diba yan, even yung ganitong klaseng achievements po na sana ay madagdagan sa ating mga libro at makilala po ng mga kabataan. Kasi syempre, hindi naman biro, no? Yung ganitong achievement in life na makapagbigay parangal at daladala mo yung pangalan ng ating bansa. Diba, hindi lang po siya pintor, ganun din isa po siyang eskultor. At siya po ay National Artist for Visual Art din. Kung saan naging National Artist for Visual Artist po siya noong taong 2009. Ayon nga po sa NCCA, isa siya sa mga itinuturing na maestro ng abstraction. So, kung usually po kung kayo ay pumupunta sa mga exhibition ay meron talaga na mga artist na hindi mawawala sa kanilang exhibit yung mga abstract na siguro for sure kayo mga ka-frenny napapaisip kayo ano bang meaning nitong mga abstract art, kasi di ba parang parang pa-circle lang naman ito, iba-ibang estilo, iba-ibang linya, parang wala ka namang nabubuong image. Nako ha, baka kailangan mo pang idigdip at basahin pa ng kakaunti yung mga nakikita nating mga abstract. Nako, maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Sana marami po kayo nakapulutang aral pagdating sa visual art. At syempre maraming salamat din sa ating nakapanayam kanina si Miss Marianne Gran Paredes, isang visual artist at ang nasa likod po ng MGP Inc. Maraming salamat din sa ating nakaagapay sa technical side, sina Frenny Gilusunga, Frenny Camille Umali, sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marolas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Culture Magazine, 1278 AM.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
17: Agahan ang kahaponan.
7: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
19: Ari pong oras, alas 5 ng hapon, antabayanan po ang susunod na palatuntunan, ang ating letters and souvenirs.

Magandang hapon po, Biyernes na naman at oras na naman para sa ating Letters and Souvenirs Special dito po sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. at ngayong hapon, isang singer-songwriter ang ating bibigyang pansin. Isang artist na kapag sinabi ang pangalan, dalawang kanta agad ang pumapasok sa isip ng maraming oldies listeners. Isa na yung American Pie at syempre hindi mawawala yung Vincent. Pero ngayon po sa ating pagtatanghal, hindi lang yan dalawang kantang yan ang ating babalikan dahil marami pang magagandang awitin. Itong si Don McLean. May love songs, may mga kantang tahimik at sentimental, may mga awiting parang personal na kwento. At yun nga, isang napakahabang kanta na naging bahagi mismo ng kasaysayan ng radyo. Kaya ngayong hapon po ng Biyernes, balikan natin ang musika ni Don McLean. Mga awiting maaaring nagpaalala sa atin ng isang tao, isang lugar, isang panahon o isang pag-ibig. Kaya relax lang. Ito na po ang ating Letters and Souvenirs Special.

0: letters and souvenirs.
1: Winterwood, mula po yan kay Don McLean dito sa Letters and Souvenirs Special ngayong Biyernes. At isa nga po sa magandang katangian ng kanyang mga awitin, hindi niya kailangan lakasan ng boses para maramdaman mo yung emotion. Simple ang delivery pero may kwento. At marahil yan ang dahilan kung bakit kahit ilang dekada na ang lumipas, buhay pa rin sa Oldies Radio ang kanyang mga awitin. At susunod, isa sa pinakakilala niyang love song. Isang kanta na hindi lamang si Don McLean ang nagsaplaka o nag-record dahil marami ring ibang singers ang gumawa ng sarili nilang version. Pero siyempre ngayong hapon, Don McLean muna tayo. Pakinggan natin ang kanyang And I Love You So.

Napakaganda and I love you so. Isang klase ng love song na hindi na kailangang isigaw. Simple lang. Pero kapag narinig mo, no, para kang hinihili, may mga alaalang talagang kusa mong naaalala mapasok sa iyong isipan. At alam niyo naman, hindi natin kailangang sabihin kung sino yung naaalala natin, syempre pa. Basta alam natin kung sino. Ito ba ang isang Don McLean favorite? Isang awitin tungkol sa mga pangarap, mga bagay na gusto nating abutin at mga imaheng minsan, sadyang hanggang isip lang natin nakikita. Pakinggan natin, Castles in the Air.

empty chairs. At habang nagpapatuloy ang ating Don McLean Special dito po sa ating LSS ngayong hapon, mapapansin nyo na parang kwento rin ang ginagawa natin. E totoo naman, mula sa love songs papunta sa mas reflective na mga kanta. At ngayon pupunta tayo sa isang awit na para sa akin ay isa sa pinakamagandang halimbawa kung gaano kagaling itong si Don McLean bilang isang storyteller. Ang awiting ito ay tungkol sa isang artist na ang buhay at mga obra ay naging bahagi na ng world history. Siya po si Vincent van Gogh. Sinulat ni Don McLean ang Vincent bilang tribute sa Dutch painter. At mas kilala rin natin ang awiting ito sa subtitle na Starry Starry Night. Narito na po, pakinggan natin si Don McLean.

0: Vincent. Napakaganda at interesting isipin na ang isang awiting tungkol sa isang painter ay naging isa sa pinakakilalang recordings ni Don McLean. Simple ang melodiya, simple ang arrangement, pero ang emosyon malalim. Yan ang magic ng isang mahusay na songwriter, hindi kailangan ng napakaraming instrumento. At minsan nga isang boses at isang magandang kwento lang ang kailangan. At bago natin puntahan ang pinakamalaking kanta ng ating hapon, narito muna ilan pang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: World class na tanawin. Explore na natin.
2: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan. Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
8: king of the road.
7: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
7: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture

0: is cool.
1: This is a public service announcement.
2: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
2: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
15: Dugdugang chill.
13: Suave.
16: Learning from home, may hindi boring.
1: Radyo Magazine
13: 1278 AM.
17: At syempre, patuloy kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs Special, ang ating LSS ngayong Friday, dito po sa Radyo Magazine 1278. Tampok natin si Don McLean kasama ang kanyang musika. At ngayon, ito na. Kung may isang kanta na halos automatic nating naiugnay sa pangalan nitong si Don McLean, ito na yon, ang American Pie. Pero bago natin patugtugin, may isang magandang kwento tungkol sa kantang ito na siguradong ma-appreciate ng mga taong galing sa radyo. Alam ba ninyo nung lumabas ang American Pie noong 1971? Napakahaba nito kumpara sa normal na pop song. Ang full version nito higit sa 8 minutes. Parang walot kalahating minuto, mahigit. At nung panahon yun, karamihan ng pop songs na tumutugtog sa radyo nasa 3 hanggang 4 minutes lang. Kaya malaking problema yon para sa record company nung mga panahon yon. Hindi kasya ng buo ang kanta sa isang side nung ordinary na 45 RPM single. Ito yung plaka no, na single. Kaya ginawa, hinati yung single sa dalawang bahagi. Yung part 1, nasa A side at part 2 sa B side. At dahil mahaba talaga ang kanta, meron ding shortened versions na ginawa para mas madali para sa airplay. Pero dito, mas naging interesting ang kwentong ito. Maraming listeners ang gustong marinig yung buo yung kanta. Gusto nilang mapakinggan ng buong buo. Kaya may mga radio stations na nagsimulang magpatugtog nung full album version nito kahit mahaba para sa normal radio programming. Isipin na lang ninyo no, bilang isang DJ o radio announcer noong early 70s, meron kayong commercials, may station IDs, may news, may ibang records. Tapos yung isang kanta na sisingit mahigit 8 minutes ang haba. Pero naging hit pa rin. At hindi lang ordinaryong hit ng January 1972. Ang American Pie naging number 1 sa Billboard Hot 100 kung saan nanatili yan ng 4 weeks. Kumbaga isang buwan at sa napakahabang panahon hawak nito yung distinction bilang pinakamahabang kanta na umabot sa number 1 sa Billboard Hot 100. Hanggang ito inalampasan ng isang 10-minute version ng All Too Well nito namang si Taylor Swift nitong 2021. Kaya ito pong American Pie ay isang magandang halimbawa ng isang kanta na parang sinabihan ng radio industry na masyado kang mahaba. Pero nanaig ang mga listeners na nagsabing hindi bali, patugtugin nyo pa rin. At yan ang isa sa mga dahilan kung bakit naging bahagi ito ng music at radio history. Kaya ngayong hapon, buong buo ito, walang part 1, walang part 2. Dito tayo sa full version. Pakinggan natin ng buong buo ang American Pie ni Don McLean.

At yan ang American Pie, mahigit 8 minutes. Pero syempre kapag maganda ang kwento, hindi mo namamalayan yung haba. At yan ang isa sa mga bagay na nagpahiwalay kay Don McLean sa maraming singer-songwriters nung kanyang panahon. Hindi lang siya gumagawa ng kanta, gumagawa siya ng kwento. At yung American Pie, isang magandang halimbawa. Hanggang ngayon pinag-usapan pa rin ang iba't ibang interpretasyon ng lyrics nito. Madalas kasi noong inuugnay yung linya na "The Day the Music Died" sa pagkamatay nitong sina Buddy Holly, Richie Valens at JP the Big Bopper Richardson sa isang plane crash noong 1959. At marahil nga yan ang dahilan, no, kung ba't hindi naluluma yung kantang yan. Sa bawat henerasyon mayroong mga bagong tagapakinig at may mga bagong interpretasyon.

At ito naman, ang isang Don McLean song na siguro naman pamilyar ang lahat dito, no? Ang title ay Birthday Song. Ito ay original composition din ni Don McLean. Lumabas noong 1972 sa kanyang self-titled album na Don McLean. At matapos ang ilang taon, nagkaroon din ng recording nito si Helen Reddy. Pero ngayong hapon, syempre dun tayo sa original. Mula kay Don McLean, ang Birthday Song.

Don McLean sa kanyang birthday song. At habang papalapit tayo sa pagtatapos ng ating special, unti-unti nating binababaan yung ating tempo from the bigger songs patungo sa mas intimate na mga awitin. At ganyan talaga dito sa ating letters and souvenirs. Dahil habang papalapit ang alas 6, parang gusto rin nating medyo matahimik ang mundo at makinig na lang sa music. Pakinggan natin isang classic song na binigyan ng panibagong karakter ni Don McLean, Crying.

At dito muna magtatapos ang ating Don McLean Special ngayong Friday dito po sa ating Letters and Souvenirs Special, ang ating LSS. Isang oras nakasama natin ang isang songwriter, singer na nag-iwan ng mga awiting hanggang ngayon eh buhay na buhay pa rin sa ating alaala. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin dito sa ating palatuntunan. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Thank you very much sa mga kasama natin sa studio kina Marisol Marimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. And thank you, Boss Riden. Ako po si Tony P. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayong Friday afternoon hanggang sa susunod na Biyernes dito po sa ating Letters and Souvenirs Special. Magandang hapon, magandang gabi, at happy weekend. Enjoy your weekend kahit may mga pag-ulan.

0: Jos Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
15: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Para paigtingin pa ang pagbibigay ng suporta sa mga Pilipinong mag-aaral, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan na ang batas na nagpapalawig ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Matapos ang pagbabanta umano sa buhay ni na Pangulong Marcos Jr. at kanyang pamilya, Vice President Sara Duterte inisyuhan na ng arrest warrant ng Quezon City Regional Trial Court para sa kasong grave threats. Habagat, magpapaulan pa rin kaya sa darating na weekend sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mas bumagal pa nitong Agosto. At Miss Universe Philippines 2026, Bea Milian-Windorsky, nakiisa sa paghahanda ng family food packs sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mas marami pang kabataan na galing sa mahirap na pamilya ang mabibigyan ng oportunidad na makapagtapos ng kolehiyo.
3: Sa ilalim ito ng pinalawak na sakop ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Bukod sa matrikula, sasagutin din ng pamahalaan ang pamasahe, libro, gadget at boarding expenses ng mga karapat-dapat na benepisyaryo. Narito ang ulat.
5: Third year college na ngayon si Timothy sa kursong Business Administration sa Bulacan State University. Mula first year, libre ang kanyang matrikula dahil benepisyaryo siya ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act ng pamahalaan. Malaking ginhawa yan sa pamilya ni Timothy, lalo't nawala ng trabaho ang kanyang tatay bilang seaman.
6: Hindi, nato lang po siya sa family kasi yun nga po, nawalan po kami mainly ng source of income. Yung nanay ko na lang po siya nagtatrabaho. And yun, malaking tulong po siya dahil both po kami ng kapatid ko ay nag-aaral sa libreng education.
5: Isa lamang si Timothy sa mahigit 2 milyong estudyante na nakikinabang sa free higher education sa bansa. Pero ang bilang na yan, posible pang madagdagan. Matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig pa ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Layo nito na palakasin ang suporta sa mga mahihirap at disadvantaged na mag-aaral habang pinapabuti ang pagpapatupad at pagmamonitor sa UniFast program.
7: Today, we take that another step further. The amendments ensure that government assistance reaches those who need it most, particularly students from poor and disadvantaged families, including qualified four-piece beneficiaries. Poor and deserving students taking priority programs who are not covered by existing grants may also receive government support to pursue their studies in qualified private higher education and technical vocational institutions. This expands the opportunities for more Filipinos to earn a degree, a diploma, or a skills qualification.
5: Kabilang sa mga pangunahing pagbabago ang mas malawak na tertiary education subsidy o TES. Sa ilalim nito, maaaring saklaw ng tulong ang internship at related learning experience, professional licensure fees, at karagdagang allowance para sa mga estudyanteng may disability. May provision din para sa isang taong extension sa pagkumpleto ng programa kung may makatwirang dahilan. Mas binigyang diin din ang equity at inclusion. Inatasa ng mga state universities and colleges, local universities and colleges, at state-run technical vocational institutions na magpatupad ng mga plano para mas matarget ang mga estudyanteng galing sa disadvantaged na pamilya, kabilang ang mga fee waiver at priority access sa mga pasilidad. Bukod sa matrikula, kasama rin dito ang pamasahe, libro, gadget, boarding expenses at iba pang pangangailangan na maaaring maging dahilan para huminto sa pag-aaral ng mga estudyanteng galing sa mahihirap na pamilya.
7: We often speak of our youth as the seeds of our nation's future. We hope to see them grow and thrive and reach their full potential. But even the strongest seeds cannot flourish without fertile ground. And that is why expanding access and improving the quality of our tertiary education are among the most important investments that we can make in our people and in the future of our country.
5: Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang kahandaan ng pamahalaan para palakasin pa ang mga programa para sa tertiary education kasabay ang direktiba sa CHED, PESDA at UNIFAST na maipatupad ng maayos ang batas.
7: We will sustain the support year after year because every learner who completes a college degree or TVET program brings greater opportunity to a family and strengthens our nation with a more skilled, productive and empowered citizenry. At sa ating mga benepisyaryo, ang mahabang landas ay nasa inyong harapan. Ngunit hindi ninyo kailangan maglakad ng nag-iisa. Narito ang inyong pamahalaan upang tulungan kayo makapasok, manatili at makatapos sa paaralan o pagsasanay.
5: Mula sa 2.6 million, inaasahang tataas sa 2.8 million ang mga estudyante ang makikinabang sa mas pinalakas na free tertiary education sa susunod na taon. Kenneth Pasyente para sa bayan.
2: Samantala, ipinaaresto na ng Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte dahil sa kasong grave threats matapos ang pagbabanta o mano sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Nagpalabas na ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte para sa kasong grave threats. Konektado ito sa kanya umanong pagbabanta kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kopya ng arrest warrant, 120,000 pesos ang piyansa para sa bawat count ng kasong grave threats ni VP Duterte. Kinumpirma na ng Department of Justice ang impormasyong ito at sinabing nakahanap ng probable cause ang korte para mag-issue ng arrest warrant. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, ibinasura ng QCRTC ang mosyon ng kampo ng bise na i-defer ang warrant of arrest. Inirerespeto din anya ng DOJ ang naging desisyon ng korte at iginiitang pagiging tapat nito sa umiiral na batas. Kapareho ng DOJ ang naging reaksyon dito ng palasyo at sinabing iginagalang nila kung anumang naging kautusan ng QCRTC. Kinumpirma rin ni DILG Secretary John Vicremulla na natanggap na ng kampo ni Vice President Duterte ang warrant of arrest at nakatakdang magpiansa sa lalong madaling panahon. Buwelta naman ang abogado ni VP Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, walang intensyon ang kanyang kliyente na tumakas sa kamay ng batas at gagamitin din anya nito ang lahat ng legal remedies sa kaso. Matatanda ang nagsagawa ng oral arguments ang hukom matapos magsumite ng mosyon ng kampo ng bise na ibasura ang kasong grave threats na isinampa ng DOJ laban sa kanya. Pero nakakita rin ng prima facie evidence of prosecution ng DOJ sa pagsasampa pa lamang ng kasong ito. Ibig sabihin, mga ebidensyang sa unang tingin ay matibay na bilang pangsuporta sa anumang alegasyon o kaso. Inaasahan naman ng DOJ ang pag-usad ng kaso sa paglilitis. Sheila Natividad para sa Bayan.
2: Mas lokal at nakatutok sa aktual na sitwasyon ng bawat lugar ang isusulong na bagong sistema ng Department of Education o DepEd sa pagsususpindi at pagpapatuloy ng klase. Magsusumite ang DepEd ng panukalang executive order kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa modernisasyon ng class suspension kung saan bibigyan ng kalayaan ang mga LGU at mga paaralan na gumawa ng desisyon na nakabase sa siyensya. Ayon sa DepEd, mula Hunyo 8 hanggang August 31, tinatayang nasa 20 hanggang 40 araw na ang instructional loss dahil sa mga suspension ng in-person classes. Sa ilalim ng panukala, ipatutupad ang automatic class suspension batay sa mga national technical threshold. Ikalawa, ang localized class suspension na maaaring ipatupad ng mga local chief executive batay sa kondisyon ng kanilang lugar. At ikatlo, ang granular class suspension at pagpapatuloy ng klase kung saan maaaring limitahan ang suspension sa mga tiyak na lugar o paaralang apektado lamang.
4: Tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng tulong ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga nasalanta ng masamang panahon. Nakamonitor ang Department of Social Welfare and Development sa kalagayan ng mga biktima para alamin ang kanilang pangangailangan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Nag-deploy ang Department of Social Welfare and Development Central Visayas ng mobile water tank bilang augmentation support sa DSWD Central Luzon upang matiyak ang sapat na akses sa malinis at ligtas na tubig para sa mga pamilya sa Pampanga na patuloy na nananatili sa mga evacuation center dahil sa pagbaha na dulot ng habagat. Naglaan rin ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mobile water filtration system. Umalalay rin ang DSWD sa isang pamilya sa Tarlac City na nakaligtas matapos gumuho ang Agana Bridge noong August 29. Nakatanggap ang pamilya ng 10,000 pisong cash assistance at medical assistance para makatulong sa kanilang pangangailangan. Nagsagawa rin ang kagawaran ng psychological first aid para matulungan ang pamilya na harapin ang takot at pangambang dulot ng insidente. Higit 500 pamilya naman sa barangay Salamangge sa Paniki, Tarlac ang nakatanggap ng 10,000 pisong cash assistance na napilitang lumikas dahil sa habagat. Nakatanggap rin ng mga ito ng family food packs bilang bahagi ng pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mabilis na nakakarating ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Patuloy naman na nakaantabay ang kagawaran sa kanilang kalagayan para matukoy ang iba pa nilang mga pangangailangan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Hinikayat ang mga local government units sa Metro Manila na tiyaking gumagana ang kanilang mga flood control system. Sa gitna ito ng patuloy na bugso ng malalakas na ulang dala ng habagat. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kahapon, kabilang ang Navota City sa mga kinikilalang lugar na hindi binaha kamakailan. Ayon kay Senador G.V. Ejercito, dating madalas lubog sa tubig ang Navotas dahil 70% sa mga lugar dito ay below sea level. Sabi ni Navotas 1st District Representative Toby Tiangco, gumagana ang mga pumping station sa lungsod na dati nang sinuri ng Department of Public Works and Highway.
2: Isang panibagong pag-uho ng lupa ang naranasan sa kaparehong barangay na una ng pinangyarihan ng landslide sa Baguio City nitong Agosto. Inangulat ni Bridget Marcasi Pangusfian ng PTV Cordillera.
10: Muho ang lupa sa bahagi ng Purok 3 sa barangay Gisadsurong, Baguio City, 10 metro mula sa pinangyarihan ng landslide kung saan nasawi ang 10 individuala. 9 na pamilya ang naapektuhan sa pagguho na agad lumikas. Dahil dito, nasira rin ang 5 bahay. Isa si Jennifer sa mga lumikas. Aniya, mananatili muna sila sa Baguio International Academy habang hindi paligtas bumalik sa kanilang tahanan.
11: Wala po muna sa ngayon, sir, kasi ano po, talagang dun po kasi ang bahay namin, sir.
10: Ayon sa kapitan ng barangay, agad na ilikas ang mga residente bago naganap ang pagguho. Naglagay na rin ang mga otoridad ng temporary cover upang maiwasan ang muling pagguho.
12: Kagabi, binakwit namin sila. Kasi nangyari ito islang na dito, 9:30 yun. Ngayon, bago naman na na-slide yan, wala na akong mga tao dyan. Tapos, yung mga bata naman dito, kasi medyo may trauma na doon sa kabila, dinala ko namin sila sa biya.
10: Ayon kay Barangay Kagawad Orlando Labarda, may bitak na ang lupa bago pa naganap ang landslide. Kwento niya, dati silang nangungupahan sa lugar, ngunit umalis sila noong napansin nilang hindi ito ligtas.
13: May nangyari dyan dati, sir, mga 2008. Kasi nandyan din kami noon eh, yung time na yun. Yan din kami nangungupahan. Pero yun, nakaready na kami. Parang alam na rin namin yung mangyayari eh.
10: Kahapon, nagsagawa ang City Disaster Risk Reduction Management Office kasama ang mga kinauukulang tanggapan ng ground assessment sa pinangyarihan ng landslide. Nilinaw ni Engineer Charles Karami na highly susceptible ang lugar o prone sa pagguho. Kaya naman, nagbabala siyang wag nang bumalik ang mga residente sa lugar. Tiniyak din ng opisyal, sinusolusyonan na nila ang posibleng relocation site ng mga apektado.
14: Tuloy-tuloy pa rin ang tagulan. It's more than one month. Sabihin ko na hanggang ngayon, September. And our forecast is till third week ng September, tuloy-tuloy pa rin ang habagat natin. So, ingat pa rin. Yung wag na pong masyadang matigas ang ulo. Kung sinabihan kayo ng inyong mga officials na mag-evacuate, please do evacuate na. Lahat naman natin, ang ating mga barangay halls are equipped to become a temporary evacuation site. At ating opisina rin, dalawang floors po ang dedicated na pwede pong pag-evacuate.
10: Bridget Marcasi Pangosfian, para sa Bayan.
4: Sa pamamagitan ng hatid tulong sa Sambayanan Relief Caravan, iba't ibang relief goods ang ipinadala ng ilang ahensya ng pamahalaan sa lalawigan ng Bulacan para sa mga residenteng naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa habagat. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
15: Ipinadala na ng Office of Civil Defense katuwang Armed Forces of the Philippines ang tulong sa mga nasalanta ng malalakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha sa lalawigan ng Bulacan.
16: Nakahanda ay 10 truck na yun yung magbibiyahe. May karga na bigas, tubig at saka mga hygiene kits. So yun muna yung first wave natin and ang target natin ay 5 munisipyo ng Bulacan muna.
15: Kabilang sa mga matutulungan ng hatid tulong sa Sambayanan Relief Caravan ay ang mga munisipalidad ng Hagonoy, Kalumpit, Paumbong, Pulilan at Bulacan. Ayon sa Office of Civil Defense, sako-sakong bigas at mga hygiene kit ang laman ng truck na ipinadala sa mga local government ng bawat bayan para sa mga evacuees kung saan 300 hanggang 400 pamilya ang inaasahang matutulungan. Nauna nang nagbigay ng relief packs ang ahensya sa mga regional office tulad sa Ilocos Region, Pangasinan, La Union at Cordillera.
16: Ito naman dito sa atin dahil nga sa matataas na baha ay kailangan natin malalaking truck. Kaya sa tulong ng ating Armed Forces of the Philippines ay nagpahiram sila ng mga sasakyan nilang kayang-kayang lumusong sa baha.
15: Nagpadala rin anya ang ahensya ng water filtration team sa ilang evacuation centers para mabigyan ng malinis na tubig ang mga residenteng hindi pa rin makauwi sa kanilang bahay. Tinitiyak naman nila na masusundan pa ito at tuloy-tuloy ang tulong na ibibigay sa ating mga kababayan hanggat may nararanasang kalamidad.
16: Tuloy-tuloy ang pagtulong. Hindi lang itong OCD, kundi pati yung ibang ahensya. Kasi yung NDRRMC, sakop niya mga ibang ahensya para makapagparating ng tulong. Katulad ng DPWH, tuloy-tuloy yung pag-ayos nila ng pagkumpuni ng mga infrastruktura, ang agriculture, nagbibigay din ng tulong sa ating mga farmers, mga fishermen, at of course yung DSWD nga na talagang yan ang nangunguna sa pagbigay ng tulong.
15: J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Magpapatuloy muli ang maulap at maulang weekend sa kanluran at katimugang Luzon. Sa inilabas na heavy rainfall outlook bukas at sa araw ng Linggo, makararanas ng maulap at halos buong araw na pag-ulan sa Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal, Bataan, Cavite, maging dito sa Metro Manila, sa Laguna, Batangas, Antique at Mindoro Island. Mag-ingat po sa posibleng pagbaha at pagbunang lupa. Base naman sa inilabas na impact based forecast ng PAGASA, ang paminsang malalakas na pag-ulan ay maaaring magdulot ng pagbaha. Tinatayang lubhang maapektuhan ng habagat bukas, September 5, ang Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Bulacan at Pampanga. Ibig sabihin po nito, dahil sa posibleng pagbaha o tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang chance na makaranas ng aberya sa trapiko o kalsada sa mga lungsod. Posibleng magkaroon din ng power at water interruptions, pinsala sa mga infrastruktura na gawa sa light materials at pinsala sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang lahat ng sama ng panahon na minomonitor natin, bagamat dalawa rito ay nagpapalakas o naka-iimpluensya sa pwesto ng habagat sa Luzon, ang dating bagyong Pilandok at ang bagyo sa Dagat Pasipiko ay wala namang direktang epekto sa ating bansa. Samantala, mas tuyong panahon naman sa malaking bahagi ng Visayas, ramdam ang habagat sa kanlurang parte lamang nito, kaya may chance rin makaranas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Dry at sunny weather naman sa Mindanao at hindi apektado ng habagat. Posibleng makaranas lamang ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanaw lang yan.
2: At susunod, inflation rate bahagyang bumagal nitong Agosto.
3: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dumalo sa kanyang arraignment para sa kanyang natitirang kasong graft matapos siyang palayain mula sa hospital arrest.
4: At Alamin ang kapangyarihang itinakda ng batas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: Ang ating pinagsaluhang good mornings plus good vibes, 6 years na! At madadagdagan pa, basta't kasama ang ating RSP Barkada. Kaya samahan nyo kami sa ating week-long celebration dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. For our next food crawl.
18: Ang laki niya.
17: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
18: Wala eh.
19: Nag-lunch ka na ba?
18: Opo, pero parang gutom pa ako, no?
17: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 na umaga.
18: Uy, ang sarap. Na-enjoy ko.
19: Enjoy ba?
17: Dito lang sa PTV.
2: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Bahagyang bumagal ang inflation rate o yung bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong nagdaang Agosto kumpara noong Hulyo. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
20: Bumaba sa 6.1% ang headline inflation ng bansa nitong Agosto mula sa 6.2% noong Hulyo na nagpapakita ng unti-unting paghupa sa pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
21: Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Agosto kumpara noong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation rate.
20: Nakatulong din ng malaki sa pagbagal nito ang mas mababang year-on-year growth rate sa index ng housing, water, electricity, gas and other fuels na pumatak sa 7.9% mula sa 8.2% noong nakaraang buwan. Gayunpaman, ito rin ang pangunahing nagtutulak sa August inflation na may 28.8% share na sinundan ng housing, water, electricity, gas and other fuels na may 26.6% share at transport expenses na may 20.1% share. Sa mga rehiyon sa labas ng NCR, nakapagtala ang Region 1 o Ilocos Region ng pinakamababang inflation rate na 4.6%, habang pumalo naman sa pinakamataas na 8.9% ang rehiyon ng Davao at Caraga. Sa kabila ng mga banta sa presyo, nagpahiwatig ng magandang senyales ang pagpasok ng bear months, dala ng tuloy-tuloy na downward trend ng inflation kumpara sa mga nakaraang buwan.
22: While it is still high, the direction is the trend is going down. But as I've said, there are still items that are that could trigger a reverse in the trend. But what we're seeing in the last 4 months is that may downward trajectory, which is good for everybody.
20: Gayunpaman, maaaring sumipa ang inflation rate ngayong darating na Setyembre dahil sa malaking pinsalang iniwan ng mga kamakailang bagyo at masamang panahon sa supply chain at sektor ng agrikultura.
22: Ang expectation natin baka mag-change ng movement ito for the month of September. Provincial offices reported na may parang may nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
20: Ayon naman kay Chief Economist at DepDev Secretary Arsenio Balisakan, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagpapalakas ng seguridad ng pagkain, pagpapabilis na logistics, at pagbibigay proteksyon sa mga sektor na pinaka-apektado para mapanatiling mababa ang inflation sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Tinawag na healthy exchange ni Justice Secretary Frederick Vida ang naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ng Korte Suprema. Nag-ugat ito sa pagdinig ng Senado sa 2027 budget ng Ombudsman kung saan nagbayag si Remulla ng pagkadismaya sa Court of Appeals. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
23: Itinuturing ni Justice Secretary Frederick Vida na normal ang pagkadismayang naramdaman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Court of Appeals. Bilang bahagi ng hudikaturang dalawang sangay, sinabi ni Remulla sa naging pagdinig ng Senate Finance Committee nitong Webes na marami sa naibasura ng kaso ng kanilang tanggapan ang nababaliktad umano ang desisyon pagdating sa Court of Appeals.
0: many of those that we have dismissed in the Office of the Ombudsman institutionally, and many cases, these are talking about many, many cases, were reversed by the Court of Appeals. Institutionally, it's very discouraging to be conducting all of these activities only to be reversed by the Court of Appeals.
23: Sinang-ayuna naman ng Korte Suprema ang iginigit ng Ombudsman na dapat lahat ng paglilitis sa Korte ay na-access ng publiko. Sa opisyal na pahayag, binigyang diin ito ang halaga ng pagsasampa ng formal na reklamo at pagpapresenta ng ebidensya. Sabi rin ng SC, hindi pwedeng manghusga na lamang sila base sa alegasyon laban sa Appellate Court, bagay na tinawag ni Vida bilang healthy exchange sa pagitan ng Ombudsman at Supreme Court.
1: Yes, this is actually a healthy exchange, no? Nakikita niyo naman yung iba't iba kasi nating institusyon ay nagpapalitan ng mga iba't ibang puro-puro, malayang pagpapalitan ng kanyang mga pananaw. Tama rin naman 'yan. Tama ang binanggit ng ating Korte Suprema na pero kasing pamamaraan para ayusin 'to, no? Kung may redress at merong kailangan baguhin, kailangan ilatag ng tama.
23: Dagdag pa ng kalihim, palaging nariyan ang pagkadismaya. Ikinuwento rin niya ang naging personal na tawag kay Ombudsman Remulla at binati din anya ito. Bilang abogadong katulad niya, mahalagaan niya ang diskusyon para maging maayos ang sistema ng hustisya sa bansa. Wala pang tugon ng Court of Appeals sa pahayag ng Ombudsman. Sheila Natividad para sa Bayan.
4: Pinalaya na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na unang inaresto sa kasong plunder dahil sa pagkakasangkot nito sa flood control anomaly. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
6: Masaya siya na marirelease siya, no? At he's waiting for his immediate family. Mga darating siya mga 10 a.m. ngayon. Parating sila.
19: Walang security escort palabas ng PNP General Hospital ang convoy kung saan lulan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pasado alas 10 kanina. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi, laya na mula sa pagkaka-hospital.

0: dating kalihim bago i-release mula sa kustodiya ng PNPGH.
1: Tingnan natin kung fit siya to be released today, then walang hindrance. Aside from the wala naman legal grounds na para i-hold namin siya kasi may release order at wala rin mga pending cases siya na hindi nakapag-bail or may non-bailable ba siyang offense na hindi naayos pa. Aside from that, is ready for release siya.
0: Noong June 1 nang arestuhin si Bunuan dahil sa 573 million flood control anomaly. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Naghain ng not guilty plea si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ng basahin ng sakta sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division. Ito na lang ang natitirang kaso ni Bunuan matapos ng maalis na suspect sa kasong plunder at graft na nakahain sa Sandigan Bayan 5th Division. Una nang sinabi ng Office of the Ombudsman na nais nilang maging state witness si Bunuan. At dahil wala na siya sa kasong plunder, pansamantalang pinalaya ng Sandigan Bayan ang dating kalihim. Samantala, isinumiti na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Colonel Reynaldo Gabinete para sa rangong Brigadier General. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-unayin po sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
3: Samantala, nasa Scarborough Shoal pa rin ang isang drilling-capable Chinese research vessel na noong nakaraang buwan pa nasa karagatan ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
4: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 25 araw nang nag-ooperate sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang Chinese research vessel na may drilling capability. Ito ay ang Haiyang DG Shihao na base sa Dark Vessel Detection System ng Canada ay pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong August 10 at nananatili pa rin sa Bajo de Masinloc hanggang ngayon. Hindi patukoy kung may drilling ang ginagawa ang naturang barko ng China na pumasok pa sa 12 nautical mile territorial sea ng Scarborough Shoal, pero base umano sa track nito. Nagsasagawa lamang ito ng marine scientific research na illegal dahil walang pahintulot ng bansa.
5: As to the specific objective of this MSR that they're doing, we don't know yet, no? But kung magkukoring ka, mag-drilling ka, ibig sabihin, you really wanted to investigate kung ano ang nasa ilalim ng seabed na.
4: Noong 2023, nakapag-drill umano ang Haiyang DG Shihao ng 300 metro sa seafloor ng South China Sea. Habang noong 2021, ay 7 linggo itong umikot sa Natuna Islands malapit sa oil rig ng Indonesia. Sabi ng PCG, nakakaalarma ang anumang aktibidad ng naturang research vessel na unang beses nakita sa Scarborough Shoal at dati namang naglayag sa Ilagang Luzon at Benham Rice noong 2024.
5: As per coordination with the Department of Foreign Affairs, they didn't issue any permit or authority to the Chinese government to conduct such an MSR. So it's an alarming because they are violating our sovereign rights dahil ito ay nasa exclusive economic zone and even our sovereignty because it also entered the territorial waters of Bajo de Masinloc.
4: Oras na gumanda ang panahon, kaagad na magde-deploy ang PCG ng mga eroplano at barko para itaboy ang research vessel ng China. Sabi ni Tariela, posibleng may connection ito sa pananatili noon ng floating platform at mga iniwang communication equipment sa loob at labas ng bahura.
5: I don't want also to believe, no, na naging environmentalist na ang Chinese government. I don't think na they are doing this because they are concerned of the next generation of humankind, no. There is another reason why they're doing this, and it's not about the environmental concern.
4: Samantala, bukod sa West Philippine Sea, nais din ng isang grupo na bantayan ang mga umanoy barko ng China

0: China sa research activity ang mga ginagawa nitong illegal na aktividad sa karagatan ng Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Samantala, sa nagpapatuloy na budget hearing para sa 2027 proposed budget, sumala

0: ang Health Department sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para ilatag ang panukalang pondo, mga programa at pangunahing prioridad ng kagawaran. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
1: 354 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Health para sa 2027. Personal na humarap si DOH Secretary Edwin Mercado sa Senate Committee on Finance. Sa budget hearing, sinabi ni Mercado na kasama sa pagpapalawak ng mga programa para sa family planning, HIV, hypertension, diabetes at mental health.
2: 9.1 billion po ang for family health immunization, nutrition and responsible parenting. So tinahina po namin ito ngayon doon sa ating YAKAP program.
1: Para sa mga communicable disease, naglaan ng 6.9 billion pesos ang DOH para sa mga programa na paunang nakatuon sa tuberculosis at HIV. Ayon kay Mercado, kasalukuyan ang nakikipag-ugnay ng DOH sa PhilHealth para maisama sa primary care package ang mga commodities at HIV testing. Habang 2.7 billion pesos ang inilaan para sa prevention and control of non-communicable diseases, kabilang hypertension, diabetes at mental health. Target ng DOH na umabot sa 80% ng populasyon ang ma-enroll sa YAKAP program ng PhilHealth. Tinanong din si Mercado kaugnay ng pagbabakuna sa mga bata, lalo na at patuloy na binibigyan pansin ang mga issues sa inventory management ng ilang gamot.
2: Hindi lang po pag na newborn, kundi ang ginagawa po natin ngayon even during the pregnancy stage, kinakapture na po natin. So yun nga po yung pinalawig o expanded maternal care package ng PhilHealth na kung saan po covered yung 8 prenatal. Kasama po dyan yung monitoring ng growth ng bata, even intrauterine.
1: Pinamamadali na rin ang kagawaran ng pamamahagi ng mga gamot laban sa leptospirosis.
2: Meron po tayong 3.1 million pong naka-stock bukod pa po dun sa naibaba na nating 2.5 million.
1: Kabilang din sa mga prioridad ng kagawaran ang pagpapalakas ng Health Facility Enhancement Program at mga Super Health Center. Pinalalakas din ng DOH ang pagpapatupad ng zero balance billing. Binibigyan pansin din ng kagawaran ang pagtuon sa ideal na bilang ng mga healthcare professional, kabilang pagpuno sa mga bakante posisyon sa mga health facility. Matapos ang halos 7 oras sa pagtalakay sa panukalang budget ng DOH, inaprubahan ito ng Senate Committee on Finance at sunod na isasalang sa plenary deliberation. Bernard Ferrer para sa Bayan.
3: Nadiskubre ng Bureau of Customs ang 162 million peso na halaga ng marijuana sa isang yate na nakasilong lang sa Subic Bay Yacht Club. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
4: Napasilong ang yating ito sa Subic Bay Yacht Club dahil sa malakas na alon dulot ng masamang panahon. Galing Malaysiang yate na patungo sana ng Taiwan, pero nag-emergency shelter para kumpunihin ang makina ng sasakyang pandagat. Pero nang makatunog ang PCG Intelligence Unit sa kontrabando o manong itinatago sa compartment ng yate, nag-inspeksyon agad ang Bureau of Customs. Tumambad ang pake-paketeng marijuana na papalo sa higit 78 kilo at nagkakalaga ng 162 million pesos. Agad na kinumpiskang illegal na droga at itinurn over sa PIDEA. Nasamsam rin ng Bureau of Customs ang papalo sa 141 milyong pisong halaga ng pinaghihinala ang coach. Mula sa walang inabando ng maleta sa NAIA Terminal 3, natuklasan ang mga kontrabando matapos sumalang sa canine inspection at x-ray screening ng mga otoridad. Nasa kusudiya na ng PIDEA ang pinaghihinala ang droga habang patuloy ang investigasyon. Tiniyak naman ng BOC ang patuloy na pagpapaigti sa seguridad sa mga daungan at paliparan para mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga. Clazel Pardilla para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, isang tourism consultancy agency sa Ortigas, Pasig City ang ipinasara ng Migrant Workers Department dahil umano sa illegal recruitment na nag-aalok ng internship at trabaho sa Germany, UK at Bulgaria. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang tourism consultancy agency sa Ortigas, Pasig City dahil sa illegal recruitment. Ayon sa DMW, natanggap nila ang report mula sa Bureau of Immigration kung saan 80 na mga manggagawa ang idineploy ng agency patungong Bulgaria, kung saan 70 ang nakaalis ng bansa habang 10 naman ang na-offload. Nag-aalok ang nasabing agency ng internship patungong Germany, UK at Bulgaria at kalaunan ay makakapagtrabaho ang mga ito bilang mga chambermaid, cook, caregiver, domestic workers o di kaya ay amusement park attendant. Kung saan naabot sa 350,000 pesos ang sinisingil na placement fee. Malayo sa sweldo na 150 hanggang 200,000 pesos na karaniwang sweldo doon kada buwan.
6: Papaalis sila under sa either au pair program na cultural exchange program yon, o di kaya nagpapaalis sila under the guise of internship and training. Pero ang talagang kababagsakan nun, trabaho sa ibang bansa.
5: Napag-alaman rin ng DMW na nag-iikot ngayon sa mga probinsya ang nasabing agency para mag-recruit. Muli ring nagpaalala ang kagawaran na tanging mga lisensyado lamang na mga recruitment agencies ang maaaring magproseso ng overseas employment. Para sa mga magbabalak na umalis ng bansa para magtrabaho, may mensahe ang DMW.
6: Huwag magbabayad ng processing fee hanggang di nakakapirma ng kontrata. Well, una-una, huwag magbabayad ng processing fee o placement fee sa hindi lisensyado ng DMW. Pangalawa, pag nagbayad, dapat may resibo. Tsaka nagtatransak lamang sa loob ng opisina. Pangatlo, huwag magbabayad ng higit doon sa allowed ng law. So kung domestic worker yan, mga domestic worker yung mga nandito, di ba? Nangire-require. Oo, ano yan, hindi pwedeng singilin ng placement fee yan.
5: Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Brownout free. Ito ang target ng Energy Department sa Visayas at Mindanao bago sumapit ang Pasko. Samantala, DMW nakipag-ugnayan na sa mga pamilyang dalawang Pinoy seafarers na nasawi sakay ng barkong patawid ng Strait of Hormuz. Yan at iba pa sa Express Balita ni Chloe Fajardo.
7: Nakipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa mga kaanak ng dalawang Pinoy seafarers na nasawi matapos atakihin ang Saudi flag crude tanker na sinasakyan nila sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olilia, personal na binisita ng kalihim ang mga pamilya at iniyak ang pagkuha nila ng mga benepisyo. Pineproseso na rin ang pag-uwi ng mga labi mula Oman habang ligtas ang 14 pang Pilipinong tripulante. Naglabas ang Bureau of Internal Revenue ng bagong audit program para maging pare-pareho ang mga guidelines at paraan ng tax audits sa buong bansa. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, layo nitong tiyakin ang patas na proseso para sa mga taxpayer at pananagutan ng mga revenue officer. Dapat nakabatay sa malinaw na panuntunan, ebidensya at batas ang bawat tax assessment. Target ng Department of Energy na maging brownout free ang Visayas at Mindanao bago magpasko kasunod ng mga red and yellow alert dahil sa power plant outage. Minamadali na ng DOE ang deployment ng diesel power barge at pagdagdag ng battery energy storage system sa grid. Naglabas din ang ahensya ng bagong parusa sa mga generation company na nagpapabaya ng maintenance kabila ang suspension, cancellation ng COE at blacklisting. Chloe Fajardo, para sa Bayan.

0: probinsya, patuloy ang pagmamonitor ng DNR sa kalidad ng hangin sa Davao City. Matapos makapagtala ng unhealthy for sensitive groups ang isang air quality parameter sa kalina na dahil sa haze. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Kinumpirma ng DENR EMB Region 11 na nakapagtala ng unhealthy for sensitive groups na air quality parameter ang kanilang monitoring station sa Kalinan, Davao City. Ibig sabihin, hindi ganap na ligtas ang hangin para sa mga sensitibong grupo gaya ng mga bata, senior citizens at may sakit sa paghinga. Dahil dito, nababahala si Ruby, isang magulang at lola sa kalidad ng hangin sa Davao City.
2: Ang magmas, need vitamins para sa ilang immune ba.
1: Disidido rin ang residenteng si Aisa na gumamit ng face mask kung kakakailangan, lalo na kapag lalabas siya ng bahay at pupunta sa iba't ibang bahagi ng Davao City.
3: Pag yung mga yung hangin po o yung mga yung usok po kuya, 'di ba kapag nasisimot natin yan is naapektuhan yung mga immune system natin, 'di ba po? Kasi kapag nasisimot natin yan is nagkakaroon tayo ng sakit po, lalo lang na yung mga bata, tapos yung mga matatanda po. Tapos minsan gani kapag nasisimot natin yan is nagkakaroon tayo ng sakit, di ba?
1: Ayon sa DENR EMB Region 11, kaugnay ng haze na nararanasan si Davao City sa transboundary haze o usok na mula sa naganap na sunog sa Kalimantan, Indonesia. Pinaniniwala ang nadala ng hangin ang usok mula sa nasabing lugar patungo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon.
4: The one you notice na like fog or cloudy, especially in early in the morning, it's the transboundary na haze coming from the Indonesia, no? Because incoming in low pressure area, no, in the eastern part of our PAR. So napul na po niya ang direction going to the Visayas and Mindanao. So that is why we are experiencing right now is kanang transboundary haze, no? It is particularly PM10, no, particulate matter microns 10 and particulate matter sa 2.5 microns.
1: Kaugnay nito, patuloy ang DENR EMB Region 11 sa regular na pagmomonitor sa kalidad ng hangin. Layunin nito na mabigyan ang publiko ng wasto at napapanahong impormasyon hingil sa kalagayan ng hangin at mga pag-iingat na dapat isagawa. Pinaaalalahanin din ng publiko, lalo na ang mga kabilang sa mga vulnerable sektor, na mag-ingat, patuloy na subaybayan ang mga air quality advisory mula sa mga otoridad.
4: Para sa DNR, nag-recommend namin no, na for those katong sensitive groups, as much possible, i-limit nilang exposure sa gawas, no? And if needed yun, necessary na magawas sila for important matters, they should wear face mask. Dili tong cloth, tong ordinary. As much possible, magamit ng tag N95.
1: Patuloy rin ang DENR EMB Region 11 sa pakikipag-ugnayan sa Department of Health Region 11 at sa lokal na pamahalaan ng Davao City hingil sa mga preventive measures na dapat isagawa, lalo na kung lalala pa ang haze na nararanasan sa lungsod. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
0: Sa nalalapit na barn elections, tinatanong ng ating mga kababayan kung ano ang pagkakaiba ng pamamahala na mayroon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng national government. May iba rin nagtatanong kung ano rin kaya ang limitasyon at pribilehiyo na itinakda ng batas sa rehiyon. Ang mga yan sasagutin sa ulat ni Sheila Natividad.

0: kung mayroong bang Samoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na may sariling sistema ng pamamahala at mas malawak na otonomiya, saan nga ba nagtatapos ang kapangyarihan ng national government at saan nagsisimula ang otonomiya ng BARM? Hindi tulad ng ibang rehiyon sa Pilipinas, may parliamentary form of government ang BARM na may tatlong pangunahing bahagi ng pamamahala. Una, ang Bangsamoro Parliament na gumagawa ng mga batas para sa mga usaping sangkop ng BARM. Pangalawa, ang Chief Minister na inihalal ng Parliament para mamuno sa BARM at mamahala sa Executive Branch. At pangatlo, ang Cabinet o mga Ministers na tumutulong sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng BARM, kabilang ang edukasyon, kalusugan, public works at iba pa. Pero hanggang saan ang kapangyarihan ng mga bahagi ito? Hawak pa rin ng national government ang mga pambansang usapin, kabilang ang foreign affairs, national defense at national security. Samantala, may malawak naman na kapangyarihan ng BARM sa mga usaping nakadevolve sa rehiyon, kabilang ang edukasyon, kalusugan, public works, budgeting, ancestral domain at mga karapatan ng mga katutubo. Ang mga kapangyarihang ito ay ipinagkakaloob sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law at nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya. At para maisakatuparan ng mga gawain at serbisyo nito, mayroong tinatawag na annual block grant na ibinibigay ng national government sa BARM. Ang block grant ay bahagi ng National Internal Revenue Tax Collections at Bureau of Customs Collections na nakalaan para sa BARM. Otomatiko itong ini-appropriate sa national budget at direktang inilalabas sa Bangsamoro government. Pero ang Bangsamoro Parliament pa rin ang nagpapasa ng sariling annual appropriations law para sa paghahati ng pondo sa mga programa at ahensya ng rehiyon. May usapin namang kailangang pagkasunduan ng dalawang panig, nariyan ang Intergovernmental Relations Body o IGRB. Ito ang mekanismong nag-uugnay sa national government at BARM para pag-usapan at lutasin ang mga isyong may kaugnayan at may magkasamang responsibilidad. Sa September 14 parliamentary elections, hindi regional governor ang ihahalal ng mga botante sa BARM. Sa halip, pipili sila ng mga kinatawan sa Bangsamoro Parliament mula sa mga political party, parliamentary districts at sectoral groups. Ang 8 sectoral seats ay nakalaan para sa 2 representante ng non-Moro indigenous peoples, 2 representante ng settler communities at 1 kinatawan katulad sa mga sektor ng kababaihan, kabataan at traditional leaders. Ang halalang ito ang magtatakda kung sino ang magre-representa sa mamamayan ng Bangsamoro sa unang regular na Bangsamoro Parliament. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Sinalakay ng Land Transportation Office at Davao PNP ang lugar na gumagawa umano ng mga peking plaka ng sasakyan sa Davao City. Bukod sa mga naarestong sospek, binalaan ng LTO ang mga bumibili ng peking plaka. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
2: Arestado ang 6 na individual sa isang raid sa illegal vehicle plate manufacturing hub sa Davao City kahapon na kinabibilangan ng mga shop operators at empleyado na naaktuhang gumagawa at nagbebenta ng peking license plate. Nanguna sa operasyon ng Land Transportation Office 11 sa pakikipag-ugnayan sa Davao City Police Office o DCPO. Nakumpiska ang 64 na unauthorized plates, mga official receipts, high-grade manufacturing equipment kabilang ang platter cutters, metal molders at specialized tools. Yun sa LTO 11 noong nakaraang buwan pa nagsimula ang ahensya ng kanilang surveillance operations sa mga nasabing tindahan. Ito ay kaugnay din ng kumalat na video online tungkol sa pagbebenta ng mga illegal na plaka.
3: Sinabi ko kanina, ang alam nyo naman, yung Central Office initiated raids that happened yesterday, it yielded positive results. 5 establishmento ang nahuli, nakitaan ng mga kagamitan na bawal sa pagpoproduce itong mga plaka na to. 6 na mga tao ang nahuli natin at pinoproseso na ngayon as we speak at mapafilan ho ng mga corresponding cases to.
2: Ayon sa LTO 11, tatlong kaso ang kakaharapin ng anim na inaresto, kabilang ang falsification at paggamit ng peking dokumento, paggawa at pag-iingat ng mga gamit para sa falsification, at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Binalaan ng LTO ang mga nagbebenta ng peking plaka na itigil ang iligal na gawain. Patuloy naman ang surveillance at investigasyon upang mapanagot ang mga sangkot. Hinikayat din ng publiko na i-report sa LTO ang mga nagbebenta ng peking plaka.
3: Siguro, mas maganda, discreetly also, maybe you could give us other information na makakatulong sa aming pagpapatibay ng aming kampanya against dito, no, kung saan nyo nakuha, kung kailan nyo nakuha, and other details, so that we would be able to continue effectively this campaign against this illegal or irregular manufacturing of plates.
2: Muling nagpaalala ang LTO 11 sa mga motorista na bumibili ng illegal na plaka na kapag nahuli sila, maaari silang multahan dahil sa license violations. Kaya para sa mga wala pang plaka na galing sa LTO, dahil ito ay nawala, ninakaw at iba pa, maaari lamang dumulog sa opisina o sa mga district offices upang kumuha ng authorization letter para legal na makagamit ng improvised plate habang hindi pa dumarating ang physical na plaka. Libre lamang ito ayon sa ahensya at may 90 days na validity. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
1: Tiwala ang House Prosecution Panel na matibay ang mga ipresentang ebidensya para makonvict si Vice President Sara Duterte. Samantala, iginiit ng isang senador na ikinukonsidera ng ilang senator judge ang pagpapababa sa threshold para sa conviction. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Pabor ang kampo ng prosekusyon kung sakaling babaan ang 16 votes threshold sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri sa isang press briefing kung saan sinabi ng Senate Majority Leader na kinukonsidera na ilang senator judges ang pagpapababa ng threshold para sa conviction.
5: There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung na nawawalan na sa mga senador. Ngayon kasi may mga nasa ulman at yung sa at large. So, so I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
6: Dahil nga sa dami naman ng mga opinion, no, at mga different schools of thought dito, eh ang final arbiter talaga dyan ay ang Korte Suprema. Pero yung aming sagot, no, na siyempre mas magandang mas kukonte because you don't want to be in a situation na ikaw ang nililitis tapos ang magde-decide yung absent na judge, di ba? At ang masama pa nun kung ikukonvict ka pa, di ba? Kung ikukonvict ka ng isang judge based on his decision dahil absent siya, eh, parang naman napaka-unfair nun.
7: Sa court proceeding, for example, absent ang judge, eh pwede po bang mabarendan na decision ng judge absent? The judge must be there present. Ganun din po sa mga senador. Ang inaano ko lang hopefully makikita po ng taong bayan to .
4: Kumpiyansa naman ng prosekusyon na matibay ang mga ebidensyang nailatag para makonvict ang vice-presidente. Pero paliwanag ni impeachment adviser at spokesperson Robert Ace Barbers na sa huli ang Korte Suprema ang huhusga kung sakaling may maghain ng petisyon na babaan ang threshold sa impeachment.
6: Halaga na napapag-usapan ang mga senator judges, no? Pero sa panig ng prosecution ay hindi pa ito yung appropriate time, no? Gaya nga ng lagi nating sinasabi, wala pa hong controversy na nangyayari o wala pa hong injury na nangyayari dahil itong isyong ito ay dapat ang sumasagot o magbibigay ng final nasagot tungkol dito sa tanong na ito ay yung ating Korte Suprema.
4: Muli namang nanawagan sina Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. at Barbers kay Vice President Duterte na humarap at manumpa na sa impeachment trial dahil ang pangalawang pangulo lang umano ang makakapagpaliwanag sa mga akusasyon sa kanya. Samantala, nagbabala naman ang panig ng prosekusyon sa pagkalat ng disinformasyon at pagsausaw ng foreign malign influence na sinakyan na rin ang issues sa bansa.
6: Sinasakyan na daw nila yung mga local issues kagaya ng impeachment, flood control o yung flood control anomaly. Lahat ito ay ginagamit na daw ng itong SOCMED or yung mga vloggers no na napabor no sa China no, yun ang sinasabi niya, kaya nga foreign malign influence at tinutumbok nga nila doon na ang China ang siyang nagpapakalat ng maraming naratibo na pumapabor sa kanila at gumigiba naman o sumisira naman no sa administrasyon ngayon. Kaya nga kami nananawagan sa mga kababayan no, na ating mga kababayan na kung maaari subaybayan nila itong trial na ito nang sa ganun ay maiwasan yung pagkalat ng fake news.
4: Vel Custodio para sa bayan.
0: Concert na, may pa-birthday celebration pa. Ito ay matapos ganapin ng arirang concert tour ng K-pop superstars na BTS sa Los Angeles. Nakasabay ng kaarawan ng miyembro nitong si Jungkook. Samantala, Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan-Mendorsky nagbigay inspirasyon matapos na tumulong sa paghahanda ng relief goods sa Luzon Disaster Resource Center ng DSWD. Narito ang ulat.
8: It's definitely beauty with a purpose dahil sumama si Miss Universe Philippines 2026 Bea Milan-Mendorsky sa produksyon ng family food pack sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City nitong Martes. Kasama ang ating mga angels in red vests at iba pang mga volunteers, inilaan ni Bea ang kanyang oras at lakas sa aktwal na paghahanda ng relief supplies. Ito ay para sa mga pamilyang maaaring mga ilangan ng agarang tulong, lalo na sa panahon ng kalamidad o anumang sakuna. Ipinakita ng ating Miss Universe Philippines na ang kanyang plataforma ay maaari rin maging daan para magbigay inspirasyon at makahikayat ng iba na makiisa sa pagtulong sa kapwa.
9: Happy birthday, JK!

0: ay kumanta ng maligayang kaarawan para kay Jungkook. At binigyan pa siya ng corona sa entablado. May ilan pang mga tagahanga ng palabas ng mga banner, sticker, LED sa paligid ng venue. Isa na nga ito sa pinakamalaking birthday moments na ibinigay sa kanya ng ARMY. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
1: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVTA.
2: At yan po ang maiinit na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Paciente para sa Bayan.
1: At hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako po si Diane Carrer ng inyong pambansang TV para sa
4: Bagong Pilipinas.
5: 78 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Vice President Sara Duterte no show sa Quezon City Trial Court kasunod ng pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Paglabas ng arrest warrant, hindi nangangahulugang otomatikong guilty ang Vice Presidente.
0: Headlines.
3: House prosecutors may payo sa mga bumabatiko sa smoking gun ng mga testigo ng prosekusyon.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan ng tulong sa pamilya ng 2 seafarers na nasawi sa missile attack. DMW, nakadaupang palad na ang pamilya ng 2 seafarer.
0: Headlines.
3: Department of Public Works and Highways, ina-update na ang flood management master plans.
0: Headlines.
3: UP Resilience Institute inrekomenda ang paggamit ng sponge roads kontra baha.
0: Headlines.
3: Paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinalawak na Universal Access to Quality Tertiary Education Act, umani ng positibong reaksyon.
0: Headlines.
3: Civic groups nakitaan ng pattern ng mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Philippine Coast Guard kinondena ang illegal na presensya ng Chinese research vessel sa Bajo de Masinloc.
0: Headlines.
3: At inflation rate bumagal sa 6.1% itong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay 5th ng Setyembre taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kagabi matapos ang pagpapalabas ng arrest warrant laban sa kanya. Inilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arrest warrant sa 3 bilang ng grave threats o pananakot laban kay Duterte. Sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na kinumpirma ng mga abogado ng Vice Presidente na natanggap nito ang kopya ng warrant of arrest. Una nang sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na walang intensyon ng Vice Presidente na umiwas sa batas. Ayon kay Lim, gagamitin ni Duterte ang lahat ng legal na remedyo upang maresolba ang kasong ito. Maratanda ang nag-ugat ang kaso sa pahayag ng Vice Presidente sa isang online briefing noong taong 2024. Ito'y kung saan sinabi ni Duterte na may inutusan siyang papatay kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mamatay. Iginiit ni Duterte na mali ang konteksto sa kanyang pahayag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaunay pa rin balita, hindi umano dapat agad ituring na guilty si Vice President Sara Duterte kasunod ng paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, ang warrant ay hindi pa nangangahulugan ng pinal na hatol sa kaso. Sinabi ni Redon na magkakaroon pa rin ng pagkakataon ng Vice Presidente na iharap ang kanyang depensa at gamitin ang mga legal remedy na nakalaan sa kanya. Binigyang diin ng mababatas na hiwalay at magkahiwalay na proseso ang criminal case at ang impeachment proceedings laban kay Duterte. Aniya, dapat hayaan ang korte at ang Senate Impeachment Court na gampanan ang kani-kanilang constitutional duties nang walang panghuhusga sa resulta ng alinmang kaso. Samantala, sinabi ni Redon na patuloy at tutuparin ng House Prosecution Panel ang constitutional mandate nito na ituloy ang pag-uusig sa impeachment case hanggang sa matapos ang proseso. Una nang sinabi ng abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na walang intensyon ng vicepresidente na umiwas sa batas at gagamitin niya ang mga legal remedy na maaari niyang gawin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, House Prosecutor pinayuhan ng mga bumabatikos na wala umanong smoking gun o pasabog sa mga testigo ng prosecutors. Wala kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinayuhan ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang mga nagsasabing walang pasabog sa mga testimonya ng kanilang mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Redon, tila kailangan lamang i-unmute at nakasantunog ng video sa telebisyon o radyo ng mga kritiko upang marinig ang mga isinisiwalat ng mga witnesses. Binigyan din niya na napakarami ng ibinunyag na detalye at revelasyon kaugnay ng mga aligasyon laban sa Vice President. Nanawagan din ang mambabatas sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte na panoorin at pakinggan ng mabuti ang paglilitis upang personal na makita at masuri ang mga inihaharap na ebidensya. Marito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Redon.
5: Baka nakamute yung video ng pong mga Duterte supporters. No? Kasi kailangan niyo buksan yung unmute yung pong video para mapakinggan ho ninyo yung detalye. Kasi marami na hong nabanggit. No? I won't say na mabigat o hindi mabigat, no? Because that goes into the subjudicial restriction. But my advice to them is, my friend, unmute the video.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balitang impeachment pa rin, hindi na ipipresenta ng House Prosecution bilang mga testigo sina dating Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica at retired Marine Ramil Madriaga sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Advisor at Spokesperson Robert H. Barbers, tinanggal na sa witness list sina La Chica at Madriaga habang tinatapos ng prosecution ang presentasyon nito sa Article 1. Nakatakda namang tumestigo mula September 7 hanggang September 9 sina Commission on Audit Employee Brasilio Sabaldan, dating Education Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda at Police Major Jovelyn Magay. Sinabi ni Barbers na maaari ring hindi na ipatawag si dating Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda kung papayag ang depensa na mag-stipulate sa mga katotohanan tungkol sa kanyang designation at mga tungkulin. Kung hindi, ay maaari pa rin ituloy ang prosecution ang pagharap ng iba pang testigo sa kanilang natitirang schedule.
6: Hindi naman na necessary, no, yung statement ni Colonel La Chica, dahil nga all the previous witnesses na iniharap ng prosecution at yung mga ebidensyang ipinakita sa impeachment court already substantiates, no, yung ating allegations dito sa Article 1. Colonel La Chica ay hindi na at si Mr. Madriaga ay hindi na, no. In fact, kung narinig ninyo yung sinabi ni Chair Jinky Luistro that the request for subpoenas are only for Edward Fajarda, Attorney Sunshine Fajarda, and the two personnels from PSA, no. I think yun na lamang yung huli.
3: Yan ang pahayag ni Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naniniwala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesman Robert Ace Barbers na mas magiging epektibo ang binagong schedule ng impeachment trial sa Oktubre dahil mas mabilis nitong matatapos ang proseso. Ayon sa kanya, layunin ng prosecution na maging mabilis at epektibo ang paglilitis upang hindi mawalan ng interes ang publiko basta't sapat na ang mga napresentang ebidensya. Binigyan din ni Barbers na bagamat pinag-aaralan pa ang paglalabas sa ilang saksi at pang posibleng pag-drop sa bribery charges, wala pa itong penal na desisyon. Importante anya na kung sapat ang mga ebidensya, hindi na kailangan pang pahabain ito. Sakaling maituloy ang mga hakbang na ito, inaasahan ng prosecution panel na matatapos nila ang pagharap ng ebidensya bago sumapit ang buwan ng Nobyembre. Panawagan ni Barbers, dapat maging balanse ang trial upang pabilisin ang proseso at mas madaling maunawaan ng taong bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, walang nakikita ang koneksyon ng Commission on Audit o COA kay Senator Joel Villanueva sa mga flood control project sa Bulacan na kasalukuyang isinailalim sa fraud audit. Ito ang kinumpirma ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba matapos direktang itanong ni Villanueva sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2027 budget ng ahensya. Ayon kay Cordoba, nakatuon ng fraud audit ng COA sa Department of Public Works and Highways o DPWH na siyang implementing agency ng mga flood control projects sa Bulacan. Aniya, mga tauhan ng DPWH sa Bulacan ang nagpapatupad ng mga proyekto dahil nakapaloob ang pondo sa budget ng ahensya. Iginit din ni Cordoba na hindi sangkot si Villanueva sa implementasyon ng mga proyekto at hindi siya natukoy ng COA kaugnay ng mga findings nito. Sa ngayon, sinabi ng COA na halos 50 flood control projects na sa Bulacan ang kanilang nasuri. May mga notice of disallowance na rin aniyang inilabas batay sa findings ng ilan sa mga audit na ipasa na rin ng COA sa Office of the Ombudsman ng ilang resulta ng kanilang fraud audit. Ayon kay Cordoba, hihanda na rin ang komisyon na magbigay ng kopya ng mga ulat sa Senado.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, Chief Police Colonel John Giyagi na nakalabas na ng PNP General Hospital sa Campo Crame si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ito ay matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan ang pagpapalaya kay Bonoan bakaraan siyang gawing testigo sa kaso ng mga maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Unang isinailalim sa kustudiya ng PNP General Hospital si Bonoan na sumasailalim pa rin sa maintenance medication subalit itinuturing naman ng clinically stable. Si Bonoan ay naharap sa mga kasong plunder at graft kasama si Senador Jinggoy Estrada.
7: Ang ginawa natin is ngayong umaga, right after the first hour of the office, ay pinuntahan natin ang Sandigan Bayan for the certification na meron nga talagang release order ito. At the same time, tingnan yung other divisions kung wala siyang mga pending cases. No? At walang para walang rason na ma-hold pa rin namin siya for the custody. So, na-clear naman lahat ito.
3: The Criminal Investigation and Detection Group NCR Chief Police Colonel John Giyagi.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sa Department of Justice magpapaliwanag sila Congressman Leandro Leviste, dating Congressman Jing Paras at limang iba pang kaugnay ng honey trap scheme o sex scandal plot na umano'y pinlano nila laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y dahil sasampahan na ng reklamo ng National Bureau of Investigation sina Leviste sa DOJ ng qualified human trafficking. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may sapat na silang ebidensyang hawak na magpapatotoo sa umano'y tangka ng mga kongresista na sirain si Recto. Anya, hindi naman kawalan ang mga umano'y kasabwat sa plano. Kasama rin sa sasampahan ng reklamo ang mga umano'y tagagawa ng script na at affidavit ni sina Attorney Rui Rondain, Attorney Orlando Mendiola at dalawang junior associates ng Rondain and Mendiola Law Firm at kahit ang talent manager na si Alias Ken na nagturo kay Leviste bilang umano'y financier sa plano kasama rin sa reklamo.
8: Well, ang findings natin, they are guilty or they are supposed to be committed qualified human trafficking. No, under the lot ng elements and the individuals the charges will be filed to the following: Congressman Leandro Leviste, former Congressman Jing Paras, the four lawyers of Rondain and Mendiola, and Lito de Guzman kasama sa qualified human trafficking. So we will file this to the National Prosecution Service of the Department of Justice for their preliminary investigation.
3: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, nagpaabot ng pakikiramay ang Malacanang sa naiwang pamilya at malalapit sa buhay ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake sa Saudi flag crude oil tanker SIDR habang bumabagtas ito sa Strait of Hormuz. Una lang sinabi ng Department of Migrant Workers na nasa 16 ang mga Pilipinong tripulante na sakay ng tanker. Nagawa nilang ma-contain ang naganap na sunog na resulta ng pag-atake ngunit nasawi ang dalawang Filipino seafarer. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DMW na ibigay ang lahat ng tulong, benepisyo at kompensasyon sa pamilya ng mga nasawing seafarer. Aniya na nga ako ang administrasyon na hindi pababayaan ng gobyerno ang pamilya ng nasawing seafarers.
9: Ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers.
3: Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer, Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kauday pa rin balita, binisita at nakadaupang palad na ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang mga kaanak ng dalawang seafarer na nasawi dahil sa missile attack nasa sinasakyan na itong barko sa Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses, kinumpirma ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na nagtungo na sa Cavite at Cebu si Secretary Cacdac upang personal na kamustahin ang pamilyang naulila ng dalawang Pilipinong marino. Anya, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ibibigay ng DMW ang mga nararapat na tulong at benepisyo para sa mga naiwang kaanak ng dalawang nasawing Pinoy seafarer. Dagdag ni Olalia, ginagawa na rin ang pamahalaan ng lahat nang makakaya nito upang agad na maiuwi sa bansa ang labi ng dalawang nasawing Pilipinong marino.
10: Tayo ay nakikipag-ugnayan sa LMA, yung Licensed Mining Agencies, at ginagawa natin ang lahat para lang sa ganon maiuwi natin sa agaran yung ating dalawang kababayan, ano? Importante po 'yon kasi ang mga pamilya ay nag-aantay na at kinakailangan nating matulungan sila.
3: Yan ang payag ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, binigyang diin ng Department of Migrant Workers o DMW na umiiral pa rin ang regulasyon patungkol sa right to refuse to sail sa mga marino, lalo na kung darangan ang kanilang mga sakyang barko sa mga delikadong ruta tulad ng Strait of Hormuz. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na mahigpit nang ipinatutupad ito ng bansa upang matiyak na maging ligtas ang mga Pilipinong manlalayag. Anya, nakikipag-ugnayan na rin ng DMW sa mga licensed manning agencies na kung maaari ay maasistiyan ng mga manlalayag na tatangging sumampa ng barko at maibaba ito ng maayos. Dagdag ni Olalia, hindi hahayaan ng pamahalaan ang anumang uri ng retaliatory actions o pamimilit sa mga Filipino seafarer na tatangging sumampa sa barko, maglalayag sa mga warlike areas tulad ng Red Sea at Strait of Hormuz.
10: Kapag alam ng tripulante nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga lalayag doon sa nabanggit ng mga lugar na warlike areas, yung sa Strait of Hormuz, no? Sa Red Sea, no? Sa Black Sea, talagang ipinatutupad natin ang maayos yan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kapag nag-elect ang ating seafarer na huwag sasampa at huwag tutuloy, sila po ay maayos na ibababa at i-repatriate at tutulungan at hindi bibigyan ng retaliatory action, no? Yun po yung matipay na pinatutupad.
3: Yan ang pahayag ni DMW Undersecretary Bernard Olalia.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Naglabas na ang Weather Bureau Pag-asa ng heavy rainfall warning dulot ng habagat. Nakataas ang orange warning level sa Bataan, Olongapo, Subic, San Antonio, Castillejos at San Marcelino sa Zambales, Nasugbu sa Batangas, Ternate at Maragondon sa Cavite, at sa Sumungan Lubao, Makabebe at Masantol sa Pampanga. Nakataas naman ang yellow rainfall warning level sa Metro Manila, Rizal, Botolan, Cabangan, San Felipe, San Narciso at iba pang lugar sa Zambales, Porac, Florida Blanca, Guagua, Minalin at Santa Rita sa Pampanga, Hagonoy, Paongbong, Malolos, Bulacan, Obando, Maykawayan, Marilao, Kalumpit, Giginto, Balagtas at Bukawi sa Bulacan, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Naik, Tansa, Noveleta, Bacoor, Kawit, Cavite City, Imus, Rosario, General Trias, 13 Martires, Indang, Alfonso at Amadeo sa Cavite. At Tuybalayan, Calatagan at Lian sa Batangas.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, Department of Public Works and Highways ina-update na ang flood management master plans para palakasin ang proteksyon laban sa pagbaha. May report si EJ Lazaro.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ina-update ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga flood management master plan sa buong bansa bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda laban sa pagbaha. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang flood resiliency ng Pilipinas. Ayon sa DPWH, 19 na pangunahing river basin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang saklaw ng flood management master plans. Sa mga ito, 10 ang kasalukuyang nasa detalyadong engineering design, 6 ang may natapos ng updated master plans, 7 ang ina-update at 9 ang may proyektong na ipatupad o sa kasalukuyang isinasagawa. Upang matiyak na ang mga plano ay angkop sa kasalukuyang kondisyon ng klima, nakikipagtulungan ang DPWH sa University of the Philippines Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o UPNOAA, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Layunin nitong maisama ang detalyadong hazard mapping at scientific data bago ipatupad ang mga proyekto. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ang mga updated flood management master plans ang magsisilbing teknikal na batayan sa pagtatayo ng mga imprasakurang makapipunong upang mabawasan ang pinsala ng matinding pagbaha at papalakas ang pangmatagal ang kahandaan ng bansa sa mga sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi lamang mga pamilyang nasa evacuation centers ang kabilang sa prioridad sa pamamahagi ng Family Food Packs o FFP. Sinabi ng DSWD na maging ang mga apektado pamilyang nananatili sa labas ng evacuation sites ay kasama. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Leo Quintilla, nagipag-ugnayan na ang ahensya sa mga lokal na pamahalan at Municipal Social Welfare and Development Offices o MSWDOs para matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang nasa labas ng evacuation centers.

0: Yeah, come on, just give me a shot. But mostly only people who are not on government unit are MSW people, so we can request and we can contact the needs of those outside also of the patient centers.
1: Yan ang payag ni Social Welfare Assistant Secretary Leo Quintilla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, binigyang diin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sumusunod sa prinsipyo ng tama, tapat at may integridad ang mga procurement ng family food packs. Paliwanag ni Attorney Karina Antoinette Agudo, Director ng DSWD Admin Service at concurrent OIC ng Procurement Management Division. Dumadaan sa competitive bidding at transparent na proseso ang procurement alinsunod sa Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Sa kasalukuyan, ang Go Global International Corporation ng supplier ng food packs ng DSWD sa halagang 797.80 pesos kada kahon. Ayon kay Agudo, hindi dapat ikumpara ang presyo ng FFP sa retail prices sa grocery dahil kasama sa halaga ang laman ng food pack, packaging, delivery, warehousing, manpower at iyo pang gastusin sa pagbuo at paghahatid nito.
3: Even po the conduct of the procurement process, yung bawat step, pwede po silang mag-attend para makita po nila paano din i-deliberate, ma-observe po nila yung proceedings na ginagawa ng ating bids and awards committee. Ganun po ka-open and transparent.
1: Yan ang payag ni Education under... Ayan ang pahayag ni Attorney Karina Antoinette Agudo, Director ng DSWD Admin Service at concurrent OIC ng Procurement Management Division.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nangako ang Philippine National Police o PNP na tutulong sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga hakbang para mailayo ang mga komunidad sa mga lugar na bantad sa pagbaha. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., magbibigay ng suporta ang mga unit ng pulisya kapag nangangailangan ng kanilang tulong ang mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Nauna nang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang no-build zones at mga umiiral na batas. Bilang pagsunod sa utos ng Pangulo, iginitinartates na ang tulong ng pulisya ay mananatiling nakabatay sa batas at kaligtasan ng publiko. Nanawagan din ang PNP chief na pagpagtulungan mula sa mga otoridad at komunidad habang nagsisikap ang mga ahensya ng pamahalaan na mabawasan ang mga panganib sa mga vulnerable na lugar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa upang pangunahing balita, patuloy ang pagtuklas at pagrekomenda ng UP Resilience Institute sa pagtugon ng pamahalaan sa mga pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni UP Resilience Institute, NOAA Executive Director Dr. Maharlag May, isa ang konsepto ng sponge roads sa posibleng maging solusyon sa dekadekada ng problema sa pagbaha. Ito ay bukod sa mga nakasanayan ng flood control structure gaya ng dike, pumping station at drainage system. Anilagmay, kung may patutupad ang konseptong ito ay hindi na mabibilaukan ng mga nauna ng flood control structures dahil sa dami ng daloy ng tubig. Anya, kung may kukonsidera kasi ang sponge roads sa pagbuo ng layout o plano ng mga komunidad ay magiging malaking tulong ito na maiwasan ang pagragasan ng tubig dahil mas nasisipsip na nito ang ibinabagsak na ulan.
4: Dahil sinimentohan na natin, kinongkretohan na natin lahat, hindi na maka-absorb yung lupa. So, ang gagawin natin, meron mga paraan, hindi lang naman dike, pumping station, ang mga pwedeng gawin, di ba? Yung sponge road ay isa pa sa mga paraan na pwede natin gawin para ma-manage ng mabuti ang baha. So, meron mga kalye na pwedeng idisenyo na sumisipsip ng tubig ulan para hindi na siya nasasama doon sa tubig na nasa ilog na pag dumami ng katakot-takot yan ay nagkakaroon ng baha.
1: Yan ang payag ni UP Resilience Institute, NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Apektado pa rin ng pagbaha ang malaking bahagi ng Tarlac, bunsod pa rin ang epekto ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat na nagdala naman ng walang tigil na ulan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Marvin Giyang na apektado ng masamang panahon ang lahat ng munisipalidad ng Tarlac. Anya, abot sa higit 300 barangay ang labis na naapektuhan. Paliwanag pa ni Giyang, pinaka-apektado sa mga munisipalidad ang Paniki, Moncada at Camiling na tinututukan na ngayon ng pamahalaang panlalawigan. Pagdating sa casualty, sinabi ng opisyal, ay dalawa pa lang ang kanilang naitala habang may dalawa rin ang naitalang nawawala. Dagdag ni Giyang, nasa 40 evacuation centers naman ang nananatiling bukas kung saan nasa higit 2,000 pamilya ang nananatili.
5: Sa infrastructure naman po, ano, base po sa report ng DPWH, meron po tayo 43 na flood control structure, yung mga smoke protection na damage. At saka ako meron tayong 2 national roads. So kung susumahin po, kasama na ko dito yung 2 tulay na naputol. So meron po tayong total estimated needs po or damages na 2.582 million po yung estimated damage po na nireport po ng ating DPWH dito sa probinsya ng Tarlac.
1: Yan ang payag ni Tarlac Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Marvin Giyang.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Province-wide approach kontra baha isinusulong sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Ipinutulak ni Pangasinan Governor Ramon Gico III ang province-wide or region-wide approach sa flood mitigation upang matugunan ang paulit-ulit na pagbaha sa lalawigan. Sa halip na magkakahiwalay na programa ng bawat lokal na pamahalaan, isinusulong ang mas koordinadong rehabilitasyon at dredging ng mga pangunahing ilog at daluyan ng tubig. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, mahalaga ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies dahil hindi nakabatay sa political boundaries ang natural na pagdaloy ng tubig. Kabilang sa tinututukan ng Marusay River sa Santa Barbara, Parongking River sa Calasau, Pantal River sa Dagupan City at Limahong Channel sa Lingayen. Ayon kay Lambino, kailangang magkakaugnay ang mga programa sa upstream at downstream areas, kabilang sa dapat pag-aralan ng sedimentation, bottleneck, dredging, drainage improvement, pumping stations at retention ponds. Binigyan din niya ang whole of nation approach para magkaroon ng iisang direksyon ng national government agencies at local government units sa paglutas ng problema sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 na umaga, mga mangisda sa Suwal, Pangasinan, apektado ng habagan, tumanggap ng food packs mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mula Radyo Pilipinas Dagupa, narito ang ulat ni Ricky Casipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Tumanggap ng relief packs mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 ang mga mangingisda sa Suwal, Pangasinan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Inilaan ang tulong sa mga registered fisher folk sa bayan na nakarehistro rin sa boat registration ng BFAR. Katuwang sa pamamahagi ang Suwal Municipal Agriculture Office at lokal na pamahalaan. Layunin ng suporta na makatulong sa mga mangingisda sa gitna ng epekto ng masamang panahon na nakakaapekto rin sa kanilang kabuhayan. Nagpahayag naman na pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Suwal sa BFAR Region 1 para sa suportang ipinagkaloob para sa mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, puspusa na ang ginagawang adjustment ng mga ospital lalo na rito sa Metro Manila para makapag-accommodate ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa panayam sa MMDA, sinabi ni Health Undersecretary Gloria Balboa na nasa full capacity na ang nasa 4 ospital sa bansa. Ito ay ang East Avenue Medical Center, Jose Reyes Memorial Medical Center, San Lazaro Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Kaugnay nito, sinabi ni Balboa na patuloy sa pagdaragdag ng mga kama ang ibang ospital para makatanggap pa ng mga isinusugod na pasyente. Base sa datos ng DOH, mula January hanggang August 29 ngayong taon, umabot na sa 6,253 cases ng leptospirosis ang kanilang naitala sa buong bansa kung saan 378 dito ang nasuwi. Gayunman, sinabi ni Balboa na mas mababa pa rin ito ng 12% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.
8: Siyempre, pag dumadami yung ating mga kaso, yung beds ng ating hospitals, kasi even during normal times, talagang more than the bed capacity na nga, no, ang ating mga hospitals. Pero nag-a-adjust sila depende dun sa ano yung mas maraming sakit. So ngayon, kung mas maraming leptospirosis cases, may ina-allocate silang lacto beds, yun ang sinasabi. So, Naghahanda na sila dyan.
1: Yan ang bayag ni Health Undersecretary Gloria Balboa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, pinapurihan ni Senador Bam Aquino ang naging paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa batas na mag-aamienda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ayon kay Senador Aquino, isang milestone move ang ginawang ito ni Pangulong Marcos dahil masasama na rin sa nasabing batas ang financial assistance para sa internships at related learning experiences o RLE programs ng mga estudyante. Anya, isa nga ang mga makikinabang dito, ang mga nursing at allied health sciences students ng RLE ay karaniwang pumapalo sa 20,000 pesos hanggang 80,000 pesos. Dagdag ni Aquino, isa rin umano itong katuparan para sa pangako sa mga nursing at allied health science students na tulong pinansyal. Sinabi pa ng senador na isa umano itong uri ng pagpapalakas para sa expanded free college education law.
9: Yung mga amendments po sa R8931 o yung free college law, maganda po ito. Unang-una, masisigurado na yung mga kabataan talagang nangangailangan ang makakuha ng tulong. Pangalawa, mayroon din po yung tulong sa mga estudyante sa private universities. At yung isang nilaban po natin, yung tulong sa mga nurse para sa RLE nila or related learning experience, kasama na rin po dito po sa bagong batas. Kaya yung amendments po, pinapalakas po niya yung free college law na pinaglaban po natin.
1: Yan ang payag ni Senador Bam Aquino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, nasa halos 2.8 milyong mahihirap na Pilipino inaasa may kinabang sa 2027 o sa susunod na taon para sa dagdag na suporta ng pamahalaan sa ilalim ng Expanded Access to Quality Tertiary Education Act. Ayon kay Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis, ito ay mula sa 2.6 million beneficiaries para sa taong ito. Sa ilalim ng inamyendahang batas, kasali sa bibigyang suporta ng pamahalaan maging ang mga benepisyaryo ng 4-piece program tulad ng single parents, PWDs at iba pang sector group. Sinabi pa ni Agrupis na para sa kanya, ideal na sa ngayon ang 15,000 pesos na allowance mula sa kasalukuyang 7,500 pesos para sa bawat isang benepisyaryo. Anya, hindi lamang naman ito para sa kanilang matrikula, kundi maging para sa transportasyon, accommodation at arawang subsistence allowance.
10: Yung ideal, if you ask me, 15,000 will be very ideal.
1: Yan ang pahayag ni Commission on Higher Education, Chairperson Shirley Agrupis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Department of Social Welfare and Development pinuri ang bagong batas sa tertiary education. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Itinatwa ng Department of Social Welfare and Development ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act Number 12325 na nagpapalawak sa access sa dekalidad na tertiary education sa ilalim ng batas.

0: Honorable na estudyante para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:39 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Atis po ito, quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bigay na lang namin sa pambahon ng mga bata kung pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:41 ng umaga, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa DFA sa mga counterpart nito sa New Delhi at Kathmandu para matukoy ang kalagayan ng mga Pilipinong naapektuhan ng landslide at flash flood sa Nepal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, isang Pilipino ang naiulat na nawawala sa insidente. Sinabi ni Lazaro na wala umanong foreign service post ang Pilipino sa Nepal. Kaya umaasa ang DFA sa Philippine Embassy sa New Delhi na may jurisdiction sa bansa. Anya, humingi na ang DFA ng DNA sample mula sa pamilya ng nawawalang Pilipino para maikumpara sa mga labi na mare-retrieve sa lugar.
8: All efforts now have been, all the resources, international organizations as well as the local authorities are still in the process of searching as there are many. Reports said that there are about 4,000 missing persons. So now, I think we asked the family for the DNA so that we can match it with those bodies.
2: Yan ang payag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang pangunahing balita, barko ng mga ng China na nakitaan ng pattern ng ilang civic groups matapos makita sa loob ng karagatan ng Pilipinas. May report si Lawrence Tadhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nagpabala si Dr. Jose Antonio Goycha, Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Legal Dependencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement sa umano'y pattern ng aktibidad ng mga barkong pandigma ng China malapit sa estratehikong katubigan ng Pilipinas. Ayon kay Goitia, apat na Chinese warships ang namataan sa Hilabaan, Eastern Samar itong August 31, habang isa pang

0: ng People's Liberation Army Navy ang na-monitor kinabukasan, humigit kumulang 75 nautical miles mula Burgos, Ilocos Norte. Sinabi nitong dapat bantayang mabuti ang mga naturang galaw na dahil sa lokasyon at military capability sa mga barko, kabilang ang air defense, long-range strike at anti-submarine warfare. Binanggit ni Goitia ang pagbalik sa Panatag Shoal ng Chinese research vessel na Hayang Diji Xiao. Batay umano sa isang intelligence assessment, posibleng nailipat ang nakalap itong mapping data at subsurface samples sa isang China-occupied feature sa Kalayaan Island Group. Iginit ni Goitia na kailangan ng tuloy-tuloy na pamamaraan at pagmamanman at pagdodokumento sa mga kahinahinalang aktibidad sa karagatan ng Pilipinas kasabay ng pagpanatili ng pagkakaisa sa usapin ng pambansang teritoryo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, iginiit ng Philippine Coast Guard spokesperson for US Philippine Sea, Rear Admiral Jita Riela, na isang malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas ang ginawang pananatili ng Marine Research Vessel ng China sa katubigang sakop ng Bajo de Masinloc. Anita Riela, abot sa 25 araw ang naging operasyon ng 76-meter survey vessel na Hayang Diji Xiao sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEC ng bansa at halos 3 linggo ring nanatili sa mismong Territorial Sea ng Bajo de Masinloc. Anya, mayroon ding drilling capabilities ang nasabing research vessel kung saan nagsagawa din ito ng Marine Scientific Research o MSR na walang anumang basbas mula sa Pilipinas. Dagdag ni Tariela, hindi umano kasi nakipag-ugnayan ang China sa Department of Foreign Affairs hinggil sa isinasagawa nilang pananaliksi.
3: Primarily, the Philippines only has the authority to conduct MSR. And again, as per coordination with the Department of Foreign Affairs, they didn't issue any permit or authority to the Chinese government to conduct such an MSR. So it's an alarming because they are violating our sovereign rights dahil ito ay nasa exclusive economic zone and even our sovereignty because it also entered the territorial waters of Bajo de Masinloc.
2: Yan ang payag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sasampa na ng kaso ang menor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, 4 counts na frustrated murder at 6 na bilang na attempted murder ang ihahain laban sa 15 anyos na child in conflict with the law o CICL. Ayon kay Dato, nakita ng prosecution na alam ng estudyante ang kanyang ginawa nang mamaril ito sa San Jose National High School at kasabot ang kapwa menor de edad. 2 mag-aaral ang nasawi habang may 20 napaulat na sugatan sa school shooting noong June 22. Dahil dito, inihain na ang mga kaso laban sa 15 anyos na estudyante sa Tacloban City Regional Trial Court.
4: Our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
2: Yan ang payag ni Justice Undersecretary Ian Norman Dato.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy ang mahigpit na pag-monitor ng Zamboanga Sibugay Provincial Police Office sa anumang insidente ng krimen o karahasan kasunod ng kamakailang nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Zamboanga Sibugay Provincial Police Office spokesperson Police Captain Russell John Parungaw na naging maayos ang mga isinagawang safety drills sa paaralan katuwang ang Department of Education at iba pang ahensya ng pamahalaan. Gitman ni Parungaw, mas pinalakas pa nila ngayon ang police visibility sa mga paaralan upang agad na marespondehan ang anumang insidente na mangyari. Epektibo din ayon sa PNP Zamboanga Sibugay ang kanilang naging kampanya upang mapababa naman ang antas ng kriminalidad sa kanilang probinsya.
5: Meron po kaming deployment, sir, lahat po ng eskwelahan sa kanya-kanyang munisipyo, sir. May nakadeploy, sir, from morning sa pagpasok at sa break ng mga estudyante at may yung pag-exit nila sa hapon, sir. May mga PNP po tayo naka-deploy, sir. Hindi naman actual na sa loob ng eskwela kasi meron namang existing na DepEd na bawal DepEd directive na bawal talaga kami sa loob talaga. Yung mga kapulisan namin sir, nakadeploy sir sa labas sir.
2: Yan ang payag ni Zamboanga Sibugay, Provincial Police Office Spokesperson, Police Captain Russell John Parungaw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, binigyang diin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang napakahalagang papel ng mga guro sa mga isinasagawang pagsasanay, kabilang na ang sinagawang National Simultaneous School Safety Drill. Ayon kay Interior Secretary John Victor Mulya, mga guro ang nagsisilbing unang line of defense sa mga paarala dahil sila rin ang gagabay sa mga estudyante kung saan ang pinakaligtas na lugar sakaling may mangyaring sakuna o maganap ang isang akto ng karahasan. Anya, mahalaga rin ang papel ng mga guro sa pagpapaalam sa mga otoridad ng nangyayari upang agad na makaresponde ang mga ito. Hirit ni Remulla, umpisa pa lamang ito ng serye ng mas maraming pagkatuto ng mga educational institution at maging ng pamahalaan upang mas mapaigi ang koordinasyon sa crisis management and preparedness.
6: Because in response, hindi naman principal ang magsasabi na magtuturo sa inyo. It has to be instinctive upon you kung ano ang gagawin nyo. Kung paano nyo, anong sasabihin sa mga bata, kung paano nyo papapilahin sa labas. Kung paano hindi sila magpanik para dumating sa kinaroroon na nila doon sa safe zone ng bawat eskwelahan. A lot lies on your shoulders. So this drill is meant to instill that. Na lahat tayo matututo.
2: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kanyang paring balita, hinimok ng Department of the Interior Local Government o DILG ang Department of Education na ituro sa mga kabataan at mag-aaral ang paggamit ng Emergency 911. Dumalo si Interior Secretary John Vic Remulla sa Ginebra National Simultaneous School Safety Drill. Sa kanyang talumpati, ginit ni Remulla na mahalagang malaman ng mga mag-aaral ang kanilang tatawagan tuwing mayroong karahasan sa loob at labas ng paaralan. Mula na mangyari ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, nagpakalat na sila ng mga tauhan ng Philippine National Police sa labas ng paaralan. Maging mga barangay tanod ay tumutulong na rin sa mga pampublikong paaralan para tingnan ang mga bag ng mga estudyante at matiyak na walang mga armas na dala ang mga ito. Hirit pa ni Remulla, gumagana ang Emergency 911 anuman ang gamiting dialekto at nakahandang rumesponde 24/7.
6: Turuan natin ang ating mga bata na gumamit ng 911. Nationwide na po yan. Nationwide. Dati po, 400 na numero ang tatawagan nyo basta may emergency. Ngayon, isang numero na lang. 911. Sasagutin kayo kung Tagalog kayo, Tagalog ang sagot. Kung Bisaya, Bisaya. Kung Tausug, Tausug. Kung nasaan ka man sa Pilipinas, kanong lingwahe mo, naka-adjust na ang PNP, ang BFP sa emergency response para alam namin kung anong gagawin. Trust the system. Kung meron tayong kailangan matutunan dito, trust the system.
2: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, mahigpit na ang Department of Energy na kapag patuloy ang isang generation company sa paglabag ay handa silang otomatiko itong tanggalan ng permit na makapag-operate o ma-blacklist. Sa isang panayam, iginiting Energy Secretary Sharon Garina kailangan na nilang higpitan ang kanilang 3-warning rule. Ito ay kung saan kapag nakatatlong warning na ang isang Genco sa paulit-ulit na paglabag ay mapipilitan sila na i-blacklist ito. Sinabi naman ito ni Garina matapos kumpirmahin na may 40 ng generation companies na binigyan ng first warning mula sa daan-daang napa-show cost order noong buwan ng Hunyo. Paliwanag ni Garin, hindi maaaring kapag may nasira, ay papabayaan lang ng Genco ang maapektuhan ang consumers.
7: Na-warning na sila. Now, we issued that's the first warning. If you receive 3 warnings, then we can blacklist you or suspend you or cancel your permit. So, that is the part of what we are trying to push now, that we need to have discipline and accountability with the GenCos. Kasi hindi naman pwede na, ay, nasira. No? Because hindi naman, ma-avoid naman yan kung minimaintain mo lang. So we need to have more accountability with the GenCos. So that's why we issued a new policy na 3 strikes ka out ka na.
2: Yan ang payag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nanindigan ang Department of Transportation o DOTR na patuloy ang pagbubukas ng unang 12 stasyon ng MRT-7 sa ikalawang quarter ng 2027. Sa budget hearing na ahensya, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi lamang nila tinitiyak kundi pinaglalaban na magiging revenue operation na ang 12 stasyon mula Sacred Heart hanggang North Avenue pagsapit ng second quarter ng susunod na taon. Dalawang stasyon na lamang ang hindi kabilang sa target na pagbubukas sa 2027, ang 13 stations sa Caloocan at ang 14 stations sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim ang paghahanda ng DOTR sa inaasahang pagdami ng pasahero sa MRT-3 dahil sa common station sa Trinoma North Avenue.
8: Ito pong common station natin, tapos na po yung infra pagdating po sa platform or concourse na sinasabi po namin. Pwede na pong tumawid dito ang ating mga kababayan by that time po na mag-operate ang MRT-7 natin. Ibig sabihin, hindi na po nila kailangan bumaba ng MRT-7, tatawid sa kalsada at akyat ulit sa MRT-3. So what we did right now po is basically to coordinate also to Trinoma, no? Yung mall natin dyan. Upang sa ganun, pagbaba nila sa MRT-7, dadaan sila sa ating platform sa common station, ay lalabas naman po dito sa Trinoma. Meron pong dedicated lane dyan, meron pong lugar dyan, espasyo, upang sa ganun naman po ay sila ay makakatawid sa MRT-3.
2: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Suportado ng grupong Digital Pinoy sa paggamit ng PhilSys para sa pagberipika ng pagkakakilanlan ng mga gumagamit ng social media at online gaming platforms. Inihayag ni Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustillo na ito ang pinakamadali at pinakaligtas na pamamaraan upang mapatunayang totoong tao ang nasa likod ng isang online account na hindi na ibinibigay ang mismong national ID sa mga pribadong kumpanya. Anya, magiging malaking tulong din ang PhilSys upang matukoy at mabawasan ang mga account na ipinapatakbo ng mga troll farm na sangkot naman sa mga insidente ng disinformation at pandilin lang. Gate ni Gustillo, mahalagang makita ng pamahalaan ang merito nito, lalo't isa sa mga tinututukan ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsupo at paglaban sa fake news at disinformation. Anya, ayon sa Digital Pinoy, kinikilala nila ang karapatan ng publiko sa anonymity online. Gayet ng grupo, hindi ito dapat gawing dahilan o panangga upang makaiwas sa pananagutan sa batas ang mga gumagawa ng online harassment at ibang uri ng cybercrime.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang paunahing balita, bumagal ang inflation o antas ng pagtaas ng bilihin sa ika-4 na sunod na buwan noong Agosto 2026. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bunsod ito na pagbagal ng antas ng pagtaas sa presyo ng pagkain at utilities noong isang buwan. Sa pulong balitaan, sinabi ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na bumaba ang inflation rate sa 6.1% noong Agosto mula 6.2% noong Hulyo 2026. Paunahing salika-anya sa pagbaba ng inflation rate noong nakalipas na buwan ang babagal na pagtaas ng food at non-alcoholic beverages na pumalo lang sa 4.6%.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nananatili ang commitment ng Administrasyong Marcos upang pataasin pa ang share ng renewable energy sa kasalukuyang energy mix ng bansa kung saan isa sa mga key factors ang geothermal energy. Sa isinagawang 7th Philippine International Geothermal Conference sa Lipa City, Batangas, hinimok ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga investor na samantalahin ang mga inihahaing programa ng pamahalaan, partikular na sa exploration ng karagdagan pang geothermal sites. Ani Garin, maraming positibong epekto sa bansa ang pagpapalawak pa ng geothermal development upang mapataas pa ang energy security status ng Pilipinas. Anya, isa rin itong paraan upang patuloy na mamayagpag ang Pilipinas bilang world's second largest geothermal energy producer.
9: We want more projects. We want more geothermal. As we work towards increasing the share of renewable energy in our power generation mix to at least 35% by 2030 and 50% by 2040. Developing these geothermal resources will be important to strengthening the country's energy security and reliability while advancing a cleaner energy mix.
2: Yan ang payag ni Energy Secretary Sharon Gary.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Philippine Commission on Women, Family Planning Organization of the Philippines, binigyang diin ang kahalagahan ng age-appropriate sexual health information para sa kababaihan. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Dinasuportahan ng Philippine Commission on Women ang inisiyatiba ng Family Planning Organization of the Philippines o FPOP na magbigay ng age-appropriate sexual and reproductive health information para sa kababaihan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Marilyn Joy Toroja ng FPOP Metro Manila Chapter, binigyan din niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng impormasyong angkop sa edad at pangangailangan ng bawat babae upang mas maunawaan nila ang kanilang katawan, mga karapatan at magkaroon ng kakayahang gumawa ng ligtas at responsableng desisyon.
11: Ito napaka-importante na nagsisimula ang information sa tahanan hanggang sa lumabas siya sa education. Also, yung age-appropriate information, maganda na alam po nila at hindi lang dapat information yung alam nila. Alam din po nila ang pag-access nito.
10: Nananatiling hamon pa rin ang kukulangan sa taming impormasyon dahil sa stigma, hiya at maling pananaw tungkol sa sexuality at reproductive health. At patuloy na pinalalakas ng FPOP at mga katawang na ahensya ang mga programa ng susulong ng ligtas, inklusibo at gender-responsive na access sa impormasyon, isang mahalagang hakbang tungo sa mas mulat at mas empowered na kababaihan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita sa ibayang dagat, Taiwan, kinundin ang agresibong diplomasya ng China sa Pacific Forum. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinundin na ng Taiwan ang umano'y agresibong estilo ng diplomasya ng China sa isinagawang Pacific Islands Forum ngayong Linggo. Ayon kay Taiwan Foreign Minister Lin Xiaolong, ang tinatawag na Wolf Warrior behavior ng Beijing ay maaaring makasira sa pagkakaisa, tiwala at kooperasyon ng mga bansa sa Pacific Region. Naging usapin sa forum ang paglahok ng Taiwan matapos questionin ng China ang presensya nito sa pagpupulong. Nagbabala rin ng Beijing ng seryosong epekto kung isasama ang Taiwan sa mga aktibidad ng forum. Iginiit naman ng Minister Lin na kapwa inimbitahan ng Taiwan at China bilang mga bisita sa naturang pagtitipon. Ipinahayag din ang opisyal ang pagkabahala sa umano'y presensya ng mga Chinese personnel na nakasuot ng sibilyang damit sa ilang lugar ng summit na anay maaaring may kaugnayan sa pagmamanman. Samantala, wala pang tugon ng Chinese Foreign Ministry sa mga pahayag ng Taiwan. Iginiit naman ni Lin na patuloy na lalahok ang Taiwan sa forum at umaasang lalawak ang suporta sa mga bansang nasa Pasipiko. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong ikalimang araw ng Setyembre taong 2026, araw ng Sabado. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa ng PBS News Division at kay Tommy Reyes, ang ating news editor sa PBS News. Muli, ako po si Efrain Gaitos, ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 sa impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
22: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
24: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
25: Maganda man takbo.
24: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
22: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
0: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
22: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
3: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputo ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Life na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Oh, ano rin?
1: Thanks, Chupon!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG! Radyo Magazine 1278.

0: Radjov Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
4: Radjov Magazine 1278 AM.